ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Best friend!
1: Oy, best friend, ikaw pala yan. Saan ka pupunta?
0: Diyan lang, best friend. Sa lokal na tanggapan ng Civil Service Commission. Magpapasa ako ng application requirements para makapag-take ng civil service exam.
1: Eh, cum laude ka, di ba? Hindi mo na kailangang mag-exam, best friend.
0: Talaga ba?
1: Oo, may eligibilities na ibinibigay ang Civil Service Commission sa ilalim ng ilang special laws at issuances. Katulad na lang ng Honor Graduate Eligibility alinsunod sa Presidential Decree 907. Ibinibigay ito sa mga nagtapos na cum laude, magna cum laude at summa cum laude mula sa mga kolehiyo o universidad na kinikilala ng pamahalaan. Tulad mo!
0: Eh, paano naman ako makakakuha ng Certificate of Eligibility?
1: Madali lang! Kailangan mo lang kumpletuhin ang documentary requirements na nakasaad sa website na csc.gov.ph at isumiti ang mga ito sa Regional Office ng Civil Service Commission na nakasasakop sa ating lugar.
0: Naku! Buti na lang pala nakasalubong kita, best friend.
1: Bukod sa Honor Graduate Eligibility, mayroon ding special eligibilities para naman sa bar and board exam passers, barangay health workers, barangay nutrition scholars, barangay officials, sanggunian members, scientific and technological specialists, at iba pa.
0: Salamat sa impormasyon, best friend. Uuwi na ako at aasikasuhin ko na ang requirements.
1: Walang anuman, best friend.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit
4: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Mas pinaganda. Mas pinalakas.

0: Lucena.
1: Radio Filippina.
2: Naghahanap ka ba ng trabaho? Tips sa paghahanda ng application letter at resume. Alam mo ba ang basic requirements sa pagka-apply sa trabaho? O baka naman may trabaho ka na, pero may reklamo ka sa management o sa iyong employer? Posibleng testimonya ng matagumpay na empleyado ang hanap mo para sa inspirasyon. Huwag nang mag-alala dahil sagot kita dito sa Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa! Malatundunang ng sasagot sa iyong mga tanong tungkol sa paghahanap ng trabaho at usaping may kaugnayan sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa! Kasama si Tom Alvarez at mga kinatawan ng mga ahensya at kumpanyang may kinalaman sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa!
3: Okay, oras po natin ngayon. It's 10 minutes after 8 o'clock. Magandang umaga, Lucena City. It's buong Southern Tagalog. It's very hot again. Wednesday morning, ako po si Tom Alvarez. Ito po ang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Maasama po natin sa Baging Teknikal, Otoy Evangelista, Josie Gonzalez at si Kuya Rodel Perla sa ating pong transmitter site. Nako, napaka-palad po natin ngayon dahil pag-uusapan po natin ay napakahalaga. Lalong-lalo na sa programa po natin, Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Ito po ay mandatory ha, sa mga naghahanap po ng trabaho at syempre sa mga may trabaho na po ngayon. Ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa pag-ibig funds. Okay? At syempre, bisita po natin ngayong umagang ito ang marketing analyst ng pag-ibig fund, Lucena Branch, okay? Walang iba kundi si Sir Derek De La Peña, Marketing Analyst 2 ng Pag-ibig Fund, Lucena Branch. Magandang umaga sa iyo, Derek!
4: Good morning, Sir Tom.
3: Good na, Sir!
4: Nagpapasalamat, syempre, sa oportunidad at saka sa pagkakataong na ibigay ninyo ng programa nyo para makapagpapasalamat.

0: siyempre yung mandato ng Pag-ibig Fund. Ano po ba talaga ang mandato ng Pag-ibig Fund, Sir Derek?
1: Okay, Sir Tom. Isang mapagpalang umaga po sa ating
0: lahat. O siya pala, bumati ka muna. Oo.
1: Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kay Sir Tom, sa mga tagapakinig, tagapanood ng kanyang programa. At sa branch head po namin, si Ma'am Jill De La Torre. At salamat po sa pagkakataon. So, to start with, Sir Tom, ang mandato po ng Pag-ibig Fund ay dalawa. Mm-hmm. Twin mandate siya. Provident savings or yung pag-iimpok at saka shelter financing or yung Pag-ibig Housing Loan Program. Madali lang pong tanda, Sir Tom. Dalawang S lang yun, savings and shelter.
0: Savings and shelter.
1: Okay. Yes po.
0: Yan.
1: Alam nyo po kung bakit binuo ng gobyerno itong Pag-ibig Fund. Dahil kailangan mapaghandaan yung pagtanda at kinabukasan ng isang manggagawang Pilipino.
0: Correct.
1: Kasi ang may mandato ng pension natin sa government sector, para kung sakaling dumating tayo sa pagtanda at hindi na nakakapagtrabaho, may sinesweldo pa, ay GSIS,
0: GSIS,
1: sa private sector, SSS. So yung isa pang mandate na nakakaalam naman ng health benefits natin ay yung PhilHealth.
0: Mm.
1: So isa na lang ang kulang sa manggagawang Pilipino para makumpleto niya at mapaghandaan niya ang kanyang kinabukasan. Tulungan, makapag-impok, so savings po itong inihuhulog natin. At habang siya ay aktibong miyembro ng Pag-ibig Fund, tulungang magkaroon ng sariling bahay.
0: Yun.
1: So yung pong dalawang yon ang mandato ni Pag-ibig Fund, savings and shelter po.
0: Ayun. So napakalinaw ha. Huwag niyo ting kalimutan. SS lang yan. At sabi nga ni Sir Derek ay savings and shelter. Punta na tayo sa mga programa ng Pag-ibig Fund, Sir Derek. Itong lagi ko nakikinig, itong Pag-ibig Regular Savings. Elaborate mo nga ito, Sir Derek, para sa kalaman natin mga kababayan.
1: Thank you, Sir Tom, sa pagkakataon. Ito pong regular savings, ito po yung mandatory contribution na ngayon po ang tawag ay mandatory savings ng isang miyembro para sa kanyang sarili. Ano po?
0: Mm-hmm.
1: At kung kayo po ay employed, mapag-government or private, ito po ay may kaukulang employer counterpart. Doon pa lang, kumbaga tayo ay nag-iimpok, tubo na tayo ng 100%. So, nadodoble yung ating ipon buwan-buwan.
0: Kunyari, magkaning hinuhulog ng isang individual?
1: Sa ngayon po, Sir Tom, ang minimum na hulog is 200 pesos
0: okay.
1: as employee contribution. At dahil nga may batas na nagsasabi na kailangan may employer counterpart, so, dapat may 200 din ng employer counterpart.
0: Mm-mm.
1: So, yung dalawang yon, yun po ay nagpo-form part as his or her savings
0: okay.
1: at nilalagyan po ito ni Pag-ibig Fund ng mataas na dividendo.
0: Mm-hmm.
1: So, halos na tri-triple yung savings natin sa isang buwan na hindi kayang ibigay. With all due respect, sa other financial institution. Pag-ibig Fund lang po nakakapagbigay
0: na. Kaya nga. At malaki ang malaking maitutulong ito kapag nag-retire na ng isang
1: yes po.
0: Ano,
1: yes
0: no,
1: po,
0: individual,
1: yes
0: ano?
1: Po, Sir Tom.
0: Lalo na kapag galing ka sa, hindi na sa government, kundi
1: yes
0: sa
1: po,
0: private
1: lahat.
0: Sector.
1: Sinasakop na niya. Mapa-self-employed, individually paying member, other earning group, maaari pong maging miyembro ng Pag-ibig Fund.
0: By the way, Sir Derek, pwede ba natin i-upgrade ito, itong Pag-ibig Savings na ito?
1: Napakagandang tanong, Sir Tom. Actually, yun yung kasunod ko sana i-share. Buti na lang, tinanong nyo. Alam kasi nung iba, pag nadidakan tayo or nakaltasan tayo sa sahod natin or sa payslip natin ng 200 plus
0: okay.
1: employer counterpart na 200, nag-i-stop na tayo dun, mandatory savings naman yan.
0: Mm-hmm.
1: Actually, hindi tayo nililimit nung batas na dagdagan ang ating personal contribution, yung employee share. Kahit nakapako sa 200 ang employer counterpart, like in my case, ano po, nung ako'y na-hire ng Pag-ibig Fund, 100 ang contribution ko, tapos nung na-regular ako, automatic kong ipina-upgrade yun sa 1,000 kaagad, kahit ang employer counterpart ay 100.
0: Oh.
1: Then, after 5 years, naging 2,000 yung employee contribution ko, pina-upgrade ko ulit. Kasi alam kong ako ang makikinabang kahit 200 lang yung employer counterpart. And now, ako po ay nasa 7,000 na. Kasi nalalapit na yung pagre-retire natin. Kailangan ko talaga mapaghandaan at makaipon doon sa aking pagtanda or kinabukasan or sa pagre-retire or sa age 60 para may malaki akong ipon. So, kaya nag-decide po ako na i-upgrade

0: yung aking personal contribution into 7,000 kahit ang employer counterpart ay 200. Ang kapalit po nun, syempre.
1: Yun yung binibisyo. Ano binibisyo dun? Oo.
0: Proportionately, paglaki ng savings natin, paglaki ng proportionate dividends na ini-apply sa atin.
1: At meaning to say, anong mangyayari?
0: Triple po yung ano savings ko na dahil kung ako'y nag-stack up sa 100 or 200, although okay naman yun, ano, kasi meron namang iba talaga na talagang yun ang gusto nila. Ako naging preference ko kasi nadala ako nung pandemic kasi nung magka-pandemic tayo, nabago yung mindset natin. Ang gusto ng tao lahat mag-ipon kasi nga napakahirap pag wala kang ipon, wala kang pera. Kaya nag-decide akong i-upgrade yung aking membership contribution or savings. Personal.
1: Mm-hmm. By the way, Sir Derek, ito ba'y makukuha natin lump sum itong savings na ito upon retirement?
0: Okay. If you allow me, Sir Tom, i-enumerate ko yung mga grounds kung kailan natin makle-claim at mawi-withdraw ang ating savings.
1: Yan.
0: Sabi ko nga ay savings itong Pag-ibig Fund. So kung savings ito, nawi-withdraw ito. So ano-ano po yung mga grounds para ma-withdraw natin ang ating savings? Ito pong babanggitin ko ay hindi in chronological order. Kung alin po yung mauna or whichever comes first. Isa na po dyan yung membership maturity. Nagmamature ang ating pagiging member sa Pag-ibig Fund kung 20 years na tayong nakapaghulog sa Pag-ibig Fund. Meaning, may hulog tayo na at least 240 monthly contributions. So membership maturity po ang tawag doon.
1: At papatak yun na magkano, Sir Derek?
0: Kung dun po sa regular na iniuhulog natin, more or less yung 20 years, mga sa hula ko, mga 58,000 yun. Mm-hmm. Mga 58,000, no?
1: Kailangan kaya talaga lang, mag-upgrade.
0: Kaya lang, yung mga nag-upgrade, mas malaki.
1: Correct.
0: Isa na po, isa pa po, yung pong age 60. Mm-hmm. Kahit hindi ka naka 20 years, kahit naka 5 taong ka lang, naghulog.
1: Talaga?
0: Naka-reach ka ng age 60, isang grounds yun para ma-withdraw na natin yung ating contribution. Mm-hmm. Next is retirement. Pang-apat ay yung optional withdrawal, yung 15 years. Mm-hmm. Yung 15 years po, hindi siya kagaya ng membership maturity.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang 15 years, subject siya sa mga parameters and limitation. Dapat wala kang gap at wala kang loan.
1: Mm-hmm.
0: At dire-diretso yung 1 to 180 months na hulog mo.
1: Okay.
0: Walang gap, walang loan at hindi ka inabot na ika-16th year. Mm-hmm. At isa pa po sa grounds ng withdrawal ay yung permanent departure from the country. Nag-migrate ka na sa ibang bansa.
1: Mm-hmm.
0: Kasunod ay yung permanent critical illness of the member.
1: Mm-hmm.
0: Or permanent disability of the member. Last is permanent departure from planet Earth. Yung death po yun, death. So legal heirs na po ang kukuha nung kanyang savings.
1: Ah, makukuha pa rin.
0: Yes po, wala pong matitira sa Pag-ibig Fund. Subject for audit po yan. Kahit ayoko ha, nahanapin po siya para ipawidro. Ganun po kaganda ang savings program ng Pag-ibig Fund.
1: Sir Derek, what if you have an existing loan? Tapos hindi ito nabayaran, pero lagi ka naman nagko-contribute. Tapos ay dumating ka sa retirement, ano yun? Sisingilin pa rin sa'yo yun o paano ba yun?
0: Okay. Ito, magandang tanong, Sir Tom. Kaya lang hindi ko na i-quote yung ibang agency ano, na kung saan yung loan nila kapag hindi nabayaran, lumalaki.
1: Correct.
0: Sa amin po, may tinatawag na offsetting. Halimbawa, may term of loan po kasi tayo na sa multi-purpose loan na 1 year, 2 years, or 3 years to pay.
1: Uh-huh.
0: Let's say for example, naka 2 years na yung loan mo pero may balance ka. Or hindi ka nakapagbayad ng iyong existing multi-purpose loan.
1: Mm-hmm.
0: Hindi po yan lumalaki.
1: Oh.
0: Automatic yan, kinakat namin at the end of loan term. Na-offset po siya doon sa ating savings or contribution. Nasa gayon, hindi na siya lumaki.
1: Hindi siya nag-accumulate ng interest?
0: Hindi po. Hindi po. Kasi computed naman sa kanyang monthly amortization ang mga interest at yung pumapasok sa principal. Once na matapos ang iyong term of loan sa multi-purpose loan, automatic, kung siya ay may balance pa, automatic, ma-offset po siya doon sa ating savings.
1: Oh, I see.
0: Hindi na siya lalaki.
1: Mm-hmm.
0: So may natitira pa rin sa savings niya kasi wala naman nakaka-loan ng 100%. Ngayon po ang loan natin is 90% ng total savings natin. Yung po ang nalo-loan natin.
1: Okay. So yun kasi yung kinakatakot ng iba, di ba?
0: Opo, yun lagi nila, ang tanong sa amin.
1: Oo, yun lagi talaga mga frequently asked questions niya na gaano na kalaking interest, may makukuha pa ba kami?
0: Opo, tama po.
1: Ayan. Sir Derek, meron pa akong isang napakahalagang itatanong sa iyo. Ito ay laging itinatanong din natin mga kababayan, itong MP2 savings.
0: Ganda niyan, sir.
1: Yan, ano ba ito?
0: May apat na account ako diyan.
1: Talaga?
0: Akala nung iba, pag naka-create ka ng isang account, okay na 'yon. Pero actually, allowed yung multiple accounts sa MP2. But let me doon muna ako sa basic ba itong MP2.
1: Oo.
0: Ito pong MP2, yan ay acronym ng Modified Pag-ibig 2 Savings. Mm-hmm. Dati ang Pag-ibig 2 lang, kasi kaya siya minodify. Ngayon kasi, itong MP2 or Modified Pag-ibig 2 Savings, kahit may months kang hindi nahulugan, kasama siya sa bilang nung 60 months or 5 years. Nakalak siya ng 5 years, ano?
1: Okay.
0: At ito yung special savings program po para sa lahat ng aktibong miyembro ng Pag-ibig Fund. Hindi ka pwedeng invest dito sa MP2 nang hindi ka regular Pag-ibig member na regular Pag-ibig member saver. Mm-hmm. Kailangan reactivated muna yung regular Pag-ibig membership mo bago ka mag-enroll sa MP2.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan mo pong ma-generate yung MP2 account number sa pamamagitan ng online enrollment sa website.
1: Mm-hmm.
0: Pag generated na po yun at may MP2 account number ka na, maaari ka na maghulog. Minimum ay 500.
1: 500 pesos.
0: Opo. So, hindi ka pwedeng bumaba sa 500. Eh, paano kung 600 or intermittent, fluctuating, 500, 600, 1 million, 10,000, 500 uli? Pwede po yun. Hindi ako nakapagbayad next month. Next year na ako nakapagbayad. Pwede ba yun? Pwede po.
1: Pwede pa rin.
0: Babayaran ko ba yung month na hindi ko nabayaran? Hindi po. Kasama siya sa bilang na 1 to 60 months.
1: Hmm.
0: At pag naka 60 months na, sa ika-61st month, pwede nyo na siyang i-withdraw kasama yung principal at
1: really?
0: Lahat ng tinubo. Tax-free din po siya ha? At mas mataas ang dividends po niya doon sa regular savings natin. Ngayon po,
1: talaga?
0: 7.12% per annum. Yung regular savings
1: yun
0: po kasi natin.
1: Yung tinatagal ting return rate?
0: Yun po, opo. Opo.
1: Nice.
0: 7.12% po tayo. At ito nga po palang MP2, Sir Tom, ano ha? Open ito sa lahat ng retirees or pensioners who are former Pag-ibig Fund member with at least 24 monthly contributions prior to retirement. Hindi na sila kailangan mag-reactivate ng regular membership nila dahil nagawa na nila yon noong time na hindi pa sila retire. Ia-allow na sila na diretso mag-enroll sa MP2. Hindi na sila required maging regular Pag-ibig member.
1: How about yung payout options, Sir
0: Derek? Thank you, sir. Thank you for asking. May dalawa pong dividend payout option. Dividend payout option. Isang annual at isang compounded. Meaning, ang annual po, ibig sabihin, may annual dividends kang marireceive. Kung yun ang inop mong check-in sa enrollment, ano, upon enrollment, yun ang inop mo. At yung compounded po, ito naman po yung rollover. Sa ika-5 years mo, makukuha lahat yung kinita from 1 to 5 years.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga, i-roll over yung dividends. At ang personal na may i-advise ko po, at hindi ko ina-advise yung annual, ano po. Ang lagi ko ina-advise kasi yung compounded.
1: Mm-hmm.
0: Kasi alam naman natin na mas malaki ang kita nung compounded kaysa sa annual.
1: Oo,
0: kasi roll over yun. Ang pinakang madaling computation ng compounded kasi, kung naiinteresan ka, kasama sa next year, naiinteresan yung principal mo at saka yung interest, nagro-roll over siya.
1: Oh.
0: Yun ang kagandahan ng compounded.
1: Palaki ng palaki.
0: Oo, palaki siya ng palaki. Malayo ang diferensya niya sa annual. Kaya sa akin po, personal ko, yung lahat ng apat na MP2 account ko na minemaintain ngayon na mag-juju ng 2029 na 2030, lahat yun naka-compounded. Walang annual dun.
1: Ang limitation ng compounded na sinasabi mo, Sir Derek, ay how many years?
0: Nakalock tayo, sir, sa ano? Sa 5 years.
1: 5 years.
0: 5 years ang MP2 natin.
1: Mapa- so, makukuha mo na yun after 5 years?
0: Yes po.
1: Ang galing.
0: Ang kagandahan kasi, Sir Tom, ng MP2, kung may binabala ka 5 years from now, alibaba, mag-US tour ka, Europe tour,
1: talaga?
0: Philippine tour, may ano ka na, may pondo ka na na hindi mo na ipaghahanap pa, or kung yung anak mo magka-college 5 years from now, nakagraduate, kasi nung graduate ako ng college, humingi ako ng regalo sa magulang ko. May paregalo na.
1: Oo.
0: Magandang investment.
1: Maganda,
0: no? At saka hindi ka naman required bayaran monthly. So,
1: so Sir Derek, para din sa kaalaman ng ating mga kababayan, magkano ang initial deposit sa MP2 savings?
0: 500 pesos lang po.
1: 500
0: lang? 500 pesos lang po.
1: Talaga?
0: Ay, paano kung may pera ka?
1: Mas sir, malaki na pwedeng i-deposit.
0: Ang nauna mong investment, ngayon buwang ito, 500, kasi naka-generate ka na ng MP2 account number, naghulog ka sa bayad center.
1: Para mag-generate, 500 pesos muna. Ganun.
0: Hindi. Para ma-generate po ang MP2 account number, kailangan pumunta po tayo sa website at pindutin yung apply for MP2.
1: Mm-hmm.
0: Pag na-generate na ng system ang MP2 natin, ibibigay sa atin via text message yung MP2 account number.
1: Okay.
0: At once na na-receive na po natin yung MP2 account number, anytime po, pwede tayong maghulog na ng 500.
1: Okay.
0: Saan po? Huwag na po kayo magpakahirap pumunta sa opisina. Sayang po ang time nyo. Allowed na po lahat ng online payment platforms, virtual.
1: Talaga?
0: Pa-GCash, Paymaya, Bayad Center, gamit po ang MP2 account number.
1: Yun ang maganda, accessible na. No?
0: Yes po, 24/7 talaga yan. Kahit at the comfort of your own home, kung may laman yung GCash mo, pwede ka magbayad. Kung namamasyal ka sa mall, nakita mo yung payment facilities ng Bayad Center o kaya ay ng ibang mall na may bayad may payment center, gamit yung MP2 account number mo, maghuhulog ka 500, 600, 1,000, pwede po yun. No need para pumunta sa office para maaksayahan ng pera at pumila para makapagbayad. Actually, so, ako po, online na ako nagbabayad.
1: Ang ganda nito, Derek, ano, kasi ang laki nung ano nung return rate, 7.12% kung
0: yes
1: ipara natin sa ibang ano, no?
0: Tax-free po yan.
1: Tax-free pa to. Grabe, so after 5 years, kung meron kang account na 4 na sinasabi mo, Sir Derek, malaki ang makukuha mo ang savings. Pwede ka na mag-US nito, no, Sir Derek. napakaganda mga kababayan nitong MP2 savings. Kaya pala maraming tatanong. Napaka-convenient pa at accessible yung pagbabayad, ano?
0: Yes po.
1: Ayun. So, tax-free pa, yun ang importante.
0: Tax-free, Pag-ibig fund po, lahat tax-free, lahat ng savings natin, including regular Pag-ibig savings.
1: Okay. Basta Pag-ibig members ka.
0: Pag-ibig member.
1: Okay. So, mabalik tayo sa Pag-ibig Regular Savings, Sir Derek. Ano? Sino-sino ba yung pwedeng mag-withdraw sa Pag-ibig Regular Savings? Yung binanggit mo kanina.
0: Okay. Oh. Lahat po ng aktibong miyembro na kahit naka-isa, dalawa, or 200, 300 na hulog, or basta nakapaghulog sa Pag-ibig Fund, sino-sino po yun? Yung mga employed government, employed private na nakapaghulog, self-employed na nakapaghulog, nakapag-impok, other earning group, sino po yun? Mga TODA, JODA, market vendor, actually lahat po yun yung iba na pa-member namin, elected official, barangay captain, barangay kagawad, BHW, barangay tanod, mga nag-member sa amin yung iba kasi gusto nga nila mapaghandaan yung kanilang pagtanda at kinabukasan. Yun po yung ilan sa mga nabanggit ko na kung sino-sino po yung pwede mag-withdraw basta nakapaghulog sa Pag-ibig Fund. Kasi baka mamaya maging interpretation po, hindi naman pala nakapaghulog pero naniningil kay Pag-ibig. Namimigay daw ng pera si Pag-ibig. May ganun po kasing case.
1: Talaga?
0: Oho. So ito po'y para sa mga miyembro, dating miyembro, at aktibong miyembro ng Pag-ibig Fund.
1: Yan. Ano clear po? As ice yan. Apo. Okay. At Sir Derek, napakaganda nitong MP2 savings at regular savings po ng ino-offer ng Pag-ibig. Pero narito tayo sa exciting part. Ito naman pong Pag-ibig Multipurpose Loan. But before that, Sir Derek, tayo mag-break muna at we'll be right back with more of Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at Iba Pa with Sir Derek dito po sa Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at Iba Pa in just a while.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo!
2: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Ano nga ba ang Supreme Student Council Society of the Philippines na mayroon ang bawat kolehiyo at universidad sa ating bansa? Narito si Justine A.J. Pilif Ranuda, ang SEFI SCSC President at External Vice President.
1: Ang Supreme Student Council Society of the Philippines aming pinapakilala sa lahat ng kabataang Quezonian. Nasabi nga po, lahat tayo may kanya-kanya tayong daan, lahat tayo may kanya-kanyang pangarap. Pero dito sa SSCSP Quezon, dito po natin malalaman ang tamang daan. Kundi po ang daan na tama na simula sa ating lehitimong gobyerno ay nagpo-provide po or nire-reach out ang mga kabataan tungo sa tamang konsepto ng paglaban ng kapayapaan sa ating bansa. Bila pong Quezonian na kabataan, aming binibigay na importansya na ito pong samahang ito ay talaga pong naandito lagi para sa mga kabataang Quezonians na alam natin nasa tamang landas patungo po sa kinabukasang hinahangad.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Game 1, 2, and...

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
2: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Back at sa pagpatuloy po natin programang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa, kasama pa rin po natin si Sir Derek sa ating programa. Si Sir Derek De La Peña, ang Marketing Analyst 2 ng Pag-ibig Fund Lucena Branch. Okay, bumati ka ulit Sir Derek, ayan.
5: Good morning po ulit Sir Tom at saka sa mga tagapakinig at tagapanood po ng programa ni Sir Tom. Salamat po ulit sa pagkakataon.
4: Ayan, at nasa exciting part na tayo. Pero actually mas exciting yung ano? Yung MP2 savings. Pero Sir Derek, marami rin nagtatanong nito talaga. Ito naman Pag-ibig Multipurpose Loan. Ayan.
5: Okay, thank you sir. May dalawa pong klaseng loan program ang Pag-ibig Fund. Isang long-term loan, alam ko yun yung kasunod na itatanong nyo. Yung long-term, yun yung housing loan. Kasi as high as 30 years to pay yun. At isang short-term loan.
4: Mm-hmm.
5: Ang short-term loan, under the short-term loan program, nandyan po yung multipurpose loan at calamity loan.
4: Mm-hmm.
5: Yung multipurpose loan or MPL, yan po ay parte ng short-term loan program.
4: Mm-hmm.
5: Magkano po ang naloloan dito sa MPL or short-term loan? 90% ng ating total accumulated value or total savings. Pag sinabi pong total accumulated value, that includes your employee contribution, mm-hmm. employer counterpart, at dividend earnings.
4: Mm-hmm.
5: So 90% of that, maloloan nyo. Gaano naman katagal babayaran?
4: Mm-hmm.
5: So maaari po kayong pumili ng term of loan ng 1 year to pay or 12 months, 2 mm-hmm. years to pay or 24 months, or 3 years to pay or 36 months. Yun po yung mga term of loan na maaari nyong pamilihan under the short-term loan program or mm-hmm. MPL. Yun naman pong calamity loan na under din ng short-term loan program. Ito po ay kung sakaling nagkameron tayo ng deklarasyon ng state of calamity
4: mm-hmm.
5: for a certain area, naglalabas po si Pag-ibig Fund ng calamity loan program. Ang kaganda, ay hindi ko pala pwede sabihin kagandahan. Ang kagandahan po, kung saka ayaw naman natin magkameron ng calamity.
4: Oo, siyempre, siyempre.
5: Itong calamity loan, kung nasa state of calamity ang isang lugar at kinocover yung area ng yon under state of calamity, naglabas si Pag-ibig pa ng calamity loan program, tinatapyas namin sa kalahati ang interest rate. Meaning, sa madali salita, 5.95% per annum po ang interest rate na ina-apply lang dito. Unlike yung regular na as high as 10.5% per annum mm-hmm. to 17% per annum. So ito pong calamity loan, kung na-declare as state of calamity ang isang lugar, mm-hmm. maaari din kayong pumili ng 1, 2, or 3 years to pay.
4: Mm-hmm.
5: At 90% din po ng total accumulated value nyo ang malo-loan dito.
4: Mm-hmm. Affordable naman yung interest rate, right?
5: Yes po. Oh. Wala pang 1% per month. Di ba? 5.95% per annum.
4: At pwede mong i-renew itong loan na ito, Sir Derek?
5: Pwede po. Tayo po ay pwedeng makapag-renew ng ating loan. Ngayon, mas pinadali. Basta nakapost na yung 4 equal monthly amortization. Dati kasi 6 equal monthly amortization.
4: Mm-hmm.
5: Nakapost na. Ngayon po, pinaigsi. Kasi nga, yung pangangailangan, kailangan masuportahan ka agad di pag-ibig pa ng miyembro nito at matulungan. Kaya within 4 months na nakapagbayad na at nakapost na, kita na sa system, posted na ika-4 equal monthly amortization, maaari na siya mag-renew ng kanyang MPL or multi-purpose loan.
4: Okay. Paano ang proseso para po sa kaalaman natin mga kabayan, Sir Derek?
5: Ang proseso po sa pag-aabil ng multi-purpose loan, una, kailangan tayo ay aktibong miyembro ng Pag-ibig Fund at updated ang ating contribution or hulog sa Pag-ibig Fund. Sa mga requirements nito, maaari po nating i-download sa official website ng Pag-ibig Fund sa downloadable forms ang multi-purpose loan application form. Ulitin ko po, sa website lang po, madami pong nag-google lang ng application form. Baka po ma-disapprove kasi baka ang ibibigay ni Google yung expired form.
4: Ah, okay.
5: Kalimitan po, ganun.
4: Ganun nangyayari.
5: Tinatamad mag-visit sa website sa downloadable forms. Doon po, hindi naman kami mag-upload ng lumang form. Tapos ang attachment po nito, application form for multi-purpose loan, ay yung back-to-back Xerox copy ng valid ID,
4: okay,
5: at yung disbursement card niya, yung pong loyalty card plus niya. Ano po? Tapos ay yung pong latest one whole month payslip. Hindi po pwedeng kalahating buwan ng June at kalahating buwan ng May. Dapat po, kung June mag-a-apply, buong May 1 to 31. Hindi po pwedeng hap-hap nung magkasunod na buwan.
4: Ah, okay.
5: Dapat po, isang buong buwan. Ano po? Latest one whole month payslip, disbursement card, valid ID, back-to-back po, at properly filled up multi-purpose loan application form.
4: Nagaling sa website?
5: Apo. Kung hindi naman po makapag-print sa website, available naman po yan lagi sa office. At ngayon po, Sir Tom, ha? Kung ngayon po kasi virtually, pwede nang i-file ang ating multi-purpose loan. Ano, pipicturan lang, yun yung paste to, ano, pipicturan lang.
4: Disbursement card.
5: Pipicturan lang yun.
4: Back-to-back.
5: Back-to-back po, po. I-upload po. Tapos sa yung selfie photo, yun po. Kung yun namang employer ay enrolled na sa virtual Pag-ibig for Employer, wala na mga documentary requirements na ganun. Mag-a-apply na lang sa virtual Pag-ibig account niya, pindutin yung apply for a loan, i-certify na lang yun ng kanyang employer. At darating na yun doon sa disbursement card niya, yung loyalty card plus niya.
4: Yung disbursement card at loyalty card, kaiba pa yun sa ID na binibigay sa atin ng Pag-ibig? O yun na yun?
5: Okay, Sir Tom. Thank you for asking.
4: Oo nga eh.
5: Yung disbursement card, previously kasi, kung wala loyalty card, nag-i-issue kami ng land bank cash card. Pero ngayon po, ang ini-issue na namin ay yung loyalty card plus. Loyalty card plus. Dati kasi, loyalty card. Yung po loyalty card na luma, yung walang EMB chip, hindi po siya disbursement card, ha? Hindi siya financial card. Kung wala po kayo nung may EMB chip at yung may pangalang loyalty card plus, hindi po kayo pwedeng mag-file pa ng loan online. Maaari kayo mag-file over the counter para mapa-issuehan po namin kayo ng loyalty card plus. Pwede po sabay nyo nang gawin.
4: Pwede na yon.
5: Pwede na po. Opo,
4: kung mag-loan ka, pwede mo na rin asikasuhin yung loyalty
5: card plus mo. Opo, opo.
4: Okay, sabay na.
5: Tapos okay. Ay kung mag-re-renew ka naman, no need na pumunta sa office. Virtually, ipapile mo na.
4: Siya na muna lang.
5: Less hassle yun.
4: Ay kung hindi ka naman, Sir Derek, mag-loan pa pero gusto mo maka-avail ng loyalty card plus.
5: Pwede po. Pwede po. Sa lahat po ng aktibong miyembro ng Pag-ibig Fund, hindi po pwede yung dati kang member. Dati akong Pag-ibig Fund member, pwede ba akong magka-loyalty card? Hindi pwede, pero pwede. Ano ibig sabihin ko ng gulo, no? So, kailangan, para maging pwede, kung dati kang member, kailangan i-reactivate mo muna yung pagiging member mo. Kasi kung matagal ka ng hindi member, inactive na yung pagiging member mo. Kasi para sa active member lang ito. So, may required number of months ba? Wala. Magbayad ka lang nung current month. Reactivated na yung membership mo. Pwede ka na mag-avail ng Loyalty Card Plus. Itong Loyalty Card Plus po na i-issue, ito po ay kahit sa ang branch ng Pag-ibig Fund. Ano? Ang tinatanong lagi nila, makukuha ba kagad? Opo. Kukuhain lang dyan yung inyong picture, yung ulo mo pa.
4: Okay.
5: Opo. Nasa ganitong capturing kiosk kayo. biometrics nyo, pipirmahan, at ibibigay na sa inyo yung Loyalty Card Plus.
4: How much is
5: pre-activated na po siya.
4: Magkano yun, Sir Derek?
5: 125 lang po. 125. Card fee po yun, ha. Wala po dun, isang kusing si Pag-ibig. Yun po ay bayad. Kasi ang bank issuer po nun ay Union Bank. Sa amin, sa Lucena. Actually, dalawa po yung bank issuer.
4: Parang ATM yun?
5: Financial card po siya.
4: Financial card
5: may automatic savings account ka kay Union Bank.
4: Okay.
5: Kung sa Lucena na issue.
4: I see.
5: Tapos ay disbursement card, kung sakaling may mga claim ka sa Pag-ibig Fund, magpapile ka ng optional withdrawal, magpapile ka ng maturity, magpapile ka ng loan, lahat ng proceeds nun, dun i-credit. Ano po? At debit card din po siya, Sir Tom. Nagamit ko na po sa Nubali. Ano? Wala akong dalang cash. At saka sa Mega Mall, Bowa.
4: Pwede pala yun.
5: Wala akong dalang cash. Kaya lang, nung nag-withdraw ako ng MP2 ko, doon ikin-redit ni Pag-ibig Fund. So, hindi ko na winidraw. Nung napagawi ako sa Nubali, tsaka sa MOA, nandun pa yung proceeds, wala akong masyadong cash, pinambayad ko na. So, debit card din siya.
4: Debit card din, no?
5: Financial card siya sa madali salita. Correct. Visa card.
4: Galing.
5: Visa card. Top card, yung para sa 5-star hotel, no? Yung di-top na. So, yun. Bawin-bawi na ako doon sa loyalty card na na-issue sa akin. Saka alos 10 years ang validity nito. Hindi ito kagaya ng ibang financial card na 3 years lang ang validity, di ba? Yung mga credit card, ATM card, mga 3 years lang yun. Ito, 10 years. Pero hindi nangangahulugan nag-expire yung pagiging financial card niya, Sir Tom. Expired na yung ID. Primarily, ito ay privilege card. Kahit nag-expire yung pagiging financial niya, magagamit nyo pa rin siya as discount card sa mga partner merchants nito. 400 plus partner merchants nationwide.
4: Oh, that's good. Alright. Galing naman nun, Sir Derek. Ano, ngayon ko na nalaman na actually, wala pa akong loyalty card plus.
5: Pa-capture ka na, sir.
4: Oo nga eh. Ay, ito naman, itong long-term payment terms na tinatawag, longest payment terms natin sa Pag-ibig Housing Loan.
5: Okay po.
4: Paki-explain nga nito, sir, itong Pag-ibig Housing Loan.
5: Okay, thank you, sir. Natin. Ito po yung long-term loan program. Katatapos lang po natin ng short-term loan program, yung MPL at saka calamity loan. Dako naman tayo sa long-term loan program. Ito po yung housing loan. Yung housing loan program po, generic yan. Ano-ano ang pwedeng maloan under the housing loan program? Isa na dyan, kung gusto mong bumili ng lote, provided residential, allowed po yung purchase of a fully developed lot. Not to exceed 1,000 square meters and which should be within a residential area. Number two na pwede nyong maloan, wala kayong lupa, wala, gusto nyo magpa-construct ng bahay, pwede sabay. Bibili kayo ng lupa at magpapa-construct ng bahay. Ang tawag po doon sa loan purpose na yon ay purchase of lot and house construction. Ngayon, kung may sarili ka naman lupa na, ang problema mo na lang, gusto mong pabahayan, pwede po yung house construction. Ngayon, ayaw mo na magpagawa ng bahay, gusto mo, lilipat ka na lang, titira ka na lang. May tinatawag po kaming purchase of a residential unit, townhouse or condominium. Allowed po yun sa Pag-ibig Fund. At kung may lupa't bahay ka na, medyo luma na, gusto mong i-renovate or improve, allowed din po yun under housing loan
4: allowed
5: program.
4: Allowed din ang home improvements.
5: Home improvement and renovation po. At kung may lupa't bahay ka uli, nakasanla sa other financial institution or sa commercial bank, gusto mo ilipat sa Pag-ibig Fund, allowed din po yon.
4: Oh, nice.
5: Refinancing upon existing loan naman po ang tawag doon.
4: Baka malaki naman ang interest,
5: okay.
4: Sir Derek.
5: Pag-ibig Fund lang po ang isa sa may pinakamaliit na interest pagdating sa
4: yun.
5: Housing loan.
4: Ayun.
5: As low as 5.25% per annum po. So, nagbabari po siya. No? Depende sa fixing period na pinili ng member. Ano po? Tapos ay kung magkaano ang naloloan po sa Pag-ibig Fund housing loan, press na press po, i-update ko kayo. Dati kasi ang pagkakaalam lang ng ating tagapakinig at manonood ay 6 million ang maximum. Ngayon po, ang maximum na ay 10 million. Ang maximum na naloloan sa Pag-ibig Housing Loan Program.
4: Pwede bang multiple loans? Allowed ba yun, Sir Derek?
5: Yes, sir. Thank you for asking. Actually, limot ko yan. Buti, tinanong mo. Allowed po ang, ang multiple availment ng housing loan as long as kaya ng capacity to pay mo. Kung may previous housing loan ka sa Lucena, Nakapag-housing loan ka na ngayon, yung anak mo halimbawa mag-aaral sa Manila, gusto mong kumuha ng townhouse or condo under the housing loan program, kaya pa ng capacity to pay, pwede po.
4: Pwede.
5: Pwede po yun. Allowed po ang multiple availment as long as kaya ng capacity to pay. So, ile-less lang yung previous loan doon sa ang basis kasi natin 35% of your gross monthly income. Hindi po net pay ha. Gross monthly income po ang pinagbabasihan.
4: Okay.
5: Ngayon, ay paano po kung gusto ko pa rin mag-loan, kaya lang kulang talaga yung income ko. Eh, allowed naman pala ang multiple loans. Allowed po tayong kumuha ng co-borrower na may capacity to pay
4: to
5: din.
4: Pay,
5: At member din ng Pag-ibig Fund.
4: So, madadama yung co-borrower natin.
5: Yes, so. Pinakamaganda co-borrower ay di asawa, anak, manugaw, bayanan. Pero ngayon, Sir Tom, ha?
4: Nagbiro na ako.
5: Pinadali na co-borrower. Hindi na limited doon. Kahit yung kaibigan mo, pwede mong kuhain co-borrower. Yung jowa mo, pwede mong kuhain co-borrower.
4: Nice.
5: Pero may catch, co-owner mo siya ng property. Pag hindi mo kaano-ano yung co-borrower.
4: Co-owner ang tawag doon.
5: Co-owner. Kasi nandun siya sa titulo. Paano kung mag-jowa? Naghiwalay. Nangyari na sa amin yun.
4: Talaga? Ano mangyayari doon?
5: Imposible naman po dito yung titulo. Ano? Ang nai-advise na lang namin ay ibenta.
4: Ah, okay.
5: Kasi so, nung time na nag-loan sila, mag-jowa, Sir Tom, ano? Naniniwala silang sila ay forever. Pero na-realize nila na sila pala pinagtagpo lang pero hindi itinadhana. Ay nakapag-loan na. Kaya ang advice namin, benta na lang yung property. Then yung proceeds, paghatian na lang.
4: Oh, I see. Okay.
5: Yun po ang catch, ha? Pag hindi mo kaano-ano, yung kinuha mong co-borrower.
4: Ayun. So, yung longest payment terms, Sir Derek?
5: 30 years po ang longest payment term. Pero, 70 po ang base age. Ano? Sa madaling kwentahan po ng term of loan sa housing loan, 70, so given na yung 70, minus your present age, yun ang maximum term of loan. Halimbawa, sa case ko, 53 ako. So, may 17 years to pay pa ako. 70 kasi minus 53 ay 17. Kaya may 17 years to pay pa ako. Pero nung una, nung mag-loan ako ng 2003, 30 years ang kinuha ko para magaan ng monthly. After 2 years, pinuli paid ko yon. Hindi na kinuwenta yung 30 years na interest, no? Kasi diminishing balance yan.
4: May isa pang frequently asked questions dito, Sir Derek, ano? What if hindi na nakapag-hulog siya yung sa loan na ito, sa housing loan, ng 10 years. Pero dumating yung pagkakataon na hindi na siya nakapagbayad ng halos mga 4 to 5 years na, anong mangyayari doon?
5: Okay, masyadong matagal, ano, Sir Tom? Kung mga 4 to 5 years na hindi nakapagbayad, technically, ha, kung ganong katagal, maaaring pumasok na siya sa foreclosure and acquired assets.
4: Okay.
5: Pero,
4: so hanggang gano'n lang katagal para ma-refinance man tawag doon?
5: Technically, may pinirmahan po tayo loan and mortgage agreement at isa sa stipulations doon na nakapirma ka ay yung default. Ang provisions kasi ng default, either contribution or monthly amortization, yung tatlong sunod-sunod na buwan, grounds na yon para i-foreclose namin. Pero mabait po si Pag-ibig Fund eh. Hindi naman siya basta nagpo-foreclose. May programa po kami para maisalba yung sa pagkaka-foreclose yung bahay. Yun po yung Home Saver Program.
4: Home Saver Program. Ano itong Home Saver Program na ito?
5: Isesave yung bahay sa pagkaka-foreclose. Nandyan po yung revaluation ng bahay. Tapos ay loan restructuring. At yung isa pa, yung unpaid interest and amortization is spread out do sa remaining term of loan para ma-recompute yung new amortization niya. So, para makaiwas, hindi ka agad namin ipo-foreclose, bibigyan siya ng chance ang ma-recover. So, ganun po kamapagmahal ang Pag-ibig Fund sa miyembro nito. Hindi kami kagaya ng ibang financial institution na talagang wala. Sheriff na kagad, eviction. So, may chance po ma-recover under the Home Saver Program po. Penalty condonation, kasama po dyan. So may mga application po 'yon.
4: Merong comment dito, Sir Derek, ano? Magagalit ta.
5: Nako po.
4: Hello, Sir Derek. Siguro ang pinaka-common na tingin ng mga tao sa pag-ibig ay utangan para magkabahay. Salamat po sa pagbibigay diin sa pag-iimpok through pag-ibig.
5: Oh, salamat po. Salamat. Thank you po. Thank you po. Ayan. Thank you.
4: So tama nga naman, ano, hindi lang naman utangan sa bahay. Opo. Malaki pong oportunidad para sa ating mga kabayan itong ino-offer na programa po ng pag-ibig,
5: yes,
4: fund.
5: Po,
4: lalo sa pag-iimpok.
5: Yes po, opo.
4: Okay. Sir Derek, kulang na kulang isang oras pa na natin, ano? Ang dami pa natin pag-uusapan, hindi na tayo nakapunta sa virtual pag-ibig dahil tayo ay overtime na. Si Ate May na po ang kasunod natin. Anyway, paalala po sa ating mga kabayan, mensahe na lang po sa ating mga kabayan, lalong-lalo na po yung pag-ibig members po natin.
5: Okay, salamat po sa pagkakataon. Ito pong pag-ibig fund, kaya po mandatory ito. Ito po ay kinreate ng ating gobyerno para makatulong sa manggagawang Pilipino, para mapaghandaan ang ating pagtanda at kinabukasan, para pag dumating tayo sa point na hindi na tayo nagtatrabaho, may malaki po tayong impok at may sarili tayong bahay. Ang alam po ng iba, ang pag-ibig fund po ay loan lang, pero primarily, ang pinakamalaking bahagi po nito ay tulungan makapag-impok ang bawat membro nito at tulungan makapag-sarili o makapagpagawa o maka-acquire na sariling bahay niya sa pamamagitan ng housing loan program. So, isa po sa pribilehiyo ng aktibong membro nito bukod sa pag-iimpok ay yung makapag-loan ng housing loan sa mababang interest. Ano po? So, yun lang po. At marami po salamat in behalf po ng Pag-ibig Fund Lucena Branch Head, Ma'am Jill De La Torre, at aming magandang area head si Ma'am Isa Santinyaman. Magandang umaga po, Sir Tom, at sa tagapakinig, at marami po salamat sa inyong lahat.
4: Well, Sir Derek, very insightful po itong talakay natin ngayong umaga ito. Kulang na kulang po ang oras natin. But then, siguro sa mga susunod na panahon ay ma-invite mo muli namin kayo para po mas malinawan pa yung iba hinggil po sa mga programa pa at serbisyo po na binibigay ng Pag-ibig Fund.
5: Salamat po.
4: Okay. Pag may event kayo, Sir Derek, i-forward nyo na sa amin and then we'll cover that para po sa kabatiran din ng ating mga kababayan.
5: Yes po, may barkada loan nga po pala kami.
4: Oo, siya nga. Ano kaya? Next time, Sir Derek.
5: Po.
4: Pwede next week ba?
5: Pwede po.
4: O sige,
5: pwede
4: sige,
5: po.
4: Next week, sige, para dire-direso na itong ating ano, sa same time. Ayan po, ang marketing analyst ng Pag-ibig Fund, Lucena Branch, Sir Derek De La Peña, thank you so much for dropping by the station at pagbabahagi po ng programs po, and services of Pag-ibig Fund. Ako po si Tom Alvarez, kasama si Josie and Otto Evangelista. Bye for now. Please stay safe.
5: Salamat.
6: Bilang panghuli po, ang ating madalas nating nakakapanayam dito sa umagang ito, gusto kong magpaabot sa kanila ng ating taus-pusong pakikiramay sa pagkawala ng kanyang anak ni Dean Nonoy Duca. Would like to extend my sincerest condolences sa kanya at sa kanyang pamilya. At with that, maraming salamat din sa ating mga nakasama, sa ating technical side, Boss Rovan Malilin, Ninong Rolly Bumatayo, Madam Jo Marie Farial, and of course, Miss Glory Faye Bagon at Miss Tess Ramirez, mula naman po sa ating production division ng ating mga executive producers. Abayanan po ang mga balita, ihatid sa atin ang ating PBS News Division, ihatid sa atin yan ni Ms. Zef Bosongan. At matapos yan, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang ating Batikang Broadcaster, Ginoong Leslie Bocobo. Nag-iwan kami sa inyo ng isang magandang umaga.
7: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 8:58.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Rapid Damage Assessment and Needs Analysis Team ng BARMM ipinadala sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao upang tumulong sa emergency response at relief operations. Narito ang ulat ni Diane Lear.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagpadala ng Rapid Damage Assessment and Deeds Analysis Team ang pamahalaan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao upang tumulong sa emergency response at relief operations. Ayon kay Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Mel Senen Sarmiento, ito'y bilang suporta ng BARM sa nagpapatuloy na disaster response ng pamahalaan sa Soccsargen at Davao Region. Ani Sarmiento, kabilang sa mga pinaka-apektadong lugar ang Sarangani at General Santos City. Sa ngayon, nakapagtayo na rin ang Incident Command Post sa General Santos City at tiniyak ng Kalihim na nakahanda ng maghatid ng tulong sa mga biktima ang contingent ng BARM. Samantala, inatasan din ng OPAPRU ang Local Conflict Transformation Field Implementation Support Office Mindanao na magsagawa ng rapid assessment sa mga apektadong komunidad, kabilang ang mga dating rebelde at kanilang pamilya, upang matiyak na maipaabot sa kanila ang kinakailangang tulong ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pre-trial conference sa impeachment ni Vice President Sara Duterte itinakda na ng Senate Impeachment Court sa Hunyo 18. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Formal na itinakda ng Senado ang pre-trial conference sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa June 18, 9 o'clock a.m. sa Senado. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, hakbang ito patungo sa presentasyon ng ebidensya at mga saksi ng parehong panig, ang mga partido ay maaaring dumalo personal o sa pamamagitan ng kanilang mga abogado at tatalakay ng mga mahalagang usapin tulad ng pagkapatibay ng katotohanan, pagmamarka ng ebidensya at ang pagtukoy ng mga saksi. Iniutos din ng impeachment court na isumite ang baon ng bawat panig ang kanilang pre-trial briefs bago mag June 15, kabilang dito ang buod ng tinanggap na salaysay, panukalang stipulation, listahan ng mga dokumento at saksi at iba pang ebidensya. Para sa seguridad at patas ng paglilitis, maaring itago ang ilang detalye ng saksi hanggang sa aktual na presentasyon. Hindi rin bukas sa media at publiko ang pre-trial upang mas maging tapat ang talakayan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pagsilip sa posibleng paglabag sa umiiral na building code ng ilang establishmento kasunod ng 7.8 magnitude quake sa Mindanao, hindi maiiwasan ayon sa Malacanang. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Iniwala ang Malacanang na kailangang magkaroon ng investigasyon kasunod ng nangyaring 7.8 magnitude quake na tumama sa Mindanao. Sa sentro ang pagsisiyasat kung nakatugon ba o hindi sa umiiral na building code ang ilang mga establishmento. Ayon kay para Special Officer Undersecretary Claire Castro, mula sa gagawing investigasyon ay madedetermina kung may mga pagkukulang ba o dahil buong ng force majeure ang pagawasak ng mga establishmento. Hindi na niya kailangan pang iutos ito ni Pangulong Ferdinand A. Marcos Jr. at alam na ng mga DPWH engineers ang dapat na gawin. Sa gitna nito'y binigyan din ni Castro na ang prioridad sa kasalukuyan ay maasikaso muna ng mga kababayan natin na matinding naapektuhan ng naganap na paglindol. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
5: Kailangan po talaga maimbestigan yan kung may mga pagkukulang o ito lang ay dahil sa force majeure.
4: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ilang kalsada sa Caloocan pansamantalang isasara para sa Araw ng Kalayaan. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nag-abiso sa mga motorista ang Caloocan Local Government kaugnay ng pansamantalang pagsasara ng ilang pangunahing kalsada at pagkapatupad ng traffic rerouting bilang paghahanda sa pagdiriwang ng araw ng kalayaan sa June 12. Batay sa inilabas sa traffic advisory, magsisimula ang road closure alas 10 ng gabi ng June 11. Kabilang sa mga maapektuhang kalsada ang bahagi ng 10th Avenue hanggang Monumento Circle at sa southbound Samson Road at MacArthur Highway. Pinapayuhan ng mga motorista na gamitin ang mga alternatibong ruta, maglaan ang mas maagang oras ng biyahe at sundin ang mga tagubilin ng mga traffic enforcer para maiwasan ang matinding pagsisikip ng trapiko. Ayon naman sa lokal na pamahalaan, inaasahang muling bubuksan sa mga motorista ang mga apektadong kalsada dakong alas 12 ng tanghali ng June 12. Mula sa Caloocan para sa Bagong Pilipinas, Mera Embastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At niyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Bosongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Hoy, bes, magbihis ka na. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. 2 PM yun. 2 PM? Hay naku, bes. Past 3 PM pa magsisimula yan. You know naman, Filipino time.
10: Ha? Ano ka ba, bes? Mas mabuti na yung sumusunod tayo sa oras. Tsaka dapat binabago na natin yung ganyang kinaugalian natin.
9: Tama ka naman, bes. Pero nagtataka lang din ako. Paano ba nagsimula yung Filipino time na yan?
10: Ganito kasi yan, bes. Nagmula ang konsepto ng Filipino time noong panahon ng pananakop ng mga Kastila dito sa atin. Mula sa kanilang malimit na pagdarawas ng mga piging at salo-salo, napansin ng mga Pilipino na parating huli kung dumating ang mga pinakamalagang tao sa lipunan ng Kastila. Dahil dito, nagkaroon ng nasyon sa kaisipan ng mga Pilipino na ang siyang huling darating ang pinakamahalaga. Nang umalis ang mga Kastila sa bansa, nakuha ng mga Pilipino ang kanilang kaugalian na magpahuli upang ipabatid sa nakararami ang kanilang kahalagahan. Magmula noon, bagaman maaga kong gumising, nagpapahuli na rin ang mga kilala at mga may kayang Pilipino sa pagdating sa iba't ibang pagpupulong o mga piging. At nang masakop ng mga Amerikano ang bansa, napansin nila ang pagiging huli ng mga Pilipino, kung kaya binigyan nila ito ng negatibong pakahulugan na hindi marunong magpahalaga sa oras ang mga Pinoy. Tinawag nila itong Filipino time na nakaugalian ng gamitin at naging bahagi na ng kulturang Pilipino magpasa hanggang sa kasalukuyan.
9: Yun pala yun, bes. Nako, dapat talaga mabago na yan.
10: Oo, bes. Kaya noong 1977 ay pinagtibay ang pagpapatupad ng Philippine Standard Time na isang hakbang upang maiwasan na ang negatibong konotasyon ng Filipino time.
9: O siya, bes. Bibilisan ko ng magbihis. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. No to Filipino time na tayo.
0: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
11: Ano nga ba ang Supreme Student Council Society of the Philippines na mayroon ang bawat kolehiyo at universidad sa ating bansa? Narito si Justine A.J. Pilifranuda, ang CEFI SCSC President at External Vice President.
12: Ang Supreme Student Council Society of the Philippines aming pinapakilala sa lahat ng kabataang Quezonian. Nasabi nga po, lahat tayo may kanya-kanya tayong daan, lahat tayo may kanya-kanyang pangarap. Pero dito sa SSCSP Quezon, dito po natin malalaman ang tamang daan. Kundi po ang daan na tama na simula sa ating lehitimong gobyerno ay nagpo-provide po or nire-reach out ang mga kabataan tungo sa tamang konsepto ng paglaban ng kapayapaan sa ating bansa. Bila pong Quezonian na kabataan, aming binibigay na importansya na ito pong samahang ito ay talaga pong naandito lagi para sa mga kabataang Quezonians na alam natin nasa tamang landas patungo po sa kinabukasang hinahangad.
13: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
14: This is a public service announcement.
15: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
14: Huwag i-click ang link.
15: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
16: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
18: Noong May 22, 2019, nagsimulang bumiyahe sa Lucena City ang modern jeepneys ng Lukban Genesis Transport Service and Multipurpose Cooperative. Ito ang may-ari at namamahala ng mga kauna-unahang modern jeepneys sa lungsod. Nagsimula sa 15 units ang modern jeepneys ng kooperatiba. Makalipas ang halos 5 taon, 55 na ang units nito na bumabiyahe sa mga rutang Lukban, Lucena City, Mauban, Tayaba City at Gulang-Gulang, Lucena City Bayan. Ano nga ba ang mga benepisyo ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program ayon sa karanasan ng Lukban Genesis? Narito ang pahayag ni Lukban Genesis General Manager Ana Risa Diwata.
19: Isa sa mga naging pangunahin, nakita namin agad yung benefit ng pagkakaroon nito ng CCTV. Sa CCTV, siya yung tiping saksi kahit sa accidents. Hindi na ka nakikipag-away ang driver. Ang gagamitin na lang namin yung backup. Pagka nagkaroon ng namin sa police station, okay na. Sa loob, kung anong karakter ng driver, kung medyo pasaway din ba yung driver or yung pasahero, nakikita yun sa CCTV. Last ngayon, meron siyang GPS for tracking. Kita namin kung yung aming driver ay sumasideway, via GPS din, kapag may sinabing kulang dito sa area na to, mas nabideterminate agad namin kung saan may kulang, kung saan. Meron namang sobra. Neuro-call siya, yung engine niya. Lesser katulong tayo somehow para ma-reduce yung pollution. Hindi lang yun. Kapag ka sasakyan natin, ay ini-align lang natin sa passenger demand. Hindi maraming sasakyan ang nasa daan. Automatic fare collection system. Yun nga yung cashless. Added convenience yun para sa part ng pasahero.
13: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
20: Ang kahandaan sa baha ay tungkulin ng lahat.
21: Narito ang ilang paalala ng UST Pagasa bago pa man dumating ang baha. Alamin kung gaano kabahain ang inyong lugar at kung gaano kalala ito. Alamin ang flood warning system ng inyong komunidad at tiyakin na alam ito ng inyong pamilya. Palaging alamin ang lagay ng panahon. Magtakda ng evacuation area para sa inyong pamilya at mga alagang hayop. At magtalaga ng miyembro ng pamilya na may kanya-kanyang tungkulin at responsibilidad ayon sa plano ng paglikas. Mag-imbak ng pag-

0: Huwag magpanik. Alamin ang mga bagay na dapat gawin kapag nakaranas ng lindol. Una, huwag magpanik. Ikalawa, humanap ng lugar kung saan ay ligtas sa anumang maaaring bumagsak. Mag-drop, cover and hold, at hintayin na tumigil ang paggalaw ng lupa. At kung matapos na ang paglindol ay kaagad na pumunta sa mas ligtas na lugar.
1: Sakunay paghandaan! Ang kaligtasan!
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Ayon sa datos ng World Health Organization, tinatayang 5 adult na Pilipino ay naninigarilyo. At halos isa sa bawat 7 kabataang Pilipino naman ay gumagamit ng vape products. Ang pag-aaring magdulot ng maraming sakit tulad ng cancer, atake sa puso, stroke, diabetes at iba pa. At ang pag-vape ay nagdudulot ng EVALI. Ito ang lubhang pagkasira ng baga dahil sa paggamit ng e-cigarettes o vapes. Isa pang sakit na maaaring maidulot ng pag-vape ang popcorn lung. Ito ay isang sakit sa baga kung saan nasusugatan at namamaga ang mga maliliit na daluyan ng hangin sa baga. Nagdudulot ito ng kahirapan sa paghinga at wala itong gamot. Ang nalulugi. Milyon-milyon ang nagagastos sa pagpapagamot. Huwag mag-yosi, huwag mag-vape.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas.
4: Handaan sa baha ay tungkulin ng lahat.
5: Narito ang ilang paalala ng USD Pag-asa bago pa man dumating ang baha. Alamin kung gaano kabahain ang inyong lugar at kung gaano kalala ito. Alamin ang flood warning system ng inyong komunidad at tiyakin na alam ito ng inyong pamilya. Palaging alamin ang lagay ng panahon. Magtakda para sa inyong pamilya at mga alagang hayop. At magtalaga ng miyembro ng pamilya na may kanya-kanyang tungkulin at responsibilidad at mag-imbak ng pagkain na madaling lutuin at hindi na kailangan ilagay sa refrigerator. Laging magdala ng transistor radio at flashlight na may ekstrang mga baterya, pambiglaang lutuan, kandila, posporo at first aid kit na madaling dalahin para sa biglaang pangangailangan. Itali at tukuran ang hindi matibay na tirahan at mga kagamitan.
4: Ang kahandaan sa baha ay tungkulin ng lahat.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
6: Paano nga ba natin maiiwasan ang sunog? Ayon sa Bureau of Fire Protection, narito ang ilan sa mga paraan upang makaiwas sa sunog. Iwasan ang magdamag na pag-charge ng cellphones, laptops at iba pa. Patayin at hugutin ang lahat ng hindi ito ginagamit. Huwag gamiting permanenteng saksakan ang extension cords. Alisin o palitan ang mga sirang kable o bumbilya. Nakasara ang regulator ng tangke pagkatapos gamitin. Tandaan, kaligtasan ay isipin, mga paalala sa sunog ay inyong sundin.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
7: Problemado ba kayo sa mataas na bill ng kuryente? Narito ang tips para sa mas mababang electric bill ayon sa Department of Energy. Una, bawasan ang appliances na ginagamit. Pangalawa, gumamit ng appliances na akma sa inyong mga pangangailangan. Pangatlo, limitahan ng oras ng paggamit ng appliances. Pang-apat, maghanap ng alternatibong paraan na hindi gagamit ng kuryente. Panlinisan ang fluorescent tube. Pang-anim, siguraduhin tama ang kapasidad ng washing machine sa inyong pangangailangan. Pang-pito, panatilihin malinis at walang dumi o alikabok ang ventilador upang hindi ito madaling maluma o masira. Pang-walo, huwag pabayaang naka-standby mode ang appliances dahil ang mga ito ay kumukonsumo din ng karagdagang kuryente. Pansyam,

0: unahing plantsyahin ang makakapal at mabibigat na damit at ihuli ang maninipis na damit. Pansampo, huwag hayaang kumapal ng labi sa 1/4 na pulgada ang yelo sa freezer. Panlabing-isa, bunutin sa saksak ang mga charger ng gadgets kung fully charged na ang mga ito. Panlabindalawa, kung maaari, limitahan ang paggamit ng TV o computer. At huli, panatilihing malinis ang air filter ng aircon, huwag hayaang sumingaw ang lamig o pumasok ang mainit na hangin sa kwartong air condition. Ilan lamang yan sa mga paraan upang makatipid at mabawasan ang electric bill, kaya't ating sundin ang tipid tips na ito. Paalala, kuryente ay tipirin para mabawasan ang gastusin.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary.
5: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabot?
6: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
8: Government Online. Pakinggan ang mga serbisyo ng mga ahensya ng ating gobyerno at institusyong pampubliko. Alamin ang mga programa ng pamahalaan para sa bawat mamamayan. Government Online. Kasama si May Formaran. Bayan, konektado ka. Government Online. Sa Radyo Pilipinas Lucena, 1017 AM.
9: Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Today is Wednesday, June 10, 2026 at ito po ang palatuntunang Government Online. At syempre mga kaibigan, di pa pala nakikita sa ating live cook po kami sa amin pong page, Radyo Pilipinas Lucena. Paki-like na lang po, paki-follow nyo na lang po. At syempre, naka-share din po yan sa ating personal account, okay? Ito po ang inyong lingkod, May Formaran. At syempre, ngayon pong araw na ito ng Miyerkules, kasama po natin ang ating mga kaibigan mula po sa BJMP Pagbilao District Jail. Tayo po'y makikipagkwentuhan sa kanila, makikibalita tungkol po sa kanilang mga proyekto. Lahat-lahat itatanong natin sa ating dalawang magandang bisita para po sa araw na ito. Pero gusto po muna nating batiin ang ating po mga kasama mula po sa bahaging technical, Engineer Robin, Maring Jose, and Maring Otoy. Sa transmitter side to Del Perlas. May Formaran po kung hindi ko pa nasasabi yung pangalan ko. Okay, ang ating pong bisita ngayon, unahin natin ang ating pong unit ng CRS Community Relations Service ng Pagbilao District Jail BJMP, si J.O. Juan Lizelle Kenyano. Maganda umaga sa iyo, ma'am. Welcome po. Ayan, sa Radyo Pilipinas, parang first time po nila sa aming himpilan, sa ating himpilan. Tama,
10: second,
9: ano po?
10: Second time
9: na, second na ni Ma'am. Ayun, good for you. Ay, biglang ano eh. And of course, ang atin pong Provincial Welfare Development Officer ng Quezon, and of course, siya po ay sa BJMP Pagbilao District Jail, siya rin siyempre yung Unit Welfare and Development Officer. Yes. So, mas may maliit at mas may malawak kayong hinahawakan. JO3 Mary Grace B. Oriol, good morning ma'am, welcome morning. Po. So, okay na yung ating ano, parehas na audio. Ayan, makikibalita ho tayo. Kasi nga, siya po ay welfare. So, when we say welfare, ID kapakanan, kaligtasan, balahatan na. Okay, so, at ang CRS, Community Relations Service, para lang yan sa PNP. Kung ang PNP may CRS, ang BJMP, meron din naman po palang CRS. Pero matanong ko lang po muna si Ma'am Quiniano. Ma'am Lizelle, yung community ay bahagi ng inyong mission and vision ng BJMP. Ano po?
10: Yes po, okay.
9: So, ano yung mga ginagawa po nyo pagdating dito sa community? Paano nyo ini-integrate yung BJMP? Yung kung ano kayo, yung mission ninyo, yung naisin nyo, yung gusto ninyo sa komunidad.
10: So, ang BJMP po ay nagkakandak po kami ng mga community outreach po. Tree planting, clean up drive po na kinakandak namin sa labas. Partner po namin ng mga LGU at iba't ibang ahensya po ng gobyerno po. Sa darating din pong, bukas po pala, magkakaroon po kami ng community outreach sa mga, sa Tagabara Elementary School po.
9: Oo.
10: Magkakaroon po kami ng food feeding, read a book, gift giving. Magkakaroon din po kami ng drug awareness drive po at climate change lecture din po para po sa mga bata po.
9: Ayan, oo. So, mamaya yung kwentuhan natin mas tungkol sa komunidad. So, hindi naiiba ang BJMP sa alinmang ahensya ng pamahalaan na nagki-care o nagpapahalaga sa komunidad. Ilaw. So, mamaya alamin natin kay ma'am na saan ano ng komunidad na yung nararating nyo? Naka-confine lang ba kayo sa Pagbilao? O so, mamaya yan. Unahin po muna natin ang si ma'am Mary Grace. First name, ano na lang tayo?
10: Okay
9: ma'am. Ma'am, paano kayo nag-aalaga ng mga PDL natin?
11: Actually, ma'am, welfare development is one of the backbone po ng BJMP.
9: Okay.
11: So, bilang welfare development officer po ng Pagbilao District Jail, ang pag-aalaga po namin is talagang pumapasok po sa apat na aspeto ng buhay ng tao. Emotional, spiritual. Yes, ma'am.
9: Oh, ang dami mo namang gawa, ma'am. So, kung apat na aspeto yan, so, meaning to say, bawat aspeto may mga programs.
11: Yes, ma'am.
9: And may mga corresponding resources na makakatuwang ng BJMP to achieve that goal na gusto nyo na ma-hone sa isa pong PDL.
11: Yes,
9: tama
11: po,
9: po,
11: ma'am. Actually po, bilang Chief Welfare Development, under subordinates ko po, usually ay 13 tayo sa division po namin.
9: Kasama rin si ma'am.
11: Yes po, ma'am.
10: Sa
11: si ma'am po is, yes, sa special program po siya. So, nag-handle siya naman po ng mga senior citizen, PWD po. Yung mga special needs, ma'am.
9: Oo, sige, mamaya babalikan ko rin.
11: Yes,
9: dalawa na yung babalikan ko sa kanya. Sige, ma'am, kung apat yun. Okay, so, paano mo yung ginagawa bilang welfare and development officer? Like, kung hawak mo ang probinsya, hawak mo ang Pagbilao. So, paano yung pag-i-implement ng mga programs mo para sa kanila? Para maalagaan sila sa apat na aspetong yun.
11: Yes, ma'am. So, doon po sa apat na aspeto na yun, ma'am, meron po. Sabi nyo nga po, may mga corresponding na po tayong tao.
9: Yes.
11: So, sila po talaga yung nakapokus doon. Ako po, magmo-monitor na lang ako, ma'am, nung program namin every month.
9: Uh-oh.
11: So, bilang Provincial WD naman po, ma'am, nakapokus naman po ako on the quarterly program po ng aming ng aming province.
9: Okay. Meaning to say, for every day, ang ating mga PDL talagang alagang-alaga.
11: Yes po, ma'am.
9: Ay, baka hindi na lumabas yung mga yun dun.
11: Yes, so actually, ma'am, sinasabi nga po nila,
9: mas alaga mas, kami dito,
11: yes,
9: eh.
11: Yes, ma'am, kumbaga, nagkaroon po sila ng, parang ng mga motivation po nung nakulong sila. Minsan, buti pala nakulong ako kasi nakapag-aral ako sa loob.
9: Talaga?
11: Nakapag-trabaho ako, yes, ma'am.
9: Oo. So, parang, So, pwede nating, ayokong sabihin na gano'n, pero parang ang dating eh, so it's okay na ano, yung makulong ka or ano, kasi inaalagaan nyo eh. Para pagbalik sa mainstream ay in all aspects. Ma'am Lizelle, ano pong ano nyo doon? Anong take nyo po doon?
10: Ang BGMP naman po ay nagre-rehabilitate po talaga ng mga PDL po para magbalik loob po talaga sila sa
11: community
10: sa mo. Community po natin. Kaya talagang ang BGMP po talaga ay ginagawa po namin ang lahat para po mabago po ang kanilang sarili.
9: So parang ano, BGMP cares.
10: Yes, yes
9: ma'am. Parang sabi niya, baka naman kaya ma'am yun, kaya alakas sa drugs. Pansin niyo kahit yung maliliit bagay yun eh, yung hatol kasi, depende yan sa gramo na nakuha.
10: Yes,
9: yung in possession or gumagamit ko or pushing or talagang ikaw ay nagbe-bend. Ko bang malaman ay, di kaya mas nakakaano naman yun para mas na okay lang, para na okay lang. Usually, ganun ang naano, okay lang na mabilanggo. Isang hanggang dalawang taon lang naman, alaga pa ako. Tsak pa yung pagkain ko. Pag nandito ako sa labas, maghahanap buhay ako para may makain ako. Problema ko pa yung pamilya ko. Ano yung ano nyo doon? Kayo bilang mga babae, ano yung opinion nyo about that?
11: Casually, may mga ganong thinking talaga po ang tao. Hindi naman natin maano na mas okay pala pag nasa loob kaysa sa nasa labas. But then, syempre ma'am, bilang jail officer, ito po kasi yung trabaho namin na kailangan namin i-implement para sa kanila. So, para mapakita rin po namin na yung government natin talagang nagki-care. Merong, yes ma'am, nagki-care po sa ating mga PDL na hindi namin sila itinuturing na kaaway ng ano po natin. So, pinapakita po namin na there's always a chance na magbago po para sa kanila.
9: Pero parang kailangan muna nilang mangulog bago magkaroon ng makita nila yung chance na yun.
10: Oo po. May ganun nga ma'am na tinsin talaga.
11: May ganun
10: talaga,
11: po talagang, ano ma'am, may ganung thoughts din siguro sila ma'am.
9: Hindi kaya misinterpreted nila yung goal ninyo doon sa ano. Sa akin lang naman yun ha. Parang nami-misinterpret na parang tipong, okay lang, andyan naman ang gobyerno. Ano? Mm-hmm. Wala ako rin masabi, no? Hindi ko naman kayo inuobligang sagutin yung ano. Nakita ko lang, napansin ko lang. Kasi yung mga tinatanong namin, baka yung mahuli niyo, okay lang. Mga ganun.
10: Dalawang taon lang naman.
9: Dalawang taon lang. Sige, ha? Bakit parang tipong, siguro parang feeling nila, baka yung, depende siguro sa buhay nila sa labas. Yes. Ano? So the reason why, parang okay lang, sige.
11: Pero palagi naman namin pinapaliwanag, ma'am, na dito kasi nire-rehabilitate kayo para tanggapin ulit kayo ng community. At syempre, lalong-lalo na yung pamilya nyo. Mm-mm. Pero much more, ma'am, yung pagbabago kasi talaga, ini-initiate din namin sa kanila na talagang nasa sarili po yun.
9: Oo. So yun, pagdating po doon sa apat na aspeto na binanggit nyo kanina, yung preparation doon, yung ano, kung ikinig mo monitor at saka meron naman gumagawa ng para po sa
10: program.
9: Ano yung routine na? For every year, yun na yun. O nababago pa, may ini-incheck pa kayo na iba na para upgrading tayo.
11: Meron pa rin, ma'am, may mga nababago pa rin po. Mm-mm. Kasi kailangan din po namin mag-provide ng iba-ibang, kailangan po namin may mga intervention din po para sa mga PDL namin.
9: Mm-mm.
11: So, hindi lang po kami naka-vase doon kung ano lang po yung dapat namin gawin. So, syempre, dapat much more po kung kailangan po talaga, ma'am, ibibigay namin yung program. Yes, ma'am.
9: Yan ang alaga ni ma'am.
10: Yes, ano? Ma'am.
9: Ikaw, ma'am, paano inaalagaan yung ano? May nalimutan ko na yung una kong tanong sa inyo. Ma'am, paano inyo inaalagaan ng mga senior citizen? Kasi sila, parang babalik sila sa... yung senior citizen kasi ay mahirap daw anuhin, i-handle. Parang sila yung mamabalik sa pagkabata. So, siguro naman pagka sa BGMP, baka naman hindi sila mag-iinarte ng ganun. So, paano nyo hinahandle ang PDL natin? At saka PWD din.
10: Opo.
9: Paano nyo?
10: Nagkakandak po kasi kami ng mga ano po, activity din po
9: sa kanila.
10: Sa kanila po, like sunning po, nagkakaroon din po sila ng everyday na check up din po. Tapos nagkakandak din po kami ng Zumba para po mas yung physical po nila hindi po ma-stuck lang doon sa loob. Kaya po yun. Tapos nagkakaroon din po kami minsan ng karaoke session po para hindi sila mainip talaga.
9: Yes. Opo.
10: Food feeding po, yun, tuwa po ang mga matatanda po naming PDL at tuwa po. Lagi sila nagpapasalamat kasi may ganong, oh, mga ganong program po talaga na nakalaan sa kanila po.
9: Ano po yung gaano katanda yung hawak po nyo? Saka yung bata, sa senior?
11: 60 ma'am. 60 mga pata. 65.
10: 60. May mga 70 din tayo.
11: Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh,
9: wala kayo nung umaabot ng mga 80, 90, gano'n wala naman?
11: Meron siguro mga 79, gano'n.
9: Oo, meron. Mm. Pero paano yun? Di ba, pag ano na, lumalabas yung mga sakit. So, paano yes, yun?
10: Ma'am. Nagkakaroon naman po sila, ma'am, ng regular check-up po ng aming unit nurse, mm-hmm, po. Doon po, lagi naman po silang bini-BP, chine-check po yung mga maintenance po nila, yes, kung na-take na po pa nila.
9: Yun meron po din kayo mga gamot?
10: Yes po, ma'am. Mm-hmm. Libre naman po yun sa
9: libring,
10: loob.
9: Libring ibinibigay. Kasi may nurse kayo sa loob, di ba?
10: Yes, yes po, ma'am.
9: Oo. So, parang ang daming unit sa BJMB. Para kayong isang maliit na komunidad.
10: Yes, yes po,
9: na
10: ma'am.
9: Kayo ay isang...
10: Kompleto, ma'am.
9: Kompletong ko. Pakikanta niyo nga, ano yung loob ng BJMP, anong ayun yung binanggit niya doon sa program na four aspects na inaalagaan ninyo. So, bukod doon sa community CRS, ganyan. So, unit din yon. Ano pa yung ibang unit meron ng BJMP?
11: So, ma'am, sa BJMP po talaga, so, ako po, meron pong welfare development,
9: yeah,
11: merong CRS,
9: uh-oh,
11: meron pong unit mental health division, health division,
9: okay.
11: So, meron din yung administrative, unit, operational,
10: mm-hmm, basic needs, ma'am.
11: Yan, basic needs division.
9: Basic needs,
11: yan, ma'am. So, yun po, dun po umiikot, ma'am, ang trabaho po namin as a jail officer.
10: May escort din, ma'am.
11: Yes, ma'am. Ayun,
9: escort.
10: Yung pag nag-hearing.
9: May hearing po, yes, ma'am. Nakikita nga namin sila talagang. Sa pag-escort, ano yung proseso ninyo? Kasi napapansin namin, pag kami nandun na mimintano, sabi, oh, mayroon mga lalabos, oh, atin siguro na. Kasi alam mo yun, yung human, na nakakaawa sila kasi meron silang kinakaharap na kaso, didinggin yung kaso nila, and then they are wearing their yellow uniform and brown. Sabi ko, bago yung mga chinelas sila, mga bago yung mga chinelas sila. Ano yun, sorry ha sa tanong, paglalabas lang sila o talaga hanggang sa loob, yun na yung suot nila?
11: As much as possible, ma'am, kung haharap sila, if ever po may mga hearing, yun po yung talaga yung uniform nila. So, mm-mm, mas presentable sila. And then, sinusuot din po nila yan kapag may mga activity po sa loob po ng jail.
9: Oh, kaya pala nakikita natin sa picture po mga nakayala sila.
10: Nakayala po talaga.
9: Hindi mo sila makikita na yung suot ay mga...
10: Iba-iba. Hindi po, yellow lang po talaga.
11: Yellow lang talaga.
9: So, ang isang PDL, ilang yellow meron sila? Ilang yellow shirt meron sila? Ilang brown pants meron sila?
11: 5, ma'am, usually po ang ina-allowed na damit.
9: Oo. Oh, oh. So, paano yan? Binibigay nyo ng libre?
11: Yes, or... yes, ma'am. Upon commitment, ma'am, nagbibigay na po kami ng mga rehab supplies sa kanila.
9: Oo, so depende sa mga, may mga sizes.
11: Yes, ma'am.
9: Mm-hmm. Oo, so mga...
10: Kompleto yun, ma'am, yeah, parang nasa
11: provided
10: hotel.
11: Provided na po siya, ma'am, ng...
9: parang ano?
10: Toothbrush.
9: Parang nasa,
10: Hotel.
9: Hotel.
10: Toothbrush, merong shampoo, may deodorant, may towel, ma'am.
9: Oo, sabi ni, shout out po, asawa ko yan. Si Sir Jordan ba to?
11: Yes, ma'am.
9: Patayin mo muna asawa mo.
11: Hello sa asawa ko. Ingat ka dyan.
9: Yeah. PNP din ba siya?
11: PNP po, ma'am.
9: Oh, PNP?
11: Yes po.
9: Talaga sa Ansel Duty?
11: Sa
9: Sariaya Municipal Police Station. Hi, Sir Jordan Oriol. Okay. So, yung naiwan kong tanong muna kay ma'am sa community sa CRM. So, hindi ho kayo naiiba sa ibang mga, kahit sa, sa isang LGU, Yes. Kasi pag month of, kunyari, month of January,
11: yes,
9: meron din kayong activity.
10: Yes, yes po, ma'am.
9: Ayan.
10: Madami din.
9: Marami rin. Hindi kayo yung parang tipong, pag January, dapat ito yung team.
10: Mm-hmm.
9: Parang hindi eh,
10: Parang ma'am, every month talaga, ma'am, namin ginagawa siya.
9: Oo.
10: Kaya hindi po kami nawawalan ng trabaho.
9: Trabaho.
10: Po. Yes po, ma'am.
9: Kasi akala ng iba, pag BJMP, ay, nag-aaral na naman.
10: Yun po ang stigma ng tao diba, na sa loob lang.
9: Nasa loob ka lang. Pero hindi nila alam, meron tayong CRS.
10: Yes po.
9: Oo.
10: Mayroon na tayong mga community activity na rin, okay, po, ma'am. Na nagpapakilala sa BJMP po, okay, na hindi lang kami basta tagabantay ng PDL. Yun po, ma'am.
9: So sa pamamagitan ng mga community relations service, nakikilala kung ano kayo?
10: Yes po, ma'am.
9: Kung ano yung gawain nyo?
10: Yes po, ma'am.
9: Hindi kayo sasabihin na, ay, police.
10: Minsan, ma'am, ganun din, ma'am.
9: Ang laki naman ng pagkakaiba. Ang laki naman ng pagkakaiba. Ng
10: uniform pa lang, ma'am.
9: Ang uniform ninyo, di ba?
10: Yung bata, ma'am, ganun, ma'am, ang tingin eh.
9: Pag sa mga bata, iniisipin nila kasi iba yung arrive nyo, ano?
10: Opo,
9: so, hindi nila alam.
10: Para iba naman po maisip na hindi pulis lang ang gusto. Baka mamaya gusto nila maging jail officer po.
9: So, yan ay palagi nating ipinakikilala ang BJMP.
10: Yes po, ma'am.
9: Oo. Kasi nung una, ang alam ko din ay ano, awan ko kung, ay, mga bata pa kayo, ewan ko kung tanda ninyo yung provincial district jail, meron tayo dito.
10: Ay, yes, ma'am.
9: O, diba? Noon ang mga nai-interview namin, ay napaka-cute daw ng asawa niya. Naanong tuloy ako kay sir. Sir, ikaw ba yung nasa trabaho baga? O nanonood? O nakatitig kay ma'am? Tinititigan kaya ata kayo na cute niya daw po eh. O, ayan. Oo nga po sir, cute po. Maganda po si ma'am. Ah, tumutuloy ako ma'am. Wala na tuloy ako sa sinasabi ko. Yun sa provincial district. Ako naman nakikikilig sa iba. Ayan. Sa provincial district, general alam ko, naka-brown. Noon. Okay. So, syempre, yung isip ng ano na, that was the, si dating governor na, Governor Rafi Nantes. So, dito lang yan. And then, ang BNJMP, here comes BJMP. Kailan na ano yung BJMP na, ayan na kayo, wearing gray? Kailan yun?
11: Actually, mamang BJMP po is founded 1991.
9: Alam oh,
10: 1991 pa po.
9: So, na 1991, hindi pa kayo ganun kakilala?
11: Hindi ba masyado, ma'am?
9: Hindi pa. Parang struggling pa kayo na mapunta sa mainstream at makilala kung, ay, ano ba kami? Di ba?
11: And then, wala pa namang ganitong mga program kasi before, ayan, ma'am.
9: Ay, pero nasa radyo na kami. Hindi nyo kami pinupuntan eh. nasa radyo na kami, 1988.
11: Kasi noon po, ang alam ko, ang hindi kami hindi tayo pwede masyado mag-ano sa media before.
10: Yes
11: ma'am.
10: Po, ma'am. Hindi kami, yes ano po. Kami, ma'am. Parang,
11: pero ngayon
10: introvert.
11: Po.
9: Introvert.
11: Pero ngayon, ma'am, more on, ano na, kasi nga, syempre, kailangan na rin.
9: Ngayon, binabalandra yung mga, sarili nyo.
11: Yung mga good program po din. BJMP, syempre, yung government
9: natin. Oo. Minsan nga, pagkakapi yan, sabi ako ng bisita, hi, BJMP yun naman. Minsan, may biro ako, gano'n. Sabi ko, talagang, hindi, nasa ano nyo yun, nasa head ninyo.
11: Yes,
9: talagang gustong-gusto yan talaga na ipakilala, ipaintindi
10: kung ito anong yung, trabaho.
9: Kung ano ang BJMP, anong trabaho ng BJMP, kung paano nyo inaalagaan ang PDL. Kasi nakikita natin sa mga balita talagang sumisingit at sumisingit ang BJMP.
11: Yes, ma'am.
9: Oo, lalo na yung mga programs ninyo sa loob. Eh, hindi ho ba kasi sa inyo ay female or male?
10: Male po, ma'am.
9: Paano, ano, hindi, pag sa mga senior, ganun, okay lang, mga magbaalaga kayo, mga, ikaw po, babae.
10: Mayroon naman po kaming kasama pong jail officer din sa loob ng activity okay. room po namin.
9: Okay.
10: Kaya hindi naman po risky yun. So, sanay na din po
9: kami. Para ikaw lang yung nag-aano, yung parang si ma'am nagmamonitor ganyan, nag-i-implement.
10: Nag-i-implement
9: and then may mga katuwang kayo sa pag-i-implement.
10: Okay. Yes po, ma'am.
9: Ayan. Tapos, pag sa community relations na yan, kung lumalabas kayo, halimbawa, like for example, Brigada Eskwela.
10: Yes ayan. Po, ma'am.
9: Anong ginagawa niyo sa Brigada Eskwela? At kayo nakikisala sa Brigada?
10: Kilala na din po, ma'am, ang ano, BJMP po ng mga school. Kasi ito. Marami pong nag-request sa amin. Naka-seven. Naka-seven kaming school.
9: School?
10: Oh, yes po, ma'am. Ang dami
9: din. Anong ginagawa niyo, ma'am?
11: Kung ano po, ma'am, yung instruction po ng mga teachers, yun din po yung...
9: Ay, ano ba yung instruction niya ng mga teacher?
10: Ano po,
11: maglilinis, ma'am.
10: Linis lang po, ma'am. Tapos pintura po. Opo, ma'am. Dami na lang nag-request po sila sa jail po. At aming naman pong tinugunan yung request nila po. Aming pinuntahan.
9: Gaano kayo katagal naglilinis, nagwawalis, nag-ano? Nagka-carpentry din kayo?
10: Half a day.
9: Ah, talaga? Kahit babae?
10: Lalaki lang, ma'am.
9: Ah, tapos kayo, ang ginagawa nyo? Ganang-ganan lang? Ganang joke lang?
10: Punas, pintura, ma'am. Ganyan, ma'am. Pagkaya lang namin, ma'am.
9: Ah.
10: Nakakatuwa din naman, ma'am. Kasi nakikilala talaga kami, ma'am. Kahit yung mga estudyante nila.
9: Ay, mga mga opo, magulang.
10: Yes,
9: anong mga school na ang kayo?
10: Lucena East 8 po. Yung mga Lucena East 8, Binhan Elementary School.
9: Malayo yung Binhan na pagbilaw niya.
11: Tayabas West.
10: Tayabas West 2. Okay. Tapos, nag-donate po kami sa Lucena National High School po ng ano po, cleaning materials. Tapos, ano pa yung ito pong Talipan Elementary School. Tapos itong Mauban, San Rafael Mauban.
9: Apo. So, pumupunta talaga kayo?
10: Yes po, ma'am. Lahat ang in-cater po namin na bayan ng yun po'y pinuntahan okay. din po
9: so,
10: namin.
9: So pagka halimbawang kayo ay nagdo-donate, saan nagagaling yung pang-donate ninyo?
11: Initiative po siya, ma'am, ng jail warden.
9: Jail warden na.
10: Yes po, ma'am.
9: Sa sariling pocket ni jail warden? Apo. Or,
10: yes po.
9: Oh, ganun talaga. Sabagi sabi nila, basta ikaw yung hepe, ikaw yung nakakataas, magdudukot bulsa ka talaga. Yes. Ano, hindi maiwasan. Kasi hindi naman yung kasama sa budget ng BJMP.
10: Yes po, talaga. Opo, ma'am.
9: Ano, diba? So, talagang sa kagustuhan lang na makatulong. Sa ang school naman, kung ano yung ibigay nyo, yun ang tatanggapin nila.
10: Yes, ma'am. Tuwa-tuwa din naman. Tuwa-tuwa naman po sila, ma'am, na naalala namin sila.
9: Oo, ayan. So, ilan kayong lumalabas pagka kayo ay ano?
11: Well, usually 10 to 12, ma'am, na personnel.
9: Ang personnel. Ay, paano naman yung naiiwan sa loob? Pagka may brigada, ay may mga alagain kayo sa loob.
11: Sila,
9: baka naman tumampo.
11: Sila talaga, ma'am, yung mga on duty po. So, yung mga okay. available personnel, yun po yung mga sumasama sa mga outside activity po ng jail.
9: Mm-mm. Ayan. Talagang pinakikialman ko na kung paano kayo umaano, okay, kung paano tumatakbo. Kasi para maipakita rin naman natin sa kanila na ito yung buhay sa loob ng BJMP. Ang BJMP kasi, nung una, kala nila pag nasa piitan ka, ang iyong kinasasadlakan, para bang yung abang-aba.
11: Yes.
9: Pero di ba ngayon hindi? So, anong meron? Anong proseso? Anong ginagawa niyo sa loob? Let's say, for example, sa oras ng pagkain, paano ang sistema? Usually kasi, ang ini-adapt or dinidipik kasi sa mga sine, sa sine, yun naman ay inuumpa. Yun, nakahanoy. Tapos ay takal-takal. Eh ngayon, ano yung style ngayon?
11: Yun naman po talaga yung stigma ng mga tao, ma'am. Actually, marami nga po nagtatanong sa amin, sinasabi.
9: Curious sila.
11: Ay, ganun ba yung sa loob? Ganito ba? Pare, kagaya na napapanood namin sa TV. So, kaya nga po kami nag-join sa mga ganito, ma'am. So, para ma-aware din po yung mga tao na sa loob, wala nang ganun na sistema. So, katulad po yung sinasabi niyo, ma'am, na sa pagkain po, so, very organized po kami pagdating po sa ganyang bagay. So, may oras po ng breakfast.
10: May lunch, menu na dinner. Talaga, ma'am.
11: Yes po. Mm. May prepare na pong pagkain para sa kanila.
9: Naka-tray sila.
11: Yes po. Yung
9: curious ako eh.
11: Na tulad-tulad po yung plate nila. Tapos, every dorm po, dadala na lang po ng naka-ano na po yung pagkain nila.
9: Ah, every dorm.
11: Serve na lang po doon yung pagkain.
9: Paano yung ano? Excuse me. Parang sa hindi pa sa ospital yung parang tama ba? Parang sa ospital? Hindi naman. Paano mo?
11: Isolation, ma'am. Pero sa kanila, ma'am, kumbaga yung madamihan na po. So, meron na pong sa loob, may naka-assign na po na magbibigay sa kanila ng pagkain.
9: So, sabihin, kung pag dumating sa isang cell,
10: isang kaserola, ma'am.
11: Apo, ma'am.
9: Ayun.
11: Malalaki na siyang, ma'am, bakit?
9: So, kada isang cell, isang kaserola, kung hali, isang kaserola, kunyari, ay tinola.
11: Yes, apo, ma'am.
9: Isang kaserola ng tinola, isang malaking kaldero ng kanin.
11: Yes, ma'am. Tapos may assign PDL na po sila doon.
9: Na siyang mag-i-scoop ng pagkain.
11: Ay. Kasi sa isang dorm, ma'am, meron po talaga ding mga, parang sa elementary, ma'am, may mga officer na sila.
9: Okay.
11: Para yung ano po nila sa loob ng dorm is organized din po, ma'am.
9: Mm-hmm. Akala ko kasi yung tray-tray na. Oo, diba?
10: Pagpapansayin, ma'am.
9: O, so, malay mo tayo pagdating ng panahon ay naka-tray na. O, diba, ang ganda.
11: Na ang,
9: Pag-tray-tray na. Tapos yung pagkain nila, I mean, yung kainan nila, yung utensils sila para parehas.
11: Apo, ma'am.
9: Ano, kasi ini-imagine ko ba sa ano ko? Sa isip ko na ganun yung sistema sa loob. Siyempre kami, ang mga pangkaraniwan kasi ng mga tao, hindi naman sila basta-basta makakadalaw sa inyo.
11: Yes,
9: maliban sa halimbawa na merong research team na mga students na gustong mag-aral,
11: yes,
9: na siyempre may ano yon, may request pa sa inyo. Tapos siyempre, tatanungin nyo pa yan. Tapos kahit nga kami nung si Sir Jack Lord nung
11: yes,
9: sa... Yun ba yun yung sa kanya sa Pagbilao?
10: Sa QDJ po. Okay. O, Kabila
11: sa
10: po.
11: Sa District Jail.
9: Ayun sa Kabila yun, oo. Ay, pati sa sakya na yung ano, tinitingnan.
11: Yes, ma'am.
9: O, di ba pag ano, sabi ko nga, ay kami hubay, kakapkapan nyo rin.
11: Ano siya, ma'am, part po ng standard
9: SOP.
11: Procedure. Yes,
9: po. SOP yun. So, ibig sabihin, ang gusto ko lang i-imply doon, na hindi tayo yung, basta naisin natin, pwede tayong pumunta.
11: Yes, ma'am.
9: O, hindi ganun kadali. Ayan, kinakailangan may rason. At kinakailangan, anuhin mo yung rason na yun, kung bakit. Ay, kami nun ay ano, alam mo yung kapihan sa piitan. Yun ang project namin nun na Sir Jack Lord. hanggang bago siya umalis, ay parang hindi na natuloy yon. Kapihan sa piitan. Tapos ang pamilyante sa amin, yung tinapay na gawa ng PDL.
11: Yes.
9: Oo. Na ipinagmamalaking maigi.
11: Sir. Actually, ma'am, sa jail po namin, meron din meron po kami kayo? Ongoing jail bakery project po namin.
9: Sa ayan. Yo. Parang si ano, si sa female, ako ko sa female ko meron din.
11: Meron din. Yeah,
9: meron na din
11: ata,
9: meron din. Mm-hmm. Oo. Na ang sarap ng kanilang, anong ang ginagawa niyo doon sa ano, anong tinapay? Kalihim?
11: Ma'am, basic, ano din po ma'am?
9: Pandesal. Spanish bread.
10: Halos yes, lahat na din ma'am, masarap ng tinapay sa jail.
11: Kasi ma'am, yung mga
10: inuwi ko din sa bahay.
9: Yes, dala ma'am, andyan lang.
11: Yung mga nilalagay din namin ma'am doon sa bakery namin is nanggaling din po doon sa mga nag-training ng TESDA po na pinag-aral po namin sa loob.
9: O kasi katuwang nyo ang TESDA.
11: Yes, yes ma'am.
9: Sa ALS, meron din kayo, di ba?
11: Yes po ma'am.
9: O, di may napatapos na rin kayo.
11: Opo yes, ma'am, madami na po.
9: O, di saan ka pa?
10: May ano pa yun ma'am, meron pang kit yun ang pang bakery ma'am pag nakatapos ka ma'am. Binigyan po ng oven, ng baking.
11: Yes ma'am, kompleto pong set po ng
9: baking. Mahal kaya ang oven.
11: Opo ma'am.
9: Mm.
11: Salamat po sa TESDA.
9: Tesla ang nagka-love doon.
11: Yes po, ma'am.
9: Oh, ang galing. So, ano-ano mga agencies ang katuwang nyo?
11: So, sa livelihood po, ma'am, nandyan po ang TESDA sa pamamagitan po ng Kionas. Maraming salamat po.
9: Kionas, okay.
11: Yes, ma'am. Ang DepEd Pagbilao po, ang Pagbilao Quezon 1, sa pamamuna po ng district supervisor nila na si Sir Henry Katapang.
9: Mm-hmm.
11: And then, katuwang din po namin, ma'am, ang ibang agency po, kagaya ng TechEd.
9: Okay.
11: Yes, ma'am. And then, ang aming pong mga service provider na nagkakandak po ng iba't ibang interfaith activity, ma'am, sa jail.
9: Okay, interfaith.
11: Yes po, ma'am. At marami pang iba, ma'am.
9: Oo. May tanong dito. During meal ba, pwede daw mag-request ng extra rice? O hanggang ilang extra rice ang pwedeng i-request? Para mo naman ginawang kainan na isang kutsay na kada ano eh, ano po, ma'am?
11: Actually, ma'am, yung pay-regulated eh. So, yung pong mga, meron po kasi tayong mga PDL na matataba na talaga sila. So, yun po yung minomonitor namin ang health. So, nagbibigay naman po kami ng mga extra food or yan, extra rice. Doon naman po sa mga malnourished, ma'am.
9: Oh, sorry, ma'am, hindi ka sure.
11: Pero kung gusto po talaga nila, ma'am, ng ano, sila naman po ay pwede po talaga ding mag-request po.
9: Uh-oh.
11: Kung talagang kinukulang.
9: Hindi sila ano, hindi sila yung, ay, tama, no?
10: Walang ganun.
11: Wala naman ma'am. Po, ma'am.
10: Malulusog ma'am mga PDL yes, namin, mga PDL.
11: As much as possible, ma'am, is yun talaga po din ang isa sa tinututukan namin, yung kalusugan. Po talaga ng mga PDL.
9: Eh, mamalimbawa, meron pong nagdala, may bisita,
11: apo,
9: may dumalaw, tas ay nag, may dalang pagkain.
11: Apo,
9: kunyari, yung pagkain, para dun lang sa kanyang, kung sino man yung nakakulong sa kanya, paano yun? Nagdala ng kunyari tanghalian. Ay, merong tanghalian din na kaano?
11: Yes po, ma'am.
9: Magdodoble siya?
11: Opo, ma'am.
9: Mm-hmm.
11: Okay lang po yun, ma'am. Kasi ang yun po talaga pang personal po niyang pagkain po yun kasi dala yun ng pamilya niya.
9: Oh, so
11: pero kabilang pa rin po siya doon sa meal.
9: Meal.
11: On that, opo.
9: So, pag siguro, pag busog na lang siya, isi-share na lang niya sa
11: opo,
9: iba.
11: Opo, ma'am.
9: Ayan. Mm. Ano tawag nila? Kosa-kosa? Hindi na.
11: Hindi po, ma'am.
10: Hindi na po. Parang kapatid, ma'am.
11: Apo.
10: Brother.
11: Kasi, ma'am.
9: Brother.
11: Yes, ma'am.
9: Dahil, o iwasan natin kasi yung ganun.
11: Apo, dahil nga po, community tayo, kapag po nasa loob ka, ang tawag sa'yo, family.
9: Family.
11: Yes,
9: kasi yun ang tinuturing nyo talaga ay family. Yes, yung pang-family. Of course, yung brotherhood unang-una.
11: Yes, ma'am.
9: Hindi, unang-una pala yung faith. Regardless of the religion.
11: Yes,
9: okay. And ano pa ba? Lahat, pati, paano yung family na walang dumadalaw?
11: Yun po, ma'am. Isa din po sa mga vulnerable natin na PDL yung ganun. So, sila po din yung, halimbawa po, may mga service provider, ma'am, na pumupunta po sa jail, nagdo-donate. Mm-hmm. So, sila po din yun, isa sa inauna namin na mabigyan. Yun po talaga mga walang dalaw. Kasi mahirap din po talaga kasi yung kalagayan, ma'am, kapag walang bumibisita sa'yo.
9: Oo. Paano pag halimbawa yung pamilya niya alam, nalaman niya na iniwanan na siya, kinalimutan na siya? So, syempre, papasok doon yung sa mental health.
11: Yes, ma'am.
9: Mag-iisip. Ang mga lalaki kasi, hindi naman yan pala kwento eh.
11: Opo, ma'am.
10: Yes, ma'am.
9: Ano, diba? Tayong babae, ano, oh, halika. Halika, Miss Lissel. Tanungan mo naman ako, bakit? Okay, may problema. Madali lang sa atin to express ourselves eh.
10: Yes, ma'am.
9: Pero mga lalaki, hindi. Paano yun?
11: Kaya, ma'am, dyan po papasok yung aming program po sa counseling. So, meron po kaming...
10: mental
11: health. Yeah, mental health mental officer, health. Ma'am, na naka-assign. So, pero syempre, hindi naman po sila magsasabi basta-basta. So, doon naman po namin ine-exert yung effort namin sa ibang programa po para po kahit papano, malibang po talaga sila.
9: Hindi kayo yung parang tipong ang atake ay kung gusto niya ng not necessarily counseling kasi parang ang dating ay ang bigat agad eh, no? O baka gusto niyo ho ng kausap.
11: Yes, ma'am. May simple pep talk po.
9: Oo, mga ganyan.
11: Yes, ma'am.
9: Para lang ma-encourage sila to speak up and to express, no? Kasi mahirap din naman na usually mga lalaki, kauna-una sila na i-stress.
11: Okay, emotionally, ano po talaga ng mga lalaki.
9: Oo, tayo mga babae, multi-ano tayo eh.
11: Ano tayo, ma'am, eh, very vocal tayo.
9: Kahit na ikaw ay hindi pa makamove on, kunyari sa relasyon mo, tapos kaya mo yung trabaho mo, ginagawa pa rin trabaho mo.
11: Yes,
9: ano, tayo ay multitasker, kahit dugun-dugo na yung puso mo sa iba. Ano, di ba?
11: Yes, ma'am.
9: So,
11: very true.
9: Tayo ay diretso. Kaya sabi nga nila, hindi mo kayang gibay ng babae. Ano?
10: Napaka-tibay mo.
9: Yan. Ang tibay kasi ng babae. Ayan. Ay, ano si sir, ano, hindi ko nasa, yung napaka-supportive ng iyong asawa. Ano, ano ba yung ari po? 1, PO2, PO3?
11: PO2 po.
9: PO2. Ano lang siya, bago pa lang para?
11: Yes, ma'am.
9: Ayan. So, bata pa si sir. Sariyaya MPS siya.
11: Ah,
9: ayan. Ayan. May tanong siya eh, nakasupport ba? Nakasupport sa inyo ang Pagbilao, local government unit?
11: Yes, ma'am, sa ibang...
9: Anong aspeto? Anong support ang binibigay sa inyo?
11: Gas allocation po, yes, ma'am. Yung ginagamit po namin BTB ay binibigyan po kami ng budget po pang gas po ng aming...
9: May gas allocation. Pero bukod sa gas allocation from the LGU, may allocation din kayo from the BJMP?
11: Yes, ma'am.
9: Oo. So, paano yung panagdodoble?
11: Kasi sakto ma'am, lang, working, eh. Ang working mobile po namin, dalawa.
9: Yes,
11: so, everyday po ma'am, may hearing outside.
9: Oh, so, lalabas. So,
11: nakukonsume po talaga siya nung mabilis.
9: Oo.
11: Ayan. Lalo ngayon ma'am, namataas ang presyo ng gas.
9: O, diba tumaas? Ano pa eh, 78, 79, parang
11: ganun. Mataas pa rin.
9: Mataas pa rin. Hindi pa, ayun, baka hindi na bumalik ka ng 60 eh. Usually, hindi na bumabalik sa kung ano yung dati. O, diba?
11: Yes, masakit ma'am. Yun.
9: Masakit bang tanggapin? Oo, masakit.
11: Wala nang dati.
9: Wala na yung dati. Wala nang tayo.
11: May hugot. Hugot pa.
9: Bakit hugot ka? Joke lang. Oo, ganun tayo, dinadaan lang natin sa hugot-hugot. Pero hugot lang yun ha. Yun ay ano lang, kwentuhan lang po namin. So parang ang saya...
11: Asaya.
9: Pero ang saya yun naman.
11: Ang saya sa BJMP, ma'am.
9: Oo.
11: Lalo ma'am, kung talagang maganda yung working ano po ng isang jail, talaga
9: samahan.
11: Makikita mo ma'am yung growth po ng mga activities.
9: Mm-mm.
11: Talaga matutuwa din naman talaga yung mga PDL, ma'am. Kasi tulong-tulong po talaga yung mga jail
9: officers. Ilan po ang PDL nyo sa ano, Pagbilao?
11: As of today, ma'am, we have 520 PDL po.
9: Ba, madami yun. Papa. So parang 1 is to ano yung ratio?
11: Dapat po talaga ma'am, 1 is to 1.
9: Ay, hindi pwede yung
11: one hindi naman po madami. Siya pwede. So, dahil nga limited lang din naman po ang mga personal,
9: yes,
11: natin. So, siguro ma'am is 3 is to 1. Mga ganun
9: ma'am. Oo, okay yun. Kasi ang PNP, ano yan eh? 1 is to 2,000? Ganun ang ratio.
11: Mas malaki.
9: Mas malaki. Oh, mas malaki. Like, halimbawa, in Lucena City. Then we have Lucena City Police Station.
11: Yes, ma'am.
9: Oh. Eh, kung ang population ay 250,000 or 260 or 270, o ay ilan ang police, 100 plus, o. Diba, ratio, no?
11: Malaki.
9: Unti lang. O pag hindi mo na-respondihan ng isang, magagalit na, o, diba?
11: Bawal na umiglip.
9: Oo, kawawa naman. Mga tao din naman ang ating mga kapulisan.
11: Yes, ma'am.
9: So, sa inyo, 1 is to 3?
11: Kung sa, ano, ma'am,
9: talaga, kung 1 is to 10, okay na rin yun,
11: okay
9: naman.
11: Na rin.
9: Can handle na. Ay, ang teacher ngayon nakakapagturo ng 55.
11: Diba? Yes, ma'am. Makukulit naman.
9: Oo, eh, kaya nila yun. Kaya alam, mas mahirap daw pasundin ng mga ano.
11: Matatanda.
9: Yeah, matatanda. Pero at least sila naman, eh, ano, yung kung ano yung atas nyo, sa loob, sunod sila.
11: Yes. Oh,
9: walang nag-aaway doon sa loob.
11: Wala naman po, ma'am. Kasi alam po naman nila na yung respect po talaga is napakalaking bagay po.
9: Oo.
11: Na doon ka sa loob.
9: Pero meron bang pagkakataon na yung sa ating PDL, bumabiyahe papuntang ano? Yung mga ganun.
11: Sa ano po?
10: Biyahe, ma'am? Bucor?
9: Yes.
11: Okay. Apo, yes, ma'am.
10: Pag once na sentence na po sila, ma'am, at yun po, kailangan na nala po ng i-transfer sa viewer po.
11: I-transfer na rin po namin.
9: Mm. So, pag na-i-transfer, kasi di ba bago naman ma-i-transfer, medyo matagal eh, ano? Kasi yung proseso naman natin, alam mo yung due process of law natin is medyo mahaba-haba din. Ano bang oras na baka tayo, oras na tayo magpaalam. Hindi pa ako nakakaano doon sa ibang mga ano. Yun, sa Bucor. Paano yung attachment ninyo doon sa tao tapos alam mong pupunta na ng Bucor? Parang hirap.
11: Ayun, ma'am. Siyempre, kinakausap rin po namin. May ganyan din po kami last time talaga.
10: Oh, po.
11: Oo. Kakalungkot. Siya po ay talagang isa sa pinaka-inaasahan din po namin doon sa loob. So, magaling po yung PDL, ma'am.
9: Oo.
11: Sa mga working, ano namin doon, tinutulungan niya kami when it comes to programs, ganyan. So, dahil nga, nag-ano na yung case niya, ma'am, na... So, time na talaga para i-biyahe siya. So, kinausap lang po namin, ma'am. Na, kasi wala naman po kaming magagawa, ma'am, kung i-hold namin siya, bawal naman po yun. So, yun lang. Siguro pala pinapalakas na lang namin yung loob, ma'am.
9: Oo. Nakakaaway sila yung pag alam mo yung, ano mo yun, pupunta na.
11: Yes.
9: Anyway, ay wala lang tayong oras. Parang konti pa yung natatanong ko, ma'am. Parang ang ginawa ko, parang kwentuhan lang tayo ng very, yes, very light. Ano, kung ano yung takbo sa loob ng BJMP sa punto ninyo bilang mga babae na nangangalaga sa kanilang kapakanan. But anyway, wala na tayong oras. 9:59 na, mensahe na lang. Ito mo, yung ating kwentuhan. Ang bilis, ano. Ayan, si Ma'am Lizelle muna, J.O. Man Lizelle Quiñano. Ayan, mensahe nyo na lang po. Ngayon ay June.
11: Yes,
9: and then, maghahanda na naman tayo by July, National Disaster Month natin, yes, etc. Diba? So, ano yung mensahe na gusto mong iwan para po sa amin bago tayo mag-ano?
10: Ayun po, ma'am. Ang BJMP po ay handa pong tumulong sa mga anong activity po ng ating lokal na pamahalaan po. Natanggap din po kami ng
11: tulong.
9: Tulong. Suporta from stakeholders.
10: Yes, po, ma'am.
9: Oo.
10: Yun lang po, ma'am.
9: Oo, basta katoko lang kayo. Katoko lang kayo.
10: Mga willing pong
9: mag-donate. Oo.
10: Para sa aming PDL po.
9: Yes. Then, ang atin pong Provincial Welfare Development Officer, Mama JOT Mary Grace Oriol.
11: Yes, ma'am. Thank you so much po. So, gusto ko lang pong i-invite atin pong mga kababayan sa lahat po na nakakarinig ng aking tinig at nakakapanood via live. Meron po kami gaganapin ang BJMP Calabar Zone on the June 25th ng aming second quarter regional trade fair sa Pacific Mall activity area po sa third floor. So, sana po makapunta kayo kasi doon po i-showcase namin ang iba't ibang likhang kamay ng aming mga PDL galing po sa iba't ibang bahagi ng jail ng Calabar Zone.
9: Yun. Marami ho kayo mabibili doon and for sure matibay, yes, po ang gawang, ang likhang kamay ng PDL. Ayan. Yes. Maraming salamat din sa ating nasa bahaging technical and of course, yan na rin natin si Miss Maria Jinky Orsiana, J01, ano?
11: Apo.
9: Ng female dorm. Okay, BJMP dito sa atin sa Lungsod ng Lucena. Ito po ang yun yung code May 4 Maran. Hanggang sa muli po, magandang umaga po sa inyong lahat.

0: mga gastos sa paglalakbay. Ang mga biktima ay tinurn over na sa Interagency Council Against Trafficking o IACAT para sa tulong at case build-up laban sa mga individual na sangkot sa kanilang recruitment. Wala pa rin dito sa NAIA para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At sa pangwakas na balita, pamalang lungsod ng Maynila, inaksyonan na ang pondong kailangan para sa pabahay ng mga residente nito. Si Lawrence Tanhoco naman sa kanyang ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinagtibay ng 13th Manila City Council sa ikatlo at pinal na pagbasa ang Ordinance Number 9192 na naglalaan ng 40 million pesos funds bilang legal deposit para sa pagsampa ng exportation o expropriation proceedings sa mga pribadong lupa sa Mayhaliga District 2. Ang hakbang ay bilang pagtugon sa direktiba ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso upang matiyak ang permanente at maayos na paglalagay o pabahay para sa mga residente at mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa lugar. Pinangunahan ni Presiding Officer at Vice Mayor Manila Vice Mayor Chiachenza ang pag-aproba ng ordinansa na inihain at naipasa sa loob lamang ng isang araw. Ayon sa pamahalang lungsod ng Maynila, ang 40 million pesos na pondo ang unang hakbang upang maisulong ang pagkuha ng lupang tinitirhan ng mga residente ng Mayhaligi na matagal nang nahaharap sa usapin ng pananatili sa kanilang komunidad. Ang ordinansa iniyakda naman ni Manila City Councilors Darwin Awisia, Edward Tan, John Christopher Bolong C. at Raymond Mon Yupanco. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit?
9: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukunekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga.
2: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.

0: Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan. Welcome sa palatuntunan ito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Serbisyo. Alas 18 na, mga kababayan. Naku po, sa mga nagaganap ngayon, panalangin po natin ang ating mga kababayan dyan sa Mindanao, lalong-lalo na sa South Cotabato, Sarangani, and General Santos. Sa diba pang karatig bayan sa Mindanao at saka sa Davao. Mga kababayan, hindi ko na patatagalin ang aking intro sapagkat makakausap ko na ngayon ang governor ng South Cotabato at siya rin ang national president ng League of Provinces of the Philippines, si Governor Reynaldo S. Tamayo Jr. Governor Tamayo, mayong buntag.
1: Sa po. Mayong buntag man. Magandang umaga, Sir Kiko, no? Sa mga tagapakinig at tagapanood natin nandyan. Sa muli, sana pagandang araw sa ating lahat.
0: Salamat po. Gusto mo po naming malaman ngayon, kumusta kayo dyan sa South Cotabato? I understand, habang inaantabayanan nyo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay patuloy pa rin ang inyong pagko-coordinate. Kumusta ang mga bayan na sasakop ng South Cotabato? Siyempre, isama natin ang Sarangani at ang mismo ng General Santos City. Go ahead, Governor Ray.
1: Sa ngayon, meron pang mga aftershocks katatapos nga lang ng intensity 5 na aftershock.
0: Ngayon lang po, Governor?
1: Mga ilang minuto lang.
0: Po.
1: At tuloy-tuloy pa rin. Pero gaya ng sinabi ko sa kahapon, sa South Cotabato naman, na-execute naman natin na maayos yung mga protocols na dapat meron tayo after ng quake, ano? Kaya nga sa after ng lindol ay automatically na-deploy kaagad natin yung Ardana natin, yung rapid damage assessment and needs analysis team, na kung saan meron talagang na-assign sa every corner ng structure, especially yung 57 priority structures natin. Kasi kailangan kasi dito, Sir Kiko, na kailangan yung 57 infrastructure kasi, ito yung magre-resolve na hindi na madagdagan yung mga problema natin sa mga susunod na mga araw. Ano ito? Ito yung hospitals, jail, yung operation center, yung capital, and other government facilities na kailangan din yung mga tao natin doon. So, normally, natatapos yung assessment niyan, mga 2 to 3 days, pero dahil nga't merong naka-assign every corner, ibig sabihin, napabilis namin na consolidate yung resulta ng Ardana. So ngayon, after 4 hours ng lindol, ay naibalik na kagad namin yung mga pasyente namin sa ospital, yung mga preso sa kulungan, at naibalik na rin namin yung trabaho a day after. Ibig sabihin, kinabukasan, nasa 100% na ang trabaho namin sa Capitol hanggang ngayon. Para naman kahit papano makatulong namin or marami kami i-address sa mga pangailangan namin, mga kababayan.
0: Mabuti po,
1: so yun yung mga ginawa natin sa lalawigan ng South Cotabato.
0: That's right. Governor, mabuti't nagiging yung mga information na kuha nyo na naibibigay nyo na kaagad. At least, pagdating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maibibigay nyo ang true picture at maliban dyan sa kanyang paggagawing ocular inspection. May mga kalsada daw pa rin at tulay na hindi madaanan ngayon. Can you give us an update there, Governor Ray, please?
1: Yun na lang ang naging problema namin dito, Sir Kiko, no? Okay na halos na ang mga tao namin. Ang problema na lang namin, yung mga bridges, roads, road slip, at mga landslide na meron tayo sa mga ilang areas. So, apektado talaga yung mga pamilya. Meron rin tayo mga tension cracks na talaga kailangan natin ilikas yung mga bahay malapit doon. At yung mga magsasaka naman natin, mahirapan na rin sila ibaba yung kanilang mga produkto. So kaya ang ginagawa natin ngayon, nagkakaroon tayo ng mga detour or diversion road, pero ito ay talaga mahirap na madaan ng mga malalaking trucks. So ngayon na nangyari, nagkakaroon ng double handling, so medyo tataas yung cost ng transportation ng cost. Yun yung medyo kailangan naming

0: na itala nating mga damages dito and counting pa.
1: Opo.
0: Dahil marami pa nagsasubmit ng mga reports. Eh marami na rin bahay na hindi na rin matitirhan.
1: Mm-mm.
0: May mga 4-story na talagang bumagsak. May mga 2-story na bahay na talagang hindi na rin magamit. So sobrang dami na rin na naitala ngayon dito sa amin. Pero ganun pa man ay dahil nga sa na-infuse talaga sa puso ng mga South Cotabato yung pagkakaisa, eh malimit yung makita dito ng mga evacuation center dahil sila nakatira sa mga kapitbahay nila at doon na rin natin dinadala yung mga relief goods natin.
1: Mabuti
0: so tuloy-tuloy pa rin yung distribution ng relief goods. 4 hours after ng quake, talagang nakaumpisa na tayo ng distribution hanggang ngayon. At yung ibang hindi pa napasukan ay talagang nakahanda na rin yung ating mga relief goods para may pamigay sa ating mga kababayan dito sa South Cotabato.
1: Kung hindi po ako nagkakamali ay sa mga ilang taong nakaraan, ngayon lang po nakaranas ng 7.8 you know, na magnitude ang Sarangani at saka yung Mindanao region. Diyan po sa South Cotabato, ano po nakikita nyo na pwede, initially ha, doon sa sinasabi nyo ng ginawang assessment, na pwede pang paghandaan at i-adjust kung sakalikali mang umabot pa ito ng mga 8 magnitude na earthquake kung saka. Huwag naman sana mangyari, Governor Ray.
0: Actually, ang design naman talaga ng building natin ngayon, naiangat na natin sa intensity 10.
1: Okay.
0: Kakayanin niya. Basta ipapalo lang talaga yung engineering methodology at the same time, yung engineering design. Sa tingin ko, hindi lang titipirin. Magiging okay naman yan. Maliban ako talaga dinaanan ka ng fault at mabibiyak yung lupa. Hindi naman talaga makokontrol yan. Pero dito sa South Cotabato, karamihan dito stable dahil talagang maybe they follow the engineering standard. Yun nga lang, yung iba na nakikita namin, nahirapan niya, hindi nga kumuha ng building permit, no? Pero karamihan ng mga government facilities dito sa amin, Sir Kiko, stable naman.
1: Oh, ang South Cotabato may mga coastal municipalities kung hindi ka nagkakamali, aside from Jensen.
0: Landlock po tayo,
1: itong side na ito pa from after Jensen, ano po? Landlock na 'yan. Oh. So, in other words, ang pinaghahandaan nyo lang dapat pinagtuturan ng pansin ngayon, yung mga tulay, ano, na mas pa patibayan pa, tama ba, daga Governor Ray?
0: Tama, tama. Kailangan kasi dito, Sir Kiko, no? Kasi nangyari na ito noong 1976 eh.
1: Opo.
0: Yung galaw ng Cotabato. So, ibig sabihin, 50 years after nangyari ngayon, ika 50 years ngayon eh. At dito naman, talagang pinaghahandaan namin dito, kaya't medyo mabilis kami nakareact at mabilis yung action namin dahil halos pinapractice namin ito from time to time kung paano handling at ano yung una i-check, ano yung dapat una na makiklear para kahit paano hindi na madagdagan yung mga casualties natin. Kasi normally, sa mga ospital kasi, pag hindi mo na ibalik yung mga pasyente sa ospital, automatic dito yung source ng additional na casualties eh. Kaya ang ginawa natin dito, chinek talaga natin yung ospital kagad and in 4 hours talaga na ibalik natin yung mga pasyente sa loob.
1: Governor Ray, dyan sa South Cotabato, of course, nandiyan po mga kababayan nyo, mga indigenous communities. Ano pong sitwasyon nila? Napaabutan na pa ba, na ba ng mga paunang tulong yung mga indigenous communities ninyo?
0: Four hours after the quake, talaga na-address kagad natin yan. Pero hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon.
1: Ah, oh, very good. At least may dadagdag natin sa report na wala po namang naging problema ang mga indigenous communities diyan sa South Cotabato, Governor Ray.
0: Opo, alam mo naman dito, Sir Kiko, nakapunta ka naman dito.
1: Opo.
0: Sa amin kasi halos hindi mo na mapapansin yung mga IPs dito kasi halos ng IPs dito sa amin, mga professionals na eh.
1: Oo nga po. Marami na po mga professionals na mga IPs. Bilang president nga pala ng League of the Provinces of the Philippines, Governor Ray, kumusta ang mga bayan na dyan sa lalawigan ng Sarangani at yung mga iba pang bayan na halos na nasa mga coastal towns ang kanilang mga bayan, Governor Ray?
0: Nagpadala na rin tayo doon sa kanila, Sir Kiko, ng mga may mga rescue dogs na nga tayo doon, eh, search and rescue dog na pinadala.
1: Oo.
0: Sa

0: kanila. At siyempre ngayon, nagmo-monitorin tayo sa kanila kung ano pang pwede natin maitulong sa kanila. Maybe after na makompleto namin dito sa South Cotabato, mag-extend na kami ng tulong sa kanila.
1: Particular nga, of course, nare-receive namin reports ay ang Glan, dyan sa bayan ng Glan, sa Sarangani. Ano po? Kumusta? Nagkausap na kayo ng Mayor, Governor Ray? Go ahead, Governor.
0: Sa ngayon, wala pa eh. Mahirap kasi silang i-disturbo ngayon dahil sa sobrang busy rin nila. Oh, kaya tinahayaan natin, maybe 2 to 3 days kasi andun pa man si Governor. Maybe 2 to 3 days na medyo mas stabilized na, saka na kami papasok. Normally, hindi pa naman mauubos yung mga quick response fund nila, QRF nila. At syempre, andyan pa naman ang national government. Then after dito, anuman ang assistance na magagaling sa South Cotabato, kami na susunod doon.
1: Nagdeklara na ang inyong, of course, ang province ng state of calamity ba, Governor?
0: Inintay pa namin yung declaration ng mga munisipyo. Hopefully, ang usapan ngayong araw, madideklara sila. Then after nun, dideklara ng probinsya.
1: Right. May panawagan po ba kayo sa national government agencies? I'm sure meron ka mga contact dahil ikaw ang president ng League of Provinces. Go ahead, Governor.
0: Sa tingin ko, wala naman. Dahil nga ang ating mga national government agency, 30 minutes after the quake, talagang tumawag agad sila at naparating ng assistance sa tulong. At ngayon, ang coordination mabilis. Maganda naman yung coordination. Wala naman tayong nagiging problema. So tuloy-tuloy lang ang ang aming coordination at pagtutulungan para ma-address yung mga problema dito sa aming lalawigan.
1: Para sa kapakanan lang ng ating mga late tuners, meron bang nasugatan o mga nasawi diyan sa mga kababayan niyo sa South Cotabato, Governor Ray?
0: Meron tayong tatlong nasawi, tatlong casualties natin. At siyempre umabot tayo ng 257 injured. Na kababayan. As of now, 237 at tatlo yung patay.
1: Alright. Nakikirami po kami. Sana po makakuha pa ulit kami ng update sa inyo. Ingat din, Governor Ray, dahil sabi mo nga kanina, few minutes ago, nakaramdam kayo ng aftershock. Ingat-ingat lamang po, Governor Ray.
0: Salamat, Sir Kito.
1: Good to hear from you. Si Governor Ray o Reynaldo S. Tamayo Jr., ang Governor ng South Cotabato. Siya rin ang National President ng League of Provinces of the Philippines. May tatlong biktima o nasawi doon sa kanilang lalawigan sa South Cotabato at mahigit na 200 mga nasugatan sa naganap na 7.8 na magnitude na lindol kamakalawa lamang. Alright? So, antabayanan po natin ang mga karagdagan pang mga reports as we go along. Kung kami po ay kukahapan ng mga karagdagang mga balita mula sa dyan po sa Mindanao area at yung iba pang mapagkukunan namin ng mga balita. In the meantime, Tata Rolly, ikaw muna.
2: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? E di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Konting tiis na lang, darling. Uwidin yung mga yan.
5: Bukas, dito ulit tayo mag-aral na pre, ha? Ingat kayo.
6: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? 60 ng aircon.
5: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
6: At ano
7: ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
5: Nanay naman eh. 25 lang, sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.

0: Welcome back. Alas 10:24 na ang oras, mga kaubayan. Tuloy-tuloy po kayo nakikinig sa Radyo Publico Servisyo. Pinagpatuloy po namin ang pangangalap ng mga karagdagang balita. At nang ma-update po kayo, lalong-lalo ng mga kababayan natin dito sa Luzon, na mga taga, merong mga kamag-anak doon po sa Soccsargen. Oh, yung South Cotabato, Sarangani, and General Santos. At ilang bayan po dahil na dyan sa Mindanao na apektuhan noong lindol na 7.8 noong Lunes. At mga kababayan, ang ating pinag-uusapan dito yung mga pag-follow up na yan. In the meantime, narito muna ang isang trivia.
1: Kuya Kicks! Now, alam na dis!
0: Sa ating Kuya Kicks, alam na dis! Alam nyo ba na ang pinakamalakas na lindol na naitala sa buong kasaysayan ng mundo ay naganap noong Mayo 22 noong taong 1960? Abay, hindi po dito sa Pilipinas kundi sa Valdivia, Chile. O, layo. Gusto-gusto yun ni Tatang Rolly na lugar. Nakaabot na siya doon eh. Kaya lang naanghangan siya. Eh, deo, bayan ho yun. Samantala, umabot ang alam po niyo, umaabot po ang lakas nito sa magnitude 9.5. Ako, hindi ho biro-biro yan. Ang lindol na yan. Ito po ay nagdulot ng napakalaki pong tsunami. Oho, tsunami. Ito po ay umabot sa, natumawid sa Pacific Ocean at umabot hanggang sa Pilipinas at Japan sa loob lamang ng 10 hanggang 24 na oras. Yan, mga kababayan. Yan ang unang matinding impormasyon sa lindol noong 1960, May 22. Manalangin po tayo, mga kababayan, ha?
1: Kuya Kicks, now, alam na dis!
0: Yes! Sa ating Kuya Kicks, alam na dis. Manalangin po tayo. Ngayon pinag-uusapan, yung the big one. Alright, wag nga po tayo po ay ipagadya sa na yan ay hindi mangyari dito sa habang tayo nabubuhay. Samantala, mga kabayan, aking makakausap, Glory Fe, si Mayor Salway Jun Sumbo Jr. ng Municipality of Malapatan ng Sarangani. Are we ready? Kinokontak po, alam po ninyo, ay sinisikap po na makausap namin ang mayor diyan sa Malapatan, Sarangani Province. At ang taandan nyo, may mga kabataan. Oo. Na ngayon ay noong Lunes ay muntik nang magkaroon ng problema na sa kanilang mga sa paaralan. Standby please. Nagkakaroon ng challenge yung signal na kinokontak ng ating yung telepono na kinokontak ng ating production assistant na si Ms. Glory Fe Bagon. Okay? Bale, sige, sa susunod na pagkakataon ay ating pong tinatry pa rin namin ang pag-contact dyan sa mayor ng Malapatan, Sarangani Province. Sapagkat alam po nyo, yung isa sa problema, nababanggit nga ni Governor Ray Tamayo kanina ng South Cotabato, at sa mga report niya, mahirap nang makontakt doon sa lugar na yon ang mga iba nilang mga ibang mayors ng Sarangani. Bagamat hindi siyang governor ng Sarangani, ay siyempre siya ang siya po, mga kababayan, ang governor ng South Cotabato na siya rin ang president ng League of Provinces or National President ng Provinces of the Philippines. Okay, makakausap na natin si Mayor Salway Jun Sumbo Jr. Good morning, Mayor Sumbo. Good morning.
2: Yes, sir.
0: Hi.
2: Yes, sir. Good morning po. Good morning po.
0: Fief Lafus. Magandang umaga po. Kung tama pagkaka-pronounce ko, Mayor. So, greetings.
2: Yes, tama po. Fief Lafus. That is good morning o mayong buntag sa Bisaya.
0: Maganda buntag. Oh, kumusta po kayo? Habang nakakausap ko po kayo, ang inyong bayan, Malapatan, dyan sa Sarangani ay naapektuhan din ng 7.8 na lindol nung Lunes. Kumusta na ngayon dyan sa inyo?
2: Yes po. Yung out of 7 municipality in Sarangani, dalawa kaming munisipyo ang very affected. Yung municipality of Blan and Malapatan, which is magkatabi lang kami. No?
0: Opo.
2: So ngayon dito sa Malapatan, bago lang bumalik yung kuryente natin last night. And andyan, naka-recover kami konti ng mga signals, internet. So, pero ang problema kasi ngayon natin dito is of course yung tubig, no? Mm-hmm. Tubig at saka of course pagkain. So, dandahan. Then may mga tao pa tayo sa evacuation. May mga as of ngayong oras, may 10 na tayo na patay. Mm-hmm. And meron tayo doon sa mga hospitals pa. And may tao pa tayo sa evacuation. May mga ongoing pa yung mga validation natin. Then may 2 tayong missing na ongoing pa ginahanapan ng mga rescuer na ma-retrieve yung ano nila. Kasi doon sa malayong bundok ng isa sa mga barangay natin dito sa Malapatan.
0: Opo, Mayor Dumos ay kayo po ngayon, ay Sumbo, Mayor Sumbo, kayo po ay ngayon napapakinggan dito sa national broadcast, dito sa Radyo Pilipinas. May mga dumating na po bang tulong mula sa government agencies? Sa susunod na oras ay inaantabayanan nga po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang siya mismo ay makipag-usap sa katulad ninyo mga official diyan at magkaroon o magsagawa ng ocular inspection ngayong araw.
2: So far sa ngayon, ang sinisiguro namin yung mga nasa evacuation center namin.
0: Mm-hmm.
2: So yun ang nag-start nung Lunes, nung afternoon, so tuloy-tuloy yung papakain natin morning at tanggali at sanggahapon.
0: Okay.
2: Now, yung mga ayuda, wala pa tayong totally na-distribute because yun nga, ongoing pa yung profiling namin, yung mga names sa mga barangay officials natin, mga barangay volunteers natin. So possible mag-start na kami mamaya or bukas to distribute sa initial na mga ayuda na galing muna sa munisipyo at sa barangay. So yung national agency natin, siguro makabukas o sunod na araw, papasok na si DSWD.
0: Oo. Nabanggit nyo, magkatabi lang kayo, di ba, para sa kapakinabangan ng mga taga-subaybay natin, magkatabi lang kayo ng Glan na lugar, ano, ng bayan ng Glan. Paanong
2: yes,
0: mobility o yung ano transportation ngayon o kaya yung mga kababayan nyo, saan ngayon nakadadaan kung sila ay pupunta ng General Santos City o Sarangani mismo, ng poblasyon na, sa provincial capital ng Sarangani?
2: Okay, ang nangyari sa atin, yung Malapatan kasi is tayo ang unang taon na madaanan kung halimbawa galing ka ng Jensan.
0: Opo.
2: So, ang medyo affected din talaga yung municipality of Glan because isa sa mga bridge natin dito sa Malapatan, yung National Highway, nasira. So, pina-overtime natin yung mga engineers sa support ng governor natin. Then kagabi yung DPWH, so kaninang umaga temporarily madaanan na yung bridge namin dito sa Malapatan, sa barangay sa Pumasla, para makapasok or makalapas na ang mga galing ng Glan na 3 araw na na-stranded mga pasyente doon. May mga marami yan. Naubusan na sila ng tubig, wala nang halos makainan, wala nang mabili, then wala na silang mga krudo or gasolina, no? So ngayon, nadaanan na din, nag-abanti na naman yung mga heavy equipment ngayon para doon sa isang barangay ng Glan. It's very affected din. Sira talaga yung mga daan. So hopefully, na matapos ngayong araw, before maghapon, sana madaanan na siya.
0: Mayor Sumbo, diyan yung daan na, of course, from Glan, ay dire-diretso ng patungo hanggang doon sa bayan ng Maitom. Tama ba ako, Mayor?
2: Hindi po. Yung Glan kasi, yun ang boundary ng Sarangani.
0: Alright.
2: Doon sa Occidental. So, okay. Yung first na munisipyo na doon sa boundary ng Occidental, yung Jose Abachantos, yung sa kabila naman yung island ng Municipality of Sarangani, which is yun ang Balot Island. Under ng Occidental Region 11. Mm-hmm. So kung yung dalawang munisipyo na yan na sakop ng dalawang Davao Occidental, dito sila dadaan sa Glan and Malapatan din Jensan.
0: Opo.
2: Oh, so yung roads natin, yung bridge natin nito, very important ito kasi hindi lang Municipality of Glan ang naka-benefit nito but the other municipality from the other region, which
0: Yung Davao.
2: Municipality of Bohosia, Bajantos, and Municipality of Balot Island, Sarangani.
0: Nako po, ay mabuti naman po at nakaantabay at meron na sabi nyo paunti-unti ng napapadaanan na ninyo dyan sa inyo, from your part, no? From inyong bayan dyan sa Malapatan.
2: Opo.
0: Okay, nagdeklara na po kayo ng state of calamity?
2: Yes po, nung during after ng lindol,
0: opo.
2: Yung 7.8. So, yung afternoon na yan, nagkaroon ng...
0: Immediately, ano? Guard, Mayor. Mayor Sumbo. Dali lang po. Naputol yung kanyang line sa aming ginagamit dyan. Ay, nako. Alam po ninyo, very challenging. Hanggang ngayon, ay hindi, unti-unti pa na binabalik yung mga the telcos, yung kanilang yung connectivity, lalong-lalong yung paggamit ng mga data at saka siyempre yung telecoms na yan dyan sa area. Opo, ang nababanggit nga ni Mayor Sumbo Jr. na aking nakakausap ka ilang segundo pa lamang ang nakararaan ay nakapag-declare na sila ng state of calamity sa kanyang bayan yan sa Matalamba at yan ay noong hapon pa noong June 8. Alright, hindi na natin makontak ba? Sige, kaya pa ba? Mga kababayan, at ang sinasabing niya ay nakapagbigay na sila ng kaunting mga tulong. Ang challenge ngayon, hello, Mayor Zumbo, you still there? Nandyan po kayo? Mayor?
2: Oh, yes po, ayan, andito okay. Po, andito pa. Po. Hindi pa talaga stable yung signal natin.
0: Okay, dito. Okay lang, nakabalik na po kayo. Ulitin nyo nga, nakapag-declare na kayo ng state of calamity. Pero kanina, sinasabi nyo sa akin, ang problema nyo yung mapagkukunan ng tubig. Saan ba nanggagaling ang tubig ninyo, the Mayor Sumbo? Mayor?
2: Yes po, ma'am. Yes po.
0: Sige po, go ahead.
2: Yes, isa sa mga problema natin yung ano, yung mga tindahan, no? So,
0: oo. Alright, tindahan, hirap at saka hirap din sabi nyo ang tubig na papagkukunan. Go ahead, Mayor Sumbo. Alright, sige, hirap talaga. Anyway, nakuha ko na yung ano niya, mga sinabi niya. Thank you, pasalamatan mo na at palagay ko yung... talagang hindi rin mapakali din si Mayor June Sumbo Jr. Full name niya ay okay na ulit? Alright, sige. Try natin ulit last time. Mayor Sumbo, balik po sa inyo. Ano yung sinasabi
2: yes,
0: ng problema? Go
2: yes,
0: ahead.
2: Yes, sir. Yun nga, sabi ko, hindi masyadong kami maka-access sa Jensen ngayon kasi marami pang tindahan ang nag-close pa.
0: Opo.
2: So, pero... medyo magandang balita kasi ngayong araw nag-open na yung mga tindahan ng Jensen kasi sila Opo. Talaga yung isa sa mga maraming affected na mga establishment and makabili na kami ng supply ng tubig, pagbigas, mga canned goods at saka yung especially yung gasolina at saka krudo kasi ito talaga yung unang naubos dito sa amin, no? Lalo na yung sa kabilang munisipyo ng municipality of Gran. So sana sir, anyway, anong kami sa ngayon medyo kunting nakaginahawa kami kasi nga sabi ko na open na yung mga tindahan mamaya papunta na doon yung mga tao namin, yung mga logistic namin para para makakuha na tayo ng mga pagkain, makasupply na tayo sa mga
0: Mayor, yung sinasabi niyo, Mayor Sumbo, yung sinasabi niyo kanina na problema niya sa tubig, paano niya na-resolve ngayon? Saan ba kumukuha ng tubig ang bayan ng Malapatan?
2: Sir, ganito ang nangyari, no? Kasi nasira yung mga linya namin sa tubig dahil sa malakas na lindol din yung mga biyak-biyak ng lupa.
0: Opo.
2: So napuputol yung mga host namin. So pero kaya nga sa nung Tuesday ng gabi umaga inumpisahan ng mga engineers natin gapangin yung mga tubo.
0: Anong source ba ng tubig ninyo, Mayor Sumbo?
2: Ano po sir?
0: Ano ang source?
2: So, yung source ng tubig namin.
0: Para sa spring o kaya deep well po ba na ang pinagkukunan ng tubig dyan sa Malapatan, sa lugar? Kasi sabi na putol-putol yung mga host na ginagamit nila. Oo. Sige, sige. Nawawala talaga ang signal. Pero pag nakakonect na, maganda naman na napapakinggan using yung kanyang mobile phone. Oh. Yan si Mayor Sumbo Jr. ang aking kinakausap. Siya po ang mayor ng Malapatan, bayan ng Malapatan, Sarangani Province. Okay, at least meron na tayong nakuha. Pag panalangin po rin natin sila na sana ay... sabi nga niya, nakaginhawa na rin ng konti magmula nung Lunes. Ngayon pa ay pangatlong araw pa lamang. Pero nagsabi na siya na nakahinga na ng konti sapagkat may mga dumating ng mga suporta at yung kanilang naging problema tungkol sa yung pong gasolina o kaya petroleum products na pangtulong sa generators na ginagamit nila. At yung pong kahit na, at saka yung tubig, yun na yun ang pinag-uusapan na lang namin kanina. But it seems mukhang hindi niya nabanggit na yun ang kanilang talaga major problem. Ano? Very challenging lang dahil naputol. At sinasabi niya, kung hindi ako nagkakamali, sa binabanggit niya kanina ay nag-effort na ang mga tauhan niya na ikabit o magsagawa ng additional connection doon sa tubo mula sa pinagkukunalan na ng source ng tubig dyan sa bayan ng Malapatan sa Sarangani Province. 6:40 na ang oras. Dagdagan natin ng iba pang mga balita sa ilang saglit. Opo, shoutout muna. Roger, go! Habang na nanonood, nakikinig, sila po ay, well, nagsasabing ang sinasabi na ay sana nga hindi na dumami ang mga casualties. So, may mga iba pang effort na ginagawa na, habang sinasabay ang assessment ng mga LGUs at ang mga tauhan ng Disaster Risk Reduction Office dyan po sa bawat bayan, lalo na sa lalawigan ng Sarangani at of course, ang General Santos City. Kanina, kausap po lang mga kababayan si Governor Ray Tamayo Jr. ng bayan o nalalawigan ng South Cotabato. Po ay magbabalik, huwag ko kayong maglilipat ng channel, promise. Ikaw muna, Tata Rolly, batang-bata, bumatayo.
3: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino struggles through history ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
3: Radyo Publiko, serbisyo.
13: Radyo Publiko, serbisyo.
0: Alas Diyos, 44, mga kabayan. Uy, advance happy birthday, Mr. Sammy Tan. Of course, ang aming kasama si Uncle Sam na taga Zamboanga, taga Basilan. At of course, binabati natin si Dr. Philip Tan and Dr. Imelda Tan. Uy, Dr. Dan. Uy, ha? Magandang umaga. Dr. Danny Cordero, good morning. Siyempre, si Dr. Heki Lumibao. Ganda umaga po. Mga kasamahan ko dyan sa ML Medical Mission. Alas 10:44 ng oras. Samantala, makinig nga tayo ng report mula sa Radyo Pilipinas Davao. At dahil ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pangungunahan nga ang gagawing ceremonial distribution noong IX sa Oval Plaza ng General Santos City. Habang siya ay taga Radyo Pilipinas Davao, sumusuporta na po itong si Marcel Dasalia sa special coverage naming ito. Pakinggan natin ang report na yan ni Marcel.
8: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Mayong buntag, Marcel Dasalia. Good morning, Marcel.
14: Yes, ma. Mayong buntag. Mayong buntag. Andito tayo ngayon sa May Oval Plaza ng General Santos City, kung saan sinasagawa ang distribution ng AX sa mga benepisyaryo. So habang inihintay natin yung data galing sa DSWD para malaman natin kung gaano karami ang mga benepisyaryong tatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan. At habang naghihintay nga dito yung mga benepisyaryo ay naramdaman natin ang isang malakas na aftershock. Kung naaayon sa PBOX, nasa magnitude 5.2 ang nasabing aftershock. So, batay naman sa record na naitala, nasa 2,000 plus. If I'm not mistaken, nasa 2,023 aftershocks na ang nangyari matapos ang naganap na 7.8 magnitude na lindol noong Lunes. So, maya-mayang konti, bibisita dito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para pangunahan ang gagawing ceremonial distribution ng mga benepisyaryo ng AX dito sa Oval Plaza ng General Santos City.
0: Sel.
14: Alright.
0: Kumusta ngayon? Kumusta ngayon ang papanahon bago habang nagkakaroon ng distribution ng assistance to individuals in crisis situation? Kumusta kayo na nandyan ngayon, Marcel? Go ahead.
14: Yung iba, naghahanap sila ng isang... Yes. Sorry, medyo mahina ang signal dito. Yung iba, naghahanap ng lugar kung saan feeling nila safe sila. Kung nasanay yung tao, na pag may shaking, yun, aftershock na. So, para hindi na ganun ka-shock silang lahat once mapipelt yung pagyanig.
0: Marcel, nakaramdam na ng aftershock kanina habang kausap ko si Governor Ray Tamayo Jr. At alam ko naghahanda sila diyan ngayon sa pagdating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pang ilang aftershock na ang naramdaman mo nung magmula nung ikaw ay madestino mo na diyan pansamantala, Marcel? Go ahead.
14: Nako, hindi ko na mabilang.
0: Nako.
14: Oo, pero yung mga may kalakasan, marami-rami na rin, pero medyo nasanay na rin tayo kasi sa Davao noon, ganun din ang nangyari. So, ganun, hindi na masyadong shock. Unlike nung Lunes na napakalakas talaga, kaya medyo cool na ang pakiramdam. Kaya lang, kung nasa loob siguro ng building, yun ang mahirap kasi hindi natin alam baka bibigay yung building dahil sa alog-alog from time to time dahil nga sa aftershocks na nangyayari.
0: Marcel, magmula na ikaw ma-desino nga temporarily dyan to support ng news team para dyan sa General Santos City. Kumusta yung ngayon ay yung kuryente, tubig, at saka yung transportation? I understand that very challenging, maliban din sa ginagamit natin ngayon na ginagamit mong communication sa pagre-report.
14: Okay. Ang kuryente, may mga ilang lugar. So far kahapon nung sa monitoring ko kahapon kasi nag-iikot kami dito sa city, may mga ibang mga barangay na wala pang ilaw.
0: Go. Go ahead, Marcel.
14: Ang Socoteco, yung South Cotabato Electric Cooperative, ang ibang
0: yes,
14: ang ibang mga linya, pero meron naman na bumalik na. Yung problema lang yung mga malls, mga tindahan dito tulad ng mga fast food chain, talagang sarado pa sila. Hindi pa ganoon operational dahil nga may mga repair, may mga paglilinis pa silang ginagawa kasi may mga basag na mga paninda yung iba katulad ng yung mga 7-Eleven. Oo, at saka yun lang sana dapat ang pwede naming gawing may charging station. So nahirapan kami paano mag-charge at saka maghanap ng kainan, no, ng mga fast food chain dahil close pa rin sila. But for now, may mga iba na nag-open na ng kanilang establishmento. Pero hindi pa rin ganon kadami. Tulad ng mga malls na nanatili pa rin close dahil nga sa damage din, no? Malaking damage na kanilang na tamo, no? Ng mga building nila.
0: Right, Marcel, kahit na putol-putol lang inyong information, ang signal mo, naintindihan ko. Kwento mo nga, mayroong report ako naririnig na ang mga ibang kababayan natin, lalong dyan sa General Santos City, may natutulog na sa kalsada. Totoo ba yun?
14: Wala ho akong nakita so far, mm-hmm. no? Kasi paggabi, hindi kami nag-iikot dito. Ang napuntahan ko lang kagabi, isang barangay, kung saan ginanap ang distribution ng assistance, no, galing sa PCSO. May mga ilang pamilya doon, I think 10 families na naka-tent lang sila kasi nga totally damaged yung kanilang mga bahay. So nasa labas sila, nasa ano tawag nito, sa harap ng kanilang bahay, naka-tent sila, temporaryong doon namamasilong dahil nga hindi na pwedeng tulugan.
0: Okay, hindi na pwedeng tulugan.
14: No? Hindi na sila pwedeng matutulog doon sa kanilang bahay na silang sira.
0: Oo. Ibig sabihin, yung report na nasasabing ganyan ay sa harap na ng bahay nila dahil nakatent sila at hindi muna pumapasok sa kanilang bahay at yun nga, nangangamba sa mga aftershocks dyan sa General Santos City. Tama, Marcel?
14: Yes, definitely, yes.
0: Right. Okay. Maraming salamat. Ang tabiyanan namin ng iba pa mga karagdagang reports mo, ha?
14: Yes.
0: Go ahead.
14: Hello?
0: Go ahead, Ma'am Marcel.
14: I-share ko lang. I-share ko lang din ang experience namin nung pumunta kami sa isang bayan sa Malapatan, mm-hmm. sa Sarangani Province kahapon.
0: Oh, yung kausap namin kanina, yung mayor.
14: May portion na bumagsak kung saan hindi ho makakatuloy yung mga sasakyan papuntang Glan, which is Glan ang the hardest hit, no, na lugar sa nasabing lindol. So, pahirapan talaga ang mga tao sasakay ng bangka at tatawid doon sa ilog. Yun ang sitwasyon doon nung napuntahan namin kahapon sa may Malapatan, Sarangani Province.
0: Alright. Ingat kayo din sa pag-cover, Marcel. Maraming salamat. Dagang salamat sa report na ito.
14: Thank you.
0: Okay.
14: Okay.
0: Dagang salamat.
14: Mula rito sa General Santos City, Marcel Mamandasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Inapakinggan ng report ng Radyo Pilipinas Davao na pansamantalang naroon po sa General Santos City upang magbigay ng mga karagdagang reports. Nababanggit nga niya yung kaninang aking panayam din kay Mayor Sumbo Jr. ng Malapatan, bayan ng Malapatan, Sarangani. At challenging nga, una yung pagpunta sa General Santos at saka yung paglabas at saka yung pagpunta pa sa ibang karatig bayan, lalo yung Glan dahil naputol nga, naapektuhan, bumagsak yung datulay. Pero ginawan ho nila ng pang-detour, no? Ibig sabihin, yung bayan ng Malapatan gumawa na ng paraan upang makadaan temporarily mga kababayan nila, lalong-lalo na yung mga pupunta ng Glan at yung mga galing sa Glan papuntang Malapatan, bayan ng Malapatan sa Sarangani. Alas 10:53 na ang oras, mga kabayan, at narito naman na report naman sa Northern Mindanao. Ano nangyari sa Northern Mindanao? Dahil merong outreach activity. Oo, yung mga bulubunduking, mga ibig sabihin mga mabundok na barangay Rugunggun. Yan, tama ba pagkakapronounce ko? Rugunggun. dyan sa lungsod ng Iligan. Mula kay Dandy Macarambon. Yan ang report ni Dandy Macarambon na ang tabayanan natin. Mula sa Radyo Pilipinas, Iligan.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Andy.
16: Patunay na tapat ang Philippine Statistics Authority o PSA Region 10 sa hangaring mailapit ang mga serbisyo ng gobyerno sa publiko. Nagtungo ang ahensya sa isa sa pinakaliblib at bulubunduking barangay ng lungsod Iligan, ang Barangay Rugungon, para makapaghatid ng Civil Registry System o CRS mobile outlet at National ID Services sa pakikipag-ugnayan sa Civil Registrar's Office LGU Iligan City. Bukod sa National ID Registration ay ang mga hiling para magkakuha ng birth, marriage at death certificates, pati Certificate of No Marriage o Senomar at iba pang serbisyo ng PSA. Layo ng outreach activity ng PSA ay para makapaghatid ng mga serbisyo sa mga upland community o pinakaliblib na komunidad para maging accessible abot kamay ang mga serbisyo ng ahensya, lalo na sa rehistrasyong sibil at pagkakakilanlan. Tinitiyak na bawat Pilipino ay dokumentado at nakikinabang sa mga panggobyerno o pampubliko at pribadong serbisyo. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
0: Isunod na natin ang report. Isunod na natin ang report nito ni Melanie Valdos-Reyes ng Filipino-Chinese Business Community. Maglalaan ng pondo para sa mga nasirang paaralan. Nako, magandang balita ito dyan po sa Mindanao dahil sa lindol na naganap na 7.8 noong Lunes. Melanie Valdos-Reyes, detalye please.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Maglalaan ang Filipino-Chinese Business Community ng bahagi ng kanilang 200 million na schoolhouse program para sa konstruksyon at donasyon ng mga silid-aralan sa mga komunidad sa Mindanao na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated Executive Vice President Jeffrey Nang, magdo-donate ang kanilang grupo para sa Mindanao, partikular sa General Santos City. Sinabi ni Nang na nakalaan na ang higit 200 million pesos ng organisasyon para sa pambansang konstruksyon ng mga school buildings sa kasalukuyang termino, at maglulunsad din sila ng fundraising campaign sa loob ng Filipino-Chinese community upang makalikom ng karagdagang tulong para sa mga pamilyang nawala ng tahanan dahil sa sakuna. Dagdag pa niya, pinag-iisipan din ng grupo na magbigay ng emergency assistance kabilang ang pagkain at damit sa mga naapektuhang komunidad. Inaantabayan na lamang nila anya ang ulat ng DepEd kung ilan ang paaralan o silid-aralan ng kailangan na itayo. Base sa datos, pinakamalaking bilang ng apektadong paaralan ang naitala sa Sultan Kudarat at South Cotabato. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Thank you, Melanie Valdos-Reyes. Yan po panawagan, hindi lang mga nangunguna, mga kaibigan natin sa Chinese community, pero lahat ng mga kababayan natin, kung nakikinig po kayo, mag-isip po tayo, mag-plano po tayong tulungan ng ating mga kababayan dyan sa Mindanao, lalong-lalo na sa Sarangani at lugar na mayroong kahit hanggang doon sa Sultan Kudarat. Opo, ang Kalamansig, I understand, sa report na naunang natatanggap ko, naapektuhan din noong nagkaroon ng tsunami alert. Oho, may mga coastal barangays diyan sa Kalamansig, diyan sa south, diyan po sa Kalamansig Sultan Kudarat na naapektuhan. Oh, palagay ko magkakaroon ako ng follow up diyan. Maraming salamat sa akin kanina, nakapanayam na si Governor Ray Tamayo Jr. ng South Cotabato, siya rin ang National President ng League of Provinces of the Philippines, at kaninang sinundan niya ng ating pakipanayam kay Mayor Salwai June Sumbo Jr. ng Municipality of Malapatan, Sarangani Province. Maraming salamat, Glory Fe Bagon, Tess Ramirez, Engineer Roban Malilin, of course, Tata Rolly, Engineer Rolly Batampata Bumatayo, and Engineer Jo Marie Raferiel. Ito po ang inyong lingkod, Akiko Flores, ang nagsasabing, God is good, God is great all the time.
15: We know you're all
18: always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
21: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
20: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
22: Kasama po namin si Secretary Henry po.
23: Si Sec. Asan na si Emis mo yata ang nakakabit?
24: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
20: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
25: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Mga lugar na napinsala ng lindol sa Mindanao bibisitahin ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Kapakanan ng mga pasyente sa mga apektadong ospital, nais iprioridad ng Pangulo.
4: Headlines.
5: Kabuang bilang ng mga nasawi sa lindol sa Mindanao sumampana sa 45 ayon sa Office of Civil Defense.
4: Headlines.
3: Mga bayan ng Alabel at Glan sa Sarangani isinailalim na rin sa State of Calamity. Pagpapatupad ng price freeze sa General Santos City, mahigpit na binabantayan ng Department of Trade and Industry.
4: Headlines.
5: Supply na langis sa Southern Mindanao matatag pa rin sa kabila ng pinsala ng lindol.
4: Headlines.
3: World Health Organization, Pag-ibig Fund at iba pang ahensya ng pamahalaan handang tumulong sa mga apektado ng lindol. Bureau of Internal Revenue pinalawig naman ang tax deadline sa mga apektadong lugar.
4: Headlines.
5: Pangulong Bongbong Marcos, ikinasiya ang pagkakatayo ng bagong Dow Building ng San Francisco National High School sa Quezon City na anya'y produkto ng tamang paggugol sa pondo ng gobyerno.
4: Headlines.
3: Pagbabantay sa Baho de Masinloc, dapat paigtingin ng Pilipinas kasunod ng floating structure ng China na namataan sa lugar.
4: Headlines.
5: State of the Nation na address ng Pangulong Marcos Jr. sa Hulyo 27, gagawing simple lang ayon sa House Secretary General.
4: Headlines.
3: At pre-trial conference sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte isasagawa sa Hunyo at 18.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas
7: News Nationwide.
3: 7 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw po ng Miyerkules. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 AM. Ganoon din sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, bibisitahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Hindi naman nagbigay ng iba pang detalye si Palace Press Officer Attorney Claire Castro ukol dito. Samantala, ipinagutos ng Pangulo sa mga government official na iprioridad ang kapakanan ng mga pasyente sa mga naapektuhang ospital. Pinuri din ng Pangulo ang mabilis na aksyon ng mga ahensya kasabay ng paghikayat na patuloy na tumulong sa mga biktima ng sakuna.
8: Pinuri ng Pangulo ang lahat ng ahensya sa mabilis na aksyon para sa taong bayan. Pero paalala ng Pangulo, kailangang ipagpatuloy ang paghahanda ng pamahalaan. Laging isipin ang mga biktima ng mga sakuna at gawing motivation sa kanilang pagsisilbi sa bayan ang mga taong walang matulugan at walang makain sa mga oras ng sakuna.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
5: Senado, hihintayin ang assessment ng executive branch kung kailangan pang magpasa ng supplemental fund para sa Mindanao Rehabilitation. Acting Senate President Sherwin Gatchalian at iba pang senador pupunta sa Mindanao bukas. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: Report.
9: Hihintayin pa nga ng Senado ang magiging assessment ng executive branch ng sitwasyon sa Mindanao para matukoy kung kailanganin pa bang manghingi ng special session para makapagpasa ng supplemental budget. Ayon kay Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian, sa ngayon ay mayroon pang 180 billion pesos na available funds na maaaring gamitin para sa reconstruction at direct assistance sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao nitong Lunes. Kabilang na anya sa numerong ito ang 17 billion pesos na NDR RRM Fund at ang 32 billion pesos na LGSF o yung Local Government Support Fund. Sinabi ni Gatchalian na hihintayin pa nila ang assessment ng Office of Civil Defense o OCD kung magkano pa ang kailangan para matulungan ang mga biktima ng malakas na lindol at ang rehabilitasyon ng mga nasirang istruktura sa Mindanao. Samantala, plano rin ni Gatchalian na magtungo sa Mindanao bukas para ipaabot ang tulong sa mga apektado ng lindol. Ayon kay Acting Senate President, kasama niya pupunta sa mga apektadong lugar sina Majority Leader Juan Miguel Zubiri, Senador Zubi Ejercito at Senador Irwin Tulfo. Matatanda ang inunsyo ng 12 senador mula sa new Senate Majority Block na idodonate nila ang isang buwang sweldo nila para makatulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol. Bukod dito, mamimigay rin anya sila ng mga bigas at food packs. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Impatensyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa magnitude 7.8 na lindol, pumalo na sa 45 ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ang detalye sa ulat ni Diane Lear.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Umabot na sa 45 ang bilang ng mga napaulat na nasawi matapos ang nangyaring magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Batay sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 33 sa mga napaulat na nasawi ay mula sa Region 12 o Soccsargen, habang ang 12 naman ay galing sa Region 11 o Davao Region. Bukod dito, nasa 486 ang naitalang mga nasugatan, habang 17 naman ang nawawala na karamihan ay mula sa Region 11. Samantala, mahigit 6,000 pamilya o mahigit 24,000 na individual naman ang kasalukuyang tumutuloy sa mga evacuation center sa Region 9, Region 11 at Region 12. Nasa 238 naman ang mga infrastruktura ang napinsala ng lindol na nagkakahalaga ng 15 million pesos. Halos 3,000 mga bahay din ang nasira, kung saan 2,499 sa mga ito ay partially damaged at 495 ang totally damaged. Sa ngayon, nagpapatuloy ang search, rescue at retrieval operations at pagpapaabot ng tulong ng pamahalaan sa mga apektado ng lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Napuntahan na ng government responders ang ilang lugar na naging isolated matapos ang malakas na lindol sa Mindanao. Ayon kay OCD spokesperson Junie Castillo, nakarating na ang mga responder sa mga lugar kung saan nasira ang mga kalsada at tulay. Gayunman, malaking hamon pa rin anya ang ilang lugar dahil napinsala ang infrastruktura, partikular sa bahagi ng Soccsargen. Hindi rin madaanan ang ilang tulay at kalsada, dahilan kaya gumamit ng alternatibong ruta at sea transport ang mga otoridad para ihatid ang relief supplies at maabot ang mga apektadong pamilya. Nagpapatuloy pa rin ang assessment sa mga napinsalang infrastruktura.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Isinailalim na sa state of calamity ang Alabel, Sarangani matapos ang mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol. Kabilang sa napinsala ng lindol ang mga barangay Pag-asa, New Canaan, Bagakay at Paraiso. Tiniyak naman ng Town Council ang patuloy na relief at recovery effort sa lugar. Samantala, nasa state of calamity na rin ang Glan, Sarangani na halos naging isolated dahil sa epekto ng

0: Report. Nag-deploy na din ang Department of Information and Communications Technology o DICT ng mga Starlink kit, charging stations at libreng internet services sa mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Ito ay sa pamamagitan ng Government Emergency Communication System at ng Free Public Internet Access Program na layong suportahan ang mga emergency response operations sa mga apektadong komunidad. Kabilang sa mga lugar na kinabitan ng libreng internet, ang Glan Municipal Plaza sa Glan Sarangani, ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Alabel, Evacuation Center sa Maasim, Incident Management Team ng General Santos City at Coronadal, Office of Civil Defense sa Region 12, at sa Balut Island sa Sarangani. Inaasahang makatutulong ang libreng internet service para mapadali ang pagkuha ng impormasyon at koordinasyon ng mga responders sa mga lugar na naapektuhan ng lindol, pati na rin ang pagkipag-ugnayan ng mga residente sa kanilang mga pamilya. Patuloy naman ang DICT sa pagpapatupad ng mga programang magpapalakas sa disaster response at digital connectivity sa panahon ng sakuna. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Posibleng tumagal pa ng ilang buwan ang nararanasang aftershocks bunsod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa programang Boses, sinabi ni FEVOLC Science and Research Analyst Paulo Sawi na kaninang alas 7 ng umaga ay nakapagtala na sila ng mahigit 2,000 aftershocks at posible pa umano itong madagdagan. Ganito rin aniya ang sitwasyon sa Bogos City sa Cebu, naninig noon ng magnitude 6.8 na lindol at hanggang ngayon ay nakakapagtala pa rin ng aftershocks.
3: Nangyari po nung September pa, si September 31 yung Bogo earthquake. Hanggang ngayon po, nakaka-record pa rin po kami ng aftershock po nun. 6.8 pa lang po yung, what if eto pa po, 7.8. So, in-expect po namin na medyo mas matagal po talaga siya yung mga aftershock na mararamdaman po.
2: Ang tinig ni FEVOLC Science and Research Analyst Paulo Sawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Nagpaalala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FEVOLCS hinggil sa panganib na dala ng soil liquefaction o ang paglambot ng lupa matapos ang lindol. Sa panayam na mark in mark out kay FEVOLC Senior Science Research Specialist Maria Isabel Abigaña, karaniwan itong nangyayari sa mga lugar malapit sa tabing dagat o kahit na anong uri ng katubigan kung saan ang lupa ay nasa ibabaw ng water table sa napansamantalang nawawala ng tibay matapos ang malakas na lindol. Lubang nga delikado ito dahil nagmimistulang kumunoy ang lupa na posibleng maging mapanganib sa mga residente at sa mga istruktura na posibleng gumuho o basa na lang lumubog. Binibigyan na rin ang access ng FEVOLC sa impormasyon hinggil sa liquefaction ng mga disaster risk reduction and management offices upang agad na matukoy ang mga lugar na prone sa soil liquefaction.
5: Ang FEVOLC pa nag-issue kami, hazard assessment report, kung saan po nakalagay doon kung yung lugar o yung lote ay ano yung mga peligro na meron siya. For example, gano'ng kalayo sa isang active fault, kung safe ba siya o prone siya sa liquefaction, sa landslide, sa tsunami, yung mga earthquake hazards po, pati volcanic hazards. So, nagpa-provide po. So, in that way, kung before you invest, siguro, alamin mo yung hazard sa area mo. And kung sakali mo may hazard na peligro ng liquefaction,
4: si FEVOLC Senior Science Research Specialist Maria Isabel Abigaña.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Tiniyak ng Philippine Navy na nakahanda na para sa deployment sa mga humanitarian mission, partikular sa nangyaring lindol sa Mindanao, ang bagong commissioned na BRP Raha Lacandula. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Martinez, isang modernong offshore vessel ang BRP Raha Lacandula na magiging malaking tulong sa mga isasagawang humanitarian efforts sa Mindanao. Magiging malaking asset din ito ng bansa ayon sa Philippine Navy upang mapalakas pa ang maritime domain awareness at mabantayang mabuti ang mga teritoryong sakop ng Pilipinas.
6: It is highly mission capable and definitely it will be deployed not only in the West Philippine Sea but across the archipelago from north to south, from west to east coast. General Headquarters would now dictate where it will be deployed. It depends on the operational requirements of the different operational areas of our country.
2: Yan ang pahayag ni Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Martinez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Mahigpit ang sinasagawang pagbabantay ng Department of Trade and Industry o DTI sa ipinatutupad na 60-day price freeze sa mga pangunahing bilihin

0: tulad ng pagkain at iba pang kasunod na deklarasyon ng state of calamity sa lungsod. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, inatasan na nila ang regional office ng DTI na tiyakin na hindi gagalaw ang presyo ng mga pangunahing bilihin, lalo na ngayong katatapos lang ng sakuna. Gayon pa ni Roque, otomatiko na ang price freeze kapag may state of calamity dahil kalimitang tumataas ang demand pero hindi dapat tumaas ang presyo.
1: Daily basis, we have naman a regional office there. So again, we've already instructed them to make sure that there's enough food supply and then that prices are stable and don't move. Yeah, naka-price freeze.
2: Nakahanda ring umalalay ang Department of Trade and Industry sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs na apektado ng lindol sa Mindanao. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, handa silang mag-alok ng loan sa mga MSME na nais makabawi sa negosyo matapos ang lindol. Meron ding Enterprise Rehabilitation Financing o ERF program kung saan maaaring makapagbigay ng hanggang 300,000 pesos na loan ng DTI sa mga maliliit na negosyo. Sa ilalim ng rehabilitation fund sa unang taon, walang interes na babayaran ang mga negosyante sa kanilang loan at sa pangalawa at ikatlong taon ay nasa 1% lang ang monthly interest.
1: And the loans, and then we have the enterprise rehabilitation fund which they can loan right away. So we've set aside naman money for that. So wala tayong problema doon.
2: Yan po mga pahayag ni Trade Secretary Cristina Roque.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Handa na ang Pag-ibig Fund na tumulong sa mga miyembro nito na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Pag-ibig Fund Vice President for Public and Member Relations Group, Jack Jacinto Jr., maaaring mag-avail ng housing insurance claim sa mga miyembro na nasiraan ng bahay bunsod ng lindol. Batay sa datos, may 110,000 na Pag-ibig members sa Mindanao ang may housing loans.
4: Kung kayo po ay yung inyong property ay nabili sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan at kayo ay mayroon pa hong binabayaran ang Pag-ibig Housing Loan sa kasulukuyan at na-damage yung inyong property, ay maaari po kayong mag-file nung tinatawag na non-life insurance sa inyong Pag-ibig House na kaakibat ho ng kanilang Pag-ibig Housing Loan para ho yung damages ho ay masagot ho ng kanilang insurance.
0: Si Pag-ibig Fund Vice President for Public and Member Relations Group, Jack Jacinto Jr.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:22 na po ng umaga, magpapatuloy ang ating balitaan makalipas ang ilang paalala.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba nating mga balita, Energy Secretary Sharon Garin muling tiniyak na ginagawa nila ang kanilang makakaya para muling maibalik ang supply ng kuryente sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Magbabalita si AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas. Report.
8: Yes, John, at muling siniguro ni Energy Secretary Sharon Garin na ginagawa na nila ang lahat ng kanilang makakaya para manumbalik ang kabuang supply ng kuryente sa Mindanao. Sa kanyang statement, sinabi nga ni Secretary Garin na pinakikilos na ng kagawaran ng kanilang mga attached agencies kabilang ng National Electrification Administration o NEA at National Grid Corporation of the Philippines kabilang ang mga electric cooperative sa ilalim ng task force kapatid upang magtulong-tulong na maibalik ang supply ng kuryente sa buong Mindanao Peninsula na naapektuhan ng malakas na lindol. Dagdag pa ni Garin na nakikipag-ugnayan rin sila sa mga lokal na pamahalaan upang mas mapabilis at matukoy ang mga energy facilities na naapektuhan ng lindol. Sa uli naman, patuloy pa rin ang sinasagawang assessment ng Energy Department upang malaman na ang kabuang estado ng mga nare-restore ng supply ng kuryente sa buong Mindanao. John, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nananatiling matatag at sapat ang supply ng mga ng langis sa Southern Mindanao sa kabila ng pinsalang dulot ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Department of Energy, Oil Industry Management Bureau o DOE-OIMB Director Rino Abad, karamihan sa mga fuel depot, storage facility at LPG refilling plants sa regions 11 and 12 ay normal na ang operasyon at walang naitalang matinding pinsala. Sa General Santos City, dalawa sa tatlong fuel import terminals ang muling nagpapatakbo ng operasyon habang ang isa ay sumasailalim pa sa pagkukumpuni matapos magtamo ng bahagyang pinsala. Sa kabuuan, 77 lamang na gasolinahan ang pansamantalang hindi operational dahil sa minor structural damage, pagkawala ng kuryente o patuloy na safety inspections matapos ang lindol.
9: Out of the 23 import terminals, isa na lang ho na import terminal ang hindi gumagana, and this is the Sea Oil Import Terminal in Barangay Tambler, General Santos City. But with the conversation kanina, we have a meeting with the oil companies, with our secretary also present and sharing the meeting. Itong Sea Oil has reported a minor damage. They're fixing the electrical lines na medyo sinisiguro lang baka mag-cause ng sunog. Pero ang target nila na resumption ng operation will be Thursday also of this week.
0: Yan ang pahayag ni DOE-OIMB Director Rino Abad.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy naman ang pagbuhos ng mensahe ng pakikiisa at pakikiramay mula sa international community kaugnay pa rin ng mga lakas na lindol na yumanig sa Mindanao. Nagpahayag ng pakikiramay ang embahada ng bansang The Netherlands sa mga naapektuhan ng lindol. Pinuri rin ng embahada ang dedikasyon ng mga otoridad, emergency responders at volunteers na suportahan ang mga naapektuhang komunidad. Nagpaabot din ng pakikiramay ang United Kingdom sa Pilipinas sa pamamagitan ni British Ambassador Sarah Halton. Ayon kay Halton, nakiisa ang United Kingdom sa mga Pilipinong naapektuhan ng malakas na lindol at ipinaabot nito ang kanilang taus-pusong pakikiramay sa mga nawalan ng mahal sa buhay. Kaparehong sentimiento rin ang ipinaabot ng Embahada ng Kingdom of Saudi Arabia sa Pilipinas at hiniling nito ang mabilis na pagbangon ng bansa mula sa sakuna.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak ng World Health Organization o WHO na nakahanda itong tumulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa mensaheng inilabas ni WHO Regional Director for the Western Pacific Region, Dr. Saia Mao Piucala, na ibinahagi ng Department of Health, sinabi nitong naka-standby ang WHO Philippines Country Office na kasalukuyang nakikipag-ugnayan kay Health Secretary Ted Erbosa para sa portahan ng government-led response. Tiniyak pa ng WHO official na nakahanda ring tumulong ang iba pang United Nations partners at civil society organizations. Nagpaabot din ng pakikiramay ang WHO sa gobyerno ng Pilipinas at sa mamamayang Pilipino dahil sa mga nasawi sa trahedya kasunod ng tumataas pang bilang nito.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: House Panel Chair hiniling sa Office of the Ombudsman na i-secure ang mga dokumento ng mga gumuhong gusali sa Mindanao. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
3: Radyo Pilipinas Report.
10: Hiniling ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano sa Office of the Ombudsman na agarang i-secure ang mga dokumento ng mga local government units kaugnay sa mga gumuhong gusali sa Mindanao. Anya, napakaraming gusali ang nasira o bumagsak sa lindol at posibleng may bahid katiwalian mula sa substandards na materyales hanggang sa hindi wastong konstruksyon. Dahil dito nanawagan si Valeriano kay Ombudsman Boying Rimulya na agad utusan ang pagkuha at pag-secure ng dokumento mula sa engineers, building officials at lokal na tanggapan ng BFP ng mga LGUs. Hinigayat din niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-certify bilang urgent ang amendments ng National Building Code at ang Panukalang Disaster and Emergencies Management Act. Ayon kay Valeriano, ang House Bill No. 6615 o New Philippine Building Act ay naipasa na sa Senado noong Disyembre at pwede nang isama sa agenda ng special session kung isi-certify bilang urgent. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ikinasiya ang resulta ng pagkakatayo ng bagong Dao Building ng San Francisco National High School sa Bago Bantay, Quezon City na anya'y produkto ng tamang paggugol sa pondo ng gobyerno. Sa report mula kay Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
11: Masaya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kinalabasan ng bagong tayong Dao Building ng San Francisco National High School sa Bago Bantay, Quezon City na nasunog noong Hunyo 15 noong isang taon. Sa ginawang inspeksyon ng Pangulo ay nilibot nito ang pasilidad ng paaralan na dito ay napansin ang mga sprinklers na ikinabit sa kisame ng bawat palapag. Ayon sa Pangulo, isang patunay ang bagong tayong istruktura na kapag ginamit sa tama ang pondo ng pamahalaan ay ganito ang kanyang magagawa o kayang magawa. Masaya siya, sabi ng Pangulo, na nagagamit na ang Dao Building ng mga mag-aaral na ngayon ay may kabuuan ng 36 na mga silid-aralan kaya't wala na anong double shifting. Ikinatuwa din ng Pangulo ang mabilis na konstruksyon ng nasunog na gusali na sa original na 12 months target completion date ay natapos sa loob ng 8 buwan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
12: At malaking bagay ito dahil nais kong ipakita kapag ang pera ng gobyerno ay ginagamit sa tama, ito yung kaya nating gawin. Kaya natin magtayo ng 4-story, 60 classrooms ng 8 months time.
11: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mabilis at matibay na naipatayo ang nasunog na Dao Building ng San Francisco National High School na ngayon ay nagagamit na ng mga estudyante kasabay ng pagbubukas ng klase. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, 8 buwan lang natapos ang nasabing kusali na target sanang matapos sa loob ng isang taon. Ayon kay Dizon, indikasyon ito ng mabilis ang aksyon ng pamahalaan alinsunod na rin sa naging kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Sabi ni Pangulo sa atin, talagang kailangan bilisan at ang naging challenge niya, next school year kailangan nakatayo na tayo at hindi lang 2-story kundi dodoblehin natin. At talagang napakaayos ng paggagawa. 24/7 yung construction, 8 months to nagawa, no? Dapat to 12 months. Pero natapos 4 months ahead. 8 months nagawa na to.
2: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mangangailangan ng 51.69 million pesos para sa paglilinis at pag-asaayos sa mga nasirang eskwelahan, dulot ng magnitude na 7.8 na lindol. Ayon sa DepEd, mahigit 7 million pesos ang kailangan para sa cleanup at clearing operations ng 267 na apektadong eskwelahan, habang mahigit 43 million pesos sa pag-asaayos ng mga silid-aralan. Naitala ang mga nasirang silid-aralan mula sa Regions 9, 10, 11, 12 at 13. Bukod dito, nasira rin ang ilang water, sanitation and hygiene o wash facilities. Samantala, nasimulan ng ibaba ng DepEd ang pondo para sa mga apektadong eskwelahan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pinalawig ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa June 30 ang tax deadline sa mga lugar na tinamaan ng malakas na lindol. Sangayon sa Revenue Memorandum Circular Number 62-2026 mula sa June 8 hanggang June 29, inilipat na sa June 30 ang deadline para sa tax filing, payment at document submission sa General Santos City, Sarangani at South Cotabato. Alinsunod dito sa iniutos na whole of government response ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga naapektuhan ng lindol. Samantala, inatasan ang mga kaukulang revenue region at revenue district offices na inspeksyonin ang kanilang pasilidad at tiyaking ligtas at gumagana bago magbalik operasyon.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Hindi pa rin inaalis ng FEVOX ang posibilidad na ang pagtama ng The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila. Sa panahim ng Radyo Pilipinas kay FEVOX Senior Science Research Specialist Maria Isabel Abigaña, sinabi nitong nasa 7.2 hanggang 8.3 magnitude na lindol ang maikukonsiderang malakas na lindol kung pag-uusapan ng Metro Manila. Dagdag pa ni Abigaña na ang mga usaping ito ay hindi dapat ipagwalang bahala dahil dapat ito ay hinaharap at pinaghahandaan ng hindi lang ng pamahalaan kundi ng bawat pamilya pamilya at komunidad.
14: Meron po tayong Dabigo naman po na manggagaling sa dagat. Ito po yung manggagaling sa Manila Trench. Mm-hmm. So 8.3 ang tinitingnan natin.
15: Ngayon po.
14: So kung iisipin natin, sabi niya hindi nyo na-imagine, pero alam niyo po, kailangan nating imagine talaga kung ano ang posibleng nangyari sa Metro Manila kapag kumama ang 7.2 na nalindon. So worst case, so pinaghahandaan po yan ng gobyerno. Dapat pinaghahandaan din po ng mga individual na mamamayan at ng mga siyempre communities at pamilya.
0: Si FIVOC Senior Science Research Specialist Maria Isabel Abigaña.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Handa ang contingency plan ng Department of Energy sa energy sector sakaling mangyari ang the big one sa Luzon ng Petro Manila. Ayon kay Energy Undersecretary Felix William Fuentebella, nagsagawa sila ng dalawang tabletop exercises o simulations bilang paghahanda sa magnitude 7 o malakas o mas malakas na lindol. May gampanin din ang bawat stakeholder mula sa oil at power sectors sa gagawing pagtugon. Samantala, sinabi ni DOE Supervising Science Research Specialist Magnolia Olvido na mula pa noong 2019 nang simulan ang paghahanda sa major earthquake sa Greater Metro Manila kasama ang power generation firms, transmission operators, electric cooperatives at iba pang stakeholders.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nakatutok pa rin ang gobyerno sa paglikha ng maayos sa trabaho at pagbawas ng kahirapan para sa tuloy-tuloy na paglago ng ekonomiya. Ginawa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang pahayag makarang iulat ng World Bank na halos 3 sa 10 Pilipino ay may panganib pa rin mahulog sa kahirapan. Ay kay Castro, nananatiling committed ang pamahalaan na suportahan ang mga manggagawa at kabuhayan sa kabila ng mga hamon sa ekonomiya.
16: The government's trust is to grow the economy while creating high-quality jobs, investing in skills and other productivity-enhancing measures, addressing gaps in social protection systems, and building national and local state capacity toward accessible, resilient public services. Yan po ang tugon ni Secretary Balisakan.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Dapat pang paigtingin ng Pilipinas ang pagbabantay at monitoring nito sa Baho de Masinloc kasunod ng namataang floating structure ng China. Ayon kay Sea Light Director Ray Powell, bagaman hindi pa maituturing na paglabag sa 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, ang nakitang balsa ay dapat pa rin itong matyagan dahil posible itong pagmulan ng mas malaking istruktura na posibleng itayo ng China sa hinaharap, kabilang din sa mga tinitingnang posibilidad ni Powell na isang scientific o environmental survey platform ang nakitang palutang-lutang sa lagoon ng Baho de Masinloc.
17: I do think that's actually a little bit more reassuring that it's not something that has been erected on the shoal itself. That makes it a little less like inhabiting an uninhabited feature, and instead you're looking at just sort of tethering something to the shoal. That doesn't mean it's, you know, that we shouldn't worry about it, because these things tend to start small, as we've seen in the past, like with, you know, other reefs and things out there. So it definitely bears very close watching, but I think it's less worrying than if it were actually a fixed structure on the shoal.
2: Yan po ang pahayag ni Sea Light Director Ray Powell.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Muling pinagtibay ng United Kingdom ang lumalalim itong ugnayan sa Pilipinas sa larangan ng depensa at maritime security. Ayon kay British Ambassador to the Philippines, Sarah Halton, patuloy ang pag-uusap ng dalawang bansa para sa isang kasunduan na magpapalawak ng kooperasyon ng kanilang armed forces. Binigyan din ng United Kingdom ang suporta nito sa pagpapatupad ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS as a 2016 arbitral award na nagpapawalang bisa sa malawak na pag-angkin ng China sa mga pinag-aagawang karagatan. Kasabay nito, ipinagdiwang din ng dalawang bansa ang ika-80th anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at United Kingdom. Ibinahagi rin ng British Embassy ang pagkilala ni King Charles III sa mahalagang ambag ng mga Pilipino sa UK, lalo na ang tinatayang 35,000 Filipino nurses na nagsisilbi sa National Health Service o NHS.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Kinumpirma ni House Secretary General Cheloy Garafil na isang simpleng State of the Nation Address o SONA ang gaganapin sa darating na Hulyo 27 sa ikinasang kauna-unahang Interagency Coordination Meeting sa Batasan Complex. Binigyang diin ng House Secretary General na dahil simpleng sona lamang ang idaraos, wala aniyang red carpet, magagarbong gown o iba pang marangyang kasuotan na tilawas sa kaniraniwang nakasanayan sa mga nakaraang sona. Inihanda na rin aniya ang mga imbitasyon kung saan hinihikayat ang mga dadalo na magsuot ng simpleng Filipiniana dress o barong Tagalog, simple ngunit marangal.
18: The operative word for this year, I think, would be a simple sauna, in keeping with the time. So there will be no red carpet, no long gowns. As you can see in the invitations that we've prepared, we specifically mentioned that encouraging everyone, especially the ladies, to just wear simple Filipiniana dress.
2: Si House Secretary General Cheloy Garafil.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, isasagawa ng Senate Impeachment Court sa susunod na linggo ang pre-trial conference sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Inutusan ng Impeachment Court ang Vice President at mga House Prosecutor na humarap sa pre-trial conference sa June 18, ganap na alas 9 ng umaga. Maaari naman dumalo ng personal o sa pamamagitan ng abogado ang mga partido at tatalakayin ang mahalagang usapin para mapabilis at maging patas ang paglilitis. Sumiti naman ang magkabilang panig ng pre-trial briefs bago o sa June 15.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Tiniyak ng Malacanang na mananagot sa batas ang sinumang individual na posibleng nagkakalat ng kaguluhan sa Senado. Pahayag ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makaraang makatanggap ang Senado ng seryosong security threats. Nakikipag-ugnayan na ang Senado sa National Bureau of Investigation at iba pang intelligence agencies bilang pagtiyak sa kaligtasan ng mga senador at empleyado.
19: Sa mga nagtatangka, dahil nga may nauulinigan po na ganitong mga security threats, kayo man ay senador o ordinaryong tao na nagsasagawa nito, hindi po kayo makakaligtas sa kamay ng batas.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: At sa larangan ng palakasan,
3: Radyo Pilipinas Sports.
0: Middle distance runner Yasin Germali muling nagkampyon sa men's 5,000 meters sa pag-arangkada ng ICTSI Philippine Athletic Championships. Mga Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Silanga.
20: Sinungkit ni Yasin Germali ang kanyang ikatlong sunod na gold medal sa men's 5,000 meters sa pagbubukas ng ICTSI Philippine Athletics Championships ngayong araw sa New Clark Athletic Stadium sa Capas, Tarlac. Tinawid ni Germali ang finish line sa loob ng 14 minutes and 15.34 seconds para talunin ang kanyang kapwa national team member na si Sonny Wagdos at Alfrens Braza. Kinuha naman ni Sara Dekinan ng Philippine Army ang ginto sa women's javelin throw. Samantala, magpapatuloy ang unang araw ng aksyon kung saan aabangan din mamayang hapon ang men's pole vault final kung saan magtatagisan sina Elijah Cole at Hockett De Los Santos. Parehong nagwagi ng medalya ang dalawa sa 2025 SEA Games nang angkinin ni De Los Santos ang gold sa decathlon at ibulsa ni Cole ang bronze sa pole vault. Gaganapin din ang women's 400-meter final na katatampukan ni Paris Olympian Lauren Hoffman na siyang paboritong manalo. Tatagal hanggang Linggo, June 14 ang kompetisyon na nilahukan ng higit 1,000 track and field athletes na nanggaling din sa Malaysia, Chinese Taipei, Canada, Indonesia, Papua New Guinea, USA, Samoa, Singapore at South Korea. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Philippine Standard Time, 11:42 po ng umaga. Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tingnan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gububuong lupa. Or B. Wapak else. Ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, Congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
4: Ay, aircon ba ako?
1: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, sasalita pala itong rep natin.
4: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
1: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
5: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
22: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 16 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, karagdagang balita mula sa ating mga lalawigan dito sa Luzon. Unang araw ng pagbubukas ng klase sa Kalinga, generally peaceful ayon sa PNP Kalinga. Mula Radyo Pilipinas na book, magbabalita si Amelia Bumatnong.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Naging maayos at mapayapang pagbubukas ng klase sa lalawigan ng Kalinga nitong Lunes, June 8, 2026, ayon kay Provincial Director Police Colonel Gilbert Fatiig ng Kalinga Police Provincial Office o KPPO. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Tabuk, sinabi ni Fatiig na walang naitalang anumang untoward incident sa iba't ibang bahagi ng lalawigan sa unang araw ng pasukan. Wala ring naitalang road crash o vehicular traffic incident sa lungsod ng Tabuk at sa pitong bayan ng Kalinga batay sa monitoring ng mga pulis na idineploy sa mga paaralan. Aniya, bunga ito ng maayos na koordinasyon at pagtutulungan ng PNP, Public Order and Safety Office o POSO at mga barangay tanod upang maiwasan ang anumang uri ng krimen o insidente sa kalsada. Patuloy rin ang pagpapatupad ng programang Cops on the School kung saan nakadeploy ang mga pulis sa mga paaralan upang mapanatili ang kaayusan at seguridad ng mga mag-aaral. Samantala, as of June 9, 2026, umabot na sa mahigit 19,000 ang bilang ng mga enrollees mula kindergarten hanggang senior high school ng DepEd Schools Division Office o SDO Kalinga, habang mahigit 25,000 naman sa Tabuk City SDO batay sa tala ng LIS Quick Count Facility ng DepEd Cordillera para sa school year 2026-2027. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Punta naman tayo ng Bicol, 46 na job applicants hired on the spot sa isinagawang job fair sa Iriga City. Si Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga ang may dala ng balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Nagsagawa ng local and overseas job fair ang pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur sa pakikipagtulungan ng Iriga City LGU bilang bahagi ng selebrasyon ng Pintakasi Festival ng Lungsod. Umabot sa 923 job seekers ang lumahok sa job fair na nilahukan ng 17 local employers na nag-alok ng mahigit 8,000 na lokal na trabaho at 2 overseas employers na nag-alok ng mahigit 600 na overseas jobs. Sa tala ng mga organizers, daang-daang mga job seekers ang sumubok sa paghahanap ng trabaho at 46 dito ang hired on the spot o natanggap agad sa trabaho. Present sa fair ang mga national government agencies upang alalayan ang mga aplikante sa pagproseso ng mga pre-employment requirements at social insurance documents. Nagpasalamat naman si Iriga City Mayor Rex Oliva sa mga ahensya at pribadong kumpanya na nakiisa sa job fair upang mabigyan ng disenteng hanap buhay ang ating mga kababayan. Palalakas na rin anya ang mga programang nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa bawat Irigenyo. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa Bicol Region pa rin, Pangulong Bongbong Marcos pinatitiyak ang mas matatag na supply ng kuryente sa Catanduanes. Magbabalita si Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas, Virac.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Inihayag ng Department of Energy na inaasahang mababawasan na ang nararanasang mahahabang power interruption sa Catanduanes matapos ang pagpapatupad ng mga agarang hakbang ng pamahalaan upang madagdagan ang kapasidad ng supply ng kuryente sa lalawigan. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, nagbigay ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kinauukulang ahensya upang agarang tugunan ang kakulangan sa power generation na siyang isa sa mga pangunahing sanhi ng madalas na pagkawala ng kuryente sa isla. Ipinaliwanag ng Kalihim na kulang ang kasalukuyang power generation capacity ng Catanduanes, kaya agad na kumilos ang National Power Corporation upang magdagdag ng 6 megawatts na kapasidad para sa lalawigan. Nagsimula na ang testing at commissioning ng mga generator at transformer ng NPC at inaasahang magiging ganap na operational ang mga ito bukas. Kasabay nito, nakipagkasundo na rin ang FISELCO sa Isla Dagyab Energy Corporation para sa 8 megawatts na dagdag pang supply ng kuryente sa ilalim ng Emergency Power Supply Agreement. Target na makumpleto ang testing at commissioning bago matapos ang linggo at maisailalim sa full commercial operation ang karagdagang supply pagsapit ng June 15. Ayon kay Garin, nagkakaisa ang DOE, NPC, FISELCO at iba pang mga ahensya ng pamahalaan upang matiyak na mababawasan ang mga power interruption at magiging mas matatag na ang supply ng kuryente sa Catanduanes. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Dako na tayo sa Visayas. Halos 8,000 na trabaho alok sa isasagawang mega, local at overseas job fair sa Cebu ngayong darating na June 12. Sa detalye, mula kay Angelita Hapal Valiente ng Radyo Pilipinas, Cebu.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Halos 8,000 mga bakanteng posisyon sa trabaho ang maaaring applyan ng mga naghahanap ng trabaho sa isasagawang mega, local and overseas job fair ngayong darating na June 12 dito sa lungsod ng Cebu. Ang nasabing job fair ay bahagi ng Independence Day celebration kung saan pangungunahan ito ng Department of Labor and Employment Region 7, katuwang ang Cebu City Department of Manpower Development and Placement o DMDP sa mahigit 45 local employers at 5 recruitment agencies para sa overseas employment. Ang inaasahang makikilahok sa nasabing job fair kung saan nag-aalok ng 7,800

0: ITBPM. Maliban sa mga job applicants, may mga oportunidad ring naghihintay sa mga gustong pumasok sa pagnenegosyo at self-employment sa tulong ng mga partner institution. Mayroon ring one-stop shop of government services kung saan maaaring makapag-avail ng mga serbisyo mula sa mga ahensya ng gobyerno, lalong-lalo na ang mga first-time job seekers at wala pang record sa SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Sa Mindanao naman, damage assessment ng DSWD Region 11 nagpapatuloy sa bayan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Ang ulat mula kay Sheila Lisondra ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagpapatuloy ang damage assessment ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Davao sa mga barangay ng Kaburan Small, Kaburan Big, Marabatuan, Magulibas, Maybo at Karayan sa barangay ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental matapos sa malakas na lindol na tumama sa rehiyon. Ayon sa DSWD, layunin ng assessment na matukoy ang lawak ng pinsala sa mga kabahayan, infrastruktura at iba pang pasilidad upang magsilbing batayan sa agarang pagbibigay ng tulong at iba pang kinakailangan intervensyon para sa mga apektadong pamilya at komunidad. Patuloy rin ang pakipag-ugnayan ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya upang matiyak ang mabilis at maayos na pagtugon sa pangangailangan ng mga residente. Samantala, naglagay na rin ang ahensya ng Mobile Command Center upang malakasin ang monitoring, koordinasyon at komunikasyon para sa relief at disaster response operations. Bukod dito, patuloy din ang distribusyon ng family food pack sa mga apektadong pamilya sa probinsya. Sa pinakahuling datos, may nakahandang 3 million pesos sa standby funds ang DSWD 11 maliban pa sa family food packs, ready-to-eat food packs at non-food items. Ayon sa ahensya, nagpapatuloy ang monitoring sa mga apektadong lugar upang matiyak ang agarang pagbibigay ng karagdagang suporta at ayuda sa mga pamilyang nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Silosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Sa ibang bahagi ng Mindanao, DSWD Field Office 9 namahagi ng relief assistance sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa Zamboanga. Si Justin Bulano ng Radyo Pilipinas Zamboanga sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Namahagi ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 9 ng relief assistance sa mga pamilyang nagsilikas dulot ng naranasang pagyanig sa Zamboanga kasunod ng magnitude 7.8 na lindol. Batay sa inisyal na ulat, nasa Cabo ang 2,878 pamilya ang nagsilikas kung saan karamihan sa mga ito ay nagsibalikan na matapos indeklara ng otoridad na ligtas na bumalik sa kanikanilang tahanan. Kabilang sa mga ipinamahagi ng ahensya ang mga ready-to-eat food packs, hygiene kits, family kits at jerrycans na may halagang aabot sa higit 2,000,000 piso. Samantala, nagpaabot naman ang pamahalaang lokal ng Isabela de Basila ng 10,000 pisong tulong pinansyal sa 2 pamilyang naapektuhan sa naturang lungsod. Nagpatuloy din kahapon ang pamamahagi ng food assistance para sa mga pamilyang nakatira sa Barangay Bolang at Marikaan sa lungsod ng Zamboanga. Sa kasalukuyan, patuloy na nakikipag-ugnayan ng response team ng DSWD Field Office 9 sa City Social Welfare and Development Office upang pangasiwaan ang paghahatid ng relief assistance sa mga apektadong komunidad. Pasabang Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Samantala, Marawi City Disaster Risk Reduction and Management Office walang naidalang pinsala matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Katimugang Mindanao. Magbabalita si Malik Mambuay ng Radyo Pilipinas, Marawi.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Inumpirma ng lokal na pamahalaan ng Marawi City na walang naitalang pinsala sa mga paralan at pampublikong pasilidad, gayon din at walang naiulat na nasawi o nasugatan matapos ang magnitude 7.8 na lindol na nagdulot ng malawakang pinsala sa infrastruktura sa Timog Mindanao. Batay sa isinagawang Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDANA, ligtas at walang nakitang anumang pinsala sa mga paralan at iba pang pasilidad ng pamahalaan sa lungsod. Ayon sa lokal na pamahalaan, magpapatuloy ang assessment at monitoring activities upang matukoy kung may iba pang epekto ang lindol sa mga komunidad sa Marawi. Samantala, pinapayuhan ang mga residente na manatiling kalmado, maging mapagmatsyag at laging handa sakaling magkaroon ng mga posibleng aftershocks o kasunod na pagyanig. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, June 10, 2026. Ang ating oras, 5 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.

0: News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nakakabit eh.
6: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mahahalagang proyekto. Ang San Francisco High School ay mayroong 6,800 na mag-aaral at isa sa mga pinakamalaking pampublikong paaralan sa bansa. At bago tayo magtungo sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update sa CICC mula kay Undersecretary Aboy Paraiso Yusek. Isinusulong po ng CICC itong Zero Trust Policy sa kahit anong pinopost online. Pakipaliwanag po ito.
4: So yun nga, no, nakakalungkot na in this day and age, dapat yung information at our fingertips. Pero sa dami ho ng scams, sa dami ho ng fake news, kailan ho natin humingi sa mga kababayan natin na mag-adopt na Zero Trust Policy pagdating ho sa mga kaganapan sa internet. So ano-ano ho ito? Pag halimbawa nakakukuha kayo ng mga feeds pagdating sa mga discounts, lalong-lalong na sa sponsored sites, ano, at saka mga bargains, kailangan pagdudahan natin ito, at saka maging magpag-check tayo, at saka i-verify natin information na yun. Same thing with the news also, kasi sa dami ng lumalabas na mga feeds sa atin, na nagki-cater doon sa mga, may algorithm yan, nagki-cater doon sa mga biases mo . So, hindi lahat ng pumapasok sa atin na feeds, totoo, dapat pagkatiwalaan. So, kaya nga, ina-adapt din natin na kailangan maging mapag-matchag, we have to be cautious, tsaka ugaliin natin mag-verify ng mga information natin. Both pagdating sa mga consumer products natin at tsaka sa information that we consume. Kailangan maging mapag-matchag, we have to be cautious, tsaka ugaliin natin mag-verify ng mga information natin. Both pagdating sa mga consumer products natin at tsaka sa information that we consume on the internet.
3: Okay. Speaking of algorithm, Yusek, Houchor, can we confirm na kapag ka ba yung, halimbawa, kaibigan natin sa social media, ang algorithm niya puro ganitong mga content, is it possible na maapektuhan din yung algorithm ng kanyang mga kaibigan? Especially yung mga madalas niyang ka-interact.
4: So, yun, maganda yung sinabi mo nung huli, yung ka-interaction ng hindi porke kaibigan mo, yung algorithm niya or yung mga biases niya or yung mga preferences niya, mapupunta sa'yo. No, pero when you interact, and minsan nga, yung sinasabi ko parati, Josh, yung mga phone natin, pag halimbawa, nag-uusap tayo, masasagad yung usapan natin, tapos lumalabas ka agad sa mga preferred sites natin, yun yung sinasuggest natin. No? So yun din, it's the same algorithm that's being applied to social media pages na pag halimbawa yung interaction natin talks about one specific topic, yun yung napupunta yung mga feeds natin.
3: Okay. So how can someone protect themselves? Like for example, they interact with this certain group of people, pero halimbawa hindi naman dun sa certain subject na yun, pero ang nangyayari, pumapasok din yung algorithm na iba sa kanya.
4: So meron naman dyan yung parang pag nakikita mo, whether it's Facebook, YouTube, or TikTok, may mga options sila para i-block yung mga sites na ayaw makita.
3: Okay.
4: Or you don't prefer to see similar topics or issues.
3: Okay.
4: So there's always an option to block these sites. Yun nga lang, syempre tayo medyo tinatamad na,
3: yes,
4: papayagan na lang natin ng papayagan. Ang danger doon is pag yun na feeds, tapos minsan makiklik natin, yun, doon na makikater yung mga algorithm, okay, doon na papasok yung algorithm na ito yung preference pala niya. So,
3: pero as of this moment, Yusek, kumusta po ba ang laban natin sa misinformation, disinformation, and fake news?
4: So, lumalakas naman po. Recently, okay, nabalita natin that we already had a memorandum of agreement with various fact-checkers. So, andyan si Rappler, andyan din si Verify. Tapos, meron na rin tayong kasunduan at hopefully, ma-formalize na natin kasunduan natin with the PCO, kina Sec. Dave. Pero in overall, meron ng MOA talaga si PCO, si DICT,
3: yes,
4: which is our parent agency, at saka itong si DOJ. So, based on that, yan, nag-coordinate na kami, we visited PCO. Ito, nagko-conduct na tayo ng mga seminars and trainings on how to really effectively curtail misinformation, disinformation, lalong-lalo na sa mga social media platforms. Siyempre, gusto natin pasalamatan yung kaibigan natin sa social media platforms na sila ang nagko-conduct ng training para sa mga ahensya ng pamahalaan para ano ang pwedeng gawin, ano yung mga pwedeng gawing mga community standards, nagamitin na community standards in order to fight misinformation and disinformation.
3: Okay. So, sa ating pong publiko, Yusek, given hindi naman lingid sa kaalaman natin na itong ang kasulukuyang issue na hinaharap ng Senado, ano yung mga red flags na dapat bantayan ng publiko para malaman na itong mga nababasa nila online na hindi factual at may gusto lamang i-insinuate like gulo or chaos?
4: So, I would always advocate, or parating ko sinasabi na, always get your sources from legitimate news sources. Either go to the source mismo, kasi parati naman yung mga senador natin, parati naman available sila for information sharing. So, nagfe-Facebook live sila, nagpapa-press con sila, nagpapa-press interview sila. At pagkatiwalaan natin yung mga talagang legitimate media outlets na may ethical standards when it comes to, you know, meron silang boundaries na hindi sila magde-delve into misinformation, disinformation. Minsan nakikita natin, they show their biases, pero hindi sila yung magka-cross ng ganun. Unlike kasi yung ibang mga sources na talagang either clickbait or talagang pure and simple misinformation at saka disinformation na yung ginagawa.
3: Okay. Well, para po sa mga concerned citizen na gustong makibahagi para labanan ng fake news, paano sila pwede makilahok dito sa laban na ito?
4: So, una-una sa ating pamamahay, kailangan pa ugaliin natin na talagang bine-verify natin sources natin, ituro natin sa mga yung responsible internet natin, yung hygiene natin, yung internet interactions natin, no? Let's be responsible users of the internet. And kung halimbawa talagang gusto natin talaga labanan ng misinformation, disinformation, again, report it to 1326 ng CICC para naman ho ma-review natin at ma-takedown natin para hindi yung mabiktima. Alam mo yung the right to expression, the right to one's opinion is secret talaga eh. Pero those opinions and expressions have to be grounded on factual basis. Dapat totoo ang pinagbabasihan nila. Kasi minsan, ang nangyayari sa misinformation, disinformation, ginagalit nila yung mga kababayan natin sa isang bagay na hindi naman totoo. Even sa media, sa atin sa media, no, ang gagawa nila, dinidiscredit nila ang mainstream media para sila naman pakinggan. It's just, di ba, for us, absurd. Kasi nga, sila walang ethical standards, wala sila sinusunod. Unlike media, although may biases, hindi yan tatawid sa misinformation, disinformation.
3: Yes, and we have to emphasize na yung freedom to expression ay lagi may kakibat na responsibilidad.
4: Of course, di ba, parang hindi yan absolute na, gaya ng sinasabi ng iba na absolute ang freedom of expression. No, it's not. The Supreme Court held time and again that it has its limitations.
3: Okay. Well, on that note, maraming salamat po, Undersecretary Aboy, sa mga updates at impormasyon na ibinahagi mo sa amin mula yan sa CICC.
4: Maraming salamat din, Josh.
3: Thank you, Sec. Samantala, ipinatutupad na ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa General Santos City matapos ideklara monitor ng kanilang ahensya ang galaw ng presyo ng mga bilihin sa mga apektadong lugar para matiyak na may sapat na supply at hindi maaabuso ang mga mamimili. Kaugnay naman ang mga gusaling na pinsala at gumuho dahil sa lindol, naglaan din ang DTI ng tulong pinansyal para sa mga negosyong naapektuhan ng kalamidad sa pamamagitan ng Enterprise Rehabilitation Fund na maaaring mapakinabangan ng mga micro, small at medium enterprises upang makabangon mula sa pinsala. Bayan, huwag kayong bibitiw. Maraming pambalita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
5: Ama naming mapagmahal, ipinapanalangin po namin ang aming mga kababayan na lubos na naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Yakapin mo po sila ng iyong pagkalinga. Pagkalooban mo sana sila ng lakas at pag-asa. Sa gitna ng pagsubok at pangamba, gabayan mo ang aming mga rescuer, first responder, volunteer at mga lingkod ng pamahalaan upang maging ligtas at matulungan ang mga nangangailangan. Paghariin mo po ang pagkakaisa at malasakit sa sambayan ng Pilipino upang kami makabangon ng sama-sama. Ito ang aming dalangin sa iyong banal na pangalan. Amen.
6: Is it a yes or a no?
7: Are you anti or pro?
6: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke? Why go broke?
7: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
6: Pag-usapan natin yan sa
7: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
6: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
5: Ang watawat na sagisag ng ating kasarinlan. Pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay, humarap sa watawat sa tuwing kakantahin ang pambansang awit. Isabit ito sa ating mga tahanan, mga pampublikong lugar at tanggapan. Lalo na kapag may mahalagang okasyon sa ating kasaysayan. Asul sa taas o kaya sa kaliwa sa panahon ng kapayapaan. Tratuhin ang pambansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, apakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag ding hayaang lumaylay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin, ipunin ang abo, at ibaon sa lupa. Ang bandila ng Pilipinas. Ating mahalin, igalang, at parangalan.

0: Nagbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon. Accomplishments at updates sa iba pang mga programa ng Bureau of Corrections ating pag-uusapan kasama si General Gregorio Katapang Jr., Director General ng Bureau of Corrections. General Katapang, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali.
0: Director General ng Bureau of Corrections, General Katapang, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali
2: po. Maraming salamat po at magandang tanghali rin po sa inyo.
0: Okay. General, unahin po natin ito. Paano nagbago ang imahe ng Bucor sa loob ng 4 na taon sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.?
2: Una sa lahat, ito pong Bucor, napabayaan ito ng 50 years. Kasi ang uling kulungan na pinagawa

0: na ganun kadami siksikan ang pulungan. So in-address natin yan, naglipat tayo ng mga PDL sa Palawan, yeah. And then of course sa Mindoro, and then Davao, Leyte, Zamboanga. So na-decongest dahan-dahan.
1: Okay.
0: And then of course, dalawa kasi problema niyan eh. Ang problema mo, yung PDL na nagsisiksikan, ang problema mo rin yung mga tauhan mo na nagkaroon ng sariling kultura,
1: yeah.
0: Na to each is its own. Dalawang klaseng corruption na nangyari dyan. Yung corrupt na didilihensyahan yung PDL, and then yung corrupt, yung kumukurap pagka nakakita ng pagkakamali. So, pumipikit na lang. Para, kasi, bawa, ikaw, may sarili kang diskarte, hindi mo pwedeng pakilaman yung diskarte niya kasi sila-sila nagpapatayan. So, ganun kabigat ang problema na minana ko. At saka, yun nga, after 50 years of neglect, you name it, kung anong organization may problema, meron ng Bucor. So, tine-turn around natin, in 4 years' time, na-decongest na natin, dati 300 to 350. Ngayon, 200% na lang yung congestion.
1: Okay.
0: And then, of course, napalaya natin. Ito, ano to, milestone ito. Legacy ito ng ating mahal na Pangulo. Yung first 3 years niya, ang napalaya niya, 30,000 na.
1: Apo.
0: Pero yung 6 years na may pumasok ng mga term ng mga previous president, nung buong 6 years nila, 21 lang. Si presidente, 3 years pa lang, abante na siya. Lamang na siya ng 9,000 ang parilis. So, mapaparilis pa natin lahat yung mga succeeding. Madidecongest natin through palaya, and then bilis layan tawag. Kasi ngayon, nabigyan ng good conduct and time allowance. Dati wala eh. So, because of that, dumami. Ngayon, as of now, as of last count, 32,000 na tayo. And then, ang target ko every year, mga 10,000 kada isang taon na papalaya.
1: Okay. Yun sana yung follow-up question ko, ano yung basis ng pagpapalaya. Pero nasagot naman ni General Katapang because of the good conduct. Pero isa sa mga highlights ho na nagawa ho ng Bucor ngayon is yung decongestion nga ho, General Gaines, okay. Sabi nyo. Ano yung naging epekto ng pag-redistribute ng mga PDL sa iba't ibang kulungan sa pagpapabuti ng pamamahala at na siksikan na jail management natin?
0: Opo, yung unang-una, itong New Bilibid Prison sa Muntinlupa, i-ano natin to, i-re-repurpose. Napatituluhan na natin ito. And then, of course, we will create a new global city.
1: Okay.
0: Kasi ang plano ni Presidente dyan, magkaroon rin ng government center and government housing south of Metro Manila.
1: Yeah.
0: Kasi nga, ang maganda, may one-stop shop rin, lahat ng departments. May cluster kaming ginagawa. Okay. Social services and health cluster, national security and defense and peace and order cluster. Parang magpo-propose kami na magkakasama na sila sa isang location dahil malaki naman yan, 375 hectares yan. Para lahat ng pupunta sa Metro Manila, magpa-follow up ng mga dokumento o may gustong kausapin ng gobyerno using a technologically driven government center, they can just go there and then ask somebody to accommodate them, bawa mga kung anong clearances, and then if they want to talk to any government official, even if yung government official on the road or nasa travel abroad, pero because nga may one stop shop, he can talk directly para hindi na tayo yung we will help in the traffic problem south of Metro Manila, lahat doon na lang pupunta.
2: Ngayon babanggitin ko, General, kasi malaking bagay ka ginawaan sa mga taga Muntinlupa. Imbis na bumiyahe, papunta doon sa mga ahensya dito sa Quezon City, sa Maynila, magkakaroon kayo ng centralized services doon para sa government agencies. Now, eto naman po, General, sa inyong pananaw, paano naman po nakatutulong o nakakatulong itong bagong pasilidad sa Palaya Nueva Ecija at Puerto Princesa, Palawan, sa layunin po ng rehabilitasyon? At kamusta po ba yung estado natin ng redistribution?
0: Opo, yung sa Palawan na nagpagawa tayo ng additional facilities doon, natutuwa naman po yung mga PDL. Sabi nila, maaliwalas, anli raw yung tubig nila.
1: Yeah.
0: Kasi doon po sa Muntinlupa, baldi-baldi lang. So, very fresh. Oh, not

0: Tanaw nila yung bundok. Ang reklamo lang nila, gusto nila yung idalaw, yeah, yung bisita. Kasi yung nilipat ko naman sa Palawan, hindi na po nabibisita yun eh. Ng mga kamag-anak nila kasi malalayo, tawid dagat o tawid ano, island. And yung ginagawa naman natin sa Nueva Ecija, ayun naman po ay in the future, yung pong mga tiga Luzon, na north of Luzon, o north of Metro Manila, doon na po sila ikukulong para mabisita sila ng mga kamag-anak nila na tiga Manila. And then meron lately kaming ina-arrange dito sa bandang Siniluan, Laguna, 500 hectares, south of Metro Manila naman, para nung naman tiga Luzon na south of Metro Manila, doon naman mag-stay. Okay. And then of course, mayroon tayong Visayas, Mindanao. So regional, yun ang gusto ni Presidente. Regional po, para yung lahat ng mga kamag-anak na gustong bumisita sa kamag-anak nila, eh mapapabilis yung, kasi pag nakikita na bibisita sila ng kamag-anak nila, lumalakas yung loob nila na just hold on. May araw din na lalaya kayo. Opo.
1: So, ano yung ano, gaya nung binabanggit nyo kanina, no, na i-repurpose itong property na to, ano yung kahalagahan ng market consultation para sa lease and development ng New Bilibid Prison Reservation? At paano ito makakatulong sa sustainable development ng property zone ng Beaufort?
0: Opo, yung nga pong 375 hectares, ang gusto nga ni President yan, gumawa ng government center, may government housing, and then may commercial area. Kasi po, it will, pag sabi nila, pag maganda po yung aming market sounding o may gusto magrenta dyan, kahit hindi binibenta, mga 1.6 to 1.9 billion sa lease earnings lang po. And then forever na po yun kasi hindi na po naman natin ibebenta yung lupa. So, and then available pa yung government center and government housing.
1: No, kung investor ka, no, you learn your lesson from BGC, no? Unahan mo na kaagad dito kasi yung BGC dati, kaya katakot yun na kampo to, baka nakakatakot mag-invest dito for the properties, pero look at BGC now.
2: Yes. Opo. Well, General, paano naman po ginagamit ng Beaucor ang lupain nito para maging mas makabuluhang bahagi ng ekonomiya at pagpapalakas po ng, sa usapin naman ng food security ng bansa?
0: Yung nga po, na-discover ko nung umupo ako, may mga alalaki po ng lupa ng Beaucor. Pag pinagsama-sama mo, mga more than 40,000 hectares. So sa Palawan lang po, sa Iwahig, we have about 32,000 hectares na pwedeng prison farm. No? It can generate food. And then of course, meron din tayo sa Mindoro na 8,000 hectares na food security.
1: Yeah.
0: Kasi ang tingin ko, ang development na kailangan mangyari sa bansa, yung Region 3, Region 1, 2, 3, Cordillera, na fully developed na siya. And then Region NCR, fully developed na rin. And then Region 4A, Cavite, Laguna, Batangas, fully developed na rin. Kailangan yung expansion natin ng development going southward na. So ang focus namin, because we occupy two main islands sa Mimaropa, Region 4B, ang gusto namin, i-fully develop naman yung Palawan and Mindoro. So the next development, regional development, should go to Region 4B. Kaya kukonsulta po kami kay DepDef, kay ano, para po suportahan po yung, sabi ko, kung pwede po sana, i-extend nyo po yung Luzon Corridor, Luzon Economic Corridor, kasi napakalaki po ng potential ng Palawan. Magamit natin.
1: Okay. Well, anyways, talking about food security, and I think this is something peculiar ho sa Pilipinas. No? Ngayon, never ako nakarinig nito. Gusto kong kamustahin gaano kalaking tulong naman po yung agricultural project sa Sablayan Prison and Penal Farm bilang isang food production center. At kamusta ho yung operation dito?
0: Lately po, nakikipag-coordinate kami sa Department of Agriculture. They are putting up the irrigation and the food storage para po yung lahat ng produce namin natin sa Mindoro, madadala dito sa Metro Manila. And lately, nakikipag-ugnayan din sa akin yung Department of Agriculture. Magtatayo sila ng divisoria area doon sa Muntinlupa para lahat po ng produce coming from Southern Luzon, doon po ang baksakan. Para, and then, of course, maglalagay rin ng cold storage para kung may mga kalamidad dito. Kasi sa Metro Manila, wala naman nagtatanim, panay asfalto, simentado na eh. So, kailangan meron tayong food buffer coming from the Southern Luzon. Doon po ilalagay yun.
2: Okay. Well, General, iminumungkahi naman po ang mahigit 4,000 hectares ng Iwahig Prison and Penal Farm bilang kauna-unahang mega PEZA zone.
0: Opo.
2: Paano po makatutulong ito sa economic growth at paghikay at mga mumumuhunan o mga investors pagdating po ng panahon?
0: Kasi dati po, kilala tayo ng mega prison.
2: Okay.
0: Ngayon naman, binabago natin. Opo. Mega PEZA zone. 4,000 po yan. That will be the biggest. No? Kasi kuminsan daw, pag nagko-conference tayo abroad, wala tayong maipakita na malalaking PEZA zone. No? Tayo ngayon, si in coordination with PEZA Chief, Director General Teo Panga, nagko-coordinate po kami na mag-relocate po. Very much willing kami. Kasi meron na master plan na po namin yan. Yung zone 1, 10,000 hectares, imaginin nyo na lang po na pinagsama ang Makati at BGC sa isang lugar. We can accommodate that. And then, yung zone 2, another 10,000 hectares, imaginin nyo po, lahat ng PEZA zone pinagsama-sama ng Cavite, Laguna, Batangas, inilagay sa isang lugar. Ganun po kalaki. And then, you imagine yung zone 3 naman, imaginin nyo yung Subic at saka Clark na pinagsama sa isang lugar, yun po yung zone 3. Kaya talaga pong ang laki po ng potential ng Palawan because it's the crossroad. No, road towards our engagement to Bipiyaga. Okay. Gusto ko po i-link yun eh. Brunei, Indonesia, yes. Malaysia, Philippines, economic corridor. Yun po ang kailangan gawin. Nandun na po tayo eh. We are there. And then, we have to concretize yung mga plano na yan.
1: Yun na eh. Pag halimbawa, mga start from scratch, maaga natin mapaplano yung tamang urban development unlike here sa atin sa Metro Manila. Kaya traffic. Kasi pangit yung urban development. Pero pag ito, start from scratch. Tsaka pwede rin gawing smart city. Pero habang pinag-uusapan natin yan, General, dito sa transformation ng Region 4B bilang isang pangunahing tourist destination, ano po ang tututukan nyo dito at paano nyo po ito isasagawa? Ano po yung mga magiging benepisyo naman nito sa lokal na komunidad?
0: Opo, ano kasi pag ikot-ikot ko dyan, sabi ko, bakit hindi natin gawing yung Mindoro?
1: Yeah.
0: Di ba, nandyan yung Puerto Galera, andyan yung Apo Reef. Tapos tumawid kang Palawan, nandyan yung Coron, nandyan yung El Nido, nandyan yung Underground River, nandyan yung Cuyo Island, nandyan yung Boracay. So, gagawin ko, cruise. Ang mga turista natin, foreigner, magku-cruise. Simula Puerto Galera, sakay silang barko, stopover sa Apo Reef, another one or two days, and then tatawid ng Coron, Panay Beach Resort. Ito talaga ang pinaka magandang cruise. Kasi nandito na yung biodiversity, lahat ng fish resources, hindi problema. And then, white sand lahat. Kasi sa Puerto Princesa pa lang, 1,700 white sand beaches ang meron eh. Tatawid ka pa ng Cuyo, another white sand beach. Pero pag tumawid pa ka pa ng konti, Boracay ka na.
1: Okay.
0: So, yun ang economic ecotourism, sports tourism na gusto natin mangyari.
2: Okay, well, very interesting at nakakasabik po itong mga pagbabago na babanggit ninyo, General.
1: Actually,
2: ito po, ano pa po yung mga nakikita nyo sa hinaharap sa mga modernong kulungan at iba pang transformation bilang bahagi ng isang mas ligtas, mas produktibo at mas makabagong jail system dito sa ating bansa?
0: Opo, yun nga po. Of course, hindi natin pwedeng kalimutan na meron tayong RA 11982. Yung supermax, yung mga, kasi wala na tayong firing squad eh. Although may gustong congressman na bigay yung ibarik yung death penalty. Pero sa atin ngayon, ang paparusahan natin yung they will have to be put in a isolation. So yun ang parusa. So minamaximize po natin yung supermax. Para sa ganun, yung mga gagawa ng krimen, magdadalawang isip. Hindi nga ako mamamatay, pero baka mamatay ako sa kalungkutan o depression. No? So, kasi ma-isolate po sila. So, hopefully, yung ating criminal justice system maging firm but also compassionate.
1: Yes.
0: Paparusahan talaga natin yung mga gumawa ng kasala. Okay. Hindi pa rin, kung walang forever, at least may second chance yung ating mga kung hindi naman sila forever makukulong, at bibigyan natin sila na may second chance na makabalik sa ating lipunan ng reintegration program. Gusto po rin namin isama niyon. Kasi ang ating battle cry is compassionate justice. Yeah. Gusto po natin yun. Yun po ang gusto na ating mahal na Pangulo.
1: Okay. Nako, General, sa gaya yung sinabi ni Joshua, it was a really exciting conversation. Sana nga may part 2 to. Pero kayo, General, pagkakataon, magbigay na mensahe sa ating mga kababayan.
0: Sa ating pong mga kababayan, magtiwala po kayo sa Bucor na ginagawa po namin lahat ng magagawa para pabutihin ang safekeeping and reformation and then reintegration ng ating mga nakakulong na mga kababayan. We are really a society of compassionate justice, and I think this will be a legacy of our president na siya lang ang nakapag-turn around ng napakalalim at napakalawak na problema ng Bucor. So, mabuhay po ang ating bayan, mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Happy Independence Day. Bagong Bucor sa bagong Pilipinas.
1: Maraming salamat po sa inyong oras, General Gregorio Katapang Jr., ang Director General po ng Bureau of Corrections natin. Good afternoon po, sir. Thank you po.
2: Thank you, General. Manatili nakatutok, magbabalik pa ang bagong Pilipinas ngayon.
3: Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
4: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinain. Are you ready to do this?
3: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
4: Will I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi niyo ako pababayaan?
3: Mga isyong komplikado, lilinawin ng husto.
5: Bakit sa atin itong Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
3: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, dito lang sa inyong People's Television.
6: Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo.
7: Ang fake news ay impormasyong hindi totoo. Ito rin ay maaaring totoong impormasyon ngunit ginagamit upang makapanloko, manira, o impluwensyahan ang mga tao. Kung hindi mag-iingat, ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala, at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay fact. Impormasyong napatunayang may katotohanan ayon sa mga ebidensya, opinion, impormasyong nakabatay lamang sa sariling pananaw o paniniwala, o false information, impormasyong walang katotohanan at batayan. Upang hindi mabiktima, tandaan ang mga sumusunod. Ugaliing tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Siguraduhin mula ito sa verified accounts o credible sources. Tiyaking hindi ito manipulated media. At gumamit ng fact-checking tools. Iwasang magbigay ng personal data o mag-click ng mga malisyosong link. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. At iwasang mag-share kung hindi siguradong ito ay totoo. Tandaan, huwag hayaang maging fake. Ang fact. The best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your food buddies, Leslie Ordinario and Joshua Garcia. Sila ang kasama ninyo sa mga bagong food venture that will surely satisfy your taste buds. Dito lang sa It's Fun, tuwing Linggo, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV.
8: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Pagdiriwang ng Migrant Workers Month, ating pag-usapan kasama si Department of Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia. Yusek Olalia, magandang tanghali po. Yusek Bernie? Yusek Olalia, good afternoon.
1: Ay, good afternoon po, Yusek. Good afternoon po sa mga nanonood po sa inyong programa.
0: Yusek Bernie, ngayon pinagdiriwang natin ang Migrant Workers Month. Ano po ba yung tema nito sa taong ito para sa milyong-milyong OFWs na patuloy na nagsasakripisyo para sa kanilang mga pamilya po?
1: Ang ating pong tema ngayong taon na ito sa pagdiriwang po ng ating OFW Summit ay yung pong kabuoang buo, serbisyong totoo po. Ito po yung launching po ito for the whole month ng June bilang pagdiriwang at pagkilala sa kabayanihan ng ating mga OFW. Mansulok sila. Ito rin ay pag-recognize po ng mga contribution sa ating lipunan at pagbibigay ng magandang programa ng ating pamahalaan sa bagong Pilipinas na direksyon ng ating mahal na President.
2: Okay. Yusek, ano-ano po ang mga nakalatag na programa at aktibidad ngayong Migrant Workers Month para po kilalanin at suportahan ng mga overseas Filipino workers?
1: Nangunguna po sa program natin ngayon yung nangyayaring kaguluhan sa kitang pinaka-importante intervention natin ngayon ay yung tinatawag natin na National Reintegration Program natin. No? Meron tayong regional na ginaganap sa lahat ng regions na kung saan marami tayong naipauwi na na ating mga kababayang OFWs. No? Hindi bababa sa 13 regional reintegration programs na ang ating nilahukan kasama yung tinatawag nating whole of government approach ng iba't ibang partner agencies natin tulad ng DOLE, DOH, TESDA at iba pang mga sangay ng karanang ganon. Mabigyan natin ng alternatibong opportunities yung ating OFWs maging sila ay gustong mag-overseas muli o kaya ay domestic kaya ay mahit ng kanilang mga kakayahan para nang sa ganon mas maganda po yung kanilang kalalagyan.
0: Yusek, isa po sa mga highlights ng Migrant Workers Month ngayong taon ay ang kauna-unahang OFW Global Summit ng DMW na ginanap ho no Linggo. Ano po yung mga pangunahing layunin ng summit na ito? At paano ho ito matutulungan ng mga kasalukuyang pangangailangan na hamon ng ating mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo?
1: Nako, tama po kayo sir, no? Katatapos lamang noong June 7, yung ginanap natin OFW Summit 2026 na kung saan ginanap natin ito sa Quezon City sa pangunguna din ng ating LGU ng Quezon City, no? Ang importante po dito, nakikipag-ugnayan po lahat ng stakeholders, lalong-lalo na yung mga LGUs natin para makatulong sa ating programa para sa OFWs, no? Layunin po ng summit na ito na ipakita yung kabayanihan ng ating OFWs at ipakita din yung ibang uri ng programa ng DMW ayon sa direksyon ng ating mahal na Pangulo, lalong-lalo na yung reintegration na kaninang binanggit ko, at saka yung pagtulong, anumang pangyayari na may kinaugnayan sa OFWs, no? Ang ating ginagawa po ay iligtas po sila, gabayan sila, tulungan sila, pati na po ang kanilang pamilya.
2: At Yusek, sa temang serbisyong buo, kalingang totoo, ano-ano pong konkretong programa at serbisyong maaaring asahan ng mga OFW pagdating sa reintegration, livelihood, health services, at social protection?
1: Unang-una po dito, yung tinatawag nating on-site service, no? Na kung saan yung ating overseas arm, ang Migrant Workers Office sa pangungunan nating labor attaché, ay nagbibigay po ng pangunahing tulong sa mga nangangailangan sa mga distressed workers natin, no? Halimbawa, sa Middle East ngayon, ano? Yung food assistance, binibigay po natin sa kanila. Shelter assistance, lalong-lalo na pagka wala po silang matutuluyan. Financial assistance, kasama rin po dyan. At syempre, yung psychosocial assistance and services natin dahil makakaranas sila ng iba't ibang uri ng traumatic experience gawa ng mga pagsabog. Ano? At hindi nawawala po dyan yung rescue missions natin na kung saan kapag naisa nilang umalis, lalong-lalo na nasa conflict areas sila o malapit sa kaguluhan, ay ating pong inililikas sila, no, sa pamamigitan ng land border crossing, lalo na pag sarado po yung airport, tayo po ay nagbibigay ng lahat ng serbisyo sa kanila. Ngayon, yung repatriation program natin ay importante dahil maliban sa rescue, kailangan ibalik natin sila ng ligtas dito sa ating bansa. At minsan po, ang problema, sarado ang airspace at walang available na commercial air flights. Kaya tayo po ay nag-charter kung hindi man tayo nakakapag-advance booking. Yan po ang isa at karaniwang ginagawa po natin. No? Ngayon, pagdating po sa Pilipinas, ay mas importante po yung reintegration program natin. Sasalubungin natin sila, iuwi, at syempre bibigyan ng opportunity kung paano sila makakahanap ng kabuhayan habang sila po ay nag-aantabay para sa susunod na kabanata ng kanilang buhay ng pag-alis.
0: Yusek, tinalakay din sa mga summit na priority legislations para sa mga migrant workers. Ano po ang mga batas o panukalang nais ninyong maisulong upang higit pang maprotektahan ang mga karapatan at kapakanan ng ating mga bayaning OFW?
1: Marami pong napag-usapan doon yung mga panukalang batas. Pero nangunguna dito siyempre yung sa larangan ng health and medical sector, medical factors po ng ating OFW, no? Kaya yung OFW bill sa hospital, amin pong isinusulong yan at sinusuportahan. Pangalawa, siyempre, yung bill para sa reintegration program. Kasi tulad po ng nabanggit kanina, napakahalaga yung pag-uwi at panunumbalik ng ating OFWs. Dapat may inaasahan silang programa rito na sasalubong para po sa kapakanan nila at hindi na sila muling mag-abroad at magtrabaho, no? Pangatlo po, yung ating laban sa anti-illegal recruitment at saka human trafficking. Tingin natin yung batas natin, no? Kung paano natin maiiwasan yung laganap na ginagawa ngayon ng mga scammers, lalong-lalo na yung online. May mga issue tayo dyan. At yung overseas at cross-border human trafficking, kinakailangan masugpo din yan. So, kinakailangan pag-ibayuhin natin to strengthen our laws para masagot po yung mga bagay na yan.
2: Okay. Yusek, sa pag-unlad naman po ng teknolohiya at digital services, paano po napapadali ngayon ang pagkuha ng serbisyo ng mga OFW mula sa DMW kahit sila po ay nasa abroad o nasa ibang bansa?
1: Yung digitalization program ng DMW with respect to the different programs and processes ng ating ginagawa sa kagawarang ito ay importante. No? Nangunguna po dyan yung OFW pass natin. Na kung kumbaga, hindi na kinakailangan pumunta dito sa aming tanggapan, maging sa central office or regional office ang isang nagbabakasyon na OFW, no? Kung pwedeng gawin niyang online yung kanyang pagkuha ng OFW pass, lalong-lalo na yung balik panggagawa, yan po yung importante kasi mas mahalaga na makapiling ng OFW yung kanyang pamilya kaysa maubos ang oras niya sa pagbiyahe at pagpunta at pagproseso ng mga dokumento sa ating opisina. Pangalawa, yung pong verification natin ay importante, yung employment contract verification, kasi dito nagsisimula yung pagkita natin kung paano mapaprotektahan ang ating OFWs. Kaya inilunsad ng ating mahal na Secretary, Secretary Hans Leo J. Cacdat, yung tinatawag na electronic verification, yung online verification. Nakipag-ugnayan tayo sa mga marurunong sa teknolohiya at ito ay nasimulan na natin last year pa, yung online verification. I-upload lamang ang mga dokumento at ang ating opisina ng MWO at saka yung dito sa Central at Regional Offices ay tumutulong po para malaman, makita, mabet yung employment contracts at ma-approve at nang eventually mabigyan po ng OEC yung ating mga kababayan. So ilan lamang po ito, hindi ko na po babanggitin yung ating KAEP, yung E-Reg at saka yung iba pa nating programa ng e-registration natin para sa digitalization services ng ating DMW po.
0: Yusek, Bernie, sa dami ng binanggit nyo ng mga initiatives ng DMW, no? Para ho sa hinahanap, ano ho pa yung mga prioridad ng DMW para higit na pang mapabuti ang kalagayan, siguridad at oportunidad ng mga migranteng manggagawang Pilipino sa mga susunod na taon?
1: Alam nyo po ang nais at gusto po ng ating mahal na Presidente, si Presidente Bongbong Marcos Jr., ay makita ng isang OFW yung umaalis, kabalikat at nasa likod nito, ang serbisyo ng ating gobyerno. No? Yun po ang nais niya. Nais niya pong iparamdam na hindi nag-iisang OFW kapag siya ay humaharap sa iba't ibang uri ng pagsubok at mga challenges pag siya ay nasa abroad. No? At pag ganun balik naman dito, nais din iparamdam ng ating pamahalaan.

0: gobyerno, government agencies natin andyan din sa likod para tulungan yung total reintegration and full cycle program ng ating BMW, no? So sa madaling salita, no, importante na malaman ng ating OFW na siya ay kinikilala at tinuturing nating modern day heroes po.
1: Okay, Yusek, panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga manggagawang Pilipino sa labas ng bansa at maging yung mga nakauwi na dito sa ating sa Pilipinas ngayong ipinagdiriwang po ang Migrant Workers Month.
0: Bilang pagdiriwang po ng ating Migrant Workers Month at pagkilala sa ating kabayanihan ng OFWs, unang-una kami po sa BMW nagpapasalamat po sa PTV for sa inyo po mga programang tulad nito na nagpapaabot sa mga OFWs kung ano pa ang mga ginagawa, programa at mga proyekto para taigtingin pa yung pagpapalaganap ng proteksyon sa ating mga OFWs, no? Ang OFWs natin, huwag po kayo maging biktima, ha? Ng online scam, napakarami po ngayon yan. May mga tinatawag kaming red flags. Tuturuan po namin kayo. At kung may mga problema o suliran rin kayo, nandyan po kami 24/7, 1348. Yan lamang po ang tawagan ninyo at gagabay po kami anumang oras para sa ating OFWs. Muli, maraming salamat po.
2: Maraming salamat din po sa inyong oras, Department of Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalla. Good afternoon, sir.
1: Samantala, tiniyak ng Department of Health at lokal na pamahalaan na malungon sa Rangani na walang babayaran sa ospital ang residenteng nabagsakan ng puno dahil sa magnitude 7.8 na lindol nito lamang Lunes. Ito'y matapos ang pagpunta ni DOH Secretary Ted Herbosa sa malungon sa Rangani Provincial Hospital para makita ang kalagayan ng mga pasyente at istruktura ng ospital. Nakamusta ni Herbosa siya ang isang pasyente na nabagsakan ng puno sa bundok. Siniguro naman ng kalihim na walang babayaran ng mga pasyente at kailangan na nito magpagaling sa ospital. Samantala, sinuri ng DOH at LGU ang structural integrity ng pasilidad para sa kaligtasan ng mga pasyente. Kumilos na rin ang Department of Labor and Employment para makatulong sa mga manggagawang naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Inatasan ni Labor Secretary Francis Tolentino ang Occupational Safety and Health Center na agad na bumuo ng rescue team na direktang tutulong sa mga manggagawang naapektuhan ng lindol. Sasailalim ang rescue team sa masusing pagsasanay at dadalhin agad sa mga emergency zones.
2: Update sa assistance at deployment ng Bureau of Fire Protection sa mga apektadong lugar ng malakas na lindol sa Mindanao noong Lunes, ating aalamin kasama si Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang tagapagsalitaho ng Bureau of Fire and Protection. Sir Anthony, magandang tanghali po.
3: Yes sir, magandang tanghali rin po.
2: Sir, itinaas po noong Lunes sa Code Red Alert ang BFP Regions 11 and 12. Ano po ang ibig sabihin nito sa aktual na operasyon ng BFP at ano po ang karagdagang resources na ang ina-activate dahil dito?
3: Yes sir, no, ang Region 11 and 12 ay may total na 3,441 strong men and women from the Bureau of Fire Protections of the two regions ay on full alert status. Ibig sabihin, inaasahan lahat po yun to help and extend, no, yung extensive humanitarian rescue and evacuation operation. At maliban doon, immediately ang BFP po sa pangunguna ng aming officer in charge na si Fire Chief Superintendent Wilberto Riconil Panchu, bilang miyembro na rin po ng National Disaster Risk Reduction Management Council or yung NDRRMC Response Cluster, ay agarang inactivate nga yung Emergency Operation Center, located po yan dito sa aming national headquarters, para to strictly monitor at magbigay ng command at magkaroon ng clearer view and overall improvement sa management of the incident, kasi sa pamamagitan din ng mga modernong kagamitan na kung saan ginagamit natin yung push-talk-over cellular, no, ito ay bahagi ng technology utilizing yung DILG's Unified 911 Emergency Response System sa ongoing response sa Mindanao earthquake. Kaya nakikita natin doon yung mga real-time videos back to the BFP Emergency Operation Center. At maliban doon, ang tumulong na rin na other region, region 10, yung Caraga region, yung region 13, no? At yung BARM po, yung Bangsamoro Autonomous

0: Cosmos Region in Muslim Mindanao ay nag-augment na rin po ng tulong sa apektado, lalo na sa Region 12. No? Although ang Region 11 ay naapektuhan rin, pero dahil mas severely affected po ang Region 12, nakapagpadala rin po ng tulong ang Davao Region sa Region 12 po, yung SOC Sargent Region natin.
1: Okay. Sir, sa estima niyo po, kailan po kaya maaaring ibaba itong code alert status ng BFP?
0: Yes po, sa kasalukuyan kasi sir, no, as of this morning, meron tayong naitalang more than 2,223 aftershock pa. Ito ay namomonitor nga ayon sa ating PBOX ay nasa 1.2 hanggang 6.4 magnitude. At kasalukuyan rin ay meron tayong 6,995 na bilang na mga evacuated individuals. Ibig sabihin, nasa evacuation area ang mga to. Ang iba po ay nasa mga bahay ng mga kamag-anak nila na pwede nilang tuluyan, kasi po ay yung iba na hindi naman naapektuhan masyado yung mga bahay nila ay pinahintulutan po ng otoridad na bumalik sa kanilang mga tahanan. Pero yung talagang delikado po ay nasa evacuation area o di kaya sa mga unaffected na mga bahay ng mga kamag-anak. Kaya yung bilang lang po ay nasa 6,995. O obserbahan po ng ating Office of the Civil Defense kung ano po ang magiging mga monitoring po sa mga this succeeding days, no. Kaya kami po ay mag-aantay lamang po ng advice po from the our Office of the Civil Defense. At ang BFP kasi ay patuloy na nakikipag-coordinate na maliban sa OCD sa mga respective local DRRMS, no, yung sa pagkandak na ng nasabing activities at search, rescue, at saka yung damage assessment ng mga infrastruktura, at gayon din yung assist sa pagkandak ng evacuation ng mga nasabing individuals.
2: Sir Anthony, may mga ulat na nasirang gusali at infrastruktura sa ilang bahagi ho ng Mindanao. Meron pa po bang mga lugar na itinuturin nyo ho na critical or high risk sa kasalukuyang tinututukan ngayon ng inyong rescue teams?
0: Yes po, tulad ng ongoing pa rin po yung search, rescue, retrieval, and clearing operations, lalo na po sa bahagi ng Region 12, no? Yung SM doon na affected, yung Save More, yung Kalumpang, ay nagpadala na tayo ng augmentation from other region para talagang to assist, no, yung ating mga BFP sa respective region or sa sarili ng region ng 12. Kasi alam niyo sir, kahit po yung stasyon ng bumbero po sa Region 12 ay may naapektuhan din po, no, total of 4 ang affected naming region at yung fire station sa Region 12. At patuloy yung ginagawa natin na operation doon. At ang bilang naman po, no, sa aming naitala dito na ibato sa aming emergency operation center ay meron ng 53 cadavers po ang na-retrieve, no. At ang iba doon for validation kasi inaalam pa po ang pagkakakilanlan ng mga nasabing mga bangkay po.
1: Okay. Well, sir, ano po ang standard protocol ng BFP sa unang mga oras matapos po ang isang malakas na lindol, lalo na kung may banta ng aftershocks at posibleng pagguho ng mga estruktura, lalo na rin po doon sa mga residential areas na nasa bulubunduking lugar na prone sa landslide?
0: Yes po, right after the quake, sir, no, siyempre ang unahin din po ng mga responders yung kaligtasan ng mga sarili nila to make sure ay talagang capable pa sila na tumulong sa mga nangangailangan. Dahil kung maging sila po ay included na sa biktima, meron naman tayong contingency plan doon kung yung saan yung mga BFT located po na hindi affected ay immediately ay tutulong po sa mga affected na mga maaring ituring na biktima ng mga responders. Pero on this recent incident po ay may kapasidad pa rin naman kahit paano yung talagang severely affected na mga personnel natin sa Region 12, gayon din sa Region 11. Kaya right after the earthquake po, yung mga responders natin ay nagka-conduct agad ng rapid assessment sa mga infrastructure. No? At syempre ay unahin agad yung pagligtas ng mga buhay po na talagang nangangailangan agad ng rescue. So yun po ang immediate natin na ginawa at para magkaroon ng efficient no ang pag-utilize ng mga personnel natin sa pag-deploy at paggamit ng mga equipment no sabi nga ng aming officer in charge no ay i-maximize yung resources para sa pag-support ng nasabing response effort kaya minonitor natin na directly dito from the EOC sa mga nangyayari sa baba. So yun po ang naging agarang action natin. So after po ng search rescue at simultaneous pag-alalay sa pag-evacuate ng mga individuals natin sa mas safe refuge area ay patuloy yung ginagawa ngayon no although ninanais pa natin na patuloy pa rin yung search and rescue na ginagawa although talagang meron tayong immediately ay nasawi right after the sa mga collapse sa mga struktura so nag-retrieve na rin po tayong mga biktima po. So, umaasa pa rin tayo na kahit paano ay may ma-rescue pa, no? At patuloy po ang panalangin ng inyong BFP sa mga kaligtasan ng mga biktima at ngayon din sa mga responders natin.
2: Sir Anthony, no? Maybe in the form of paalala, sa mga gantong sakunahu kaya, ano po yung mga pinakamahalagang paghahanda na dapat gawin ng mga paaralan, establishments at kabahayan upang mabawasan ang pinsala at casualties kapag tumama ang isang malakas na lindol?
0: Kaya mahalaga rin talaga sir no yung may pre-assessment talaga sa struktura natin to make sure na talagang ang ating gusali ay can withstand pa in any intensity. Alam na natin kung ano ang kapasidad ng ating mga building ng gaano ba katibay ito at hindi basta-basta mag-collapse kaya andyan yung mga structural engineer natin na sinusuri ito at ang paghandaan din po no lalo na sa mga occupants natin, mahalaga rin po sa mga estudyante natin na may kasanayan talaga, every now and then ay nagkakandak ng earthquake drill at saka evacuation drill, kaya nagsasagawa rin tayo ng national simultaneous earthquake drill para masaulo ng mga teachers natin, occupants natin, mga kabataan at mga estudyante na in case of talagang earthquake ay alam nila anong gagawin, yung duck, cover, and hold, huwag munang tumayo, huwag munang tumakbo during the tremor or during the quake. Then after the earthquake na hindi naman talagang tatagal na mga isang minuto, that's the time na talagang maayos ang pag-evacuate patungo sa mas ligtas na lugar, no? Kaya ang mahalaga rin dyan, kahit po sa mga paaralan natin, sa mga opisina natin, ay may go bag tayo. No? Malaking tulong po yung go bag natin kung saan may mga pang first aid, kahit tubig po, at saka mga konting snacks para kahit paano ay may masasabing mga self-sufficient ang bawat isa. So, ganun din po sa mga tahanan ay mahalaga ang magkaroon ng go bag, emergency bag po yon na that will last at least 3 days no ay kaya natin mabuhay within the 3 days na walang support halimbawa. Pero maasahan niyo po ang ating pamahalaan, interagency yan at no all national government agency, katuwang ang mga local government agency at may mga private organization pa, yung mga non-government organization ay talagang nagbabayanihan at nagsama-sama para tumulong sa mga nangangailangan ng tulong po.
2: Maraming salamat po sa inyong oras, Fire Superintendent Anthony Arroyo at tagapagsalita ho ng Bureau of Fire Protection.
0: Yes sir, maraming salamat din po at God bless po.
1: Thank you sir. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
2: Samahan niyo ulit kami bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis sa aksyon ng pamahalaan. Mula ako sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, ako po si Undersecretary Aboy Paraiso.
1: Ako naman po si Joshua Garcia para sa bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
3: Always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit?
9: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko.
13: 104.
3: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Isang magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Claro Kayanan.
14: Isang malusog na araw, Doc, at sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin. Midweek na tayo, June 10, 2026. Shed Oliva naman po para sa programang tatalakay sa ating sa mga isyong pangkalusugan. Doc, nagbukas na naman ang klase ngayong linggo na ito. Balik eskwela na ang mga chikiting, pero
3: ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
15: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
16: Mare! Mare!
17: Uy, Mare! Saan ang punta mo?
16: Magpapacheck up ako sa OB-GYN ko, Mare. Magpapaturok din ako ng tetanus, diphtheria, and pertussis o Tdap vaccine. Malapit na kasi ako manganak eh.
17: Wow! Malapit mo nang makita ang baby mo, Mare!
16: Excited na nga ako, Mare. Kaso may worry ako sa mga bakuna para kay baby. Hindi ko alam kung ano-ano ang mga kailangang vaccine ng anak ko.
17: Naku, wag kang mag-alala, Mare. Maikwento ko lang, noong nanganak ako kay Junior, binigyan ako ng Barangay Health Center natin ng Child Immunization Record. Isa itong card kung saan nakalista ang mga bakunang kailangan ni baby mula pagkasilang hanggang 1 year old. Pagkapanganak ng baby mo, suggestion ko na dalhin at ipatala mo siya sa ating Barangay Health Center.
16: Ano-ano ba ang mga baksin na kailangan ni baby?
17: Ayon sa website ng UNICEF at batay na rin sa nakalista sa Child Immunization Card ni Junior ko, pagkasilang ng baby mo, bibigyan siya ng Bacillus Calmette-Guerin o BCG vaccine na kontra sa tuberculosis o TB. Kailangan din niya ang hepatitis B vaccine at ang pentavalent vaccine laban sa 5 sakit kabilang na ang pertussis. Kailangan ding bigyan si baby ng oral polio vaccine at inactivated polio vaccine contra polio at ng pneumococcal conjugate vaccine o PCV na poprotektahan naman si baby laban sa pneumonia at meningitis. At syempre, babakunahan din ang baby mo laban sa measles, mumps at rubella. Ito yung tinatawag na MMR vaccine.
16: Hala, ang dami pala. Baka malito ako, Mare.
17: Huwag kang mag-alala, Mare. Bukod sa pangalan ng mga bakuna, nakalista rin sa Child Immunization Card kung kailan ibibigay kay baby ang bawat dose ng bawat bakuna. May espasyo rin dito kung saan isusulat ang petsa kung kailan tinanggap ni baby ang bawat dose ng bawat bakuna. Hindi ka malilito, Mare.
16: Eh, magkano naman kaya ang mga baksin na sinasabi mo, Mare?
17: Libreng-libre ang mga bakunang ito sa barangay health centers.
16: Naku, buti na lang nakita kita, Mare. Salamat sa mga impormasyon, ha?
17: You're welcome, Mare. Ang barangay health workers naman natin, handa ring ipaliwanag sa ating mga nanay ang mga bakunang ito. O siya, ingat kayo ni baby mo, Mare, ha?
18: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
19: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
19: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asa na si MS mo yata ang nakakabit?
9: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
19: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Himig ng panahon, mga awiting pupukaw sa iyong damdamin. Himig ng panahon, mga mensaheng tatatak sa iyong puso at kaisipan. Himig ng panahon, mapapakinggan tuwing alauna hanggang alas dos ng hapon, Lunes hanggang Biyernes kasama si Tom Alvarez. Himig ng panahon, dito lamang sa Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Oras natin mga kaibigan, 12 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Ngayon po ay Hunyo Ajis, Miyerkules. Tama, oo, Miyerkules nga. Joshua Miguel Suarez po, kasama niyo sa ating programa, Himig ng Panahon. Sa ating technical side master control, si Ate Otto Evangelista. Ate Josie Gonzalez po ang ating kapartner sa ating transmitter side. Si Kuya Egay Driz ang ating kasangga dyan. Minsan, kapag meron kang ano, no, meron kang regret, meron kang panghihinayang sa mga bagay-bagay na feeling mo, it could have been better. Pwedeng naging mas mabuti ka, naging mas mapagmahal ka, mas naging open ka doon sa nararamdaman mo. Pero sabi nga nila, no, nasa huli ang pagsisisi. Pero definitely, pag nagkita kayo, kung magkikita ulit kayo, sana meron ka pang babalikan. Narito si Fine sa kantang Sa Muli Nating Pagkikita.

And that was Finn with the song Ikaw at ako with the acoustic and stripped down version. Oras natin mga kaibigan, 1:25 in the afternoon. Tayo po ay magbabalik sa ating programa Himig ng Panahon makalipas ang ilang mga paalala.

0: Mas pinaganda, mas pinalakas, mas pinalinaw. Abangan sa Radyo Pilipinas Lucena.
1: Radyo Pilipinas.
2: Ako po si John Michael from Iligan City. Nakikisap ako sa energy conservation po natin dito sa pamahalaan ng ating gobyerno. Kung gabi, kailangan natin i-unplug yung mga outlet po natin para mas makasave po tayo sa energy po. And then, yung kailangan lang po talagang like sa refrigerator, kung pwede, pinaalan natin yung numbers ng yung sa refrigerator para medyo mas buwasan yung kuryente. So appliances and like sa TV, electric fan. So pagkatapos natin gumamit, huwag nating hayaan na naka-off lang yung TV kasi may power pa yan. So kailangan talaga nating i-unplug yung TV natin para mawala talaga yung power ng TV.
3: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this...
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
1: Maging palatag Pilipinas.
3: Maging fuel efficient sa wasto pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: At nagbabalik tayo mga kaibigan sa ating balatuntunan. Himig ng panahon dito pa rin po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Kasunod nating awitin ang tahimik na puso mula kay Finn.

0: was Robbie Nahiles and Angela Muji with the song Mahal Kita, Walang Iba. Oras natin, 1:55 po. Tayo ay magpapaalam muna sa ating balatuntunan. Himig ng panahon, muli po Joshua Miguel Suarez, inyong nakapiling sa ating programa. Sa ating technical side, master control, nandyan si Ate Otto Evangelista. At sa ating transmitter side, si Kuya Ega Idris po ang ating nakapartner. Maraming salamat, magandang hapon. Mag-ingat at manatiling ligtas. Ito po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Kabalawak ng newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
2: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Department of Public Works and Highways o DPWH hihingin ang tulong ng mga pribadong kontratista sa harap ng lawak ng lugar na dapat ayusin kasunod ng pinsalang iniwan ng 7.8 magnitude na lindol na yumanig sa Mindanao. Mula Malacanang, may ulat si Alvin Baltasar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Aminado si DPWH Secretary Vince Diso na hindi nila kakayanin balikatin para maayos sa mga nasirang lansangan kasunod ng malakas na pagyanig na tumama sa Mindanao nitong nagdaan Lunes. Sa ambos interview kay Dison sa aktibidad ni Pangulong Marcos sa Quezon City kanina umaga, sinabi nitong sa sobrang lawak ng sirang nilikha ng lindol ay kakailanganin talaga nilang makuha ang tulong ng mga private contractors. Ilan sa nabanggit ng kalihim na nakita ang may sirang mga kalsada ay sa bahagi ng Sarangani, General Santos, South Cotabato, Davao Occidental at Davao del Sur. Positibo naman niya ang tugon ng mga pribadong contractors at nagpahayag ng kahandaang makatulong sa pagsasayos ng mga napinsa lang lansangan. Pakinggan natin si DPWH Secretary Vince Dison.
4: Ang daming mga nasira dyan. So hindi na kaya ng DPWH lang to. Kaya ang sabi ko, pati mga pribadong kontratista, immobilize na lahat.
3: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Samantala, damage assessment at pagsasaayos sa mga paaralan isinagawa ng DPWH sa Mindanao. Nagbabalita si D.K. Sarate.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagsasagawa na rin ng damage assessment at pagsasaayos sa mga paaralan ng Department of Public Works and Highways sa Mindanao kasunod ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dison, una nilang inasikaso ang mga nasirang kalye at tulay para siguradong mabilis na makakarating ang mga tulong at mga emergency. Prioridad din nila na matiyak ang integridad ng mga ospital na kailangang matatag sa panahon ng kalamidad kung saan gagamitin ng mga biktima. Ngayong naayos na ang ilan sa mga ito, tinututukan na ng DPWH ang mga paaralan. Ayon kay Secretary Dison, maraming eskwelahan ang nasira ng lindol sa bahagi ng Region 12, General Santos, Tarangani, South Cotabato, Davao Occidental at Davao del Sur. Nakikipagtulong sila kay Education Secretary Sani Angara sa pag-aayos ng mga paaralan upang agad magamit ngayong balik eskwela. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Department of Agriculture, wala pang naitatalang pinsala sa agrikultura matapos ang lindol sa Sarangani. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Iniulat ng Department of Agriculture na wala pang naitatalang pinsala sa sektor ng agrikultura kasunod ng malakas na lindol na tumama sa Sarangani Province. Batay ito sa pauna ulat ng mga regional office ng DA sa Mindanao at Eastern Visayas. Gayunman, nakahanda na ang iba't ibang ayuda para sa mga magsasaka at mangingisdang maaring naapektuhan ng kalamidad. Kabilang sa mga nakaabang na tulong ang mga bini ng palay, mais at gulay, mga pataba, livestock assistance, fingerlings at mga kagamitang pangisda. Mayroon ding nakalaang supply ng bigas mula sa National Food Authority. Samantala, maaaring umutang ng hanggang 25,000 piso ang mga kwalipikadong benepisyaryo sa ilalim na Survival and Recovery Loan Program na walang interest at may 3 taong palugit sa pagbabayad. Ayon sa DA, nagpapatuloy ang damage assessment, pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at pagmomonitor sa presyo at supply ng mga produktong agrikultural sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Energy Secretary Sharon Garin nanawagan sa mga motorista na may nakikitang di makatarungang taas presyo sa mga gasolinahan na isumbong sa government portal o e-gov.ph upang mabigyan ng agarang aksyon. May live report si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Yes, Omar. Nanawagan si Energy Secretary Sharon Garin sa publiko, partikular sa mga motorista na ipagbigay alam sa kinaulan ang mga gasolinahan na lumalabag sa itinakdang linggo ang presyo ng produktong petrolyo ng kanilang kagawaran. Ania, bukas ang e-gov.ph sa anumang sumbong o reklamo upang mabigyan agad ang aksyon ng mga lumalabag na oil companies. Dagdag pa ni Garin na patuloy ang kanilang pagbibigay ng sanctions sa mga nauhuling gasoline stations na lumalabag sa itinakdang price adjustments ng Department of Energy. Sa uli naman, Omar, uling siniguro ng kagawaran na patuloy ang kanilang pagtugon sa mga lumalabag na gasoline stations hinggil nga sa patuloy na lingguang adjustment ng produktong petrolyo sa merkado. Wala pa rin dito, Omar, sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat. Live report ni AJ Ignacio. Impormasyong posibleng konektado sa 18 ex-bodyguards ni dating Congressman Sal Dico ang security threat sa Senado, bineberipika na. Mula Senado, may ulat si Ninfo Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
8: Sinabi ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian na posibleng kolektado sa 18 ex-bodyguards ni dating Congressman Sal Dico ang sinasabing banta sa seguridad sa Senado kaya inilagay ito sa heightened alert. Ayon kay Gatchalian, ang impormasyong ito ay binahagi sa kanila ni NBI Director Melvin Matibag nitong Lunes nang dumalong opisyal sa consultative meeting ng Blue Ribbon Committee. Sinabi ng Acting Senate President na sineseryoso nila ang lahat ng banta kaya nagpatupad agad ng mahigpit na seguridad sa Senado. Inatasan na rin, anya, ni Gatchalian ang Office of Sergeant at Arms ng Senado na makipag-ugnayan sa mga intelligence agencies para maberipika ang security threat sa Senado. Kabilang na rin, anya, sa minomonitor ng mataas ang kapulungan ang impormasyon tungkol sa malakihang rally na gagawin sa June 12 kontra sa pamahalaan dahil baka maging isa sa mga target dito ang Senado. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Gatchalian.
9: Hindi siya lockdown. Heightened security ang term. I immediately convene yun na executive committee committee ng Senado, composed of the directors, composed of the higher officials of Senate. And nag-brainstorm kami kung anong gagawin. So yun, kaya naglabas ako ng dalawang memo. Insa yung heightened security measures at pangalawa yung work from home. So this is an offshoot of my consultation with the executive committee meeting. Kung meron silang official business. But as a rule, work from home tayo because of the security concerns. By appealing to our senators and encouraging our senators, work from home na lang, no? Dahil nga of this security threat.
8: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfo Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Department of Foreign Affairs o DFA naghay ng diplomatic protest sa China dahil sa palutang-lutang na platform o istruktura sa Baho de Masinloc. Detalye sa ulat ni Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nais ipatanggal ng Department of Foreign Affairs ang palutang-lutang na platform na namataan sa Baho de Masinloc na kabilang sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa isang pahayag, kinumpirma ng DFA na naghain na sila ng formal na diplomatic protest sa People's Republic of China para dito at hinimok nila ang China na tanggalin na ang floating structure o platform. Sa isang press conference din, sinabi ni DFA spokesperson for Maritime Affairs Deputy ASIC Rogelio Villanueva Jr. na maninindigan ng pamahalaan na ang Baho de Masinloc ay pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Samantala, sa isang pahayag naman, inilabas ng tagapagsalita ng Embahada ng China sa Pilipinas na si Li Jingpeng, ang Baho de Masinloc ay tinawag nilang Huangyan daw at teritoryo umano ito ng China. Kaya karapatan umano nilang magsagawa ng scientific research sa lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pulis na tinuturong mastermind sa pagpatay sa Koreanong si Ji Ik-ju na ilabas na ng PNP Custodial Center sa Camp Krame. May ulat si Dayan Layar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nakaalis na sa Philippine National Police o PNP Custodial Center sa Campo Krame si dismissed Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III pasado alas 8 kaninang umaga nang ilipat si Dumlao sakay ng isang coaster ng PNP kasama ang mga pulis para matiyak ang kanyang seguridad habang ibinabiyahe. Dinala siya sa Nubilibid Prison sa Muntinlupa City kaugnay ng kanyang pagkakasangkot sa kasong kidnapping with homicide. Matatandaang si Dumlao ang itinuturong utak sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong negosyanteng si Ji Ik Ju noong 2016. Siya ay naaresto kahapon sa isang bahay sa Pasong Tamo, Quezon City. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si Kamis mo yata ang nagkakabit?
4: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Ako si Emmanuel Calvo mula sa Hingog City. Nakikiisa po ako sa Energy Conservation Measures sa pamahalaan sa paggagamit ng hybrid solar panel sa aming tahanan. Malaki ang maitutulong nito sa pagbawas ng konsumo sa kuryente at sa pagtipid sa gastusin. Bukod dito, sinisikap din naming maging responsable sa paggamit ng enerhiya tulad ng pagpatay ng ilaw at appliances kapag hindi ginagamit at pag-iwas sa sobrang paggamit ng kuryente. Salamat po.
7: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag, panatag ang may alam.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag hiritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: security system na tiyak na makakatulong po.
1: Pag-impita po dito sa kapihan, sapagkat meron po kaming ibabahagi na bagong programa po ng SSS at ito po yung 60 billion expanded relief programs. So ito pong 60 billion relief programs ay may lima pong inisyatibo na mamaya po ay didiscuss po namin isa-isa. So ipapasa ko po muna ang mikropono sa aking may bahay at sa aking pong assistant branch head ng Lucena branch. Thank you po.
0: Ayan, at gaya na nasabi ni Sir, kasama niya po ngayon sa ating programa ang assistant branch head ng SSS Lucena branch, Ma'am Grace E. Valdez. Bati po muna tayo, Ma'am Grace.
2: Magandang hapon po sa inyong lahat. Papasalamat kami sa oportunidad na ibinigay ng PIA upang maihatid sa inyo ang mga programa ng SSS, lalo tigit po yung bago natin na mga relief programs ng SSS para sa ating mga miyembro, pensyonado at mga employers. So mamaya po ay ating tatalakayin ang mga tinatawag nating expanded relief program. Thank you po.
0: Ayan, kanina sinabi ni Sir yung... No? Ayan, mamaya po ating hihimayin po kung paano po maa-avail ng ating mga kababayan na miyembro ng SSS itong halagang nabanggit po ni Sir Frederick. Ayan, ngayon po bago po natin umpisahan ang ating talakayan, ating po munang ipakilala ang mga media friends na narito po ngayon para sa ating kapihan episode. Umpisahan po natin sa kay Ma'am Lizelle Rule ng RK107.7 FM.
3: Magandang hapon po.
0: Maraming salamat po at sa kanyang mga kasama. Ano po? Siyempre, nandito po ang host ng Stand Up Balikatan, Ma'am Celine Tutor.
4: Maraming salamat, Ma'am Cecil. Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome, Ma'am Cecil, sa Quezon Province.
0: Maraming salamat po. Siyempre, hindi mawawala ang kanyang programa, Sir King Formaran. Thank you, Sir King. At siyempre, mula naman po sa Radyo Kaisahan, ang social media director ng Radyo Kaisahan, Sir Kenneth Valdez.
5: Magandang hapon po, ma'am, at syempre doon sa mga tagapakinig po natin. And welcome po, Ma'am Cecil.
0: Thank you, Sir Kenneth. Ganun din naman, mula pa rin sa Radyo Kaisahan, ang ating program manager. Ating pong i-welcome si Sir Gerald Palad.
6: Good afternoon po. Salamat po sa pag-invite sa Radyo Kaisahan.
0: Kasama rin po natin mula sa Radyo Pilipinas Lucena, Mamata Grezula. At syempre kasama ni Mamara ang ating staff from Radyo Pilipinas, Sir Jaren. Hi, Sir Jaren. At ganun din naman, kasama rin natin from Sentinel Times, si Sir Boots Gonzalez. Ma'am, sorry po. Forgive me, ma'am. Ma'am Boots Gonzalez. Yan. At ganun din naman po, kasama po natin mula sa boses ng barangay, Sir Jake Vince Quizon. Hi, Sir Jake Vince. Ayan. Taka lang. Hindi ako updated dun sa, ano, sa ating attendance. Meron po ba tayong hindi... Ayan, si Sir Ronald Agbaya ng ano pong ano natin? Radyo Aguila. Ayan, Sir Ronald, welcome po sa kapihan sa PIA. And meron pa. Tin, pa-update please ng attendance po. Para ma-acknowledge po yung

0: Big shoe in there, that's what I'm saying.
1: Ayan, sige po. Tayo ating talakayan. Ako po muna ang magbibigay ng katanungan sa ating panauhin. Sir, kanina na-mention nyo po yung 60 billion expanded relief program fund. Ano po? Paano po ba matutulungan ito, sir? Yung ating kinakaharap na hamon pang ekonomiya na kasalukuyan pong nararanasan ng mga miyembro, pensyonado at employers dahil na rin po sa krisis sa gitnang silangan.
2: Meron po tayong limang initiatives na ginawa po ng SSS para po makatulong sa ating mga miyembro, pensyonado po. Pag sinabi pong pensyonado, ito yung mga survivor pensioner, retirement pensioner, at disability pensioner. Ang una pong inisitibo na babanggitin ko po ay yung advance pension increase na 10% para doon sa retirement and disability pensioner at 5% naman para sa survivor pensioner. So kung matatandaan po ninyo, ito po ay September ang effectivity. Ginawa po naming June, this month po ang effectivity ng increase. Ito po yung advance pension increase. So meron din po tayong programa para sa ating mga miyembro na may utang. So ito po yung consul loan. So ito po ay para mabayaran yung mga delinquent accounts o yung mga past due. So ang babayaran lang po dito ay yung mga principal plus yung interest lamang po. Ano po? Ito po ay tumutubo lamang po ng 10% per annum. At pwedeng bayaran in 60 months. Tama, Grace, ano? 60 months. At pangalawa ay yung pong aming enhanced emergency loan program na ang criteria ay binaba from 36 months para po kayo makaloan. Ibinaba po sa 18 months na merong merong interest payment na 7% po, ibinaba namin. At ito po ay nagre-raise yung maloloan from 10,000 to 20,000. So yun po yung enhanced salary loan. Yun naman pong paapat ay yung ating microloan o loan light. Ito po ay hindi pa po ini-implement. Ano po? Ito ay inaayos pa po yung mga guidelines. So ang idea po nito ay pwede kayong makapag-loan ng halagang mula 1,000 to 20,000 na ito po ay maaaring bayaran from 5 days to 90 days. So parang ganun po. And then apps po ng participating banks ang i-access po ng empleyado or members na mag-a-avail po sa microloan. So ito po ay antayin po natin ang pag-announce po ng mga guidelines po nito. Sa ngayon po ay wala pa po kaming guidelines. Exactly. So siguro in a few months po or the following month, baka po naman ilabas na. At ang pinakahuli po ay yung aming programa sa contribution penalty condonation. So ito po yung mga employer na merong delinquency din po o hindi nakapagbayad sa tamang oras. So binibigay po namin ng pagkakataon na mabayaran through installment or at ito po ay sakop din po yung mga employer na merong kasambahay. Ano po? So yun po yung mga programa na in-roll out namin nakasama sa 60 billion relief expanded relief program.
1: Maraming salamat, Sir Fred, sa inyo pong informasyon na ibinahagi. Ano po, pag sinabi pong itong ating mga programang ito, meron po bang particular period na ito po ay pagkakalob? Like, for a period of 1 year lang po ba natin ipatatakbuhin itong mga programang ito? Or wala naman po tayong nakikitang parang deadline to avail itong mga programa pong ito?
3: Sa ngayon po ay available po ang dahil po ito ay itinalaga ng SSS para nga po doon sa mga naapektuhan ng krisis sa gitnang silangan. Yung po ay tugon ng SSS sa tumataas na inflation, pagtaas ng presyo ng langis, para po ang mga miyembro natin ay hindi mahirapan. So ito po ay sa ngayon ay available sa ating mga miyembro, hindi lang po sa mga miyembro, kundi sa ating mga pensyonado at gayon din naman po sa mga employers. Yan po, para makaagapay po natin sa ating pong krisis na dinadanas ngayon.
1: Sige po, maraming pong salamat. Ngayon naman po ay ating mga media friends na nandito ngayon na magtanong po sa ating mga panahon ngayong hapon. Ayan. Sige po, si Ma'am Celine po muna.
4: Nauna din ako ngayon. Noong time ni Sir Lito, lagi akong panghuli nagtatanong. Thanks, Cecil. At yung binanggit ni Sir Isip kanina na iba't ibang klase ng pwede pong kapanghiram ng pera ang inyong mga miyembro. Gaano po kahirap yung mga, mahirap kasi sa ordinaryo tao yon yung mag-process, mag-produce ng mga documents na kinakailangan po ng opisina nyo bago mag-grant yung kanilang niloloan. Paano pinasimplify? Gaano nyo pinasimple yung mga proseso na dapat padaanan, Ma'am Grace?
3: Ngayon po ay madali na dahil nga po tayo nasa computer age na lahat po ay online filing na. Ngayon po, sakali, sabi nga ni Ma'am Celine, pero may mga maedad na hindi marunong masyado sa online, pwede pong pumunta sa opisina sa aming tanggapan. Mayroon po doon tinatawag na e-center. Sa e-center po ay may nag-a-assist po sa mga online filing para naman po ang ating mga miyembro ay hindi mahirapan. So ang pagpa-file po nating expanded relief program ay through SSS website www.sss.gov.ph sa my.sss portal. So may mag-a-assist po, saka sakaling ang ating mga members ay hindi po makaya ang online filing. So, wala po magiging problema, Ma'am Celine.
4: Meron po bang pagkakataon kung mangyayari na ma-disapprove yung pag-file ng loan isang miyembro?
3: Meron po. Sakaling hindi po sila makamit sa ating mga requirements. Kasi po, bawat po programa ay may mga requirements na hinihingi. So, sa po tayo ay qualified doon sa ating mga requirements, lalo na sa number of monthly contribution, wala naman pong problema at hindi naman po ito masasabihin nga ng maririnig. Ito po naman ay kaya po ibigay ng SSS ay para nga makatulong sa ating mga membro at hinihikayat po ng SSS na patuloy tayo maghulog ng ating contribution para po ang mga benepisyo, privilehiyo at mga program ganito ay ma-enjoy ng ating members.
4: Ma'am, last na lang po, yung po bang may mga dati ng utang na patuloy naman nilang binabayaran, pwede pang makahiram ulit sa
3: yes.
4: Tinutukoy po natin
3: po.
4: Ngayon?
3: Meron po. Doon po sa ating pong console loan, yun nga po kaya tinawag na console loan, yun po ay consolidation of past due short-term member loan with condonation of penalty. So lahat po ng ating penalty sa programang ito ay ipatatawad ng SSS at ang babayaran na lang po doon ay yung principal at penalties. Kasama po sa console loan yung sinasabi nyo ni Ma'am Celine, kagaya po noong mga salary loan, calamity loan, salary loan early renewal program, meron din tayong emergency loan at mga loan restructuring program, yun po ay sabi nga i-consolidate lahat at isang bayaran na lang po pa po ang mga miyembro natin ay hindi nahihirapan. Pwede po tayong bigyan ng hanggang 60 months or 6 years, 60 months or 5 years para po magbayad dito, depende po sa halaga na ating pagkakautang. Pero yan pong lahat ay aking i-consolidate na.
4: Ganda naman ang servisyo ng SSS. Marami pong salamat.
1: Sige po. Salamat. Bago po tayo dumako doon sa susunod na magtanong, itanong ko lang po kaila Sir Fred and Ma'am, kung at the moment, ilan po bang miyembro ang meron ang Social Security System?
5: Ang SSS po sa ngayon, ay meron na pong 40 million na S-members at yan po ang araw-araw ay lumalaki. So as of today po, more than 40 million na po yan.
3: 43. Nasa 43 na, going to 44 na po ang member, million ang members ng SSS at meron po tayong 4 million na pensioners. So, ganun po kalaki ang pamilya ng SSS.
1: Apo. Thank you po. Sige po.
6: Yes, good afternoon. Regarding po dun sa mga loan, sabi niyo po ay basta makapasa dun sa mga requirements. Halimbawa po ay 55 years old. O hanggang ilang taon po yung pwedeng mag-loan?
3: Basta po hindi po tayo nagre-reach ng 60 years old, hindi pa po tayo retirable age, at meron po tayo qualifying contributions, qualified po tayo na magulo. Kaya nga po ini-encourage natin ang mga member, lalo't higit yung tumigil na sa paghuhulog, na ituloy po ang paghuhulog dahil ang mga benepisyo at programa ng SSS ay patuloy na ini-improve. At patuloy na tayo nagbibigay para magaan ang buhay ng ating mga miyembro. Katulad nga po ng binigay ng SSS, itong Expanded Relief Program, para makatugon sa hirap ng buhay dulo ng krisis sa gitnang silangan. Ayun po.
6: Yes, ma'am. May sinabi kayo, 5 years o 60 months na babayaran yung dating utang para sa bayan na po. Paano po niya ma-avail yung pag-utang kung ang babayaran po muna niya yung 60 months?
3: Halimbawa po dito sa atin sa tinatawag na Loan Penalty Condonation Program. Ano po? Yun doon sa Loan Penalty Condonation Program, may ibinibigay po na number of months para makabayad. So hindi po ito biglaan. Pwede pong magbayad hanggang 50 months or 5 years. So ibig sabihin po ay hindi naman ito babayaran ng biglaan. So meron po tayo binibigay na period para po ang member natin ay yung pong kanilang balanse ay hindi po biglaan ang pagbayad. So pwede po tayong mag-apply online. Nga po ay pwede tayong mamili ng mga pwede natin na qualified tayo dun sa enhanced program ng enhanced loan. Meron tayong Enhanced Emergency Loan Program, meron tayong bago nga yung Micro Loan Program, at yun nga pong Loan Penalty Condonation Program. Yun po ay ipinatatawad na po ang penalty para nga po yung mga matatagal na may utang ay hindi mahirapan ng pagbayad. So, ang babayaran na lang po natin ay yung principal at interest.
6: Okay, principal at interest. Kanina ma'am, nabanggit niyo po, list na po, yung online. Kalimitan po kasi sa mga pumupunta sa SSS, talagang naka-schedule na po sila. Paano po yung hindi naka-schedule? Kagaya namin na kami busy tao, pagpunta namin doon, hindi naman pala may entertain. Online po yung system na ginagawa po ng SSS. Paano po yun?
3: Sir, ang ating po may mga numero ay yung sa ating mga benefits. Pero pagdating po sa e-center, hindi naman po ganun karami ang pumupunta doon. Wala na pong number yun na kalimitan kasi ina-assist lang naman po sa e-center. So, basta po ang member may dalang cellphone, tapos may data, ia-assist na po sila doon. So, wala ho maging problema kung ang member ay hindi masyadong marunong sa online natin. Sila po ia-assist sa e-center. Pupunta po sila sa e-center. Yung po nakikita ng mga member, yung po ay yung sa mga ibang benefits. Pero hindi po yung tungkol sa mga online. May kanya-kanya po yung pila. May pila po tayo sa e-center.
6: So, yun po kasi na nadi-discourage yung iba na pumunta sa SSS. Kasi nga, ang sistema ay naka-online daw ang schedule. So, anong nangyayari hanggang sa pumunta ng SSS?
3: Hindi po. May mga options pong ibinibigay ang SSS. Hindi lang po online. Meron din pong walk-in, meron din pong online. Depende po sa gustuhan ng member. Kasi may mga member na gusto rin ay pumupunta sa opisina dahil may mga tinatanong pa po sila. Idinadamay na po nila yun. Meron naman po na kontento na sa bahay, sa online, kaya po may option po ang miyembro ngayon. Hindi na lamang pupunta sa bahay. Yung po mga busy at okay na sa kanila sa bahay, pwede naman po sa online na lang ang filing ng mga benepisyo. At yun namang gustong ta sa office na may gustong makausap, pwede naman po. Yun naman pong sistemang ginagawa ng SSS. Kung marami man po yung pila, marami po yung pila, iba't iba po yun. So, hindi naman po iisa yung pinipilahan. Actually, may pitong counter nga ang SSS. Meron sa complaints, meron sa benefits na retirement, funeral, at meron din naman po sa mga corporate lane, meron din po sa AOP, yung annual confirmation of pensioner. So, may kanya-kanya pong pila yun. So, hindi po ganun siya kahaba. At kahit po sila ay dumating na bago dumating ng 5 o'clock, yan po ay dire-diretso po namin. Basta nakapasok ng opisina, kahit po kami lumpas ng alas 6, more than alas 6, tinatapos po namin yun. Yun po yung aming ginagawang serbisyo sa ating mga miyembro.
6: Maraming salamat po.
3: Salamat din po.
1: Yun po siguro ay connected din sa tanong ni Ma'am Celine kanina kung paano kung hindi masyadong techy at marunong sa online. So, meron po nga e-center. Ayan. At lahat po ba ng branch ng SSS yes, ay may e-center?
3: Lahat po, may e-center.
1: At meron po nakatalagang mag-a-assist
3: po. Tumutulong, nag-a-assist po.
1: Ayan, maraming salamat po doon. Ayan, ngayon naman po ay ang question po ni Sir Jake Vins.
7: Hello. Good afternoon po sa ating guest. Doon lang po yung tanong ko. Ma'am, may doon sa bagong programang nilalatag kayo ng SSS. Nabanggit na ba yung mga sino-sino kwalipikadong makikinabang sa mga bagong relief measures na binabanggit doon sa programa? At the same time po, follow na rin doon sa question, ay ano po yung tinatawag nating relief measures program ba to? At yun po.
3: Ang tawag po dito ay expanded relief program na meron po nga tayong 60 billion na nakalaan dito. Ito po ay hindi lamang po sa mga miyembro, kundi po para rin po sa ating mga pensioner at pwede din po sa ating mga employers. Para po sa ating mga pensioners, gaya ng sabi ni Sir, meron po tayong pinatutupad ngayon na maagang pension increase. Ano po, yung maagang pension increase na karaniwan po ay Setyembre, ngayon po ay sa June 2026 na. So yun po yung ang makikinabang ay pensioner. Ngayon naman, ang makikinabang naman ay mga miyembro. Ano po naman yung mga programang yon? Sa ating po mga miyembro, meron po tayong tinatawag na Loan Penalty Condonation Program na kung saan nga ipinatatawad ang mga penalty. Meron din naman po tayong Enhanced Emergency Loan Program na ipinagkakaloob din sa ating mga miyembro at yung bago nga pong Microloan Program or Loan Light. At isa pa pong makikinabang ay itong ating mga employers na delinquent sa pagbabayag ng contribution. Meron po silang programa na pwedeng applyan, yung tinatawag na Contribution Penalty Condonation Program. Yun po yung makikinabang. Makikinabang po ang mga miyembro, ang mga pensioner, at gayon din naman ang ating mga employers.
7: Ma'am, nabanggit niyo po yung microloan program. Tama po ba?
3: Yes po.
7: Ano po yung microloan program at the same time, magkano maaaring maloan at ano interest rate nito?
3: Ang microloan program po ay yun po ay yung sabi ngay padating pa lang na programa ng SSS na tinatawag na Loan Light. Ano po? Ito po ay financial assistance ng SSS na may maikling payment term. Maikli lang po yung payment term, kaya microloan lang. So, ang payment term po nito ay hanggang ano lang po siya, hanggang 15 days to 90 days lang. At ang maloloan po dito ay mula 1,000 hanggang 20,000. So, yun po ay pag tayo may gustong utangin na maigsi lang ang gusto nating payment term, ay ito po ang bagay sa ating loan, yung tinatawag na microloan program o loan light. Kasi po ay maigsi lang po ang payment term.
7: Ma'am, ito po. Kasi po ay dati naguhulog ng SSS yung company po namin sa EPSA. And then after po nung mag-resign na ako doon, tumigil na po ako. Pwede pa po ba yung ituloy? Tapos parang may previous loan ako. Oh. Saan po pwede pumasok yun?
3: Ang maganda nga po, sabi ko nga po lagi, once a member, you are a lifetime member. Pag po tayo naging miyembro ng SSS, anuman ang status natin, empleyado man tayo, voluntary o self-employed, tayo po ay pwedeng magtuloy ng ating paghuhulog. So, doon po sa sinasabi ko, halimbawa po galing kayo sa kumpanya, ano po, tapos ay kayo ay gusto ninyong magtuloy ng paghuhulog, ang tawag po doon ay voluntary. Tapos kung meron po kayong mga dating mga loans, pwede natin po itong bayaran ng full payment, pwede rin namang installment. So, hindi naman po puwersahin ang member sa pagbabayad ng loan. So, pupunta lang po kayo sa aming tanggapan para ipa-verify yung inyong loan balance at sasabihin nyo po doon kung ang gusto po nyo ay full payment or installment basis.
7: Thank you po, thank you po.
1: Thank you po, Sir Jake Vince. Sige po, ringan po natin ang question ni Sir.
8: Ang tanong ko po ay bukod po sa forum po natin dito na ini-invite po natin ang iba't ibang mga media practitioner po natin, ano-ano pa po ang mga hakbang na ginagawa po ng inyong ahensya upang mas marami pong miyembro, lalo na po sa mga malalayong lugar para magkaroon po sila ng sapat na kaalaman patungkol po sa panibagong programa po natin ng SSS?
2: Yung regarding po sa kaalaman, kami po ay mayroong regular activities, yung e-wheels, kung matatandaan po ninyo, siguro familiar po kayo rito. So pumupunta po kami sa mga lugar, nadala po namin yung aming mga equipments, mga meron po kaming internet connection. So siya po ay parang isang mini SSS na on wheels. So usually po, yung aming pong dinadaan na lugar, yun po yung mga medyo tinatawag nyo sa gida, yung mga sa laylayan. So kami po last year ay nakipag tie up kay DICT upang pahiramin po sa amin yung kanila Starlink. So para po yung ma-address namin yung problema sa internet connectivity. So ito last year po kami ay madalas pong nasa mga lugar na malalayo. So marami po kaming mga transactions, processes and benefits na in-explain sa mga members at ina-address po namin yung kanilang mga pangangailangan. So education na rin po. At isa pa, meron din kami project na yung e-wheel, yung off-site e-wheels. Nakikipag-tie up kami sa mga barangay. Tinuturoan namin sila ng mga processes sa SSS. So sila na yung nagtuturo sa kanilang mga population doon upang pong ma-address yung kakulangan ng kaalaman ng mga miyembro namin na nasa malalayong lugar. So ang tinatarget po namin dito ay yung lugar ng Bondoc Peninsula.
8: Ayun po. Po. Follow up lang po. Nabanggit po kanina ni Ms. Grace Ivaldez sa tanong po ni Ma'am Cecil kanina na ito po bang expanded program natin na ito na bago ay may hangganan. Kasi ngayon po, currently, meron po tayong problema sa gitnang silangan. Pero right after nitong problema na ito na usad-usad po tayo, ito po ba'y nangangahulugan na maaaring mawala or what po?
3: Sa ngayon po nga, sabi ko po ay talagang ina-avail po natin ito dahil nga po ito'y bagong programa ng SSS. Ito po ay talagang nakalaan sa relief program para po maibsan yung pong krisis dulot ng krisis sa gitnang silangan. So, umaasa po tayo, syempre, na itong mga magagandang programa ay magtagal. Ano po? Basta't po, ang SSS ay andito po nakaagapay sa ating mga miyembro, lalo tigit sa kanilang panahon ng pangangailangan, lalo nga po't may mga krisis tayong nadadanasan sa panahon ngayon. At hindi po na uubusan ang SSS ng mga programa, na magagandang programa para ipatupad. Sakali nga po ito nga ay tumigil na, sabi nga ni Sir, ay huwag kayong mag-alala dahil ang SSS patuloy na nag-i-improve, patuloy na nagbibigay ng magagandang programa, at patuloy na nire-reach out ang ating mga miyembro upang mabigyan sila ng mga benepisyo at pribilehyo na kanilang kinakailangan, lalo tigit ang ating mga manggagawa. Yun po ang binibigay ng SSS ay mga proteksyon sa ating mga manggagawa.
8: Thank you so much po.
1: Ayan, maraming salamat po. At bago ko po tawagin yung susunod na magtatanong, hayaan niyo po kong acknowledge ang ating miyembro po ng ating media na kasama rin po natin ngayon. Ang station manager and broadcaster from Live Radio DZAT 1512, Mamargie Ricardo. At kasama niya po ang assistant station manager and program host, Ramon Ricardo. At program host pa rin po from Live Radio, Risa Caliao. At isa pa rin pong news anchor, Janeline Castillo. Ayan, welcome po sa Kapihan sa Biyahe Quezon. At syempre, narito rin po kasama natin ang acting station manager ng Radyo Pilipinas Lucena, Sir Kudik Canto. Sir Kudik, thank you for coming po. Ayan, tuloy po natin ang ating tanungan. Sige po, unahin po muna natin si Ma'am and sunod po si Ma'am Mara. Thank you po.
9: Hello po. Ano po kaya yung magiging epekto ng maagang pagpapatupad ng pension increase sa kasalukuyang pensioner at sa mga pangmatagalang katatagan ng pondo ng SSS?
2: Ganun po, may caveat po yan. Ano po? Yung pong nabigyan ng June na pension increase, yun po ay applicable para dun po sa mga undate ng retirement, date of death, date of disability ay May 31, 2026 pababa. So ano po, yun naman pong pataas from June 1 to August 31, 2026, yun po yung ang effectivity ay September 1. Ano po? So bali dalawa, June 1 at June 2026 para doon sa May 31 pababa at June 1 to August 31 para sa September. So ito naman po, based po sa inyong tanong, yan po inaral na po namin ng aming actuarial department. So naniniwala po kami na wala pong masyadong or walang epekto po sa fund life po ng SSS ang maagang pagbibigay po ng benepisyo po regarding po sa 10% increase.
9: Follow up po ako, sir. At pagdating di po ba pa 120 po dapat nakabayad tayo? Tama po?
2: Sa retirement po, minimum.
9: Yes po, dapat po nakabayad tayo 120. So after po ba ng halimbawa magsi 60 years old na siya, ilang buwan po ba dapat i-process yung kanyang pension pagdating ng 60 years old?
2: Ano po, process na naman po kasi ngayon kasi online filing na rin po. Kumbaga, pag final nyo sa online, diretso na po yan sa processing center. Unlike po doon sa dating proseso po natin na manual, pupunta pa po kayo sa Lucena branch,
9: yes,
2: i-evaluate namin, tapos dadalhin pa po sa processing center. So ngayon po, mas pinadali po ng SSS dahil online filing na po. Ano po, madali na lang po ngayon.
9: So yan, thank you so much po.
1: Ngayon naman po ay pakinggan natin ang question for Ms. Mara Grezula ng Radyo Pilipinas Lucena.
10: Magandang hapon po, Sir Fred and Ma'am Grace. Isa po sa mga pinakakilala namin na programa ng SSS, lalo na po itong ating Lucena branch, ay ang RACE o Run After Contribution Evaders. Pero nabanggit po ninyo na kasama po sa relief program yung ating mga delinquent employers. Pakibahagi po sa amin yung specifics nitong relief programs para po sa mga hinahabol ninyo rin palagi ng mga delinquent employers. Salamat po.
3: Opo, meron na sabi nga ni Ma'am ay relief program para sa mga delinquente na mga employers. So hinihikayat po natin ang mga employers na mag-apply noong programa natin. Na pag sa mga employer, ang tawag po doon ay contribution condonation program. Contribution penalty condonation program para sa ating mga employers. Yun po ay yung sa Delinquent Management and Restructuring Program. Yun po ay para sa mga employer. At doon naman po sa ating, hindi lang po tayo may employer lang, meron po tayong tinatawag ng mga household employers. Pwede rin naman po silang mag-apply na Contribution Penalty Condonation and Restructuring Program. So paano po baga ang ginagawa doon? So pag po sila ay nag-apply na, yung pong tinatawag na sakop po ng contribution penalty condonation, delinquency management and restructuring program, yung pong lahat ng mga employers, ano po, yung pong ang klasifikasyon ay pwede pong single proprietorship, partnership, corporation, kooperatiba, at mga asosasyon na delinquente sa pagbabayad ng kanilang contribution. So, pwede po nila itong bayaran ng full payment or installment basis. Pag po full payment, kailangan po mabayaran ito ng 15 days. At kung naman po ito'y installment, ay magbibigay po ng 5% down payment at ang matitira po na balanse ay babayaran ng 48 months or 4 years sa mga employers. Pag po naman mga household employers, ay pwede po silang mag-apply nung sinasabi kong contribution, penalty condonation and restructuring program na pwede rin nga pong installment or full payment. Depende po sa kakayahan ng implug ng contribution.
10: Ma'am, ang ibig sabihin po ba ng household employers ay halimbawa po yung mga nag-hire ng kasambahay, ng mga...
3: Yes po, opo. So may mga members tayo, may mga kasambahay tayo na ipinaghuhulog ng ating mga household employers.
10: Ma'am, ito pong isa pang tanong ay galing po sa asawa ko kasi naka-avail ako sa GSIS naman ng moratorium, yung binabalik po yung 3 months na ibinayad sa utang. Tanong po ng asawa ko, mayroon din daw po ba sa SSS nito?
3: Yes po. Yun pong ating bagong programa, nakasama po sa relief program. Ang tawag po dun ay Enhanced Emergency Loan Program na meron po tayong 6 na buwan na moratorium at mababang interes. Ito po ay tulong pinansyal sa ating mga miyembro na sabi ko nga po ay naapektuhan ng krisis sa gitnang silangan. Ito po yung may 6 na buwan na moratorium. Ang pagbabayad po nito ay 30 months. Pero kasama na po dito ang 6 na buwan na moratorium. Kaya po magsisimula po ang pagbabayad sa 7 buwan pa lang. So yung 6 months ay hindi muna sila sisingilin. Kaya po meron din po tayong moratorium sa SSS.
10: Tapos 6 na buwan po?
3: 6 na buwan po na moratorium. Ang tawag po doon ay Enhanced Emergency Loan Program.
10: Sige po. Salamat po. Mamaya po ulit. Sige po.
1: Thank you, Ms. Mara. Ayan. Sige po. Ating pumpakinggan ang question mula kay Kapihan Ki.
11: So, ano, parang graduation lang. Thank you. Sir, magandang hapon. Magandang hapon. Pensioner ng SSS. Ang inabil ko po ay 18 months lump sum. Okay. So, the problem is, wala pong nakalagay akong beneficiary dun sa aking application. Paano po ba dapat maglagay ng beneficiary ang isang walang anak, walang asawa? Pwede po ba yung mga family members?
2: Na walang tagapagbanang nilagay, ang kasunod po nun ay mga kapatid po.
11: So wala pong rights na pumili yung ano, for example, yung pensioner. O kunwari pamangkin or aside sa kapatid.
2: May sunod-sunod po yun.
11: Dapat susundin natin yung ano,
2: susundin po natin, asawa po at mga anak na minor. Okay. Tapos so ay magulang.
11: Uh-huh.
2: Tapos po yung mga kapatid. Mga legal heir po.
11: So bahala na ang pensioner kung sinong kapatid ang ilalagay.
2: Pero kung nailag, meron po very specific person na kamag-anak po ninyo, uh-huh, o kapatid na nailagay po as beneficiary, yun lang po yung babayaran.
12: Okay.
2: Kung may declared beneficiary po kayo.
12: Okay, thank you. Pumunta po sa inyong ano, tanggapan para mag, ano, para mag-process.
2: Ah, pensioner na po kayo.
12: Pensioner.
2: Ano na lang po natin. Sa legal heir na lang po, sa law of succession na lang po yung i-apply natin.
12: Okay, thank you sir. Cecil, sa paano?
13: Sige po.
12: Sir, kumusta na ang ano, kumusta na ang tao na pumupunta everyday?
2: Ang SSS po ay lalong lumaki po ang transaction okay, ng Lucena branch. Ano po? Ngayon po, ako po ay nakapagpagawa na po ng isang opisina pa uli. Atimonan, Sir Rep. Office. So yun po ay libre. Ari pong Candelaria service office natin ay nailibre po rin po natin. So walang renta, wala rin pong bayad sa kuryente. So napaka-supportive po ng mga mayor sa akin sa Quezon Province. At ako po ay nagpapasalamat doon. At yung po, ang transaction po ngayon sa Candelaria ay malalaki na rin po. Umabot na po sila ng 250 walk-in per day up to 300. So malaking bagay po ang Candelaria at Gumaka na may similar transaction numbers po dahil hindi na po sila naiipon sa Lucena. Pero may bago po akong project na pinapa-approval ko po ngayon sa main office at mayroon na pong prior approval kay President. Yung pong ating Gumaka service office ay magiging branch na po. So ibig sabihin po, si Lucena at si Gumaka po ay maghihiwalay na po. So yung mga magtatransact from Bondoc Peninsula, District 3 and 4 po yung target nila, area of jurisdiction from Atimonan hanggang Tagkawayan to San Andres po ba yung pinakamalayo sa Bondoc? Ano po?
12: San Andres, oo.
2: So lahat po yun ay dapat ang magko-cover na po ng services ay si Gumaka branch. So antay, so malaking kaalawanan na po yan para sa Lucena branch at para rin po sa magtatransact sa amin in the future.
12: Okay. Excuse me po. Sir, parang ano, parang yung Bundok Peninsula area is malayo sa ano, Gumaka, like San Andres. Meron po mga dapat na sarili ang Bundok Peninsula
2: ang
12: area.
2: Ang SSS po kasi, meron po yung guidelines na ang branches po ay per district po ang district. Okay. Assignment po ng jurisdiction. So ang Lucena po ay, ang matitira na lang po ay yung ilang munisipyo po ng 1 at lahat po ng District 2. So si Gumaka, kung makikreate pong branch, ay District 3 hanggang District 4.
12: Ah, okay. So mas luluwag kayo ngayon?
2: Luluwag na po. Next year po yun ang aming target date.
12: Sir, dun sa mga ano, sa mga hindi pa member ng SSS, ano po ba yung minimum na monthly contribution para maging member ng SSS?
2: Oh, Grace.
12: Magkano ang dapat ibayad nila?
3: Ang minimum po, sir, ay 750 pesos. Uh-huh. At ang maximum po ay 5,250. Depende po sa salary bracket ng member. Uh-huh. So, kung kumikita ka po ng 5,000 or 10,000, ita-times lang po natin yun sa 15%. Yun po ang ano, kahit hindi natin kita yung salary bracket ng SSS, pwede po nating malaman po magkano. I-times lang po natin sa 15%. Yun po ang binabayaran na SSS contribution. Kaya as low as 750, lahat po ng mga benepisyo at pribileho ng SSS ay naando na. Ang pinagkaiba lamang po ng maliit sa malaki ang hulog, syempre po pagdating ng aral, pagdating po ng araw, mas malaki po ang mga benepisyo nila, lalo tigit po ang mga pensyon. Kaya po hindi dapat po nating tayo mang hinayang kung malaki ang ating hulog. Kasi pagdating naman ng araw, lahat po ng inihulog natin, kukwentahin lahat.
12: Pati po yung mga non-working, I mean yung mga voluntary.
3: Non-working spouse, voluntary. Sila po ay mga
12: 750 pa rin ang ibabayad.
3: Voluntary members, opo. Isa lang naman po yung bracket, bracket noon, 750. At kung gusto po natin ng mas mataas na hulog,
12: taasan.
3: Meron, pwede pong taasan po natin yung ating contribution. Basta po lagi nating ituturing na ating contribution ay isang investment. Uh-huh. Hindi po ito expenses. So ito po ay pagdating ng araw, ating pong maaasahan dahil po ito yung protection natin habang tayo po ay naghahanap buhay at pagdating ng araw nga, may mga pension tayong makukuha.
12: O last na Cecil, saan magbabayad? Kasi kung pumunta pa sa office ninyo, malayo.
3: Meron na rin po tayong e-wallet o mga GCash.
12: GCash.
3: Paymaya. So, hindi na po katulad noon na pupunta sa opisina para magbayad. May mga option na po ang mga member na magbayad. Hindi lang po sa opisina. Meron na rin po tayong mga payment center. Pwede sa SM. Pwede po sa mga bayad center. At pwede na rin po sa mga e-wallet o tulad ng GCash at Paymaya.
12: Okay, maraming salamat, Ms. Grace.
1: Thank you, Sir Dito. Opo, bigyan po muna natin ang pagkakataon si Ma'am Margie Ricardo. Ayan, para yes, sa kanyang katanungan.
13: Thank you, Ma'am Cecil. Good afternoon po. Ang question ko po is, if a certain member ng SSS suddenly becomes unemployed, bigla po siya naging unemployed and still gusto niya pa rin na magpatuloy, ano po yung process na kailangan niyang gawin? And if ever na maging employed siya ulit, alam niyo naman po sa Pilipinas, sometimes it's, di ba, may span of time lang yung trabaho. So ano po yung dapat gawin ng taong yon para still maging member pa rin po siya ng SSS? Thank you.
3: So, ang member po, ang status po ng member sa SSS ay tatlo po. Ano po, may tinatawag tayong employed, yung nagtatrabaho sa kumpanya. Meron po tayong voluntary, yung pong wala na sa kumpanya at gustong ipagpatuloy pa. At meron naman po tayong tinatawag na self-employed o may sariling pinagkakakitaan. Ngayon po, kung ang isang member ay umalis na sa kumpanya at gustong magtuloy ng paghuhulog, pwede po siyang magbayad ng self-employed kung siya po ay may pinagkakakitaan, may sariling hanap buhay, katulad ng sari-sari store, nagba-buy and sell. So yun po, mayroon siyang negosyo. Pwede rin pong farmer and fisherman. Lahat po ng self-employment, pwede po siyang maging self-employed. Kung wala naman po siyang pinagkakakitaan, pwede po siyang magbayad as voluntary. So, yun po yung mga option ng member. Pwede po kayo magbayad ng voluntary o pwede rin naman po as self-employed.
13: Thank you so much po.
1: Thank you po. Ngayon naman ang follow-up question po ni Sir Jake Vince.
7: Medyo, sir, binabanggit nyo na po yung pag-expand ng mga opisina. We need to admit at nito mga nagdaang buwan, araw-araw, ay laban din po sa social media yung reklamo sa SSS dahil sa sobrang tagal daw po ng serbisyo na halos, lalo tigit yung mga inaabot na po ng madaling araw na nakapila pero hindi pa rin po natatapos. Did you think ito na po yung magiging solusyon para ho maibsan yung pagdami ng pila? At nare-resolve po yung talaga namang hong reklamo ng ating mga kababayan dyan ho sa ating tanggapan.
2: Yun pong mga madaling araw pong napunta dyan, actually, the same day naman po, natatapos, hindi mo po maghapon. So, na-exaggerate lang po siguro. Ano po? Kasi siguro in 3 hours, nakaka-uwi na sila. So, ito po, ang status po niya, naging curious ho ako kasi ano ba yung saan bang mga munisipyo galing itong mga nag-aantay ng madaling araw nandun na? So minsan, pumunta po ako doon, nagtanong-tanong ako kung saan sila galing. Ay majority po doon ay galing po ng Bondoc Peninsula or yung mga papuntang Bicol. Ano po? So sa palagay ko po, pag na-create po natin yung ano at naging operational next year ang Gumaka branch, ay malaking bagay po na mawawala na po yung nag-aantay ng madaling araw sa Lucena branch. Ma-address na po natin yan.
7: Thank you po. Thank you.
2: Sige po. Salamat po.
1: Sige po. Another question po from Ms. Mara Grezula.
14: Magandang hapon po ulit. Naisip ko po itong tanong na ito nung nagtatanong si Kuya Lito. Ano po ba yung mga lugar na sakop ng Lucena branch at ano po yung mga nagkatransak sa Candelaria? Sino-sino rin po yung mga nagkatransak ngayon sa Atimonan? At sa Infanta?
2: Ano po ba yun? Lucena branch pa muna, hindi pa created. Ano po? Ang Gumaka.
14: Apo.
2: So, ganito, sa service office po natin, dito po sa bandang Candelaria, nandun po sila sa munisipyo ng Candelaria. Ano po? Ang mga target po na munisipyo niyan ay mula San Antonio hanggang Sariaya. Pero usually, nag-overlap po sila eh. Kasama na po dyan yung bandang Chaong. Minsan San Pablo po, doon din nagtatransak. Minsan Tagalipa, doon din po. So talaga po nag-overlap ang mga nagtatransact po sa amin. Kaya kami po ay mayroong file anywhere. Kung taga saan po kayo, hindi na namin tinatanong na po. Pero ang talaga pong jurisdiction, based po sa guidelines namin, ang Lucena branch as a whole, ay nag-uumpisa po ang jurisdiction namin from Chaong hanggang dito sa bandang San Antonio, Dolores. Ito namang sa bandang District 3 and 4, from Atimonan hanggang Tagkawayan, at sa bundok naman ay San Narciso hanggang San Narciso and San Andres. So, ibig pong sabihin, napakalaki po ng jurisdiction ng Lucena branch. In fact nga po, hindi ko naman po pinagmamalaki, ang Lucena branch po ay may pinakamalaking hawak na jurisdictions dito po sa Luzon South 1 and Luzon South 2. Meron po kaming hawak na 31 municipalities and 2 cities. So, yun po yung nag-udyok sa akin para i-propose na hatiin na po ang Lucena branch. So, Lucena branch po yung matitira and then ang makikreate ay si Gumaca branch. Para po ma-address po natin yung mga nagiging problema po natin sa mahabang pila.
14: Kaya po siguro may mga pumipila ng madaling araw kasi nga po sa dami ng nagtatransact sa isang araw. Eto nga sir, speaking of pila, doon po sa Grand, sa isang hanay ng mga tanggapan ng gobyerno doon, laging SSS po ang may pinakamaraming pila. Nung ako po ay kakagraduate lang ng kolehiyo at nag-aabit ako sa PhilHealth, sa SSS, na-intimidate po ako doon sa pila talaga ng SSS. Sir, paano po ninyo inaalalayan yung mga katulad kung 10 years ago na natatakot doon sa dami po ng pila, na yung pong mga ano, yung mga akakagraduate lang, paano po ninyo inaalalayan? Salamat.
2: Yung mga regarding po sa mga graduate student, usually naman po ang tinatransak lang ng mga yan ay kumuha ng SS number. So kami naman po ay palaging nasa mga schools para po sila matulungan sa pagkuha ng SS number through online. In fact nga po noong 2024, ay nakapag-issue kami ng 44,000 na SS numbers sa buong Quezon Province. So, naging napuntahan namin lahat ng branches ng SNSU, itong Enverga,

0: paano po halimbawa kung ang isang empleyado ay dating sa private sector, so nakahulog na siya ng more than 10 years ng sa SSS contribution. Gusto niya ulit na ipagpatuloy o mag-avail po nitong inyong mga ini-offer na program. Meron po ba siyang kailangang habulin na contribution? Pero wala siyang loan, wala siyang outstanding loan, ano, wala siyang naiwanan na. Meron po ba siyang kailangang habulin na contribution para maging active po ulit yung kanyang membership?
1: Sabi ko nga po kanina, once a member, you are a lifetime member. So ang iisipin ng isang miyembro, pag siya'y tumigil, ay hindi mawawala ang pagiging miyembro niya kahit hindi na siya maghulog. Pero ang encouragement na ginagawa po namin, ma'am, is ipagpatuloy ang SSS contribution kasi habang naghuhulog tayo ng benepisyo, ng SSS contribution, may mga benepisyo po tayo na maa-avail. Meron po kasing mga benepisyo na long-term benefits na hindi pwedeng ma-avail. Pero pagka ikaw ay tumigil ng paghuhulog, hindi mo maa-avail. Halimbawa, yung short-term benefits, yung sickness, maternity, at paglo-loan, yan po ay mawawala sa inyo pag po kayo ay hindi active ang paghuhulog. Kaya kung kayo po ay employed or self-employed, ini-encourage pong magbayad. Kasi nga po, in case na magkasakit, lalo na yung mga anak pa, at gustong mag-loan, ay hinihingan po tayo ng active contribution. Yun naman pong mga members na sabi ninyo ay matagal na, at sakasakaling nabalda at mag-retire, pwede po naman kahit hindi active ang hulog nila, basta lang po papasok sila sa qualifying conditions ng SSS. Halimbawa po, ang disability po, ang requirement lang naman ay isang hulog. Di ho ba? Katulad ng ating retirement naman, ang qualifying condition para makapag-pension tayo is 120 contributions. So magkakaiba po ang requirements na ano, kaya ang inaano natin is yung sa pension, yun po ang gusto ng lahat. Kung kayo po ay 3 years pa lang naghuhulog, 4 years pa lang, eh, pilitan ninyo makaabot ng 10 years. At kung kayo naman po ay nakaabot na ng 10 years, hindi naman po natin sinasabing tumigil na. Lalo't wala pa namang 60 years old. Pwede pong ipagpatuloy ang paghuhulog kahit lampas na ng 120, naka 10 years, 20 years. Kasi po, yung dami ng hulog at laki ng hulog ay makakakontribute para sa mas malaking pensyon o benepisyo sa SSS.
0: Thank you, Ma'am Grace. Thank you. Sige po, tawagin ko po muna ang aking sinundan dito sa as host ng Kapihan, Sir Ruel Orinday.
2: Thank you, Cecil. Good afternoon, Sir Frederick at saka si Ma'am. Ma'am, yung kaibigan ko po ay dati sa private. Then, 5 years siya sa private, tapos naging government na siya. So, nawala yung GSIS niya. Ah, SSS pala. Pwede po bang bayaran niya ng, magsi-60 na rin siya. Pwede niyang bayaran ng buo, yung kulang, para maging 120 contributions. Tama po ba ako?
1: Ang SSS po ay monthly contribution. Hindi po pwedeng buo. Ano ho? Halimbawa po, at ang hulog niya ay 6 na buwan. A requirement po sa retirement ay 120 o 10 years. Huhulugan po niya yung 4 na buwan. Ano po? So halimbawa po siya ay 60 years old, pe-pension siya ay sa ika-64 niya. Ano ho? Pwede po yung ganon. Pwede naman po nating idiretso yung ating paghuhulog, kaya lang hindi po tayo pwedeng maghulog ng biglaan. Kasi po dapat po ay regularly ang pagbabayad natin para regular din po ang mga benepisyo at pribilehyo ng SSS. Kasi unfair naman, doon sa religiously ay nagbabayad. Ano ma'am? O diba? Tapos sila ay buwan-buwan naghuhulog, tapos ikaw isang bigayan lang, qualified na. So alam na po yan ang SSS. Kaya nga po ang ginagawa po natin, dapat po tayo ay active na naghuhulog, regular na naghuhulog, para po naman yung ating pagdating ng 60 years old na gustong-gusto natin na retirement, wala nang makakahadlang. Kasi nagiging dahilan para hindi tayo ma-qualified kung hindi po tayo qualified sa contributions. So, ngayon pa lang po, kung hindi po tayo naka 10 years pa, pilitin po natin maka 10 years. At kung tayo naman ay naka 10 years na, ay hindi po tayo

0: po sinasabing tumigil na. Kasi po yung laki at dami ng hulog ay basehan para sa pension natin at mga benepisyo.
1: So pwede niyang itire-diretso hanggat ma-reach niya yung
0: yes po, dire-diretso po.
1: 120 contributions.
0: Yes po, maka-reach ng 120 contributions.
1: Thank you very much.
0: Kasi po, sir, idagdag ko lang po, meron po kasing qualification sa retirement. Ano ho? Number one, 60 years of age. At least 60 years of age. Dapat separated from employment or hindi ka na self-employed. At yung ikaw ay nakahulog ng 10 years o 120 contribution. May mga member na naka-120 na, pero yung ibang qualification, hindi naman siya pasok. Wala siyang 60 years old. Hindi pa rin siya separated sa pagtatrabaho. So, yun po yung qualification. Hindi lang po isa ang ating iminimit, kundi meron pong qualifying conditions na dapat tayong ma-meet. 60 years old, 100 contribution, 120 contribution, at separated from employment.
1: Thank you po.
2: Thank you po. Ay, sige po.
3: Yes, tuloy ko lang, ano po, susundutin ko lang yung kay Ruel. Doon po sa pagtigil ng paghuhulog, almost 25 years siya nakahulog. Tumigil siya ng 10 years. 25 years siya nakahulog. Tumigil po siya ng 10 taon ng paghuhulog. Babayaran din po ba niya yung nakalipas bago siya maka-avail ng loan?
0: Hindi po nababayaran ang mga nakalipas. Ang babayaran lang po natin, halimbawa ngayong taon na ito, ngayon na lang po ang huhulugan. Yung nakalipas, yung last year, hindi na po pwedeng bayaran. Wala pong retroactive payments ang SSS. Wala pong retroactive payments.
3: Okay, last na po. Sa mga benepisyo po natin, meron po tayong death benefit. Yung death benefit po sa isang tao, paano po, halimbawa, may isang empleyado na matay, miyembro siya ng PhilHealth, ng SSS. Paano malalaman ng kamag-anak na siya ay member ng SSS at makukuha yung benefits niya? Sino po yung nananawag at sino po ang pwedeng kumuha po nun?
0: So, bali po ang mga miyembro ay may tinatawag tayong mga beneficiaries. Ano po? Meron po tayong tinatawag na primary beneficiary. Yung primary beneficiary po, yung po ay legal spouse and minor children. So, pag ikaw sinabi legal spouse, dapat kasal. May marriage contract. Yung po ay primary. Pag po tayo ay walang primary at tayo ay single, ang kasunod na po nun ay parents. Yung ating magulang, siya po ang magfa-file. In case po na walang primary, wala rin pong secondary, sino po yung kasunod? Yung po yung designated. Ano ho? Sino po yung inilagay ninyo sa form SSS E1? Sino inilagay nyo sa form SSS E4? Kaya napakahalaga po na tayo po'y nag-a-update. Kasi may mga pagkakataon na ang isang magulang, yun lang panganay ang naisulat. Ano? May marami tayong ganong pagkakataon. Panganay lang, ay lima ang anak. So pagdating na namatay si mother, wala nang asawa, at wala nang minor children, wala nang magulang, mga anak na ang kukuha, yung isang anak lang ang nakuha. Kasi ang nailagay lang ay panganay. So napakahalaga na mag-fill up to tayo ng SS Form E4. Yung E4 po, dun tayo mag-a-update ng ating mga beneficiaries. Ang kailangan lang naman po doon ay yung mga birth certificate ng ating mga anak. So, sa ngayon po, ang ating pong panawagan, lagi po tayong mag-update ng ating beneficiary, lalo na po yung mga nag-asawa na. Ano ho? Yung mga nag-asawa na from single to married, at yung mga anak nga po, sabi ko nga, ilista lahat. Kahit po sasabihin natin na yun ay hindi na 18 years old, hindi na siya minor, ilagay po. Kasi talaga na mga anak natin tatanda at tatanda pagdating ng araw. So mahalagang mailagay lahat yung mga pangalan ng ating anak.
3: Yun nga po, paano po kung ang nailagay lang po ay isang nga lang?
0: Yun lang po ang makakakuha.
3: Ay, nauna pa hong namatay dun sa
0: Yung sinasabi po ni sir na next of kin, susunod-sunod din po yun.
3: Ah?
0: Yung legal heirs.
3: Eh, hindi naman ho nakalista, paano?
0: Ay, kung iisa lang po ang nailista.
3: Wala na ho yun?
0: Wala na po, pero ang kasunod na po nun ay legal heirs.
3: Sino po yun?
0: Ay, di yung sunod-sunod nga po na mga ibang mga anak po. Ah. Na, o kapatid. O. Sunod-sunod nga po, primary, di wala na pong asawa at anak na minor. Ay di magulang, di wala na nga po yung designated na nakasulat. Pag wala po doon, legal heirs na. Sino yung pinakamalapit na kamag-anak?
3: Ayun naman pala. So kailangan po pala talagang ililista?
0: Yes po. Lalo na sa mga anak na naisulat lang pag minsan ay panganay.
3: Ayun.
0: Kawawa si bunso.
3: Ma'am, na nakikita ko po, pagka ho sila ay may nagpapapublish sa amin sa dyaryo eh. May mga obituary, namatay si ganito, gano'n. Sabi nila, nagiging katibayan daw nila yon sa SSS, yung mga pamana. Bakit kailangan pa yun?
0: Hindi po, kasi ang ating pong SSS, siyempre may mga requirements po yan. Ipinuproof po natin, kasi kuminsan po may darating dyan, hindi pala isang asawa, may dalawang asawa, may tatlong asawa. Mahalaga po na may documentation po tayo. Mahalaga po yun eh. Kasi hindi naman po natin alam dahil patay na nga po yung member kung sino po talaga yung naisulat niya. Pero sabi ko nga po, kung hindi naisulat, pupunta na po tayo sa legal heirs. Kung sino po yung pinakamalapit na kamag-anak. Hinahanap po yan ng SSS.
4: Yung pong tanong po ninyo, yung dinadyaryo po ba?
3: Opo.
4: Ayun po yung, ano po yan, undead benefits po kasi pag final sa SSS, nire-retrieve po yung iwan. So doon yung nakikita ko sino yung mga nilagay na asawa. Yan po ay usually sa asawa. Ano po? Kunwari si Grace po ay nag-apply ng death benefits. Ngayon pinarasis namin ng SSS. May nakita doon sa iwan na nakadeclare na iba ang asawa. Ngayon hindi namin, hindi niya kilala. Hindi rin kilala ng mga kamag-anak kung sino yung tao na yon na na-declare ng asawa. Nagpa-publish po kami sa diary. Siguro 60 days yata buwak tama no, 6 days na nakapublish po doon para po mahanap po yung nakadeclare na tagapagmana na nakadeclare na asawa. Ayun yung po yung purpose ng pagpapublish po ng pangalan ng beneficiaryo sa dyaryo.
3: Yun nga ho, nakalagay 3 consecutive po yun eh. Tatlong linggo may pinainilalathala sa dyaryo. Sabi ko, bakit mayroon pang mga ganun?
4: Yan po ay madalas. Hindi po yan very small percentage. Siguro po, ang mga Pilipino siguro po ay mga lover boy. Ano po? Kasi nung processor po ako, isa po yan sa mga nagtatagal po sa amin sa processing. Kasi nga po, ihahanapin pa namin yung nakadeclare na asawa para po malaman namin kung talagang kasal at ano po yung status ng pagsasama nila at kung sila ba ay dependent for support. Kasi po yung dependency for support ay importante po yun para po mabayaran ang isang nagkiklaim na asawa.
3: So mayroon ho na-encounter kayong ganun na-claim na yung pera pero may lumilitaw na may asawa pa?
4: Nabayaran na muna.
3: Opo.
4: Yun po yung hindi naka-declare po sa iwan. Marami po yan. Halimbawa po ay yung unang asawa nag-claim tapos may lumabas na bago. So yun po yung iniimbestigahan namin na mabuti at i-determine kung talaga ba yung marriage contract nung unang nag-submit ay nauna ba o nahuli dun sa naghahabol na asawa. Kasi titingnan namin kung nung mag-file si first wife, yung nag-claim na wife, ay kinasal pala siya, existing pa yung unang kasal. Null and void po yun. Hindi na po siya pwedeng bayaran dun. Kasi existing pa po. So ngayon naman po, ito naghahabol, hindi porke po siya ang unang pinakasalan, ay babayaran na. I-determine po namin yung sinasabi ko na dependency for support. So ano po yung dependency for support? Baka naman po itong pangalawa na naghahabol ay may asawa na rin. Or kung hindi man kasal, ay nagsasama. Or may anak na sa iba. Or inabandon na yung membro. So yun po yung mga nawawala po yung tinatawag natin na a concept ng dependency for support na re-result sa denial po ng claim.
3: Okay, salamat po.
2: Ayan, maraming salamat po. And we are down to our last two questions para po dito sa ating episode na ito with SSS. Sige po, sino po ba ang...
5: Last na talaga sa SSS. Ano po yung minimum and maximum tension ng isang pensioner?
0: Ang minimum po natin ay nasa 2,000. Aha. Ang average po natin ay nasa 5,000. Aha. Ang maximum po ay nasa 24 and above na 1,000. Po. Depende po sa hulog ng member.
5: So, depende sa hulog?
0: Opo, depende po sa hulog.
5: Salamat po.
2: Sige po. Ayan, tawagin po natin ngayon from Radyo Kaisahan, Sir Kenneth Valdez.
6: Yes, ma'am. Good afternoon po again. Curious lang po ako regarding po siyempre sa mga aktibo po talaga na mag-contribute po pagdating siyempre sa ating SSS. So meron po ba tayong ibinibigay na recognition o pagkilala pagdating po sa mga member po natin? It's either pensioner or employee dahil po sa kanilang maayos po na transaksyon. At dahil isa rin po itong magandang promotion para mas mahigayat po natin ang ating mga beneficiary na maging bahagi po ng SSS.

0: Kasi ang ginagawa lang namin talaga is i-promote ang SSS at para makakuha tayo ng mga benepisyo at pribilehiyo sa SSS. Katulad po nitong ginagawa natin, isa itong promotion para po maalaman ng mga members at non-members, mga potential members natin, ano po ba ang kalahagahan ng SSS. So, sa tingin ko, hindi na mahalaga yung pagkakilala o pagpapakilala, kundi ang pinakamahalaga dyan, makinabang sila sa mga benepisyo at pribilehiyo ng SSS. Kasi ito naman pong paghuhulog natin ay para po sa protection natin habang tayo nagtatrabaho, para po tayo in case na magkasakit, manganak, mabalda, meron po tayong aasahan. At po tayo naman po ay nakapag-retire na, meron naman po tayong pension na maaasahan. At pagdating ng araw, hindi naman po natin sinasabi, may mawala sa ating pamilya, meron din po makukuha ang beneficiaries. Pero sa mga ganitong mga programa, maganda yung sinasabi niyong pagkilala sa mga members, sa mga ano, no, meron po kaming programa na mga Employers Day. Sa mga pag minsan meron tayong mga ini-invite na mga employers at tayo naman po ay nagbibigay ng konting kasiyahan sa ating mga employers, i-acknowledge natin at sila po ay patuloy na magulog ng contribution ng mga employee. Ito po ay isang activity na hindi naman po regular, pero may mga pagkakataon po na meron tayong Employers Day, meron tayong Pensioners Day. So, yun po yung mga activities ng SSS na yung sinasabi niyong pagkilala sa ating mga members at mga pensioners.
1: Apo, last question na po. Meron po kayong kilala po na ano, talagang consistent po talaga siya na maghulog for 120 days na mga beneficiary po?
0: Kasi po ang lahat ng nakahulog ng 120, definitely sila ay qualified pagdating nila ng 60 years old sa retirement. So marami naman po tayong pensioner ng retirement na sa tingin po natin ay talagang naghulog religiously. At yung kanila pong pinaghirapan ay napapakinabangan na natin sa ngayon. Actually nga po, gusto ko rin pong sabihin na mismo po yung aking kasambahay na nag-alaga doon sa aking anak na nandyan ngayon, yung bumberong yan, si Franz, ay nagpe-pension na po yung kanyang yaya. Dahil po siya po ay ipinaghulog ko mula noon na sa amin. So, ito naman po kasing SSS ay universal coverage. Ito po universal. Lahat po ay pwede na. Kasi nung una, nagsimula yan sa mga empleyado lang eh, di ho ba? So, nung una, empleyado lang ang may. Tapos naglunsad tayo ng mga self-employed. Diba? So, tapos nagkaroon tayo ng mga expanded self-employed. So, lahat ngayon, wala nang pinipili. Lahat ng members, lahat ng mga na kumikita na gusto ng protection sa SSS, lahat naman po, yaan po ay qualified na maghulog ng SSS. Kasi nga po, ang SSS nga po na vision ay lahat po tayo ay maging SSS member. At yung nga po tinatawag nating universal coverage, yan po ang gusto ng SSS para lahat po tayo ay makinabang sa benepisyo, pribilehiyo at mga programa na ibinibigay ng SSS.
1: Yun lang po. Maraming salamat po.
2: Thank you, Sir Kenneth. At ayan, maraming salamat po sa ating mga media friends, sa inyo pong mga katanungan at cooperate po dito sa ating kapihan sa PIA Quezon. At syempre po, bago po tayo mag-end ng ating episode ngayon, ay bingan po natin ng mensahe si Ma'am Grace and Sir Fred para po sa ating mga kababayan. Para po mag-avail po sila at patuloy pong sumuporta sa mga programa po ng ating social security system.
0: Ang aking pong mensahe, sana po lahat po ng ating po mga empleyado, o kung ano man ang ating hanap buhay, sana po tayo maghulog ng contribution sa SSS. Kasi sa ngayon, ito po ay malaki ang maitutulong sa ating pagdating ng araw. Meron po ng SSS yung sickness, maternity, disability, death, retirement, funeral, at unemployment. Lahat po na ng kailangan natin ay ando na. May bonus pa po na loans. May salary loan, calamity loan, emergency loans. So, saan pa po tayo hahanap? Lahat po ay andito na. Kaya nga po, yung mga tumigil na sa paghuhulog, hindi naman po ibig sabihin ay hindi na kayo pwedeng maghulog. So, pwede pa po nyo yung idiretso ang inyong paghuhulog. Sabi ko nga po, once a member, you are a lifetime member. So, sana po ay maghulog tayo ng SSS contribution para pagdating ng araw, tayo po ay may maaasahan. Sabi ko nga po sa SSS, kapag sapat ang ating kaalaman, benepisyo at pribilehiyo ay mapapakinabangan. Salamat po muli at magandang umaga sa inyong lahat. God bless us all.
2: Thank you, Ma'am Grace. At ngayon po ay mula kay Sir Frederick Isip.
3: Thank you, Grace. Yung gusto kong sabihin ay nasabi mo na. So ako na lamang po, bilang branch head po ng Lucena Branch, ay ang pangako ko po sa Quezon Province at sa mga members namin dito ay ginagawa ko ang lahat ng paraan upang pong ma-expand ang ating serbisyo po sa lahat po ng sulok ng Quezon Province. At nabanggit ko naman po na magkakaroon po tayo ng branch sa Gumaca, nag-i-expand po kami through service offices at including rep office. Meron na po kami sa Atimonan. So ito po yung bago po mag-retire, pinapangako ko po, lalawak ko po lalo ang serbisyo po ng Lucena Branch sa buong Quezon para po maabot natin ang ating mga miyembro na nasa kasulok-sulukan po ng bayan ng probinsya ng Quezon Province. So maraming salamat po.
2: Ayan, maraming salamat po Sir Frederick Isip and Ma'am Grace E. Valdez. At sa ngalan po ng aming regional head, Maria Cristina Arzadon, at syempre ng buong staff ng PIA Calabarzon. Nakasama ko rin po ngayon ang aming mga technical team. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng ating media friends at syempre po sa ating Pacific Mall sa patuloy na pagsuporta po sa kapihan sa PIA Quezon. Ma'am Elvie, bienvenido. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, at ako po ang inyong lingkod, Ms. Cecil Maloles. Maraming salamat po. At ngayon po ay ating

ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 6 na minuto bago ang alas 4 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pinsalang tinamo ng mga paaralan sa General Santos City matapos ang 7.8 magnitude na lindol na naramdaman sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagtungo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa General Santos ngayong araw upang personal na tignan ang pinsalang iniwan ng pagtama ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao na naramdaman sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Pinuntahan ng Pangulong ilang paaralan sa lungsod kasama sina Education Secretary Sonny Angara at DPWH Secretary Vince Dizon. Ininspeksyon ng Pangulo ang Romana at Charon Central Elementary School at ang General Santos National High School. Pinatitiyak ng Pangulong agarang assessment sa pinsala upang mabilis na matugunan ang kinakailangang rehabilitasyon at pagsasaayos upang masiguro rin ang ligtas na pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral.
3: At dalawang eskwelahan, ito at saka Charon, malapit lang dito, tinitignan ko ano ba yung mga damage. Sa ngayon, mayroong obvious na makita na mga sira. Pero kailangan pa rin natin tiyakin na safe, kaya't yung mga engineer ay papasok na para i-assess kung ano ba yung parte ng building na pwede pang gamitin, ano yung hindi na talaga pwede. Kailangan pabagsakin yung buong building, mabigyan tayo ng informasyon tungkol dyan.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: National Commission on Indigenous Peoples o NCIP, tiniyak ang tulong sa mga katutubo sa Mindanao na naapektuhan ng lindol. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Patuloy na nakikipag-ugnayan ang National Commission on Indigenous Peoples sa local government units at iba pang ahensya ng pamahalaan upang matulungan ang mga katutubong komunidad na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon kay NCIP Chairperson Secretary Nancy Katamco, layunin itong mapabilis ang pamamagi ng tulong sa mga indigenous communities na labis na apektado ng kalamidad. Binibigyang din ni Katamco ang kahalagahan ng maagap na koordinasyon upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga katutubong pamilya. Iniikayat din niya ang mga pinuno ng tribo na agad makipag-ugnayan sa field offices ng NCIP at sa lokal na pamahalaan upang mabilis na matukoy ang mga pangunahing pangangailangan sa mga apektadong komunidad. Kabilang sa mga pangunahing kailangan ang pagkain, pansamantalang matutuluyan at iba pang serbisyong panlipunan. Giit pa ni Katamco, mahalaga ang pagkakaisa, katatagan at pagtutulungan sa panahon ng krisis at tiniyak na walang komunidad na maiiwan sa patuloy na pagtugon at pagbangon. Tiniyak ng NCIP na nananatiling naka-alerto ito habang patuloy ang aftershocks at assessment sa mga apektadong lalawigan. Para sa Bago Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Acting Senate President Sherwin Gatchalian, tiniyak na tuloy-tuloy ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Posibilidad na maghalal ng ibang presiding officer ng impeachment court, pinag-uusapan pa. Mula sa Senado, may ulat si Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Iniyak ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian na tuloy-tuloy ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gatchalian, napirmahan at naipadala na sa parehong prosecution at defense ang notice of plea trial kaugnay ng nakatakdang impeachment trial. Inihintay na lang anya ng Senate Impeachment Court ang pagsusumite ng pre-trial briefs mula sa magkabilang panig bilang bahagi ng paghahanda para sa paglilitis. Sinabi din ni Acting SP na nailathala na sa mga pahayagan ang inamyandahan nilang rules na may kaugnayan sa pagpapahintulot na maghalal ng ibang presiding officer ng impeachment court bukod sa Senate President. Tuloy anya ang pagkukonvene ng impeachment court sa July 6. Pero ang hindi pa anya tiyak at pinag-uusapan pa nila ngayon ay kung magkakaroon ng eleksyon para sa bagong presiding officer. Una nang lumutang ang mga pangalan ni Senador Kiko Pangilinan at Senador Chiz Escudero na parehong mga abogado na posibleng maging presiding officer ng impeachment court. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Gatchalian.
6: I signed the notice for pre-trial yesterday. So pinadala na namin yan both to the defense and the prosecution team. And the next step, they will send us their pre-trial brief containing the items in the pre-trial notice. So na-meet ko na rin yung ginawang pre-trial, ginawang impeachment internal team para to make sure that preparations are in order. At tuloy-tuloy yung ating preparations for the impeachment. Yeah, magkukonvene tayo. And then, just like convening the session, so magkukonvene tayo.
5: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Panukalang ad interim administration ni dating Senate President Alan Peter Cayetano, tinututulan ng House Prosecutor. Mula Kamara, may ulat si Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Giniit ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervie Luistro na hindi pwedeng magkaroon ng dalawang Senate President, dalawang secretaries o dalawang clerk of court sa Senado. Ayon kay Luistro, nakakabahala na patuloy ang leadership crisis sa Senado habang papapalapit ang petsa ng pre-trial conference at mismong trial sa Hulyo at 6. Ito ang sinabi ni Luistro kasunod ng pahayag ni dating Speaker Alan Peter Cayetano na interim administration sa Senado kung saan pareho magkakaroon ng papel ang dalawang paksyon. Sagot ng Lady Solon, hindi ito alinsunod sa saligang batas at mahirap ang dalawa ang Senate President. Gayunpaman, sinabi niya na ang 11-member House Prosecution Team na kanyang pinamumunuan ay susunod sa stand ng House Leadership na kumikilala kay Senate President Sherwin Gatchalian. Narito ang pahayag ni Batangas Representative Jervie Luistro.
8: Ang hirap din i-conceive na dalawa ang Senate President, dalawa ang SecGen, dalawa ang Clerk of Court. There has to be one only because that's what the Constitution provides, no? And with respect to the 11 prosecutors, we have manifested already our position. Kung nasan yung House, nandudun kami. Kung ang nire-recognize ng House ay ang leadership ni Acting SP Win, then we are recognizing the same leadership.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, Pasay City Local Government Unit magkakaroon ng job fair sa Araw ng Kalayaan. Detalye sa ulat ni Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Magandang balita sa mga naghahanap ng trabaho dahil ang lokal na pamahalaan ng Pasay City magkakaroon ng job fair sa Independence Day, Biyernes, June 12. Sa abiso ng LGU, isasagawa ito mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Double Dragon Plaza sa Pasay City. Nasa 5,195 na job vacancies ang pwedeng applyan at 31 dito ay local employers at 4 naman ang sa ibang bansa. Meron ding mga trabaho para sa information technology, healthcare, construction, gobyerno, logistics, finance, retail, manpower agencies at services. Bukod naman sa job fair, meron ding one-stop shop ng mga serbisyong gobyerno kung saan maaaring nang ayusin ng applicants ang kanilang PhilHealth, Pag-ibig, PSA, BIR, SSS at iba pa. Para naman sa mga nais mag-OFW, kasama rin ang OWA at Department of Migrant Workers. Para naman makasama, magparehistro sa link o QR code na makikita sa official Facebook page ng Peso Pasay at Pasay City LGU. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
13: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
12: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
14: Kasama po namin si Secretary Henry po.
15: Si Sec. Asan na si Ms. Mo yata ang nagkakabit
16: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
12: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
17: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
13: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
12: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
14: Kasama po namin si Secretary Henry po.
15: Si Sec. Asan na si MSP yata ang nagkakabit?
16: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
12: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
17: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
18: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
19: Pakinggan sa Radyo Pilipinas.

0: pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Welcome po namin kayo sa ngalan ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
3: Wini-welcome home natin ang ating mga kababayan na mula sa Middle East. Meron tayong mga social workers who can do mental wellness first aid. Meron din tayong sustainable livelihood program para makapagsimula sila ng mga maliliit na mga negosyo.
4: Pagka wala tayong ganito, yung mga produkto natin na itumatagal, pipilitan kayo ibenta dahil masisira, hindi magagamit. Kaya nga namin ginawa ito para mas maganda ang kita ng ating mga farmer.
5: Sa ngayon po, itong bagong sistema na may solar na po kami, malaki pong kagaanan to para sa amin.
6: Ang laki po ng naitulong nito, ang laking pagbabago para sa aming mga magsasaka.
7: Nandito ako para tiyakin na yung aming ginagawa na fuel subsidy ay maayos. Hindi lamang dito sa Metro Manila, pero all over the country na ito. Ang gusto natin, as convenient as possible, as easy as possible, at as quick as possible, na matiyak natin na maging maayos ang kanilang pagbiyahe.
8: Hindi natin kontrolado ang presyo ng langis sa mundo. Isa lamang ang aming pamantayan, agaran, pinakamabilis at direktang mararamdaman ng ordinaryong Pilipino, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, ngayon, sa pagkain, sa pamasahe, sa kuryente, yan ang mga hakbang na aming inuuna.
9: Sinabi ko sa DOH na tiyakin na makakapagpadala tayo ng mga doktor sa lahat ng munisipalidad, lalo na sa mga lugar na hindi madaling abutin at kulang ang serbisyo binigay.
10: Ngayon po, meron na kaming pag-iimbakan ng aming mga inaning sibuyas. Tsaka mas nagbigyan kami ng atensyon ngayon, mas dinidinig kami ng gobyerno sa mga hinaing namin.
11: Ramdam namin ngayon na talagang ang focus niya ay tignan kung ano yung sitwasyon ng mga magsasaka.
12: Lahat ng kailangan namin nandito na we don't have to go to other places.
13: Nakikita ko doon ang mga kababayan natin na nagpupunta na lang kapag malubha na ang sakit. Dito ako para ibigay sa kanila aking serbisyo na tulungan sila.
7: May iwasan ang traffic dito. It will save approximately 1.5 hour ng traffic sa ating mga commuter, sa ating mga travelers. Patuloy natin pinabubuksan lahat ng mga kalsada upang mas madali ang magiging travel sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayon na may Holy Week.
14: Be law enforcers who will bring closure and justice to our people, and never forget your duty to the Republic. Always keep in mind that your oath is tied to the Republic and the Filipino people alone.

0: kamakailan parang nabuhay ulit sa pakiramdam ng mundo, lalo na sa mga Pilipino, ang takot na naramdaman noong COVID-19 pandemic. Nitong Mayo, nagkaroon ng banta ang hantavirus.
1: Ang 38 tripulante
2: ng cruise ship sa Atlantic Ocean na nagka-outbreak ng
3: hantavirus.
0: At sa pagbubukas ng World Health Assembly, idiniklara naman ng World Health Organization ang Public Health Emergency of International Concern dahil sa banta ng Ebola virus.
4: This is a serious incident. WHO assesses the public health risk as low. It also shows why the international health regulations exist and how they work. WHO is working with multiple governments and partners on the response under those regulations.
0: Parang paalala ito kung gaano kaimportante ang international health cooperation, particular ang multilateralism. Pero ang malungkot, hindi lahat naiintindihan ang kahalagahan nito. Ang World Health Assembly, ang formal na pagsasama-sama ng mga health ministers sa iba't ibang bansa para talakayin kung paanong mapoproteksyonan ang kalusugan, hindi lang ng iisang bansa, kundi ng iisang mundo.

0: My friends, ladies and gentlemen, at the heart of our partnership are our peoples. It is through them and for them that we sustain and bolster our ties. Friends, ladies and gentlemen, we meet at a time of profound transformation in the international system. Across regions, we see increasing geopolitical tensions, disruptions in supply chains, and mounting pressures on the rules-based international order. In such an environment, the importance of trusted partnerships that are anchored in shared values, mutual respect, and an adherence to international law has never been more evident. This moment calls not for retreat nor hesitation, but for deeper engagement with one another and with like-minded partners around the world.
1: Assembly is required to appoint.
2: Sa pagdala ng DOH sa World Health Assembly, ano nga ba ang pakinabang nito sa ordinaryong Pilipino? Simulan natin sa pandemic preparedness at global health security. Inuwi ng DOH mula sa World Health Assembly ang kasiguraduhang hindi magiging kulelat ang Pilipinas na isang middle-income country kapag may public health emergency. Isipin mo na lang na may siguradong life jacket ka habang nakasakay ng barko at kung may emergency, hindi mo kailangang makipag-agawan. Sa pamamagitan ng pakikibahagi ng DOH sa Pandemic Agreement at International Health Regulations, nakapwesto ang Pilipinas para hindi mapag-iwanan ng mga gamot, bakuna, diagnostics at therapeutics na makapagliligtas ng milyong-milyong buhay kapag may kumakalat na sakit sa mundo. Nagkaroon din ng visibility ang Pilipinas sa pathogen surveillance networks para ma-detect at mapigilan ng maaga ang malalang impact ng mga virus at biosecurity threats na walang pake sa border ng kahit anong bansa.
3: No country can handle global or pandemic threats on their own. Talagang dapat magbayanihan, tulong-tulong ng mga iba't bansa. Naalala nyo ng COVID, ang dami nating tulong kung ibang bansa. Kung tayo-tayo lang, malamang napabagsak na tayo ng ating COVID disease. Ito ang natutunan natin, bawat bansa kailangan magtulungan, importante ang international health regulations, importante ang pandemic accord, importante ang pathogen access and benefit sharing agreement.
2: Dahil din sa pakikibahagi ng DOH sa global health, trending ang konseptong inilatag mismo ni Sec. Ted Herbosa sa World Health Assembly na tinatawag na Co-Investment Framework sa Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel. Sa pamamagitan nito, masisiguro ng DOH na balanse ang hiring ng mga nurses sa ibang bansa para hindi masakripisyo ang sariling pangangailangan ng Pilipinas. Sa konsepto ng co-investment, tutulong ang ibang bansa para mas maparami pa ng Pilipinas sa mga nurses nito sa pamamagitan ng pagbibigay ng scholarships, trainings, faculty development at knowledge exchange. Magbibigay din ng training ang mga eksperto ng Pilipinas sa ibang bansa para makopya nila ang galing ng Pinoy at hindi na kailangan pang mawalan ng sariling health worker ang Pilipinas. Sa modelong ito, panalo ang lahat sa konsepto ng bayanihan habang kinakaharap ng mga bansa ang malaking hamon sa kakulangan ng healthcare workers.
3: Ang prediction, up to 11 million health workers ang kailangan ng global health system. Malaki po yun, malaking deficit yun. So very important na continuous ang pag-train, pag-educate ng ating mga nurses para sa ating health system at para sa mga bansang nangangailangan nito. Talagang kinikilala na ang Filipino health worker ay world class.
2: Sa World Health Assembly rin, nakakapaglatag ng mga kondisyon ang DOH para sa patas na sweldo ng mga Pilipinong nurses at healthcare workers sa ibang bansa at nasisiguro ring walang puwang ang pang-aabuso at diskriminasyon. Dahil sa partisipasyon ng Pilipinas sa WHA, direkta ang ugnayan ng DOH at mga eksperto sa pagtataguyod ng gold standards ng patient safety. Sinusunod ng Pilipinas ang Global Patient Safety Action Plan para sa kaligtasan ng mga pasyente sa ospital at sumasabay sa international targets at protocol ng World Health Assembly para malabanan ang healthcare-associated infections at antimicrobial resistance. bukod sa global standards na naiuuwi ng Pilipinas para maggamit sa ating mga ospital, nakapag-aambag din tayo ng patient-centered care models kung saan tumatalima naman ang mga doktor at health workers sa feedback at karapatan ng bawat pasyente.
4: I truly acknowledge and appreciate the leadership of Dr. Arbosai's Excellency, Minister of Health from Philippines, in leading this effort of strategic partnership and collaboration with countries in the region and also globally. So I would say that the Philippines has taken an approach of health system strengthening and has really demonstrated that it is possible to achieve zero harm in healthcare through our journey on pathways. Through this initiative, we have seen exemplary leadership commitment and support in improving patient safety systems, building local capacity, and empowering staff, as well as creating working conditions which are truly very conducive for them to perform the best.
2: Isa pang impact ng kooperasyon ng DOH sa World Health Assembly ay ang pagposisyon nito sa local vaccine production. Hindi nakukuha sa isang upuan ang pagtataguyod ng health systems resilience, lalo na sa mga low at middle income countries. Pero dahil nais ng DOH na matuldukan ang napakatanda ng problema sa supply, procurement delays, at logistics ng mga gamot at bakuna, inuunti-unti nito ang paghahanda ng lokal na sistema sa Pilipinas para maging hub ng vaccine at biological manufacturing sa ASEAN. Sa tulong din ito, mababawasan ang gastos at labis na pagsandal ng bansa sa Western supply chains. Isa ang Wright Foundation ng Korea at International Vaccine Institute na tumutulong na sa Pilipinas para rito. Sa pamamagitan din ng presensya ng Pilipinas sa World Health Assembly, napalakas nito ang totoong implementasyon ng Universal Health Care. Ang totoong pag-arangkada ng UHC ay nakasalalay sa matibay na primary health care. Ginagamit ng Pilipinas ang mandatong ito, kaya naipanganak ng DOH ang bagong Urgent Care and Ambulatory Services o BUCAS at Purok Kalusugan na kapwa community-based primary care delivery na nakatuon sa pag-iwas sa malalang sakit o preventive medicine na literal, mas malapit sa mga tao at higit sa lahat, libre. Alinsunod din ito sa mandato ng Pangulong Bongbong Marcos Jr.
3: Maraming bansa nakatingin sa atin, tinitingnan yung mga reforma na ginagawa ng ating Pangulo, si PDPM at ng Department of Health para lalong mapalapit sa ating mamamayan ang mga serbisyong kalusugan na affordable at may kalidad.
2: Alam naman natin na mataas ang banta ng kalamidad sa Pilipinas, kaya kailangan ng maraming pag-aaral at inobasyon para maka-adapt ang health systems ng bansa sa lumalalang problema ng climate change. Kapag hindi tayo umaksyon, sisingilin dahil sa kapabayaan ang susunod na henerasyon. Kasama ang iba't ibang scientists, doktor, financial experts at international health advocates, hinahanda ng DOH sa World Health Assembly ang iba't ibang sistema para magawa ang climate resilient hospitals at ang pagbabawas ng carbon footprint sa healthcare infrastructures. Halimbawa na lamang sa pamamagitan ng eco-friendly procurement policies nang hindi nasasakripisyo ang kaligtasan ng mga pasyente. Kakambal din ng climate change ang paglaganap ng vector-borne diseases, kaya kaliwat-kanan ang mga technical research at inobasyon na gagawin na sa Pilipinas para hindi lumaganap ang mga vector gaya ng lamok at daga na nagdadala ng sakit.
5: We face the realities of limited resources.
2: World Health Assembly ang stage para maipakita ang global standards ng digital health, kabilang na ang telemedicine, electronic health records, at artificial intelligence. At dahil kasama ang DOH sa World Health Assembly, nadadala natin ang mga inobasyong ito sa bansa, partikular sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA. Nabubuksan din ang usapin sa cross-border teleconsultation standards kung saan, imbis na ipadala ang pasyente pasyente sa malayong bansa para makapagpagamot. May plataporma ang mga Pilipinong doktor sa international medical networks para makapagbigay ng serbisyong medikal. Kaugnay nito, naiuwi rin ng Pilipinas ang partnership sa Korea na magtutulay naman sa paggamit ng mas marami pang AI-enabled healthcare at ang oportunidad na magamit ang ASEAN-Korea funding mechanisms sa pagpapalakas ng teknolohiya sa Pilipinas. Bukod sa Korea, naiuwi rin ng DOH ang kooperasyon ng Stop TV at Japan na nakasentro naman sa mga teknolohiya at sistema sa pagsugpo ng tuberculosis sa Pilipinas. Nagbukas din ng oportunidad para sa mga Pilipino ang pakikilahok ng DOH sa World Health Assembly para magkaroon ng pagkakataon ang mga nais na mahasa ang kanilang kapasidad sa larangan ng siyensya at medisina. Alinsunod sa co-investment framework ng Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel, pwedeng makakuha ng scholarships, trainings o fellowship ang mga nais na mag-apply sa ibang bansa o di kaya ay pwedeng makapagturo sa educational setting. Ginagawa na ng DOH ang modelong ito at mas lalo pang lumaganap ng maupong presidente ng World Health Assembly, si Sec. Ted Herbosa.
3: Nag-sign kami ng Memorandum of Understanding with Singapore. Gusto nilang i-train yung ating mga faculty ng nurses sa master's program, sa PhD. Ito ay tutulong para mapalagana pa yung ating education and training of more nurses. Parang win-win situation ang gusto namin. Every time countries take our nurses, meron din tayong makukuhang tulong para sa pagpaganda ng health system.
2: Ganito rin ang bilateral cooperation ng Pilipinas sa mga bansang Jamaica, Barbados at Kiribati. Access naman sa global health data ang isa pang ambag ng WHA sa bansa dahil sa pakikilahok ng DOH na isa sa katuparan ang data sharing na siyang magiging basihan ng mga health policies na binabalangkas ng DOH sa Pilipinas. Ang global health data ang nagsisilbing ebidensya para sa pagdidisenyo ng epektibong sistema sa iba't ibang aspeto ng healthcare delivery. Ang kooperasyon ng Pilipinas sa global health ay hindi lamang pagtatrabaho para masolusyunan ang mga kasalukuyang problema ng public health system sa Pilipinas. Isa itong pagsisigurado na ang kinabukasan at kalusugan ng Pilipino hindi tuluyang malulubog sa problemang pwedeng paghandaan ngayon pa lang. Ika nga sa kalusugan, nasa huli ang pagsisisi at prevention is better than cure.
6: Yan mga kaibigan, yung 10 bagay po na naiuwi ng DOH sa Pilipinas mula po doon sa World Health Assembly. Babalik po tayo sa ating programa, Nutrisyon at Kalusugan, makalipas ang ilang mga paalala.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
11: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Help Desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
10: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
12: Mare, Uy, Mare, saan ang punta mo?
13: Magpapacheck up ako sa OB-GYN ko, Mare. Magpapaturok din ako ng tetanus, diphtheria, and pertussis o Tdap vaccine. Malapit na kasi ako manganak eh.
14: Wow, malapit mo nang makita ang baby mo, Mare.
13: Excited na nga ako, Mare. Kaso may worry ako sa mga bakuna para kay baby. Hindi ko alam kung ano-ano ang mga kailangang vaccine ng anak ko.
14: Naku, wag kang mag-alala, Mare. Maikwento ko lang, noong nanganak ako kay Junior, binigyan ako ng barangay health center natin ng child immunization record. Isa itong card kung saan nakalista ang mga bakunang kailangan ni baby mula pagkasilang hanggang 1-year-old. Pagkapanganak ng baby mo, suggestion ko na dalhin at ipatala mo siya sa ating barangay health center.
13: Ano-ano bang mga baksin na kailangan ni baby?
14: Ayon sa website ng UNICEF at batay na rin sa nakalista sa child immunization card ni Junior ko, pagkasilang ng baby mo, bibigyan siya ng Bacillus Calmette-Guerin o BCG vaccine na kontra sa tuberculosis o TB. Kailangan din niya ang hepatitis B vaccine at ang pentavalent vaccine laban sa 5 sakit kabilang na ang pertussis. Kailangan ding bigyan si baby ng oral polio vaccine at inactivated polio vaccine contra polio at ng pneumococcal conjugate vaccine o PCV na poprotektahan naman si baby laban sa pneumonia at meningitis. At syempre, babakunahan din ang baby mo laban sa measles, mumps at rubella. Ito yung tinatawag na MMR vaccine.
13: Hala, ang dami pala. Baka malito ako, Mare.
14: Huwag kang mag-alala, Mare. Bukod sa pangalan ng mga bakuna, nakalista rin sa child immunization card kung kailan ibibigay kay baby ang bawat dose ng bawat bakuna. May espasyo rin dito kung saan isusulat ang petsa kung kailan tinanggap ni baby ang bawat dose ng bawat bakuna. Hindi ka malilito, Mare.
13: Magkano naman kaya ang mga baksin na sinasabi mo, Mare?
14: Libreng-libre ang mga bakunang ito sa barangay health centers.
13: Naku, buti na lang nakita kita, Mare. Salamat sa mga impormasyon, ha?
14: You're welcome, Mare. Ang barangay health workers naman natin, handa ring ipaliwanag sa ating mga nanay ang mga bakunang ito. Osha, ingat kayo ni baby mo, Mare, ha?
15: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
16: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
17: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
18: Uy, alam mo ba, akala ko dati kapag marusog ang isang tao, wala na siyang HIV. Ibig sabihin kahit walang sintomas, pwedeng magkaroon ng HIV?
19: Tumaas daw ng 555% ang mga Pilipinong may HIV ayon sa datos ng DOH noong 2024 kumpara ng 2010.
20: Kaya mahalaga ang tamang kaalaman. Ang HIV ay iniwasan, nalalaman at nagagamot kapag maagang natuklasan. Kaya wala na namang masama kung magpapatas, di ba? At yun ang responsabling desisyon na dapat gawin ng mga kabataan.
21: HIV ay isang virus na nagpapahina ng immune system ng isang tao na siyang nagiging dahilan o pagdapuan ng iba't ibang uri ng karamdaman. Ang pangunahing dahilan ng paglaganap ng sakit nito ay ang unprotected sex na ipapasa ang HIV sa pagkipagtalik sa isang taong mayroong HIV. Kaya naman kabataang Pinoy, alamin ang katotohanan tungkol sa HIV, gumamit ng proteksyon, magpasuri, alagaan ang kapwa at ang sarili.
22: Responsable, protektado, iwas sa HIV.
15: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
6: At nagbabalik tayo mga kaibigan sa ating balatuntunan, nutrisyon at kalusugan hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Again, unang beses nga po no, na naging Pangulo ang Pilipinas sa World Health Assembly na isang makasaysayang tagumpay, hindi lamang para sa kagawaran ng kalusugan kundi para sa buong bansa, para po pangunahan ng 194 member states ng World Health Organization. Pero ano naman, ano nga ba yung halaga ng World Health Assembly sa mga Pilipinong nakasandal sa sistema ng kalusugan sa bansa? Narito po si Director Tina Marasigan ng DOH.
23: Noon, itinanghal ang Pilipinas sa Pangulo ng World Health Assembly kung saan nagsasama-sama ang 194 na mga bansang miyembro ng World Health Organization. Ito ang pinakamataas sa pagpupulong ng mga state leaders para pag-usapan at magbalangkas ng iba't ibang mga pulisiyang may kinalaman sa kalusugan. At dahil ang kanya-kanyang mga bansa ay may kani-kanilang mga pangangailangan at kalakasan, ito na rin ang pagkakataon para magtulungan ng iba't ibang mga bansa para na rin sa kani-kanilang mga mamamayan. Pero ang tanong, ano naman? ano ang importansya ng WHA sa buhay ng isang ordinaryong Pilipinong nangangamba para sa kanyang kalusugan?
2: Isang mundong nagkakaedad ang kailangang alalayan ng iba't ibang bansa sa pamamagitan ng matitibay na sistema ng serbisyong pangkalusugan na pinag-uusapan ng may respeto at diplomasya. Pilipinas ang nanguna rito sa World Health Assembly ng World Health Organization. Hindi lamang ito pagkilala sa bansa, kundi isang pagkakataon na maging boses ng mga pasyenteng umaasang maiibsan ng mas maayos na sistema ang kanilang mga pangangailangan sa kalusugan. Layunin ng Global Health na sa laban ng sakit, walang bansa o pasyenteng maiiwan.
0: Ang global health, hindi pwedeng kanya-kanyang bansa. It has to be all in harmony. Sabi nga nila yung era ng multilateralism. Ang multilateralism, maraming bansang middle income, low income na nagtutulungan. Hindi nagdidikta ang iilan na mayayaman. So ito na yung ating time. Nire-respeto tayo. Tinitingala tayo, pati yung mga Middle Eastern countries. Ang kahalintulad ng World Health Assembly ay Olympics, na may iba't ibang event na pwede kang makakuha ng tulong at medalya para sa iyong bansa. So yan, lahat ng mga kasama ko dito, may assignment sila. Meron silang event na pinupuntahan. Nagsasalita sila, nagpa-participate sila, at nakakakuha sila ng mga grant para sa ating bansa. Marami tayong mga benepisyong nakukuha. Ang una na, sasabihin ko yung $25 million pandemic fund. It's a grant binigay sa atin ng World Bank. Nag-propose tayo para kung magkaroon ng pandemya uli, mas maganda ang ating panlaban. Hindi ho barya lang $25 million na nakuha natin. Nung pandemya, ang dami rin nagbibigay sa atin ng mga bakuna, PPE, test kits. So, ganun ang sistema ngayon. Kailangan talaga involved tayo sa international or global health. Kung hindi, mapapag-iwanan tayo. So, naiba na. So, tayo na ngayon ay parte sa mundo na nagli-lead, no? Pati yung sa pandemic fund, nire-representa natin ang mga low-middle income countries. So, very important yung community of nations, isang global health system, at lahat niyan makukuha natin para sa cancer drugs, cancer treatment, TB, at iba-iba pang mga sakit na nalalabanan natin. Sabi nga nila, yung mga virus, yung TB, yung COVID, walang passport yan. Tumatalon yan from one country to another. Pag hindi tayo kasama sa global health system, tayo ay mapapahamak. Nakakuha tayo ng access sa mga gamot ng TB para sa mga highly resistant. So nakuha yun, donation din po yun. So hindi natin makukuha yung donation na yan kung wala tayo dito sa Stop TB, yung paglaban sa TB. Sabi nila, pag na-decrease yan sa 5 bansa, babagsak ang TB cases sa mundo. So talagang tutulong tayo dyan. Yung mga test kit nila, nalaman nila, ang mamahal pala na binibili nating pan-test, yung molecular test. Sabi nila, hindi, napakamahal niyang binibenta sa inyo. 3 times the global price. Sabi naman, kaya namin kayong ikuha at 1/3 that cost. Ang laking tulong nun kung sila ang bibili. Ididiretso sa supplier at bebentahan na sa atin ng 30% lang ng cost na ibinabayad natin ngayon para sa mga molecular test ng TB. Nagkaroon ako ng mga ultra-portable X-ray, binigay ng Korea, binigay ng Japan, binigay ng US. Tapos meron yung AI, Artificial Intelligence and Digital Technology, na nakaka-diagnose ng ating mga kababayan na may TB, na kahit malayo sa isang radiologist, pwede na umpisahan ang mga gamot.
2: Kasama rin sa mga usapin sa WHA na dapat sapat ang healthcare workers at nasusuportahan ng kanilang mga pagsasanay, sweldo at benepisyo, hindi lang sa mga mayayamang bansa, kundi pati sa mga bansang kailangan ng mas matatag na healthcare system na napupuna ng mga human resources for health, gaya ng nurses at midwife. Iniisa-isa rin sa WHA ang mga hakbang ng iba't ibang bansa para mapalakas ang local health services at mga kailangang pangsuporta mula sa mga karatig bansa o iba pang international health partners.
23: Isang patunay ang pagiging presidente ng Pilipinas sa WHA na tumataas ang impluwensya ng bansa sa mga diskurso patungkol sa kalusugan na siyang nakaapekto hindi lamang sa ekonomiya ng iisang bansa kundi pati na rin sa kaligtasan ng mundo sa banta ng iba't ibang mga sakit. Importante yung tinatawag na health equity na pinag-uusapan dito at siyang nagsusulong ng patas o pantay-pantay na karapatan ng mga bansa na maabot ang mga serbisyo, gamot at iba pang mga resources na may kinalaman sa kalusugan ng mamamayan, anuman ang kanyang bansa, saan man ang lokasyon o estado nito. Ang pangako ng World Health Assembly ay hindi lamang natatapos sa mga polisiya. Isa itong pagtayo ng bawat bansa nang may pag-asa sa kinabukasang matatag ang sistema ng kalusugan at walang bansang maiiwan.
1: My deep gratitude to you for your leadership as President of the 78th World Health Assembly, President Teodoro Herbosa. You have presided over an historic assembly, and you had the honor of being the president who banged the gavel on the adoption of the WHO pandemic agreement. So your name is now in the history books. Congratulations. And of course, of Philippines.
6: At iyan po mga kaibigan yung ano, no, ilan po sa mga pakinabang ng Pilipinas dito sa World Health Assembly. At syempre yung benefits and perks na kakabit ng pagiging pangulo. Isa isang malaking pribilehiyo, no, para maging pangulo o maging presiding nation nitong World Health Assembly, kasi ho yan yung ano, no, pagpupulong ng mga ministro, pagpupulong ng mga decision makers sa lahat na bahagi ng mundo, no, under the World Health Organization. And of course, hindi lang mga investment ang pwedeng makuha ng bansa, kundi pati na rin yung best practices, yung mga access sa healthcare, mga gamot na bago, treatments para sa iba't ibang mga sakit at marami pang iba. Hindi ho tumitigil ang kagawaran ng kalusugan at syempre ang ating national government para po makapag-provide, makapagbigay ng dekalidad na serbisyo para sa bawat isang Pilipino, lalong-lalo na po sa larangan ng healthcare. At mga kaibigan, tayo ay babalik dito sa ating palatuntunan, nutrisyon at kalusugan makalipas ang ilang mga paalala.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Narinig niyo na ba ang PhilAtom Law? Sa harap ng tumataas na presyo ng kuryente at pangailangang bawasan ang carbon emissions ng bansa, muling binuksan ng Pilipinas ang usapin ng nuclear energy. Mula sa matagal nang nakatiwangwang na Bataan Nuclear Power Plant, ngayon ay pinag-aaralan ng pamahalaan ang posibilidad ng modernong teknolohiya para sa ligtas at malinis na enerhiya. Ang PhilAtom Law na opisyal na tinatawag na Philippine National Nuclear Energy Safety Act ay nilagdaan bilang batas noong September 28, 2025 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa bisa ng batas na ito, nilikha ang Philippine Atomic Energy Regulatory Authority o PhilAtom upang mangasiwa sa ligtas at mapayapang paggamit ng nuclear energy sa Pilipinas.
10: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Love, huwag ka masyadong bumuntot sa nasa unahan mo.
5: Okay lang yun. Parang walang maksingit. Sa dami ng tricycle at motor, ang bibilis nila, baka maunahan ako.
4: Love, kapag nagmamaneho, sundin mo lagi ang 3-second rules. Ito ay pagkakaroon ng ligtas na distansya sa sasakyan na nasa unahan mo para maiwasan natin ang aksidente. Abala pa yan.
5: Sige na nga. Pakis nga.
4: Alalahanin mo ang ilang segundo ay malaking bagay para sa pag-iingat sa kalye habang nagmamaneho. Hindi ka naman karerista. Wala naman premyo kung sinong mauna. Hindi ka naman sisikat pag nauna ka. Sisikat ka kapag namatay ka. Ang sahod mo ay para sa pamilya mo, hindi para pang hospital mo. Mas maganda ka, love, kapag mabagal lang ang takbo mo. Maging disiplinado, hindi yung tipong maangas sa daan.
7: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
11: Maclean. Kasama niyo po dito sa Provincial Information Office. Ang ginagawa po namin dito sa opisina namin, yung kung dati naka-on lahat ng ilaw namin dito sa loob ng opisina namin, ngayon naka-on lang po siya dun sa mga areas na ginagamit po yung ilaw. Pinapractice din po namin ang isang oras na hindi po namin ginagamit dito sa aming local government unit, ang kuryente, kung saan pinapatay po lahat ng kuryente sa opisina namin dito sa Provincial Local Government Unit of Mountain Province. Ang isa rin po ay in-implement po ang tamang paggamit ng ating mga vehicles para nakaka-conserve po tayo ng ating fuel. Ang maganda rin po dito ay nabuksan po ang pag-iisip ng mga kasama natin mga empleyado to be more environment friendly and may maging more energy mindful para naman makatulong tayo. Hindi lang po para lang sa ating komunidad, kundi para po sa ating kaligtasan. Maraming salamat po!
6: Nagbabalik tayo mga kaibigan sa ating balatuntunan, nutrisyon at kalusugan hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Handa na po ang mga paliparan at pantalan sa border screening kontra hantavirus. Narito po ang detalye mula sa DOH.
12: Ang DOH, kasabang BOQ at RITM, ay aktibong nakikipag-ugnayan sa World Health Organization at ibang bansa para subaybayan ang sitwasyon ng hantavirus infection mula sa MV Hondius. Handa ang border screening sa lahat ng mga paliparan at pantalan para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Tara, pag-usapan natin to.
13: Bago pa makapasok ang mga pasahero dito, kailangan gawin ang health declaration sa eGov app. Dito tinatanong ang mga bansang pinuntahan at kung may mga nararamdamang mga sakit.
14: Kung galing sa flag country o kaya may sakit, agad siyang dinadala sa tanggapan ng BOQ para i-assess ang kalagayan niya. Pagkarating ng pasahero, inoobserbahan sila ng BOQ staff para sa sintomas ng sakit at dumadaan sa infrared thermal scanners na nakaka-detect ng mataas na lagnat.
13: Lahat ng mga na-flag ng BOQ ay dinadala dito sa opisina nila. Dito tinatanong ang travel history, exposure, at ginagawa ang physical exam.
14: Kapag naturing may sakit, agad na dinadala ang mga pasahero na ito sa isolation facilities at DOH hospital tulad ng RITM para sa akmang treatment at monitoring.
12: Handa ang DOH, kaya maging handa rin tayo para masiguro ang proteksyon ng isa't isa. Sundin ang abiso ng mga opisyal sa mga paliparan at pantalan. Alamin ang tamang impormasyon sa sitwasyon ng hantavirus infection. Siguruhing malinis ang kapaligiran.
13: Laging mag-iingat dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Handa na po mga kaibigan ng ating mga paliparan, mga pantalan at iba pang transport system sa bansa, no, para mabantayan na hindi makapasok yung hantavirus sa bansa. Dahil naranasan na ho natin yung pandemic, no, so the DOH is making sure na wala na ho magiging mga problema kung sakaling magkaroon ng kaso, wag naman sana, no, at ma-monitor na maigi yung mga pumapasok at lumalabas ng bansa. Kaya wala naman po magiging cause of worry yung ating mga kababayan na baka makapasok yung ganitong sakit sa ating bansa. Alright mga kaibigan, yan po ang ating oras ngayong hapon. Joshua Miguel Suarez po, nakasama ninyo sa ating palatuntunan, nutrisyon at kalusugan. Sa ating technical side, Master Control, Ate Josie Gonzalez, Ate Otto Evangelista po ang ating nakapartner. At sa ating transmitter site, si Kuya Egay Driz. Maraming salamat, magandang hapon, mag-ingat at manatiling ligtas. Ito po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
24: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
24: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
27: Hindi ng Pangulo ang pangangailangan na mapanatiling matatag at moderno ang hukbong dagat ng Pilipinas upang maprotektahan ang soberanya at mga interes nito sa karagatan. Ginamit din ng Pangulong Marcos ang pagkakataon upang atasan ang Department of National Defense o DND at Armed Forces of the Philippines o AFP na palawakin pa ang kanilang balikatan sa mga kaalyado at friendly forces ng bansa upang higit na mapalakas ang kakayahan ng AFP. Ngayong araw, pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang commissioning ng BRP Raha Lakandula na aniya ay makatutulong sa pagpapalakas ng kakayahan ng Navy na pangalagaan ang yamang dagat ng bansa at giit ang soberanya ng Pilipinas. Samantala, pinasalamatan din ng Pangulo ang Naval Forces Eastern Mindanao sa agarang pag-activate ng disaster response mechanisms at paglalagay sa kanilang rescue teams sa heightened alert kasunod nga ng malakas na lindol sa Mindanao. Good news naman ho para sa mga commuter dahil sa June 12 o sa Independence Day, oy sa Biyernes na yan ha, ay may libreng sakay sa mga piling oras ang Light Rail Manila Corporation o LRMC na may hawak na ho sa LRT Line 1. Magsisimula ang unang oras ng libreng sakay alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at magbabalik ito alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Para sa mga pasaherong may beep cards, itap lamang ito sa mga automated fare collection system at walang mababawas na balanse sa card. Para naman sa mga gumagamit ng single-use ticket, ay pumunta sa mga booth para makakuha ng libreng ticket. Ayon sa LRMC, layo ng libreng sakay na mahikayat ang publiko na bisitahin ang mga makasaysayang lugar at cultural heritage na karamihan ay nadadaanan ng LRT Line 1. Marahan din ito para mas maraming Pilipino ang makigunita sa Araw ng Kalayaan. Matatanda na ilan sa mga masaysayang lugar na malapit sa mga istasyon ng LRT Line 1 sa UN Avenue o yung Luneta o Rizal Park, Intramuros, National Museum at iba pa. O yung ano, magkakatabi yan eh. Central Terminal, kung gusto mo ng Intramuros, walking distance lang yan kasi doon ako nag-aaral sa Lyceum. At yung National Museum, Rizal Park, doon yun sa UN Avenue Station. Yan. At alas 5 na ho, dito na ho nagtatapos ang programang Mark In, Mark Out. Okay, nabusog namin kayo ng mga balita at impormasyon. Sa alam po ng aking mga nakatuwang sa technical side, Engineer Marvin the Daddy Toledana. At syempre, ito naman, ang dalagang magayon na si Matet Sigobia. At ang aking mga executive producers. Ay, di ko pala executive producer. Isa lang dito yung ipi ko eh. Ha? Si Isabel C. lang yan, ang producer ng Mabuhay Pilipinas. Syempre, yung mga producer ni Tito J. Mark, si Ice Adan, a.k.a. Mark Makalalad. Ay, Myla Bidanya, ang berduga ng Bulacan. At syempre, ang reyna ng Paranaque. Walang iba kundi si Aiza Agurilla. Muli ako pong ilingkod, always at your service, AJ Ignacio. Isang mapagpalang hapon po, Bayang Sinilangan. Baba you! I love you all!
15: Pinalakas, pinalawak.
16: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
17: Ang taginting ng FM
18: at lakas ng AM
17: sa iisang himpilan.
18: Pinagsanib na puwersa
17: para sa mas malawak na
18: serbisyo publiko.
17: Radyo Magazine 1278.
18: Sports Radio 918.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
18: At Radyo Pilipinas World Service.
17: Mapapakinggan na
18: sa Capital 104.3 FM.
17: Capital 104.3
18: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
16: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
19: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: This is a public service announcement.
1: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service,
2: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
24: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
9: Batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
21: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
9: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
22: Kasama po namin si Secretary Henry po.
23: Si Sec. Asa na si MS po yata ang nagkakabot.
28: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
9: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
29: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
30: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo mula agahan hanggang hapunan? Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
31: Na-miss mong panuorin ang favorite mong sport?
32: Worry no more!
31: Worry no more!
32: Recap tayo
31: dito sa Post-Game!
32: Walang mintis!
31: Walang mintis! At may kasama pang update! Post-Game sa Radyo Pilipinas 2!
32: 918 AM!
33: Ladies and gentlemen, welcome to the main event!

0: naging home court kasi wala nang masyadong travel. Then medyo nakapag-prepare ako ng maayos kasi nung Singapore kasi medyo bitin pa yung ano kasi first time ko maglaro doon ng this year. So yung preparation ko is very short lang, parang nasa wala pang 2 months. So yun, tapos sabi ko season opener naman, so try ko lang yung best ko doon. So yung last jump ko doon 7:40, gumuhit lang siya sa board. So may possible siya na magre-range ng 7:70 or 7:80. So kaya yun, sabi ko na ano, continuous na ako sa training pagbalik kasi may national open. Yun yung paghahandaan ko. Tapos kasi kaya ko tumalo ng 7:60 up eh. Kasi dahil sa performance ko sa Singapore, parang nagkaroon ako ng na uy, kaya ko pala tumalo ng ano sa national open ng ganito. So yun, medyo ano din, marami ding may naramdaman din konti kasi yun nga, hindi naman masyadong mataas yung preparation eh.
1: Ano yung saan?
0: Yung
1: sa kaliwa?
0: Sa hips ko po.
1: Ah, sorry.
0: Tapos yung sa knee. Kasi kumbaga parang pinupost ko
1: yung... Yan ba yung take-off?
0: Ah, ito pa. Kaya nilagyan ko siya ng support kahit hindi naman siya yung masakit talaga. Kumbaga nag-advantage lang ako kasi para secure kasi hindi lang ito yung laro ko eh, meron pang Korea. So sayang naman kung babanatan ko dito tapos may injury lang ako dito. Sayang yung entry sa Korea. Yung gastos namin sa Patapa yun. Kaya bawat laro ko talaga pinag-iingatan ko simula ng Singapore.
1: Saka may Asian Games ka pa?
0: Yes po yun. Yun lahat. Masaya ako dahil naka 760 to. Then hopefully sa Korea.
1: Army, mataas pa. Ano ka na ngayon?
0: Ngayon ang dalo ko ay Army team.
1: Hindi pero anong?
0: Sa Army po.
1: Hindi Army. Corporal, Sergeant?
0: Private po.
1: First class.
0: Yes po.
2: Yes. Henry, ano nangyari? Kasi yung last 3 jumps mo, ano, puro foul.
0: Adjustment po kasi doon po kasi sa ultra, yung training venue namin doon is medyo alanganin siya, gawa ng sobrang ano na po, luma na. So pag nag-check mark kami doon, gumigawang-giwang kami kasi yung runway namin butas-butas na po.
1: So, pick up.
0: So wala naman akong chase, so sabi ko, di bali ng ano, may mga sira-sira, at least nakapag-training pa rin ako. So yun ang ginawa kong motivation na sa ultra pa lang na medyo sira-sira yung runway, nakatalon ako ng medyo maganda. So how much pa kaya sa track na world class yung katalonin namin.
2: So ayun. Nanibago ka dito?
0: Oo, nanibago. Kaya puro foul ako sa ultra. Hirap ako mag-foul. Kasi hindi man ako makatakbo ng ano, full run. Gawa na ano, yung may iniiwasan kami mga butas-butas doon. Kasi pag doon ka makaapak, malamang hindi ka naabot sa national championship. Matapilok ka na doon. Kasi lahat ng player kasi doon nagtitraining. Eh dito, bihira lang naman ang training dito eh.
1: Yung 808 po sa Vietnam yun, di ba?
0: Sa Decathlon. Cambodia po, sir.
1: Ah, Cambodia?
0: Yes po.
1: 808?
0: Yes po. So, top 10 naman kasi yung preparation namin, sobrang haba. Kumbaga, umabot ng 6 to 7 months bago yung, ano, yung Cambodia talaga. Tapos simula nun, yung year na 2023, puro maganda yung lahat ng jumps ko. Sa Asian Championship, saka sa Asian Games, finalist din po ako dun lahat. So yun nga, medyo kinapos na kasi sunod-sunod na yung laro compare dun sa tayo sa isa lang. Kasi pag sunod-sunod din kasi yung laro, mahirap mag-recover eh. Kumbaga, either mahina ang talon mo, may injury ka.
2: Ngayon ba, Johnny, full-time ka nang nagte-training? Kasi last year naalala ko, parang may military school ka pa.
0: Yes po, ngayon medyo ano, nakapag-focus na kami sa training talaga kasi nabigyan na kami ng days ng military. So yung ginagawa talaga namin is more on training talaga. Hindi kagaya dati na nag-report kami.
1: Saan ang probinsya mo?
0: Samis-Samis Oriental po, sa Mindanao.
1: Saan Samis-Samis?
0: Sa Bilanueva po.
3: Sina Yasin Garmali and John Riubas ng ating Philippine team, champions dito sa 2026 ICTSI Philippine Athletics Championships. Tingin ko meron pang triple jump itong si ano, itong si Janry dito sa Philippine Athletics Championship. So and mukhang sa tingin ko mukhang wala pa talagang tatalo kay Janry Ubas pagdating sa talunan. Triple jump tsaka long jump. Okay, kasi yung high jump iba na yun, nandoon na si Leonard Grospe. So, as I said, 20 final events ngayong hapon sa second half ng day 1 nitong Philippine Athletics

0: you might think that you already know a lot, that you're really good at stuff, pero the reality is wala ka talagang alam.
1: So talagang ano, no, mahalaga yun na you're still hungry to learn, hungry for more, no, for Yanni. But of course, Yanni, I believe you're still in Da Nang and may training camp. So tell us, ano ba tong training camp na to? And tell us, no, ano ba yung mga routine, ano yung mga activities na ginagawa nyo dito?
0: Yes, but I'm still in Da Nang. And the training camp, it's called the More Than Medals training camp of United World Wrestling. And we train twice a day, in the morning and in the afternoon. And we learn different wrestling styles. The boys, they learn Greco-Roman, freestyle wrestling, and beach wrestling. For the women naman po, we learn women's wrestling and beach wrestling. We have mat training and beach training. And I learned a lot of things po sa training ng women's wrestling and sa beach wrestling. But nagulat po ako kasi hindi lang wrestling ginawa namin. Namasyal din po kami sa Hoi An, Vietnam. It's a leisure trip. It's actually more of an educational trip. We learned stuff about the place. And then we also participated in a cleanup drive, which is really good. I like na ginawa po yun ng UWW because it really shows that wrestlers can give back to the community.
1: Yes.
2: Yanni Alexi Lopez, ang ating champion sa 2026 Asian and Oceania Grappling Championships na ginanap sa Da Nang, Vietnam.
3: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
2: 5:51 ang ating oras. Ngayong hapon, mga kababayan, nagsagawa po ng press conference yung binuong stakeholders panel ng Philippine Sports Commission patungkol dito sa naging tragic na aksidente nangyari sa Dipakulo ng Aurora kung saan namatay po yung dalawang players ng Ateneo Men's Basketball Team na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ngayon, at nandoon, nag-monitor ang ating kasama doon si Arian Maliare. Alamin natin ano po yung naging saan sumentro. Ano po itong naging press conference nitong stakeholders panel na pinamunuan siyempre ng Philippine Sports Commission. Nasa linya natin ngayong hapon, live si Arian Maliare. Arian.
4: Yes, John, kakatapos nga lang ng naging media briefing ng sports stakeholders panel, no, patungkol nga dito sa pagkasawi ng dalawang miyembro ng Ateneo Blue Eagles sa sina Rene Baterbonia at Divine Adili, no. So talagang naging mabilis yung aksyon ng different government agencies patungkol dito sa naging trahedya na to, no. Kinilala ng panel yung mabilis na aksyon ng CHED or Commission on Higher Education sa pagsasagawa ng investigasyon at pagbibigay ng psychosocial support sa buong pamilya at mga kasamahan ng dalawang atleta. Patuloy rin ang investigasyon ng PNP, DILG at NBI upang malaman ang buong katotohanan sa nangyari. Ang nanguna, actually, na itong media presser, no, ay ang chairperson ng Philippine Sports Commission, Chairman John Patrick Pato Gregorio. At dito nga ay plano nila, no, or napagkasunduan nilang magsulong ng mga reforma sa sports. Kabilang dito, yung pagsusulong ng batas na magre-regula sa coaching profession sa pamamagitan ng licensing, certification at regular na pagsasanay ng mga coach upang matiyak ang kanilang kakayahan at pananagutan sa mga atleta. Napagkasunduan din na palakasin yung safety standards, risk management protocols at emergency response measures sa lahat ng sports activities. Kasama rito yung mas mahigpit na safety guidelines at pagpapalawak ng water safety training para sa mga sports personnel. Ipinahayag din ng panel ang kanilang kauspusong pakikiramay sa pamilya ni Rene at Divine at nangakong patuloy na hahanapin ang katotohanan at magsusulong ng mga reformang magtitiyak na hindi mauulit ang ganitong trahedya. Ayon pa dun sa panel, ang pinakamainam na paraan upang parangalan si Rene at Divine ay yung magkaroon ng mas ligtas at mas maayos na kapaligiran para sa lahat ng atleta sa bansa kahit nasan pan ito, elementarya, sekundarya, or nasa college, no. And ngayong araw din ay kinumpirma ni PSC chairperson Gregorio, no, ang kanilang pagbibigay ng 250,000 pesos na tulong, no, assistance, no, sa pamilya nitong sina Rene at itong ang si Divine. John?
2: Yes, Arian. Isa lang yung gusto kong linawin. Itong panel na ito, it's not exactly a fact-finding panel ano, or committee, ano?
4: Yes, totoo yan. Totoo yan. Hindi ito yung tinatawag nga na fact-finding or investigative group no para dito. Pero tiniyak nga nila na nagkaroon sila ng ganitong pagpupulong para tiyakin na hindi po ito papalampasin no ng gobyerno ng mga government agencies at talagang tutulong no at tututukan para malaman kung ano yung mga reforma na maaari din nilang ma-implement no particular na sa pagsusulong ng mga programa para sa sports.
2: All right, maraming salamat Arian Malyare mula po sa lungsod ng Maynila. So
4: Yes,
2: so again ano yung itong sports stakeholder panel na to mga kababayan ay binuo hindi para kung 'di ba palagi nating naririnig especially pag sa Senado in aid of legislation. So naging ganun yung focus nitong panel na to and yung kanilang naging pagpupulong yung kanilang naging inilabas sa statement ay nakasentro kung ano yung susunod na gagawin. Ano yung mga magiging hakbang para maiwasan na yung ganitong klaseng aksidente or trahedya involving yung mga student athletes particular, mga minor de edad. Ano? Now, in a separate media conference, ay nagsalita naman po yung nanay ni Rene Baterbonya na si Rovelin Baterbonya. Kasama rin niya doon yung dating coach ni Rene, si Coach Jess Evangelio. Sumagot din ng ilang tanong si Coach Jess doon. But mostly yung nanay ni Rene Baterbonya, ano po yung nagsalita doon. And doon sa yung hindi ko napanood ng buo eh, but doon sa part na napanood ko, ang sinabi niya ron ay may nakausap siya na officials from Ateneo pero hindi siya satisfied sa mga natanggap niyang tanong. Marami pa rin siyang kasagutan. Sabi niya ron, nag-sorry yung mga officials ng Ateneo sa kanya but ang sabi niya ay hindi na maibabalik nung sorry nila yung kanya pong pumanaw na anak. Now, ang sinabi pa niya is kailangan niya ng malinaw na kasagutan sa kanyang mga tanong para kung talagang ang totoo nangyari eh talagang aksidente lamang 'yon eh mas mabilis niyang matanggap ano mas matanggap niya 'yung nangyari sa kanyang anak but sa ngayon marami pa ring siyang kasagutan na hindi na katanungan na hindi nasasagot. And tinanong din si Mama Rovelin Baterbonya kung siya ba'y pinag-iisipan ba niya magsasampa ba ng kaso kapag natapos na yung investigation or sa mga impormasyong nare-receive niya. Ang sabi ni Ma'am Rovelin Baterbonya, wala pa sa isip niya yun. Ano?
3: Kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. Abangan ngayong Biyernes ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, special coverage sa paggunita ng 128th anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Maghahatid ng mahalagang balita at kaganapan mula sa iba't ibang panig ng bansa. Araw ng Kalayaan 2026, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, special coverage.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
9: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
10: Kasama po namin si Secretary Henry po.
11: Kasi Sec,
10: Asa na si Hermes mo yata ang nakakabot
11: eh. I'm the President, Secretary in Basilan. 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sexani, 172 na yung nakakabit.
9: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
12: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
13: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., personal na inalamang sitwasyon ngayon sa Mindanao matapos ang pagtama ng malakas na lindol. Administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., puspusan pa rin ang paghahatid ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol. Konstruksyon sa nasunog na gusali sa isang paaralan sa Quezon City, mabilis na natapos. Bagong bihis at mas pinagandang school building, ininspeksyon mismo ni Pangulong Marcos Jr.
2: Kapag ang pera ng gobyerno ay ginagamit sa tama, ito yung kaya nating gawin.
1: Philippine National Police, iginiit na walang foul play sa pagkalunod at pagkamatay ng dalawang atleta ng Ateneo de Manila University. At K-pop supergroup na BTS, opisyal nang ilalabas ang kanilang bagong kanta, Kung Ano Yan, alamin!

0: Magandang gabi, Pilipinas. Bayang doble kayod ang pamahalaan para matiyak na walang may iwan pagdating sa tulong para sa mga nasalanta ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao.
1: Mobilize na ang mga air asset ng pamahalaan para maabot pati ang mga nasa liblib na lugar. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla.
2: Sa gitna ng katirikan ng araw at nag-ibang bahagi ng mga gusali, pilit na hinuhukay ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ang biktimang ito na naipit sa gumuhong establishmento dalawang araw matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani Province. 21 bangkay na ang na-recover ng BFP sa malapatan Sarangani at General Santos City at posible pang madagdagan sa patuloy na search and rescue operation ng BFP. Sa pinakahuling tala ng NDRRMC, pumalo na sa 45 ang namatay dahil sa pagyanig. Halos 500 ang nasugatan, 17 ang nawawala. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy ang ginagawang pagtulong ng mga ahensya ng pamahalaan sa mga biktima ng pagyanig. Sakay ng BRP Panglao, daan-daang kahon ng pagkain, tubig at mga hygiene kit ang ikinaga at inihatid ng Philippine Coast Guard sa Sarangani Province na epicentro ng magnitude 7.8 na lindol. Layo nitong matiyak na hindi magugutom ang mga biktima ng malakas na pagyanig. Nakapaglatag na ang DSWD ng mga libreng tent para sa mga bakwit sa maasim Sarangani. Nais ng ahensya na magkaroon ng pansamantalang kanlungan ang mga residente na nawala ng bahay dahil sa lindol. Higit 150 tent din ang inihatid sa Davao City.
3: Ayan po ang inuna ng Pangulo na ang mga kababayan natin na walang matirahan ay maaari sila munang manatili sa evacuation centers at sa mga provided na tents na sinasabi po ng DSWD. So, hindi po ito pababayaan.
2: Namahagi rin ang relief goods ang Department of Social Welfare and Development sa mga tauhan ng sikat na fast food chain na gumuho sa General Santos City. Ayon sa DSWD, mahalaga ito para maitawid ang pangangailangan ng mga crew na nawala ng hanap buhay dahil sa sakuna. Biyaheng Soksorjana ang nasa 20,000 food pack mula sa pamahalaan. May kasama ring water filtration, mga damit at iba pang tulong. Mas maraming tulong pa ang inaasahang darating gamit ang mga air asset ng pamahalaan.
3: Kahit po yung mga malalayong lugar at yung mga lugar na hindi po naaabot ng mga sasakyan natin sa ngayon dahil nasarahan po at nagkaroon ng landslide. Nagawan po nila ng paraan para maabot po ang mga kababayan natin.
2: Nag-deploy na ang Energy Department ng karagdagang tauhan para ayusin ang mga linya ng kuryente na nasira at nagdulot ng brownout matapos maapektuhan ng lindol.
4: Kasabay nito, mahigpit din nating minumonitor ang fuel supply chain upang matiyak na sapat ang supply ng produktong petrolyo at nananatiling operational ang ating mga facilities at retail stations.
2: Clayzel Pardilla para sa bayan.
1: Naka-code red alert na ang Region 11 at 12 matapos ang malakas na lindol sa Mindanao. Ayon kay BFP spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo, mahigit 3,000 mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ang naka-standby para sa humanitarian rescue at evacuation operations sa mga apektadong lugar. Agad ding inaktibo ng BFP ang Emergency Operations Center sa National Headquarters para sa mas mahigpit na pagmomonitor at koordinasyon ng mga responders. Pinakamatindi naman ang naging epekto ng lindol sa Region 12 kung saan tuloy-tuloy pa rin ang search and rescue, retrieval at clearing operations.
5: Sa pamamagitan din ng mga modernong kagamitan na kung saan ginagamit natin yung push-talk over cellular, no, ito ay bahagi ng technology utilizing yung DILG Unified 911 Emergency Response System sa ongoing response sa Mindanao earthquake. Kaya nakikita natin doon yung mga real-time videos back to the BFP Emergency Operation Center. Nagpadala na tayo ng augmentation from other region para talagang to assist, no, yung ating mga BFP sa respective region or sa sarili ng region ng Tog.
0: Matapos ang mapaminsalang lindol na tumama sa Mindanao, inaalam ngayon ng Commission on Elections ang sitwasyon ng mga apektadong paralan para alamin kung ligtas ba itong gamitin sa mga darating na halalan. Kabilang na rito ang nalalapit na barangay at sanggunian kabataan elections at sa mga lugar na magdaraos ng Bangsamoro parliamentary elections sa September 14. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, posible silang magtayo ng mga makeshift na polling center sa mga lugar na may mga apektadong paralan para hindi na kailangang lumayo ng mga botante para bumoto. Opisyal namang inaprubahan ng COMELEC Unbank ang mga kandidatong lalahok sa barn elections at inaasang sisimulan na rin ang pag-imprenta ng mahigit 2 milyong balota sa mga susunod na linggo.
6: Sa kasalukuyan, wala naman tayong intensyon na maglipat-lipat ng mga lugar kung saan boboto yung mga kababayan natin, lalo na kung ito ay magriresulta sa mapapalayo sila sa mga lugar kung saan sila bumoboto. At the same time, ay baka kasi ma-disenfranchise yung mga botante natin.
1: Ipinag-utos na rin ng DPWH Secretary Vince Dizon ang mobilization ng lahat ng pribado at pampublikong kagamitan. Ayon sa kalihim, masyadong malaki ang naiwang pinsala ng lindol, lalo na sa Glan Sarangani. At hindi anya kakayanin kung mga kagamitan lang ng DPWH ang gagamitin. Kailangan anya ng mabilis na pagkilos para matiyak na maabot ng tulong ang mga malalayong lugar. Samantala, sinabi naman ni DepEd Secretary Sonny Angara na hindi pa matiyak sa ngayon kung kailan maibabalik ang face-to-face classes sa mga apektadong lugar dahil kailangan munang matiyak ang structural integrity ng mga eskwelahan. Paiigtingin din ang pagsasanay ng mga guro at estudyante sa earthquake drill.
7: Kailangan talaga paspasan natin to kasi kawawa yung mga kababayan natin na na-cut off. Paano makakarating ang tubig sa kanila? Paano makakarating ang pagkain? So kailangan talaga paspasan natin yon. Pero in the meantime, tingin ko, ang NDRRMC, gagawa na ng mga airlift siguro yan para magdaga by chopper siguro ng mga pagkain sa kanila. Pero kailangan paspasan natin yung pagpapaayos ng mga kalye.
8: Kahit gano'ng kadami mong beses mo i-practice, pag nangyayari na talaga, nagtatakbuhan pa rin sila kahit ang instruction sila maglakad lang at sunod-sunod ang paglakad. Minsan hindi nasusunod yung mga earthquake drills.
0: Samantala, muling bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa San Francisco High School. Para personal na inspeksyonin matapos ang sunog noong nakaraang taon. Mas pinaganda na rin ang classrooms mula sa maayos sa mga upuan ng mga estudyante, maayos sa ventilation at mayroon na rin mga TV. Inaulat ni Kenneth Pasyente.
9: Naabo ang Dao Building ng San Francisco High School matapos tupukin ng apoy noong June 2025. Kaya lahat ng gamit sa bawat silid-aralan, hindi na napakinabangan. Pero matapos lamang ang halos 8 buwan, ito na ang itsura ng bagong tayong gusali. Matapos iyatas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang pagkukumpuni nito. Kanina muli siyang bumisita at ikinagalak ang bagong bihis na school building. Mula sa dating 2 palapag at 10 classroom lamang, ginawa na itong 4 palapag na may 36 na silid-aralan. Dahilan para mas maraming estudyante ang makinabang.
10: Ang pinakamaganda rin dito ay yung natapos itong construction na ito in 8 months. At malaking bagay ito dahil nais kong ipakita. Kapag ang pera ng gobyerno ay ginagamit sa tama, ito yung kaya nating gawin. It should demonstrate very clearly what can be achieved when funding is used properly. It does not go into people's pockets but goes directly towards this important project such as this.
9: Mas pinaganda na rin ang classrooms mula sa maayos na mga upuan ng mga estudyante, maayos na ventilation at mayroon na rin mga TV.
11: Para maiwasan yung sunog na nangyari kagaya noong nakaraang taon, kabilang sa safety features ng bagong gusaling ito ang pagkakaroon ng fire sprinklers. Hindi lamang dito sa hallway, kundi pati na rin doon sa loob ng bawat classroom. At para maiwasan din yung diskrasya ng mga estudyante, non-slip na yung ginamit sa sahig.
9: Formal ding itinurn over ang bagong Nara building na idinonate naman ng isang pribadong kumpanya. 24 na classroom ang mayroon dito. Malaking bagay yan ayon sa Pangulo sa scheduling ng mga mag-aaral.
10: Ang pinakamalaking bagay dito ay hindi na sila nagdo-double shift. Ang mga bata nakaka-uwi ng alas 3, alas 4. Ganon din yung ating mga guro na imbis na umuwi ng alas 7, alas 8 ng gabi, ay nakaka-uwi na sila kagaya ng normal na estudyante, which is in the afternoon.
9: Ang freshman students, mas ganado sa pag-aaral.
12: Mas lalo po akong nakaka-focus kasi po sobrang comfortable ng environment. Ang ganda ng pagkakagawa ng table. Di na namin kailangan yumuko pa kasi yung dating structure ng table natin, yung space desk niya is nasa ilalim. So, bali, hindi na namin kailangan yung mukupa. Dudukutin na namin sa ilalim ng table ang spacious na ng area namin.
9: Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, compliant ang gusali sa building code. Seismic rated na rin ang gusali. Ibig sabihin, makakayanan nito ang lindol na may magnitude na 7 pataas. Sabi pa niya, pwede itong gawing template para tugunan ang backlog sa mga silid-aralan sa buong bansa, lalo't natapos ito ng mabilis.
13: Nagbibigay ito ng inspirasyon sa amin sa DPWH na kung kayang gawin dito, eh kayang gawin sa buong Pilipinas to. No, 8 months to nagawa. No, dapat to 12 months. Pero natapos 4 months ahead. 8 months nagawa na to. At hindi talaga shortcut. Maayos ang pagkagawa.
9: Bagay na sinigundahan naman ng DepEd.
8: Depende na siguro sa lugar yan, depende na rin sa district engineer, sa magsusupervise, sa contractor. Pero tama si Segvins, ito'y modelong construction. At sana mamaulit ito sa maraming lugar.
9: Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
1: Binuksan sa isang paaralan sa Cagayan ang kauna-unahang Transition Learning Center para sa mga mag-aaral na may special needs. Bahagi ito ng isinusulong na No Child Left Behind pagdating sa dekalidad na edukasyon. Yan ang ulat ni Dayan Monica Tukay ng PTV Cordillera.
14: This is where we begin to change the lives of our children in special needs.
15: Kasabay ng pagsisimula ng klase, binuksan din ng kauna-unahang Transition Learning Center sa lalawigan ng Cagayan sa Tuguegara West Central School na pinangungunahan ni Vice Governor Manuel Mamba at Tuguegara City Mayor Myla Tingke. Ang pasilidad ay nakatuon sa pagbibigay serbisyo sa mga learners na may pangangailangan sa special needs education bilang pangunahing prioridad ng institusyon. Magsisilbi ito na ligtas, sapat at inklusibong lugar na makapagbibigay ng suporta at oportunidad sa mga learners na mayroong special needs alinsunod sa programang No Child Left Behind sa edukasyon ng provincial government.
14: Bakit parang merong oven, merong computer, may sofa set, may washing machine, merong bedroom? Kaya ho ganun ang pangalan is Transition Center, no? Learning. This is where we bring our children who need to be taught the things that we take for granted. Very basic things that we need to survive sometimes have to be taught to others for them to be able to survive.
15: Magsisilbi rin itong training center ng mga estudyante para sa basic skills at iba pa. Tiniyak naman ng Department of Public Works and Highways ang paglalaan ng 10 milyong piso na pondo para sa ikalawang phase ng proyekto na Transition Learning Center na itatayo sa Tuguegara Northeast Central Integrated School. Dayan Monica Tukay, para sa Bayan.
1: Sa iba pang balita, pinaalis ng Pilipinas sa China ang floating platform na nasa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Ayon sa Department of Foreign Affairs, paglabag ito sa karapatan at soberanya ng bansa sa naturang bakura na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
16: Ito ang mas malinaw na kuha sa semi-permanent structure na nakita sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Ipinakita ito ng National Task Force for the West Philippine Sea matapos ang ilang linggong monitoring. Noong May 21 nang may dalawang Chinese research vessel ang na-monitor sa southeast entrance ng Bajo de Masinloc. Matapos nito, naobserbahan na ang floating platform noong May 25 sa satellite imagery na nakumpirma sa Maritime Domain Awareness o MDA flight ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa kasunod na araw. Mula May 28, araw-araw nang nagpapalipad ng eroplano ang Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines para i-monitor ang presensya ng naturang platform sa Bajo de Masinloc. Ngunit paulit-ulit ding nangaharas ang helicopter at fighter jet ng China. May pagpapatuloy pa rin na Pilipinas ang pagpapatrolya sa lugar kung saan may nakita ng hanggang 6 na tao sa floating platform. Kada inililipat ito ng posisyon sa loob ng laguna sa tulong ng dalawang service boats. Namataan din malapit dito ang isang antena habang umabot na sa 4 ang mga boya sa loob at labas ng bahura. Ilang diplomatic protest na ang inihain ng Pilipinas laban sa China para igiit na illegal ang paglalagay ng floating platform.
17: Only the Philippines has the right to place or construct structures and conduct activities in Bajo de Masinloc. The continued presence of the semi-permanent floating platform without consent or authorization

0: na idideklara ng China bilang nature reserve. Sa ngayon, posibleng bahagi lamang umano ng illegal na marine scientific research ang pananatili roon ng floating platform kung saan nasa lugar pa rin ang dalawang Chinese research vessel pero wala namang namataan na dredging vessel.
1: The mere fact that what we are seeing there are all Chinese research vessels and there are no presence of PLA Navy vessels there, I would like to put it that way. I think this is still a civilian, illegal MSR that is being conducted.
0: Sa isang pahayag, nanindigan ang Chinese Embassy na bahagi ng soberanya ng China ang mga ginagawa nilang aktibidad sa Scarborough Shoal at hindi nila kinikilala ang 2016 Arbitral Award pabor sa Pilipinas. Ang NTF-WPS iginiit na gagawin ang lahat ng legal na hakbang laban sa nakitang floating platform.
2: The nightmare of mischief is still there. Okay, that's why the position of our government, basically, nandun yung at the president, we will not lose an even an inch. Basically, it's a lessons learned. That's why we are saying that the Philippines will do everything it can based on international law, based on diplomacy, and based on our national interest.
0: Patuloy ang gagawing verifikasyon ng gobyerno kung para saan ang nakitang floating platform sa Scarborough Shoal. Kaya't magiging regular ang pagpapatrolya ng mga asset ng Pilipinas sa lugar at iba pang bahagi ng West Philippine Sea sa dagat man o himpapawid. Patrick De Jesus para sa Bayan.
3: Posibleng may mabuong low pressure area sa hilagang silangang bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. Ayon din sa PAGASA, inaasahan din na posibleng may pumasok na bagyo sa susunod na linggo base sa kanilang tropical cyclone forecast. Patuloy itong babantayan kung magpapaulan ba ito sa bansa sa mga susunod na lugar. Sa ngayon, apektado ng habagat ang kanlurang bahagi ng hilagang Luzon. Umiiral din ang frontal system o yung pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin at bubuuyan ng rain clouds. Magdadala ang frontal system ng kaulapan at kalat-kalat na pag-ulan sa bahagi lamang ng Batanes. Nalalaman ng habagat ang kaulapan at pag-ulan sa bahagi ng Ilocos Region, Ilocos Sur, La Union at Mabuyan Islands. Tinatayong good weather pa rin sa nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas at sa Mindanao. Samantala, ito naman ang lagay ng panahon sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Palalo po muli sa ating mga estudyante at guro, huwag pa rin kalimutang magdala ng kapote o panangga sa ulan dahil may posibilidad pa rin ng mga panandalian o biglang pag-ulan sa umaga o hapon o yung tinatawag nating localized thunderstorms. Sa mga nagpaplano naman ang kanilang long weekend para sa Independence Day sa darating na Biyernes, ito na po ang forecast sa ilang mga destinasyon sa bansa. Keep safe and stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanhon na yan.
4: At abangan, Office of the Ombudsman inaasahan ng pagdating ng 18 umani mga bagmen sa ahensya bukas.
3: At K-pop supergroup na BTS ilalabas na ang kanilang kantang Come Over sa June 12. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
5: Aming mapagmahal, ipinapanalangin po namin ang aming mga kababayan na lubos na naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Yakapin mo po sila ng iyong pagkalinga. Pagkalooban mo sana sila ng lakas at pag-asa sa gitna ng pagsubok at pangamba. Gabayan mo ang aming mga rescuer, first responder, volunteer at mga lingkod ng pamahalaan upang maging ligtas at matulungan ang mga nangangailangan. Paghariin mo po ang pagkakaisa at malasakit sa sambayan ng Pilipino upang kami makabangon ng sama-sama. Ito ang aming dalangin sa iyong banal na pangalan. Amen.
6: Yes or no?
7: Are you anti or pro?
6: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke.

0: Why go broke?
1: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
2: Pag-usapan natin yan sa
1: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
2: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
3: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
4: Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
5: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
4: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
5: Well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi niyo ako pababayaan.
4: Mga isyong komplikado, lilinawin ng husto.
6: Bakit sa atin ito, Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
7: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, dito lang sa inyong People's Television.
8: Nagbabalik ang ulat bayan. Pinaimbisikan na sa mga otoridad ang umano'y banta sa loob ng Senado. Ayon kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian, posible umanong may kinalaman ng banta sa 18 Maleta Boys. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
9: Armadong grupo ang posibleng magasik ng kaguluhan sa loob ng Senado. Ito ang binunyag ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian kaugnay ng natanggap na security threat sa mataas sa kapulungan batay sa impormasyong ipinarating ni NBI Director Melvin Matibag. Ayon kay Gatchalian, posibleng may kaugnay ng banta sa 18 dating bodyguards ni resigned Congressman Saldico. Dahil dito, inatasan niya ang Office of the Senate Sergeant at Arms o SAA na makipag-ugnayan sa iba't ibang law enforcement agencies para beripekahin at imbestigahan ang nasabing banta.
10: May mga personalities na na-mention ang NBI. At hindi ko muna sasabihin, no, because we're investigating and validating. So we're cross-referencing it also with other intelligence agencies.
9: Tiniyak naman ni Gatchalian na prioridad ng Senado ang kaligtasan at seguridad ng mga empleyado, mga senador at mga miyembro ng Senate Media. Bahagi ng mga ipinatutupad na hakbang, dalawang araw ng work from home arrangement, gayon din ang pagpapatupad ng heightened security measures at preventive safety protocols. Kabilang ditong tuloy-tuloy na security sweeps, mas mahigpit na screening procedures, pinalawak na surveillance at iba pang security protocols. Nakasaad din sa memorandum ang mahakbang para sa protection at pagpapanatili ng Senate records, legislative documents, information systems, at communication infrastructure.
10: Ever lang pasukin yung Senado, we just want to make sure that yung mga records natin intact. Marami doon ay wealth of knowledge and discussions in the past, no? Marami rin doon mga executive session files nandoon din. So we just want to make sure na walang mawawala ng records, no?
9: Pansamantala rin ipinatutupad ang no visitor policy sa Senado. Sa kasalukuyan, pinaigting ang presensya ng USAA, katuwang Philippine National Police, para matiyak ang seguridad sa loob at labas ng Senate Complex. Samantala, naiproseso na rin ang mga cheque at automatic debit arrangements para matiyak ang paglabas ng mga sahod, efficiency incentives at iba pang benepisyo ng mga empleyado bagamat tinututukan ang seguridad ng Senado. Inayos na rin ang paglabas ng maintenance and other operating expenses o MOOE ng mga senador. Samantala, napirmahan na rin ang promosyon ng 8 empleyado ng Senado. Bernard Ferrer para sa Bayan.
0: Lumutang ang ilang pangalan ng senador na posible umanong italagang presiding officer sa nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagbabalik si Bernard Ferrer.
9: Nananatiling 16 na botong kinakailangan para mahatulan si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ito binigyan diin ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian sa gitna ng mausapin hinggil sa quorum. Ayon kay Gatchalian, malino na nakasaad sa Article 11, Section 3 ng 1987 Constitution na walang opisyal na maaaring mahatulan sa impeachment nang walang pagsang-ayon ng 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado. Dahil 24 ang kabuuang bilang ng mga senador, sinabi niyang 16 na botong kinakailangan para sa conviction at hindi ito magbabago anuman ang bilang ng mga senador na dumalo sa paglilitis. Nakatakdang isagawa ang pre-trial conference sa June 18 habang inatasan ang kampo ni Vice President Duterte at ang House Prosecution Panel na isumite ang kanilang pre-trial briefs bagong June 15. Ang pormal na paglilitis naman ay nakatakdang magsimula sa July 6. Iginit din ni Gatchalian na siya ang magsisilbing presiding officer sa impeachment trial bilang Senate President Pro Tempore. Yun man, lumutang ang pangalan ni Senator Francis Kiko Pangilinan bilang isa sa mga posibleng italagang mamuno sa impeachment proceedings laban kay Vice President Duterte. May mga pag-uusap kasi hinggil sa posibilidad na magtalaga ng isang lawyer senator para mga siwas sa paglilitis. Ayon kay Gatchalian, tuloy-tuloy ang paghahanda ng Senado para sa impeachment proceedings, kabilang pagpapadala ng mga pre-trial notice.
10: Yes, I signed the notice for pre-trial yesterday. So pinadala na namin yan both to the defense and the prosecution team. And the next step, they will send us their pre-trial brief containing the items in the pre-trial notice. So na-meet ko na rin yung ginawang pre-trial, ginawang impeachment internal team para to make sure that the preparations are in order.
9: Bernard Fred para sa Bayan.
8: Nanawagan ang isang grupo ng religious leaders ng impartial na impeachment trial kasabay ng umano'y pagkakaroon ng paksyon sa loob ng Senado. Ayon pa sa grupo, tila sinasaniban ang ilang senador. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
11: It is possessed. Some of our senators, you look at their behavior, they are possessed.
12: Ito ang naging pahayag ni Father Robert Reyes, miyembro ng Clergy for Good Governance, matapos ang naging pagharap ng Kingdom Keepers, samahan ng mga organisasyon at leader mula sa simbahan para ilahad ang kanilang posisyon sa nangyayari ngayon sa Senado sa harap ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanila, dahil nagpalit kamakailan ng liderato ang Senado at may paksyo naman ngayon doon, nagkakaroon ng pagdududa sa hanay ng religious groups at ng mga Pilipino. Ang ilang senador kasi umano, may pagkiling na kaagad sa bise dahil kaalyado nila ito.
11: So what is happening now in the Senate is diabolical. Unless that division is resolved somehow, the Senate will continue to spread decomposition throughout the land.
12: Sa isang pahayag, sinabi rin nila now del Sur First District Representative at House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong na hindi dapat magresulta sa kalituhan ng publiko ang nangyayaring internal division ngayon ng mga senador. Giit pa ng tagapagsalita ng House Prosecution Panel, hindi rin nakatutulong sa publiko ang pagkakaroon ng dalawang Senate Impeachment Court na magkaiba ang kinikilalang liderato. Pero ang palasyo at kongreso, kinikilala ang pagkakatalaga kay Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President Pro Tempore at ngayon acting Senate President sa inisyo nitong pahayag ng suporta sa senador matapos ang naging quorum. Samantala, naniniwala naman ng religious groups na may sapat na ebidensyang hawak ang prosecution panel para sa pagdinig sa impeachment case ng Vice Presidente.
11: Now I hope yun ang mga prosecutors, no? Maging defender of truth, magbigay kaliwanagan sa sabayang Pilipino. At kung talagang may rason, si BP Sara, dapat humarap siya.
12: Sa June 15 na ang itinakdang petsa ng pagsusumite ng pre-trial briefs ng magkabilang panig, habang sa June 18 naman ang opisyal na pagsisimula ng pre-trial conference hinggil sa gumugulong na impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ang panawagan ng religious groups, do justice forthwith. Mula rito sa Batasang Pambansa, Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: Hinamon ni Llano del Sur 1st District Representative and House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong ang kampo ni Vice President Sara Duterte na ilitaw si Mary Grace Piatto sa pagdinig ng kanyang impeachment case. Ayon kay Adyong, mas makabubuti para sa kalinawan ng publiko kung si Mary Grace Piatto ay ilalahad sa tamang quorum para ma-verify din ang mga paratang na konektado sa confidential funds controversy. Binigyan din di naman babatas ng hangad ng prosekusyon ay ang paglitaw ng katotohanan sa pamamagitan ng pagdinig sa mga alegasyon sa tamang proseso ng paglilitis. Dagdag pa ni Adyong kung magpapakita ng testigo na may koneksyon sa mga dokumento. Maaari ito ay sumailalim sa forensic examination ng mga lagda at ebidensya sa loob ng impeachment court.
8: Nilinaw ni San Juan City Representative at House Prosecution Panel Member Isabel Zamora na ibang arraignment at pre-trial sa nakambang pagdinig ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito ng pagigit ni Manila 3rd District Representative at Panel Member Joel Chua na wala pang ibinababang petsa ng arraignment kaugnay ng impeachment trial proceedings. Mahalaga rin kasi aniya ang arraignment dahil dito isinasawa ang formal na paghain ng plea ng isang akusado na maaring guilty or not guilty. Ayon naman kay Representative Zamora, layunin ng pre-trial na maisalansa ng maaga mga dokumento, ebidensya at mga testigo ng magkabilang panig para mapadali ang paglilitis na magsisimula sa June 18.
13: Preparation ng House Prosecutors tuloy-tuloy lang. And like I said earlier, rinirecognize natin yung leadership ng Gatchalian bloc, the new majority. Following the Senate rules on impeachment, kaya naglabas na nga sila ng notice of pre-trial, and I suppose pagdating ng araw ng pre-trial, magkakaroon tayong pre-trial conference and we will be there.
0: Inaasahan ng Office of the Ombudsman ang pagdating ng 18 umano'y mga bagmen sa ahensya bukas ayon kay Assistant Ombudsman Vico Clavano. Kasama rito ang iba pang mga petsa sa July 15 at 16. Ayon kay Clavano, handa ang kanilang team para makausap ang mga ito. Anya makikinig ang team ng Ombudsman sa anumang sasabihin ng mga ito. Mula rito, kanilang susuriin kung alin sa mga ito maaring gamitin at kung alin ang kulang sa kredibilidad o ebidensya. Una nang binigyan diin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na dapat magsumite ang individual o kanya-kanyang affidavit ang umano'y mga bagmen. Ang naging payag ni Remulla ay kasunod na rin ng naging payag ni Attorney Levy Baligod, abogado ng naturang 18, na magte-tell all o sasabihin ng mga ito ang lahat sa Office of the Ombudsman.
8: Kasama sa sinuri ng National Bureau of Investigation ang computer ni John Carlo Rivera na tauhan o naging errand boy ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineering Office District Engineer Henry Alcantara. Ayon sa prosekusyon, nais nilang maipakita ang naging chain of custody sa mga computer ng mga nasuspending tauhan ng DPWH Bulacan. Tutugnay na nagpapatuloy na paglilitis sa kasong malversation ni dating Senador Bong Revilla, kung saan tumayo bilang witness si Maria Jane Aviv Ortiz Luis na Administrative Aide 6 at Supply Officer 2 ng DPWH Bulacan. Nang tanungin siya ng korte kung paano siya nakatitiyak na kasama ang computer ni Rivera, aniya pinagbasihan niya ang property management receipt. Una nang tumestigo si Rivera na siyang nangongolekta umano ng kickback mula sa mga kontraktor. Ang naturang kickback naman ay kanyang dinideliver kay Alcantara. Sa ibang balita, asphyxia by drowning ang nakitang dahilan ng pagkamatay ng basketball athlete na si Rene Baterbonia. Patay ito sa naging resulta ng medico-legal. Git naman ng PNP, inaalam na nila ngayon ang posibleng pananagutan ng coaching staff. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
14: Inilabas na ng Philippine National Police o PNP ang dahilan ng pagkamatay ng basketball athlete na si Rene Batermonia batay sa resulta ng medical legal. Asphyxia by drowning ay ikinamatay ni Batermonia. Sa isinagawang backtracking ng PNP, nabatid na alas 2:30 ng hapon nitong June 8, araw ng Lunes, nang magsimula ang team building activity ng grupo sa isang resort sa Barangay Libis, Dipakulaw, Aurora, hanggang Bewang lang daw ang taas ng tubig sa dagat kung saan isinasagawa ang training. Pero bigla o manong tinangay ng malakas na alon si Batermonia kasama ang isa pang basketball athlete na si Divine Adili. Inabot ng halos 40 minuto bago nahanap ng mga rescuers ang katawan ng dalawang biktima, 5 di pa lang ang layo mula sa dalampasigan. Muling iginiit ng PNP na walang foul play sa pagkamatay ng dalawa. Wala din nakita na weights o pabigat sa kahit saang bahagi ng katawan ng mga biktima batay yan sa sinumpaang salaysay ng MDRRMO at lifeguards. Pero hindi pa dito natatapos ang investigasyon.
15: Yung pong unang initial na result ng ating investigasyon nga, narinig nyo naman sa ating provincial director na they're ruling out foul play. And as to the negligence of anybody or yung liability po ng kasinumang partido, ay ito po yung malalaman natin once the investigation has been completed.
14: Gate ng PNP, inaalam na nila ngayon ang posibleng pananagutan ng coaching staff. Pagkadating pa lang daw kasi ng grupo sa lugar, ay inilatag na ng staff ng resort kung hanggang saan lang ang ligtas na bahagi ng dagat. Pero hiniling daw ng coaching staff na huwag silang pakialaman.
16: Base po sa resort management, nasa sila po ay ando po sila sa may tabing dagat at hindi po nila pinapakialaman. Activity kasi nga po humihingi yung grupo ng maging private yung lakad nila. Kaya po hindi po natin masasabi po ano po yung kung ano po nangyari sa kanila doon sa may tabing dagat.
14: Masiyahin at batang punong-puno ng pangarap ang 19 na taong gulang na si Batermonia. Sa murang ilan ay nakitaan na ito ng galing sa basketball. Nitong 2025, pinangunahan niya ang Davao Region Eagles kung saan nasungkit ng grupo ang kauna-unahang basketball gold medal sa 2025 palarong pambansa. Miyembro din si Rene ng Philippine Boys Basketball Team sa ginanap na 14th ASEAN School Games na ginanap sa Brunei.
15: Wala pong magiging takipan, kagaya po ng sinabi natin, everything will be made transparent, ilalabas po ang resulta ng investigation.
14: Samantala, para sa pamilya ni Batermonia, hindi sapat ang pahayag ng Ateneo de Manila University sa nangyari sa kanilang anak.
17: May kulang sa explanation nila. Pero hintayin ko na lang muna yung ibang coaches na para ma-explain nila sa akin kung ano talaga ang nangyari.
14: Sa bawat dribble ng bola, hindi lamang tunog ng goma sa semento ang maririnig, kundi ang tibok ng isang pangarap. At sa bawat hagis ng bola patungo sa ring, hindi lamang puntos ang kanyang inaasam, kundi ang pag-asang mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang pamilya. Pero ang mga pangarap na ito ni Rene, kasamang tinangay ng alon nang mangyari ang trahedya. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisigas, para sa Bayan.
8: Samantala, ilalabas na bukas ng Commission on Elections ang calendar of activities para sa nakatakdang special elections para sa posisyon ng kinatawa ng Dasmariñas Cavite sa August 29. Nasagawa ito matapos ma-expel si Kiko Barzaga sa Kamara. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
18: Nakatakda sa August 29 ang special elections para sa bagong kinatawan ng Dasmariñas Cavite matapos mapatalsik si dating Congressman Kiko Barzaga. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, bukas ay ilalabas ang calendar of activities para sa gaganaping special elections kung saan iaanunsyo nila ang filing of candidacy, campaign and election period, gun ban at iba pang aktibidad. Sabi ni Chairman Garcia, sumulat na siya sa Pangulo para humingi ng tulong sa kung saan kukunin ang inaasahang aabot sa mahigit 190 million pesos na gagastusin para sa special election sa Cavite. Dagdag pa ni Garcia, manual elections ang magaganap sa Dasmariñas.
19: Hindi naman ganun kahaba ang balota. Depende of course kung ilan yung mga kandidato. Pero syempre, dahil manual election ito, isang pangalan lang naman ang isusulat sa mga balota na ibibigay sa mga botante natin.
18: Samantalang tuloy pa rin ang paghahanda ng COMELEC para sa barangay at sangguniang kabataan election sa November 2. Yan ay kahit pa may mga nakabinbing panukala sa Kamara para ipagpaliban ang botohan. Ayon kay Garcia, kinakailangan pa nilang mag-imprenta ng dagdag na mga balota base sa mga nadagdag na mga botante.
19: Sa kasalukuyan, ang batas, may election tayo sa November 2. At kami ay naandun pa rin sa rurok ng ating pag-prepare para sa November 2 barangay and SK elections.
18: Carlo Luis Candelaria, para sa Bayan.
0: Hawak na ng mga otoridad ang driver na nasa likod ng hit and run kung saan isang patrolman ng TNT Highway Patrol Group ang kasama sa mga natamaan. Hawak na rin ng mga otoridad ang mga sasakyan na gamit ng suspect. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
20: Hawak na ng mga otoridad ang 21-anyos na Indian-Filipino national na si Manjot Singh Aliasman na sangkot sa hit-and-run incident sa South Luzon Expressway kung saan nadamay ang isang tauhan ng Highway Patrol Group. Voluntaryong sumuko si Singh Aliasman sa mga operatiba ng HPG sa Greenland Phase 1 sa Marikina City kahapon June 9. Sa pamamagitan ng intelligence-driven at backtracking operations, natunto ng sasakyang sangkot sa insidente na isang puting Jetour na may plakang NHJ-3746 sa isang subdivision sa Antipolo City. Ayon kay PNP HPG Director Romel Batangan, nakita rin sa cyber patrolling na nakapost online ang sasakyan at plano umanong ibenta. Lumalabas sa investigasyon na pinaayos ang sasakyan matapos ang insidente.
21: Anong pagka-trace namin ng location ng resident address niya sa bahay na kuha namin, and then we have informant na nagsabi mo namin sa sasakyan. In-engage kasi namin ito sa Facebook.
20: Ayon naman sa mga magulang ng suspect, hindi nila alam na nasangkot ang kanilang anak sa aksidente at nakikipag-cooperate naman sila sa mga otoridad. Paliwanag ni Singh, hindi niya sinasadya ang pagkakabangga sa HPG personnel at nag-overtake lang umano siya pero hindi naman niya binanggit ang dahilan ng kanyang pagmamadali. Nagkaharap ang suspect na si Singh at ang nasugatang patrolman kung saan humingi na ito ng paumanhin at nakatakda rin maglabas ng public apology. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya kabilang na ang reckless imprudence resulting in physical injuries at damage to property kasabay ng rekomendasyon na ma-revoke ang kanyang lisensya.
22: Agad na sinilalim sa kustudiya ng PNP-HBG ang nasabing sasakyan para wastong dokumentasyon at bilang ebidensya sa pagsampa ng kaukulang kaso laban sa driver at sa processor nito. Sa kasulukuyan, nagpadala na ng HPG ng kaukulang liham sa Land Transportation Office upang irekomenda ang revocation ng driver's license ng nasabing individual at sa pamamagitan ng alarma sa status ng kanyang sasakyan.
20: Sa kasalukuyan ay i-impound ang sasakyan habang patuloy pa rin ang investigasyon ng HPG upang matukoy ang buong detalye at posibleng iba pang pananagutan kaugnay ng insidente. Jana Madrid, para sa Bayan.
0: Bibili lang sana ng gamit pang eskwela ang isang batang babae nang maararo ng isang sasakyan sa Antipolo City. Nawalan umano ng pareno ang driver dahilan para sumalpok ito sa poste. Kinuulat ni JM Thompson.
9: Agad na naglabas ang Land Transportation Office o LTO ng show cause order laban sa nakapangalan sa rehistradong sasakyan na sangkot sa aksidente nitong linggo ng hapon sa Don Vicente Avenue, Barangay Kupang, Antipolo City. Makikita sa kuha ng CCTV sa lugar ang biglang pagsulpot ng sasakyan na dumire-diretso sa gilid ng kalsada kung saan dumadaan ang mga tao. Ayon sa driver ng sasakyan, nawalan umano ng preno ang kanyang minamanehong AUV, kaya't wala siyang nagawa kundi subukang pigilan ang takbo ng sasakyan at sumalpok ito sa isang poste. Wala namang pagkakataong makaiwas ang ilang pedestrian at tuluyang naararo ang ilang biktima. Binawian agad ng buhay ang isang batang babae. Bumili lamang sila ng school supplies para sa pagbabalik eskwela ngayong linggo. Habang ang lima namang biktima ay nagtamo ng sugat at galos matapos mahagip ng sasakyan. Nakikiramay naman ang LTO sa pamilya ng biktima at hangad ng kagawaran ng mabilis na paggaling ng ilang nasaktan. Siniguro naman ang ahensya ang agarang aksyon sa kaso at mahigpit ang pagbabantay sa mga insidenteng may kinalaman sa kaligtasan sa kalsada. Sa ngayon, nasa kustudiya naman ng Antipolo City Police Station ang suspect at mahaharap sa patong-patong na kaso. Muli namang nagpaalala ang LTO sa ating mga motorista na mag-ingat
1: at siguraduhin na nasa maayos na kondisyon ang mga sasakyan bago ito ibiyahe. J.M. Thompson, para sa Bayan.
2: Isang makasaysayang milestone para sa distance education ng bagong bihis na apat na palapag na gusali ng Polytechnic University of the Philippines, kung saan isa rin ito sa bagong oportunidad para sa mas malawak na akses ng edukasyon sa bansa. Inangulat ni Elijah Canlax.
3: Pinangunahan ng Department of Budget and Management ang inspeksyon sa bagong four-story building ng Polytechnic University of the Philippines Open University sa Maynila. Sa higit 3 dekadang operasyon ng Open University sa pamantasan, walang nakalaang sariling pasilidad para rito. Dahil sa nasabing gusali ay mawawakasan na ang araw na nakikihati sa pasilidad ang mga mag-aaral. Ayon kay Budget Secretary Kim Robert De Leon, ang 185 million peso na proyekto ay mahalagang pamumuhunan ng Administrasyong Marcos Jr. para mapalawak ang abot kayang kolehiyo sa bansa. Dahil dito, laking pasasalamat ni PUP President Manuel Muhi sa ipinagkaloob na tulong sa pinakauna at pinakamalaking open university sa Pilipinas.
23: Napakalaking halaga nito, napakalaking contribution itong building ng open university kasi malaki yung number ng mga students natin na naka-enroll sa Open University System.
3: Binigyan diin ng Pangulo ng Pamantasan na hangarin niya ang isang pamantasang kayang makasabay sa makabagong teknolohiya ng edukasyon. Abala na rin ang administrasyon ng PUP para sa pagbubukas ng panibagong taong pampanuroan para sa bagong batch ng Open University students.
24: Ang pagsasakatuparan ng proyektong ito ay hindi lang isang tagumpay para sa pamantasan, kundi isang pinturi na magbubukas para sa mas malawak na akses ng edukasyon sa bansa. Elijah Canlas, para sa Bayan.
25: Sinuyog ngayong araw ng mga kawani ng Department of Agriculture ang DTI, ang Guadalupe Public Market, para matiyak na tumatalima ang mga tindahan sa presyo na itinakda ng merkado. Samantala, tiniyak naman ng mga kagawaran na walang malaking paggalaw sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
1: Hindi tumitigil ang sanig pwersang pagbabantay ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry sa mga pamilihan para masiguro na tumatalima ang mga tindahan sa presyo na itinakda sa merkado. Sinuyod ngayong araw ng mga kawaninang DA at DTI ang Guadalupe Public Market. Sa kanilang pag-iinspeksyon sa mga nagtitinda ng bigas, walang naitalang violation dahil sumusunod ang mga ito sa itinakdang presyo ng imported na bigas na 50 pesos. 100% ang compliance ng mga retailers sa palengke, habang 80% naman ang compliance sa buong Metro Manila batay sa kanilang huling datos. Sa kanilang sunod-sunod na pag-inspeksyon sa mga nagtitinda ng bigas, 36 ang naisyuhan ng notice of violation at 13 lamang dito ang sumagot at nagpaliwanag.
25: Dahil nga po 13 lang ang sumagot sa kanila, it will be up to the adjudication officers on whether they will give an extension or whether they will proceed on resolving it na based on their explanation.
1: Sa kanilang mga nahuling hindi sumusunod sa presyo ng imported rice, ang kadalasang dahilan, mataas ang benta ng kanilang mga supplier. Inaasahan namang matatapos ngayong Biyernes ang price cap sa presyo ng imported na bigas. Makikipagpulong ang mga kawani ng Department of Agriculture kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para tingnan kung ma-extend pa ba ang price cap sa mga pamilihan.
25: We do not want to preempt any decision that will be made by the President, but so far the DA is recommending for the extension of the price cap. But DA is only recommendatory. It will still be up to the NPCC, the National Price Coordinating Council, to recommend to the President.
1: Samantala, tiniyak naman ng DTI na walang malaking paggalaw sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin. Pero dahil may krisis pa rin sa Middle East, apektado ang presyo ng krudo, bahagyang tumaas ang presyo ng sardinas. Bukod dito, wala namang ibang produkto ang may pagtaas ng presyo. Hinihikayat naman ni DTI Secretary Maria Cristina Roque ang mga mamimili na pagbasihan ang mga price guide na available sa mga pamilihan at sa kanilang official Facebook page. Sinisiguro naman ng DTI at ng DA ang kanilang tuloy-tuloy na monitoring upang masiguro na walang mandaraya ng presyo ng mga bilihin para sa ating mga kababayan. J.M. Thompson, para sa Bayan.
25: Madaragdagan nga ang kita ng POV drivers sa Cordillera sa kabila ng mataas na presyo ng krudo. Ito ay matapos umarangkada ang Tupad Tuloy Pasada program ng Department of Labor and Employment sa rehiyon. Yan ang ulat ni Angel Kim Pengostro ng PTV Cordillera.
4: Isa si Christopher sa 34 na drivers ng Baguio Plaza Fairview and Vice Versa Route na benepisyaryo ng tupad tuloy pasada ng Dole Cordillera. Ayon kay Kuya Christopher, malaking tulong ito sa kanila lalo na at tumaas muli ang presyo ng petrolyo ngayong Linggo.
5: Ano ma'am, sa pamilya, lalo ngayon, lalo ako ma'am, may sanggol pa ako ma'am. May 8 months akong ano, kaya sa kanila din pupunta talaga.
4: Nagsimula noong June 8, umarangkada na ang tupad tuloy pasada program ng Dole Cordillera. Mahigit 450 na benepisyaryo na driver sa Baguio City para sa unang batch. Sa 15 araw na kanilang pamamasada, makakatanggap sila ng kabuoang mahigit 8,000 assistance, 505 pesos bawat araw, habang 447 pesos ang minsan ang may bibigay sa kanila para sa PPE at 50 pesos para naman sa insurance. Ayon sa Dolecar, Lingguhang matatanggap ng mga benepisyaryo ang assistance.
6: So this is part of it na sigurado sila a day, meron silang salary, yung minimum wage na Cordillera Administrative Region, which is 505, may accident insurance sila, tsaka may PPE. So aside doon sa kung may kikitain man sila doon sa mga pamasahe ng riding public, assured doon sila na meron silang sweldo.
4: Ang tupad pasada program ay isang tugon ng gobyerno upang matulungan ang mga jeepney driver dahil sa nararanasang epekto ng krisis. Kasalukuyan namang pinoproseso ang second batch.
6: Po yung Dole po na may mga programs and services. So, meron po kasi kami yung program na tupad. So, yun po ang in-enroll namin. So, yung concept po ay yung tupad tuloy pasada. Basically po, of course, tumulong po dun sa mga drivers natin na naapektuhan. And of course, the riding public. To ensure na magpasok nila, pag-uwi nila, ay masasakyan po silang mga jeepney. Kasi po, di ba, alam naman natin, nung pag-start ng energy crisis, some of the jeepney drivers stop.
4: Angel Kim Pengosro para sa Bayan.
7: Hinimok ng DSWD ang mga bansang kasapi ng ASEAN na bumuo ng inclusive sustainable economy. Inaulat ni Gavaliegas.
10: Naabutan ng news team na abala ang 61-year-old na retired photojournalist na si Charlene para sa nalalapit na pagbubukas ng kanyang bakery sa kanilang lugar sa Quezon City. Ayon kay Charlene, nais niya na magkaroon ng pagkakakitaan para makatulong sa araw-araw na gastusin at makapag-ipon para sa kanyang pansariling pangangailangan tulad ng pambili ng maintenance medicines. Dagdag pa niya, may mga balakid kung bakit nahihirapan ang mga katulad niyang senior citizen na makahanap ng mapapasukan trabaho.
11: It's always that. They always think that when you're old, you can't keep up.
10: Isa lamang si Charlene na may tuturing na bahagi ng silver economy ng ating bansa. Kamakailan ng isagawa dito sa Pilipinas ang ASEAN High Level Forum on Unlocking the Silver Economy sa Pasay City na layang isulong ang mga polisiya at investment na magpapalakas sa mga nakatatanda at mapayaman ang kanilang kontribusyon sa paglago ng ekonomiya at pag-unlad. Sa kanyang naging talumpati, hinimok ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang mga bansa sa ASEAN na gawing prioridad ang lumalaking populasyon ng mga nakatatanda sa pamamagitan ng pagbuo ng isang mas inklusibo at sustainable na silver economy.
26: Silver economy is something thought a niche market for aging populations. In reality, it is far bigger than that. It is about whether ASEAN can become a region is matched by longer opportunity, longer dignity, and longer participation.
10: Ipinaliwanag naman ng tagapagsalita ng DSWD na si Assistant Secretary Irene Dumlao na mahalaga para sa Pilipinas at mga karating bansa sa ASEAN ang pag-unlock sa silver economy.
27: Yung mga ASEAN member states kasi na nakaka-experience ng longer life expectancies, ang nagde-decline nga yung fertility rates. Kaya compressed yung ating time frame para makapaghanda para sa aging population. So ginagawa natin itong forum dyan nga sa PICC para i-shift natin yung narrative.
10: Inalaki rin sa high-level forum ang mga thematic clusters nito tulad ng lifelong learning at investment technology and financing.
26: The demographic future of our region demands cooperation across borders and across sectors. Governments alone cannot build the silver economy. The private sector will drive innovation.
10: Bahagi ang pagsusulong na ito sa mga prioridad ng Pilipinas sa pangunguna ng DSWD para sa chairship nito sa ASEAN ASCC Council ngayong taon. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
7: Personal na inalam ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lawak ng pinsalang dulot ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Inangulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
8: 10 taon niyang nagtitinda ng isda sa palengke. Dito sa General Santos City itong sinorilin. Dahil sa pagtama ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes na sumentro sa maasim Sarangani, pansamantalang pinagbawalan silang magtinda sa loob ng palengke. Kaya't malaking hamon sa kanila ang pagtugon sa kanilang mga pangangailangan ngayon. Kanina, personal siyang bumisita sa Jensan kasama ang iba pang mga cabinet secretaries.
12: May ka parang mga palengke din na may ka paligya kay di man pasulun kay bawalan mi.
8: Isa sa mga ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ay ang General Santos City National High School. Ito ang pinakamalaking pampublikong paaralan sa Jensan na may mahigit 10,000 mga estudyante. Dahil sa lakas ng lindol, dalawang school buildings dito ang hindi na maaaring gamitin. Sa kabila ng dami ng mga estudyante sinasabing paaralan, wala pang naitatalang nasugatan sa insidente sa loob ng paaralan. Maliban na lamang sa ilang mga estudyanteng nag-hyperventilate dahil sa pangyayari. Patuloy na naghahanap ng paraan ang nasabing paaralan upang maipagpatuloy pa rin ang pag-aaral ng mga estudyante sa kabila ng naranasang kalamidad. Inatasan ni Pangulong Marcos Jr. ang Department of Health o DOH na tumulong sa pagsasagawa ng psychological assessment para sa mga estudyante at guro dahil hindi madali ang kanilang napagdaanan.
13: Sinabi ko sa kanila, alalahanin nila na this is it, traumatizing itong experience para sa mga estudyante, para sa mga bata. So bantayan din nila, we have a program sa DOH na tutulong sa mental health ng mga bata na dumaan sa ganitong klaseng experience. Kasi kahit kuminsan hindi nagsasabi yung bata, kailangan, sabi ko, bantayan din nyo na mabuti. Pag may nakita kayo na nangangailangan ng tulong, pwede naman kami pwede naman kami tumulong sa DOH. Yung mga teacher mismo, ang gagawin nila, meron silang training after this. Magte-training sila para diyan, precisely para makausap, provide a little therapy sa ating mga estudyante.
8: Ayon sa Pangulo, bukod sa mga paaralan ay patuloy rin ang isinasagawang assessment sa iba pang mga establishmento sa lungsod para matukoy ang lawak ng pinsalang dulot ng nasabing lindol. Naunang inihayag ng Office of Civil Defense ng General Santos City ay kabilang sa pinakamatinding na apektuhan ng pagyanig.
13: We are also working very quickly open lahat ng mga daanan. Para kung kahit saan makapasok na yung mga sasakyan natin, magdala ng tulong, mag-ayos ng mga electricity, ng mga water system at mabilis na ang pagdala ng servisyo dito. So that's the situation right now. We hope we will not feel any more aftershocks and we can continue to work. To bring whatever the needs are of those who were victimized by this earthquake.
8: Samantala, bukod sa General Santos City National High School, binisita rin ng Pangulo ang isang pribadong ospital sa General Santos City. Kasama rin ng Pangulo sa pag-iinspeksyon si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon at iba pang mga cabinet secretaries. Maliban sa pagbisita sa mga establishmento sa lungsod, nakipagpulong din si Pangulong Marcos Jr. kay General Santos City Mayor Lorelai Pacquiao upang talakayin ang mga pangangailangan ng mga residenteng apektado ng lindol. Tiniyak naman ng pambansang pamahalaan ang patuloy na pagpapaabot ng tulong, kabilang ang relief assistance, damage assessment at mga hakbang para sa agarang pagbangon ng mga apektadong komunidad. Janessa Felix, para sa Bayan.
25: Mapakikinggan na sa June 12 ang latest song ng Korean pop supergroup na BTS na Come Over kasabay ng kanilang 13th anibersaryo. Samantala, nagpaabot ng panalangin at pakikiramay ang ilang basketball players' personalities at fans sa sinapit ng dalawang yumaong Ateneo de Manila University players. Narito ang ulat.
14: Nagduksang ilang mga atleta, celebrity at basketball fans sa pagtano ng Ateneo de Manila University basketball players na sina Divine Adili at Rene Clert Baterbonya. Inihayag ito nitong June 8. na sina Divine Adili at Rene Clert ay pumanaw sa isang team-building activity ng Ateneo Blue Eagle sa Dipakulao, Aurora. Ibinahagi ng Philippine National Police Aurora Provincial Office na walang indikasyon ng foul play. Nagpahayag ng pakikiramay ang mga dating UAAP players at celebrities sa comment section ng iba't ibang ulat sa social media. Nagpahayag ng heartfelt message si Gary Valenciano at nagpaabot din ng panalangin at pakikiramay. Sina Janine Gutierrez at Samway G na kapwa alumni ng universidad ay nagpahayag din ng kanilang pakikiramay. Heartbreaking, hayag ni Janine. At too soon, hayag naman ni Samway G. Yan din ang inihayag ng Ateneo superstar na si Kiefer Ravenna. Samantala, nag-alay rin ng panalangin ng PhilAm basketball player na si Bobby Ray Parks Jr. Anya, prayers up. Samantala, iba't ibang netizens ang nagpahayag din ng kanilang pagkabigo at galit sa social media kasunod ng malagim na anunsyo. Nanindigan naman ang ibang netizens na may ilang tao ang dapat madagot sa dalawang UAAP athletes. Naglabas na ng pahayag ang Ateneo at tiniyak nila sa publiko na nagbibigay sila ng suporta sa mga pamilya ng mga yumaong atleta at humingi ng privacy sa panahon ito ng pagdadalamhati. Opisyal na ilalabas ng K-pop supergroup na BTS ang kantang Come Over bilang pagdiriwa ng 13th debut anniversary nito ngayong buwan. Ang kanta ay i-release sa June 12. Nakatakda rin magtanghal ang BTS sa Busan, South Korea sa June 12 at 13 para sa arena ng world tour nito. Magkakaroon din ng stop sa Pilipinas na nakaschedule sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan sa March 13 at 14. Abangan muli bukas ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
25: At yan po ang mainit na balita ngayong Miyerkules. Ako po si Ice Fortinas para sa Bayan.
0: Patuloy po tayo maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. At hanggang bukas, ako po si Diane Kerer ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
15: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
16: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
15: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
17: Kasama po namin si Secretary Henry po.
18: Okay. Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabot eh.
19: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
15: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
20: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

Inyong napakinggan ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayong papawid mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes, at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, tuwing Sabado at Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama si Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Tris, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowey, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, nag-iiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

Kayo po ay nakikinig sa Impilang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayang papawid mula alas 4:45 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi tuwing Sabado at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasayang papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama sina Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Driz, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowe, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, bumabati po kami sa inyo ng magandang umaga at maligayang pakikinig.

0: The Harmony Prayer. O Lord, I cry for peace. Purify my eyes to see peace. Purify my mind to understand peace. Purify my heart to love peace. Purify my memory to work for peace, the peace that comes from your love and compassion. O Lord, sustain my vision of peace following your inspiration. You have many ways of revealing your presence and love for humanity, but your style is constant. You are in dialogue with all. You care for all. Make me, O Lord, a sign of your peace, living a life in dialogue with you, to understand your silence and seek your presence. In dialogue with myself, to rediscover the meaning of life. In dialogue with others, to move together in harmony with all. And in dialogue with creation, to care for the earth. Give me, O Lord, the courage to live in dialogue, in the midst of divisions and conflicts, and to build peace with all people of sincere hearts who believe in your love and compassion. Amen.
1: O si Maria Edita Yumanuel, nakikisa sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng tamang paggamit sa kuryente. Ina-unplug ang mga appliances, kapag-aalis, pinapatay ang mga ilaw pag hindi ginagamit. At kami po ngayon ay gumagamit na lamang po ng kahoy sa pagluluto para makatipid po sa kuryente at sa gasol. Kami rin po ay gumagamit na ng bisikleta pag kami ay pupunta ng bayan para makatipid sa paggamit ng gasolina.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
4: Para sa mga OFW na nais umuwi ng bansa sa panahon ng krisis, narito ang proseso na pinapatupad ng OWA para sa ligtas na repatriation. Unang hakbang, Request for Assistance o RFA. Maaaring humingi ng tulong ang OFW sa pamamagitan ng pag-walk-in sa OWA, pagtawag sa Hotline 1348, o pag-message sa Viber, WhatsApp at email ng OWA. Ikalawang hakbang, response. Kapag natanggap na ang request, agad itong inaaksyonan. Tinitiyak muna ang kaligtasan ng OFW at ina-assess ang kanilang pangangailangan tulad ng evacuation, pansamantalang tirahan at iba pang tulong. Ikatlong hakbang, travel documents at visa. Inaayos ng pamahalaan ang kompletong dokumento at transit visa kung kinakailangan upang makabiyahe ang OFW. At ikaapat, repatriation o ang ligtas na pag-uwi sa Pilipinas sa pamamagitan ng chartered o commercial flights. Sa bawat hakbang, sinisiguro ng pamahalaan ang kaligtasan ng ating mga OFW.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
3: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
5: Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang
6: maging fuel efficient
5: at impormasyon.
6: Planuhin ang
5: bago-ugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
10: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Kasama si Alan Alyanige.
9: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, pamahalaan patuloy sa paghatid ng tulong sa mga komunidad na apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao.
10: Headlines.
9: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. personal na bumisita sa General Santos City upang tiyakin ang mabilisang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga naapektuhan ng lindol.
10: Headlines.
9: 100 milyong piso pinagkaloob ng National Government sa General Santos City. Mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay dahil sa lindol makakatanggap ng tig 50,000 piso.
6: headlines.
9: Office of Civil Defense masusing binabantayan ang 10 aktibong fault lines sa Negros Island Region kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani.
6: Headlines.
9: Senate President pro tempore at acting Senate President Sherwin Gatchalian tiniyak na magpapatuloy ang proseso ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
12: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw ng Huwebes, June 11, 2026. Muling sumasa sa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po ang tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
12: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Patuloy ang mga pagsisikap ng pamahalaan upang magatid tulong sa mga komunidad na naapekto ng magnitude 7.8 na lindol sa bahagi ng Mindanao. Nagpapatuloy ang search and rescue operations sa iba't ibang lugar habang patuloy din ang pag-abot ng tulong sa mga residente. Personal na ring bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa General Santos City upang suriin ang kalagayan ng mga apektadong komunidad at iyakin ang mabilis na pag-atid ng ayuda. Naglaan din ng pamahalaan ng iba't ibang uri ng tulong pinansyal para sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay at sa mga manggagawang naapektuhan ng lindol.
13: The President and the Secretary has already instruction for us to reach yung mga hindi pa narating. Ang sa amin lang, tulungan natin yung mga local government units. If you have donations direct to local government units, kailangan tubig, tsaka pagkain. Kung may communications equipment sila, pwede ipahiram doon. At kami naman sa DSW with other agencies, nakamit na kami yesterday, to plan out how to reach those mga critical areas talaga. No? So, minsan ko lang sa mga lahat ng nakikinig dito, na huminahon tayo, maghintay tayo dahil ang instruction ay to reach you out. No? Lahat mabigyan.
9: Si DSWD Region 12 Regional Director Loreto Cabaya.
12: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang General Santos City upang tiyakin ang mabilis na paghatid ng tulong sa mga naapekto ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani at iba pang bahagi ng Mindanao. Sa kanyang pagbisita, ininspeksyon ng Pangulo ang pamamahagi ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS sa mga benepisyaryo sa barangay Dadiangas East, General Santos City. Mahigit sa 4,000 individuals ang nakatanggap ng tig 5,000 piso na cash assistance sa ilalim ng programa. Pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 12 ang distribution ng ayuda.
12: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Samantala, bukod sa cash assistance, namahagi rin ang pamahalaan ng 10,200 family food packs para sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa Sarangani Province. Nagbigay din ng DSWD ng 300 hygiene kits at 300 family kits bilang karagdagang suporta sa mga residenteng patuloy na bumabangon mula sa epekto ng kalamidad.
14: Mahal na Presidente, ako po'y nagpapasalamat dahil buong sambayanan ng General Santos City at lalo na sa mga kasamahan po ay nagkaroon po kayo ng pagkakataon para puntahan kami at bigyang kalinga o ano pa man ang pwede niyong ibigay sa amin na mga ayuda na nais po namin na kahit paano po ay makatulong sa amin. Kami nagpapasalamat ng buong puso dahil binibigyan niyo po kami ng importansya.
9: Yan po si Rosemary Salazar, isa sa mga benepisyaryo sa serbisyong hatid ng pamahalaan sa General Santos City.
12: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Higit naman sa 25 billion pesos na halaga ng tulong na ihatid na ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Narito ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
12: Radyo Pilipinas Report.
15: Sumampa na sa 25.7 milyon ang halaga ng humanitarian assistance ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Batay sa pinakahuling tala ng kagawaran, nakapamahagi na ito ng 18,577 na family food packs, mahigit 4,000 ready-to-eat food packs, at nasa higit 1,000 non-food items na rin sa mga apektadong lugar. Nakapagbigay na rin ng ahensya ng mahigit 4,000,000 cash assistance sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation para sa mga nasugatan, naulila at iba pang biktima ng lindol. Nag-deploy na rin ng DSWD ng mga mobile command center sa Zamboanga Peninsula, Davao Region at Soxogen, at patuloy rin ang operasyon ng mobile kitchen na naghahain ng mainit at masustansyang pagkain sa mga evacuee. Sa kasalukuyan, nananatiling nakahanda ang nasa higit 800,000 standby funds ng DSWD at mahigit 4,000,000 family food packs pa na naka-imbak sa iba't ibang bodega nito sa buong bansa. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pakikilusin ng National Housing Authority para sa mga biktima ng lindol na nasiraan ng tahanan. Darito ang report ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
16: Pakikilusin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang National Housing Authority o NHA sa harap ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na matulungan ang mga biktima ng malakas na paglindol sa Mindanao. Ayon sa Pangulo, kanyang hinihikayat ang lahat kabilang dito ang mga guro na makapag-ugnayan sa NHA para sa anumang maaaring maibigay nitong tulong sa mga naapekto ang residente ng Pagyanig. Partikular na dito ang asisteng maaaring maibigay sa mga taga Mindanao na nasiraan o nawala ng tahanan dahil sa nangyaring 7.8 magnitude quake. Pagtiyak ng Pangulo, papasok ang NHA sa pagtulong ng pamahalaan upang mabigyan ng asisteng ang mga kababayan nating nagtamo ng pinsala sa kanilang mga bahay. Sa ngayon ay marami pang mga kababayan natin sa Mindanao ang patuloy na nanunuluyan sa mga evacuation centers at namumroblema sa nasira nilang mga tinitira. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
17: Nasabi ko sa kanila at saka sa lahat ng mga iba ay mag-report sila yung mga bahay nila, yung mga personal homes nila. Kung kailangan nila ng tulong, di NHA, papasok ang NHA para tulungan sila.
16: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Samantala, patuloy ang pagtutok para sa rehabilitasyon ng mga nasirang infrastruktura at paaralan. Undi-undi na rin naibabalik ang mga pangunahing serbisyo tulad ng kuryente, tubig at komunikasyon sa mga apektadong lugar. Ayon sa Office of Civil Defense, umabot na sa 46 ang nasawi at 630 ang nasugatan. 17 ang patuloy na pinaghahanap dahil pa rin sa pagtama ng magnitude 7.8 na lindol.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: 100 million pesos pinagkaloob ng national government sa General Santos City. Mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay dahil sa lindol, makakatanggap ng tig 50,000 piso. Yan po ang balita ng hatid ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
18: Inabot na ang Office of the President ang 100 million peso financial assistance ng General Santos City na abala sa kasalukuyang rehabilitasyon at pagtugon sa pangangailangan ng mga biktimang apektado ng 7.8 magnitude na lindol na naramdaman sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Sa pag-iinspeksyon ng Pangulo sa pinsalang iniwan ng lindol, siniguro nito ang mabilis na ginagawang assessment ng mga engineer at ng DPWH sa integridad ng mga napinsalang istruktura, daan at mga gusali para sa kaligtasan ng mga mamamayan sa lugar. Ang ipinagkaloob ng Pangulo, magagamit para sa pagsasaayos ng General Santos City Hall. Ayon kay Pangulo Marcos, hugugutin ng pondo sa ilalim ng Local Government Support Fund. Bibigyan din anya ng pinansyal na tulong ang lahat ng pamilyang nawala ng mahal sa buhay kung saan makakatanggap ang mga ito ng tig 50,000 pesos. Habang bibigyan ng tulong pinansyal rin ang local government ng Sarangani at South Cotabato para sa pagsasaayos ng mga nasirang infrastruktura.
19: Our supply ay we are up to 85% back to full performance. Kaya meron pa tayong mga inaantay. Meron pa kasing mga area, dalawa tatlong area na hanggang ngayon hindi nila mapasok, hindi nila maayos ang mga distribution, pati planta. May planta that had two plants, had to stop operation. Hindi nga nilang mapasok sa ngayon dahil barado pa yung kalsada. Either nasira yung kalsada o nagka-landslide. Kaya hindi makapasok pa yung ating mga vehicles. Those areas naman na hindi kayang pasukin ng mga sasakyan para sa mga engineer natin, para sa mga magbubuo ulit ng mga sistema natin, ay yung relief goods na kapag-deliver na tayo, nag-helicopter na tayo,
18: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Maigpit na binabantayan ngayon ng Office of Civil Defense ang 10 aktibong fault lines sa Negros Island Region, kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani. Kabilang sa mga ito, na minumonitor ang fault lines ang Southern Negros Fault, Manhuyod Pamplona Fault, Bindoy Gihulinga o Gihulngan Fault, Pinukawan River Fault, San Carlos Fault, Calatrava Toboso Fault, Sibulan Fault, Central Negros Fault, Candoni Fault at West Negros Fault. Ayon po sa mga eksperto, may kakayahan ng mga fault line na ito na magdulot ng lindol na maaaring umabot sa magnitude 6.9.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Samantala, patuloy din ang pagbabantay sa posibleng paggalaw ng Negros Trench bilang paghahanda sa posibleng sakuna. Nagsasagawa na ang Negros Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng mga simulation at earthquake drills sa mga paaralan at komunidad sa rehiyon. Samantala, kinumpirma ng FIVOLCS na ang lindol sa Sarangani ay dulot ng paggalaw ng Cotabato Trench. Ayon sa ahensya, batay sa lokasyon, local mechanism at mga aftershock, naganap ang lindol dahil sa subduction o pag-usad ng isang tectonic plate sa ilalim ng isa pa sa kahabaan ng Cotabato Trench.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Nasa state of calamity na ang mga bayan ng Malapatan at Gland sa Sarangani matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa lalawigan. Pansamantalang sinira ang Masla Bridge matapos na makita ang posibleng pinsala sa struktura nito. Patuloy namang sinusuri ng mga otoridad ang kalagayan ng iba pang mga infrastruktura sa lugar. Sa Glan, nagdulot ang lindol ng mga landslide na umarang sa ilang kalsada at nakapinsala sa mga sasakyan. Samantala, nagpatupad ng emergency measures ang pamalang panlalawigan ng Sarangani. Deneklara rin ang General Santos City sa state of calamity habang pansamantalang sinarang ilang bahagi ng Jensan Tivoli Suralla Road dahil sa pinsalang dulot ng lindol.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Nagkaisang mga pangunahing telecommunications provider sa bansa upang tulungan ang mga komunidad na naapekto ng magnitude 7.8 na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao. Tugon ito sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suportahan ang mga biktima at panatilihing bukas ang komunikasyon sa mga apektadong lugar. Agad na nagpakilos ang Globe, BLDT at Smart ng mga emergency connectivity solutions. Sa pakikipagtulungan ng Starlink, inilunsad ng Globe ang satellite to mobile connectivity sa South Cotabato, Sarangani at Sultan Kudarat. Itong kauna-unahang paggamit ng direct-to-cell satellite technology para sa disaster response sa Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Samantala, nagtayo naman ang PLDT at ang Smart ng libreng Wi-Fi access at charging station sa General Santos City. Nagbigay din sila ng communication support para sa mga emergency operations at command center sa lugar. Nagpasalamat naman ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa Globe, PLDT at Smart sa kanilang pagtutulungan sa ilalim ng digital bayanihan upang mapanatiling konektado ang mga mamamayan sa panahon ng sakuna.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
12: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
20: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
20: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
12: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Naglabas ng abiso ang Department of Tourism in Gilsapan sa mantalang pagsasara ng ilang tourist destination na naapekto ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kabilang sa mga sinara ang Ladol Beach Resort sa Barangay Ladol, Alabel, Sarangani Province. Matapos masira at gumuho ang ilang cottage dahil sa malakas na pagyanig, sarado rin muna ang Lake Holon sa bayan ng Tibuli, South Cotabato dahil sa landslide na naganap naman sa Mount Melibengoy na nakakaapekto sa lugar. Pansamantala ring hindi tumatanggap ng mga bisita ang ilang hotel sa General Santos City na nagtamo ng pinsala, kabilang ang Hotel San Marco, Flor Hotel 2, Hotel Jamco Royal Hotel, Grand Summit Hotel, Sydney Hotel at Columbus Plaza Hotel. Pinapayuhan naman ng DOT ang mga turista at biyahero na i-monitor ang kanilang mga booking at makipag-ugnayan sa mga hotel, resort at tour operators para sa posibleng kanselasyon o rebooking bago bumiyahe upang maiwasan ang abala.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Inatasa ni PNP Chief Police General Jose Belencio Nartates Jr. ang mga police commander na ituon ang kanilang operasyon sa pagtulong sa mga komunidad na na-isolate ng malakas na pagyanig sa Mindanao. Ayon kay Nartates, patuloy na pinananatili ng PNP ang presensya ng mga police sa mga bayan at sentro ng mga lungsod mula pa noong unang araw ng sakuna. Anya, nakatuon din ang kanilang mga tauhan sa mga isolated barangays upang magatid ng tulong at matiyak ang seguridad ng mga residente. Kabilang ang mga pulis sa mga unang rumisponde sa paglikas ng mga residente, pagbibigay ng paunang lunas at pagdadala sa mga sugatan sa mga pagamutan. Tiniyak naman ng PNP na nakaantabay ang karagdagang pulis at mga kagamitan para sa anumang deployment habang nagpapatuloy ang mga operasyon at rehabilitasyon sa mga apektadong lugar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Tiniyak ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian na magpapatuloy ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gatchalian, na ipadala na sa prosecution at defense panel ang notice of pre-trial kaugnay ng nakatakdang impeachment trial. Iniintay na lamang ng Senado ang pagsusumite ng pre-trial briefs mula sa magkabilang panig. Sinabi rin niya na na-publish na ang inambyandang impeachment rules kabilang ang probisyon na nagpapaindulot sa pagpili ng ibang presiding officer ng impeachment court bukod sa Senate President. Ginumpirma rin ni Gatchalian na tuloy ang pagkoconvene ng impeachment court sa Hulyo 6 bilang bahagi ng mga susunod na hakbang sa proseso.
1: Signed the notice for pre-trial yesterday. So pinadala na namin yan both to the defense and the prosecution team. And the next step, they will send us their pre-trial brief containing the items in the pre-trial notice. So na-meet ko na rin yung ginawang pre-trial ginawang impeachment internal team para to make sure that preparations are in order at tuloy-tuloy yung ating preparations for the impeachment. Yeah, magko-convene tayo and then just like convening the session, so magko-convene tayo.
9: Si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Acting Senate President Sherwin Gatchalian, giniit na 16 na boto pa rin ang kailangan para sa conviction sa impeachment. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Nilinaw ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na nananatiling 16 na boto ang kinakailangan para ma-convict ang isang opisyal sa impeachment trial alinsunod sa itinatakda ng konstitusyon. Sinabi ni Gatchalian na kinakailangang 2/3 vote para sa conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay isang malinaw na mandato ng konstitusyon at hindi naapektuhan ng anumang pagbabago bago sa sigalot sa liderato ng Senado. Nakasaad niya sa Article 11, Section 3-6 ng saligang batas na walang sino mang maaaring mahatulan sa impeachment trial ng walang pagsang-ayon ng 2/3 ng lahat ng mga miyembro ng Senado. Binigyang diin ng acting SP na mananatiling 16 na boto ang threshold anuman ang dami ng mga senador na dumalo sa paglilitis, aling grupo ang may kontrol sa kapulungan o kung sino ang nagpe-preside sa impeachment court. Samantala, nakatakda ang pre-trial conference sa June 18 habang inaatasa naman ng kapo ni VP Sara at ang House Prosecution Panel na isumite ang kanilang pre-trial brief bago o sa June 15. Nakatakda namang magsimula ang mismong paglilitis sa July 6. Ginitigat siya yan na maayos sa gumugulong ang proseso ng impeachment at malinaw ang mga patakarang sinusunod ng Senado. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ningfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Iniugnay sa 18 dating bodyguard ni

0: ng Office of the Senate Sergeant at Arms na nakikipag-ugnayan sila sa mga law enforcement agencies upang mapanatili ang kaligtasan at kayusan sa loob ng Senado.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagsampa ng reklamong cyber libel at perjury sa Department of Justice si House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin laban sa 18 Maleta Boys at ang kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod. Kaugnay ito sa aligasyong tumanggap ng pera ang kongresista mula sa kickback ng mga flood control project. Ayon kay Garin, hindi niya personal na kilala ang 18 individual na sangkot sa issue. Giniit niya na hindi niya nakita ang mga naturang tauhan ni Zaldico noong panahon na siya ay nagsisilbi pa bilang miyembro ng Kongreso. Pinaliwanag pa ni Garin na ngayon lamang sila naghain ng reklamo dahil matagal nilang hinihintay ang kopya ng sinumpang salaysay ng 18 individual.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kamara na nanatiling nakatuon sa mga hakbang para sa kapakanan ng paglago ng ekonomiya at ng pamilyang Pilipino. Narito ang balita ng atin sa atin ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Binigyan diin ni Camarines Sur 1st District Representative Soyoshi Horibata na nananatiling nakatuon ang kamara sa pagpapatibay ng mga panukalang magsusulong ng paglago ng ekonomiya, lilikha ng mas maraming oportunidad para sa mga negosyo at magpapabuti sa buhay ng mga pamilyang Pilipino. Sa kanyang mensahe bilang kinatawan ni House Speaker Faustino Bojidi sa pagbubukas ng 20th Manila Foods and Beverage Expo sa World Trade Center, ibinahagi ni Horibata ang mga nagawa ng kamara sa unang regular session ng 20th Congress. Ayon kay Horibata, ipinapakita ng mga naipasa at inaprubahan panukalang batas ang pagtutok nito sa mga programang may direktang pakinabang sa ekonomiya at mamamayan. Sa harap ng mga negosyante, exhibitors at iba pang stakeholders ng industriya na dumalo sa taon-taon ng expo, sinabi ni Horibata na magkakatulad ang layunin ng kamara at pribadong sektor sa paglikha ng mga oportunidad na magpapabuti sa kalagayan at buhay ng mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Manila Mayor Isko Moreno pangungunahan ng job fair sa lungsod ng Maynila bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan bukas. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Magsasagawa ng job fair ang Department of Labor and Employment National Capital Region Manila Field Office sa pakipagtulungan ng pamahalang lungsod ng Maynila, Manila Public Employment Service Office o yung PESO at SMCT San Lazaro bilang bahagi ng pagdiriwang ng 128th Araw ng Kalayaan ng Pilipinas sa Hunyo 12. Pangungunahan ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno dumagoso ang programa at magbibigay ng mensahe kaugnay ng kahalagahan ng trabaho at oportunidad sa mga Manileño. Dadaluhan din ito ni na Manila City Vice Mayor Angela Lay Chiachenza, Department of Labor and Employment National Capital Region Manila Field Office Director 2, Engineer Martin Jacinto at iba pang kinatawan ng mga katuwang na ahensya at pribadong sektor. Gaganapin ang job fair sa SMCT San Lazaro Activity Center mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon kung saan inaasahang makikilahok ang mga aplikante na naghahanap ng trabaho at employers na magbibigay naman ng iba't ibang oportunidad sa trabaho. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Matibay na bayan ng Sablayan sa Occidental Mindoro, kinilala bilang bagong biosphere reserve ng UNESCO. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Mary Rose Rosero.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Opisyal nang idineklara ng UNESCO ang matibay na bayan ng Sablayan sa Occidental Mindoro bilang pinakabagong biosphere reserve ng Pilipinas. Ito ang nag-iisang lugar sa bansa na napasama sa 14 na bagong idinagdag sa World Network of Biosphere Reserves ngayong taon. Pangunahing tampok sa bagong biosphere reserve ang dalawang kilalang pambansang parke at santuario. Ang Apo Reef Natural Park, ang pinakamalaking magkakaugnay na coral reef system sa Pilipinas at tanyag na dive site sa buong mundo. At ang Mounts Iglit-Bako Natural Park, ang pangunahing tirahan at kanlungan ng mga nanganganib na tamaraw. Sa kasalukuyan, 5 na ang itinanghala Biosphere Reserve ng UNESCO sa bansa. Kabilang dito ang Puerto Galera Biosphere Reserve, Palawan Biosphere Reserve, Albay Biosphere Reserve, Apayao Biosphere Reserve at ang matibay na bayan ng Sablayan.

0: Yan Biosphere Reserve. Ayon sa pahayag ng UNESCO, kinilala ang sablayan na dahil sa mayaman nitong biodiversity, epektibong pamamahala sa kalikasan at matibay na pangako sa sustainable development na nagbabalanse sa kabuhayan ng tao at proteksyon ng kalikasan. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita naman sa Ibayong Dagat, karasan sumiklab sa bahagi ng Northern Ireland dahil sa insidente ng pararaksak. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Sumiklab ang matinding karahasan laban sa mga imigrante sa Northern Ireland kung saan sinunog ang mga sasakyan at kabahayan kasunod ang mga naganap na insidente ng pananaksak sa naturang lugar. Ayon sa ulat ng CNN, naglunsad ng mararahas na kilos protesta ang mga anti-immigration demonstrator sa ilang bahagi ng Northern Ireland na nagresulta ng pagsunog ng mga ari-arian at sasakyan. Maraming pamilyang imigrante kabilang mga pamilyang Pilipino ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan dahil sa takot sa kanilang kaligtasan matapos pagbabato at silaban ang kanilang mga ari-arian. Mariing kinundina ng Police Service of Northern Ireland o PSNI ang serye ng pag-atake at itinuri ang mga ito bilang racist thuggery o ang krimeng udyok ng pagkamuhi sa ibang lahi. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: FIFA Men's World Cup magsisimula na bukas sa Mexico City. Laban ng Mexico at South Africa magsisilbing opening game sa o nagaganapin diyan po sa Mexico City. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
4: Magsisimula na ang 2026 edition ng FIFA Men's World Cup bukas ng umaga na i-host ng mga bansang Mexico, Canada at United States of America. Una, magsasalpukan ng co-host Mexico kontra South Africa sa Mexico City Stadium dahon 3 a.m. Philippine Time. At susundan ito ng laban ng Czech Republic kontra South Korea dahon 10 a.m. bukas sa Guadalajara. Sa kabuuan, 48 kuponan ang maglalaban-laban para makamit ng isa sa pinaka-prestiyosong tropeyo sa larangan ng sports. At lalaroin ito sa 16 na lungsod na kinabibilangan ng Canada, USA at Mexico. Tatagal ang World Cup hanggang July 20, Philippine Time. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 34 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
6: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
7: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Kapag isa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
1: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy pong ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Pamalang panlalawigan ng Cagayan, pinapalakas pang lalo ang disaster preparedness matapos ang malakas na lindol sa Davao Occidental. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Tuguegarao Cagayan, narito ang report ni Dina Villacampa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
2: Dina.
8: Ipinag-utos ngayon ni Cagayan Governor Edgar Aglipay sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ang paghahanda ng programa at kasanayan para tumugon sa sakuna matapos ang malakas na lindol na naranasan sa Davao Occidental. Ayon sa gobernador, hindi malabong makaranas rin ng malakas na lindol sa probinsya at kinakailangang handa rito ang mga Cagayano. Kailangan din paghandaan ang severe El Nino at mga malalakas na bagyo. Anya, hindi kakayanin kung ang provincial government lamang ang gagalaw sa ganito mga sakuna. Kaya ngayon pa lamang i-capacitate na ang mga barangay. Simulan ito sa bawat purok at nang makabuo ng first responder. Nagkaroon na rin anya ng kasunduan kasama ang Armed Forces of the Philippines sa mga kinakailangang land, air at sea assets ng probinsya. Nagpapasalamat din ito sa national government agencies na nagpaluwal na ng pondo para mabigyan ng ayuda ang mga naapektuhan ng dry spell at oil crisis sa bansa, kaya naman intact pa rin ang budget para sa emergency at calamity response sa pamalang palalawigan. Anya, kinakailangang maging masinop sa paggasta ng pondo ng probinsya upang may kagayat na pagkukunan sa panahon ng pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Tudovilla Campa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mas maayos at mahusay na serbisyo publiko isusulong ng Hepe ng Pangasinan Police Provincial Office. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Casipit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Ricky.
9: Pagpapabuti ng serbisyo at pagbabago sa ilang nakaugaliang sistema sa himpilan ng pulisya ang ilan sa mga prioridad ni Pangasinan Police Provincial Office o PPO Officer in Charge Police Colonel Dennis De Leon. Sa kanyang pakikipag-ugnayan sa mga mamamahayag, binigyang diin ni De Leon ang pangangailangang mabawasan ang mga pagkakataong paulit-ulit na pinapabalik sa mga istasyon ng pulisya ang mga complainant para sa kanilang mga kaso. Nauunawaan din umano ng opisyal na may mga pagkakataong napipilitan pang mangutang ang ilang complainant upang makabiyahe at makapunta sa himpilan, kaya mahalagang maging epesyente ang pagproseso ng mga reklamo at dokumento. Hinimok din niya ang mga mamamahayag sa Pangasinan na iulat sa pamunuan ng pulisya ang mga hindi kanais-nais na gawain o proseso upang agad na matugunan at maitama ang mga ito. Binigyang din ni De Leon na dapat maging magalang at maayos ang pagkikitungo ng mga pulis sa mga sibilyan at mga kliyenteng lumalapit sa kanilang tanggapan habang nananatiling matatag at mahigpit sa pagpapatupad ng batas laban sa mga lumalabag. Para naman sa ugnayan ng pulisya at media, sinabi ni De Leon na dapat maging bukas at maagap ang mga himpilan sa pagtugon sa mga mamamahayag, lalo na kung may kaugnayan sa mga balita at impormasyong mahalaga sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Delinquent employers, sinikayat ng SSS Lucena na mag-avail ng penalty condonation program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Mara Grezula.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Mara.
10: Hinihikayat ng Social Security System o SSS Lucena Branch ang mga employer na may hindi pa nababayarang obligasyon na mag-avail ng Contribution Penalty Condonation, Delinquency Management and Restructuring Program. Sa kapihan sa PIA Quezon, sinabi ni SSS Lucena Assistant Branch Head Grace Valdez na bahagi ito ng 60 billion pesos expanded relief programs na inilunsad upang makatulong sa mga miyembro, employer at pensioner sa gitna ng mga epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Sakop aniya ng programa ang lahat ng uri ng employer kabilang ang single proprietorship, partnership, corporation, cooperative, association, gayon din ang mga household employer. Maaaring bayaran ng employer ang kanilang obligasyon sa pamamagitan ng full pay payment o installment arrangement. Sa ilalim ng full payment option, kinakailangang mabayaran ang kabuuang obligasyon sa loob ng 15 days mula sa pag-aproba ng aplikasyon. Para naman sa installment payment, kinakailangan ang 5% down payment habang ang natitirang balanse ay maaaring bayaran sa loob ng hanggang 48 months o 4 na taon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Gresula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucen.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Halos 5,000 pulis sa Bicol ipinakalat para sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Gary Carl Carillo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Gary.
11: Nagsimula ng ilatag ng Police Regional Office 5 ang kabuuang 4,814 na pulis sa buong Bicol Region bilang bahagi ng pinaigting na seguridad para sa pagdiriwang ng 128 taong anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas sa darating na Biyernes. Sa ilalim ng Kasurog Care o Crowd Management Advanced Reactionary Force Engagement, ilalagay ang mga pulis sa mga pangunahing lugar ng pagtitipon, event venues, transport terminals at iba pang kritikal na infrastruktura upang matiyak ang kaayusan, kaligtasan at maayos na daloy ng trapiko. Tutulong din sa operasyon ng iba't ibang support units, force multipliers at mga katuwang ng ahensya ng pamahalaan. Ayon sa BRO 5, magpapatuloy din ang iba pang police operations sa rehiyon, kabilang ang anti-criminality patrols, intelligence monitoring, cyber threat surveillance at operasyon laban sa mga wanted persons. Nakahanda rin ang mga civil disturbance management units at reactionary forces upang agarang tumugon sa anumang insidente. Sinabi ni BRO 5 Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda, naganap ng handa ang mga pulis upang tiyakin ang ligtas at mapayapang pagunita sa Araw ng Kalayaan. Hinihikayat din niya ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad at sumunod sa mga umiiral na alituntunin upang maging maayos, makabuluhan at ligtas ang pagdiriwang sa buong rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 43 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service
16: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Pinalakas, pinalawak.
17: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico Radio Filipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
18: Ang tagintig ng FM
1: at lakas ng AM
18: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
18: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
18: Radio Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
18: Radio Filipinas, Radio Publico 738.
1: At Radio Filipinas World Service.
18: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
18: Capital 104.3
1: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
17: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
18: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
17: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Guimaras Mangoes, direkta ng ibibiyahe patungong Europa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni JP Harvas.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: JP.
19: Nagdao sa Department of Trade and Industry Guimaras ng send-off ceremony para sa kauna-unahang direct export ng Guimaras Geographical Indication o GI Mango sa Europa. Ang shipment ay binubuo ng 100 kilo ng Guimaras GI Mangoes mula sa Guimaras Wonders Farm at nakatakdang ibiyahe sa Belgium na ipapamahagi naman sa Germany, France, Spain at Netherlands. Ang aktibidad na ito ay bunga ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga pribadong sektor para mabigyan ng karagdagang oportunidad ang mga mango growers at producers ng lalawigan. Ayon sa DTI Guimaras, ang direct export ng mangga mula sa kanilang probinsya ay patunay na kayang abutin ng lalawigan ang international standards para sa kalidad, food safety at mga logistics requirements. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: DepEd Region 8, maring kinundinang pagpaslang sa isang head teacher sa Eastern Samar. Mabilis na hustisya pinanawagan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Narito ang report ni Daisy Belizar.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Daisy.
20: Nagpahatid ng pakikiramay ang Department of Education Region 8 sa pagpanaw ni Ginoong Anthony Pardilan, ang head teacher ng Naga Elementary School na brutal na pinatay sa Kinapundan, Eastern Samar. Kasabay nito, marin na kinundina ng kagawaran ang anumang anyo ng karahasan na nagbabanta sa kaligtasan ng mga guro at mag-aaral. Binigyan din ng DepEd na hindi katanggap-tanggap ang ganitong marahas na insidente sa komunidad ng edukasyon. Sa ngayon, nakikipagtulungan na ang Schools Division Office ng Eastern Samar sa mga otoridad para sa mabilis na paggulong ng kaso at nadakip na ang mga salarin nito. Hustisyang sigaw ng ahensya para sa biktima habang nananawagan din ito ng respeto sa privacy ng nagluluksang pamilya. Sa gitna nito, hinimok ng DepEd ang publiko na itaguyod ang kultura ng kapayapaan upang matiyak na ligtas na makakapagturo ang mga guro ng walang takot o anumang banta sa buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Tulong ng DSWD sa mga nasalanta ng lindol sa General Santos City. Tuloy-tuloy batay sa mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito ang balitang atin sa atin ni Marcel Mamon Dasalia.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Marcel.
21: Magpapatuloy ang isasagawang AX distribution ngayong araw sa mga displaced workers at mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa General Santos City. Ayon kay Department of Social Welfare and Development o DSWD 12 Regional Director Loreto Cabaya Jr., hindi hihinto ang national government sa pagtulong sa mga nangangailangan batay na rin sa mandato ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Una nang namahagi ng tulong pinansyal at family food packs ang DSWD 12 kahapon sa 5,000 displaced workers na karamihan ay nagtatrabaho sa mga mall, fast food chain at kumpanya kung saan binisita ni Pangulong Marcos ang nasabing distribusyon. Sinisiguro naman ang DSWD 12 na magpapatuloy ang pagbibigay ng mga pangangailangan sa mga naapektuhan ng lindol hanggang sa muling makabangon ang mga taga-General Santos City. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: NBI Director Matibag, pinangunahan ang groundbreaking ng three-story district office ng NBI sa Iligan City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang report ni Sheriff Timhar.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Sheriff.
22: Pinangunahan ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag ang groundbreaking ceremony para sa itatayong bagong tatlong palapag na Iligan District Office sa Barangay del Carmen, Iligan City. Ayon kay Iligan District Office Agent in Charge Attorney Medrobel Ilanan, malaking hakbang ito para sa kanilang tanggapan na mahigit 3 dekada ng palipat-lipat ng opisina. Nagkakahalaga ng mahigit 69 milyong piso ang proyekto na popondohan ng NBI, habang donasyon naman ng lokal na pamahalaan ang 2,000 square meter na lupang pagtatayuan nito. Ikinato naman ni Mayor Frederick Shaw ang pagsisimula ng proyekto matapos ang mahigit isang dekadang paghihintay dahil mas mapapalapit na sa mga residente ng Iligan ang mga serbisyo ng NBI. Samantala, sinabi ni Director Matibag na bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilapit sa mamamayan ang mga serbisyo ng pamahalaan, lalo sa mga lugar na malayo sa sentro ng pamahalaan. Git niya, layunin ng bagong pasilidad na mas mapadali ang pag-access ng publiko sa mga serbisyo ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sea Level Monitoring Station na tinayo sa Tandag City. Malaking tulong sa paghanda laban sa banta ng tsunami. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag. Narito ang report ni Raymond Aplaya.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Raymond.
0: Nagbigay ng malaking tulong para sa disaster preparedness ang itinayong Sea Level Monitoring Station ng DOST Phoebox dito sa lungsod ng Tandag, Surigao del Sur. Sa panayan ng Radyo Pilipinas, Tandag, inihayag ni City Disaster Risk Reduction Management Officer Raven John Helly na layunin ng pagpapatayo ng sabing istruktura na mamonitor ang level ng tubig dagat, lalo na sa panahon na may malakas na lindol na posibleng magdulot ng tsunami. Inilagay ito sa Philippine Ports Authority sa Barangay Bungtod. Bahagi ito ng itinayong 96 Community Tsunami Alerting Station sa bansa na itinayo dito sa lungsod noong nakaraang taon. Sa katunayan, kabilang ito sa nagamit ng Phoebox sa pagmonitor ng tsunami waves noong Lunes nang tumama ang magnitude 7.8 na lindol doon sa probinsya ng Sarangani. Naitala nito ang 0.09 meter na tsunami dito sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayon niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Webes, June 11, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
3: I'm a grade 12 ABM student from Forbes College. Nakikiisa po ako sa energy conservation ng pamahalaan sa pamamagitan ng pag-minimize ng paggamit ng electricity. For example, yung pagpapatay ng ilaw and other appliances kapag hindi naman po ginagamit. Pagdating naman po sa fuel, kapag may mga errands kami, for example, group activities, isa na lang po yung pag-alis para po makatipid kami sa gasolina. And other than that, since my dirty kitchen naman po kami, nag-switch kami sa paggamit ng kahoy and uling instead na gasol para po makatipid sa gas and para din po makatipid sa paggasto sa araw-araw.
4: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
23: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
24: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
25: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
26: Operational na ang Agri-Export Health Desk ng Department of Agriculture. Layunin nito na tulungan ang mga produktong agrikultural ng Pilipinas na makapasok sa pandaigdigang merkado at gawing mas madali ang proseso ng pag-export, alinsunod sa Export Development Act of 1994. Magsisilbi itong one-stop platform at sentrong tanggapan na mag-uugnay sa iba't ibang regulatory agencies ng Department of Agriculture at trade organizations. Ang mga concern na matatanggap ay ipapasa sa tamang ahensya sa loob ng 24 oras at inaasahang may tugon sa loob ng 3 working days. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, inaasahang mas mapapalakas ang suporta sa mga exporter, magsasaka, kooperatiba at agribusiness groups upang mas maging competitive sa global market.
24: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
25: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
18: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
17: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
6: 1729 nakakabit.
7: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know
5: good
4: more
5: news
4: about their life,
5: ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
7: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Huwebes, ngayon ay June 11, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Traffic update muna mula po sa MMDA Metro Base.
7: Radyo Pilipinas. Traffic!
6: Iatid sa atin ni Gia Rivales. Gia!
8: Good morning po, Sir Alan, at sa mga tagapakinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisaan po natin ang live update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng mabigat na daloy ng trapiko simula sa may West Avenue hanggang makarating po yan dito sa North Avenue Station. Masusundan naman po ng bahagyang pagbabagal simula naman po dito sa may P-Tuason at magtutuloy-tuloy po yan hanggang dito sa may Shaw Boulevard. Pagkalagpas po yan ay bahagyang bibilis ang takbo ng daloy ng mga sasakyan at muling asahan ng bahagyang pagbabagal dito naman po sa may Cabrera hanggang sa may Taft Avenue. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula sa may FB Harrison hanggang makarating po yan dito sa may Taft Avenue. Pagkalagpas po nito ay dire-diretso o tuloy-tuloy na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng North Avenue. Paalala lamang po sa ating mga motorista, tayo po yung number coding na nagtatapos sa number 7 at 8. Bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Maliban lamang po sa lungsod na Makati na meron pong number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron mo po tayong katanungan at nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang po tumawag sa MMD Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Bay. Magandang umaga po.
6: Thank you, Gia Rivales. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Bay.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 5.5 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Sama-sama tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo until 8 a.m. Ako po si Alan Alyanige. Mga kaibigan, mabilis po nagtungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si DSWD Secretary Rex Gatchalian diyan po sa General Santos City para kumustahin at magatid ng tulong sa mga manggagawa at mga pamilyang naapekto ng lindol. At para po masuportahan ang mabilis na pagbangon ng mga pamilyang naapektuhan, patuloy na pinagkakaloob ng DSWD ang iba't ibang uri ng tulong, kabilang po diyan ang financial assistance sa ilalim ng AIX program para sa libu-libong beneficyaryo, ang pamamahagi rin ng family food packs at ang operasyon ng mobile kitchen para matiyak naman na may agarang pagkain at suporta ang mga kababayan natin na labis pong naapektuhan. Ang pagbisita ng Pangulong Marcos doon ay bahagi ng mas pinaigting na whole of government response na naglalayong matiyak na ang mga serbisyo tulong ng pamahalaan ay mabilis na nakakarating sa mga apektadong mamamayan.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 7 minutes makalipas ang 7 AM. Ang Commission on Higher Education ay nagkasana po ng investigasyon sa pagkasawi ng dalawang Ateneo student athletes. Yan po ang balitang iatid sa atin ni Marian Bastasa.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Kari.
9: Alunsad na nga rin ang fact-finding review, ang Commission on Higher Education at CHED kaugnay sa pagkasawi ng dalawang student athletes ng Ateneo de Manila University na si Rene Baterboña at Divine Adili sa isang team training camp sa Dipakulao, Aurora. Ayon sa CHED, kinakailangan ng masusi, patas at agarang investigasyon para matukoy ang buong katotohanan sa nangyari. Inatasan na rin ang komisyon ang pamunuan ng Ateneo na magsumite ng komprehensibong incident report at iba pang kaukulang dokumento para masuri kung nasunod ba ang mga umiiral na pulisiya at pamantayan para sa kaligtasan ng mga estudyante. Batay sa impormasyong ibinigay ng Ateneo Crisis Management Team, naganap ang insidente habang isinasagwa ang isang off-season team building at training camp na nilahukan ng 24 na student athletes at 7 adult supervisors na binubuo ng coach at staff ng Ateneo Men's Basketball Team. Nagpahayag na rin ng pakikiramay itong shed sa pamilya, mga kaibigan at buong komunidad ng Ateneo de Manila University kasunod ng pagpanaw ng dalawang student athletes. Ayon naman sa shed ay tiniyak nito na dapat na hindi maisantabi ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral at pananagutin ng sinumang mapapatunayang nagpabaya sa kanilang tungkulin. Mula sa CHED para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Thank you so much, Marian Bastasa. Mula po dyan sa Commission on Higher Education.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: 9 minutes, makalipas pong 7 AM, maya-maya tayong makikipag-ugnayan sa Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. O may mga senyalis na ng El Nino. Ha? At yan ang pag-uusapan natin mamaya with Ma'am Annalisa Solis, ang Chief nga ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Yan po sa pagbabalik maya-maya ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
14: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oh, may mga sinyalis na ng El Nino, ha? Hingi nga tayo ng karagdagang mga detalye tungkol diyan, mga kaibigan, sa Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, si Ma'am Annalisa Solis. Ma'am, magandang umaga po.
18: Yes, good morning po sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon. Good morning po.
6: Yes, ma'am. Nako, paano yan? Unti-unti na raw nakikita ang ilang mga El Nino conditions dito sa area ng Tropical Pacific, Ma'am Annalisa.
18: Yes po, Sir Alan. At sa katunayan po, yung po last na minomonitor po natin na pag-init ng temperatura ng karagatan last May 26 ay na-reach na po yung tinatawag na 0.5 degrees threshold. Ibig sabihin po, naka-isang buwan na tayo na yung indikasyon ay naandyan na po yung tinatawag nating El Nino conditions po.
6: Mm-hmm. So nandyan na, na-reach na ika nga yung mga parameters para ituring na eto na, unti-unti na ang onset ng El Nino, ma'am.
18: Tama po kayo, Sir Alan, at kahapon po nagpalabas na rin po ang Japan Meteorological Agency na yun po iniiral na nga din po yung tinatawag na El Nino.
6: Apo.
18: Ano po ang kanilang minomonitor is yung ibang region na tinatawag na Nino 3 regions. Yun sa atin po is yung Nino 3.4 region. So ibig sabihin po na ito na yung mga indikasyon ng mga malawak ang pag-init ng temperature na naando na po sa threshold ng El Nino. po, ibig sabihin po, unti-unti na po din yan na painit na painit ang karagatan at unti-unti na rin po makaka-apekto sa iba't ibang panig ng ating lugar, ng mundo. Maaari pong yung iba ay maraming ulan, yung iba naman ay kokonting ulan. At sa atin po dito, yung ating habagat season ay posible pong magbibigay ng maraming pag-uulan.
6: Opo.
18: Ngayong simula ng El Nino, and then bago po natin maranasan yung mga dry spell and drought sa mga susunod na mga buwan.
6: Ayun, okay. So kung itong mga senyales na ito nakita na ika nga dito sa Pacific Air, Tropical Pacific Area, gaano katagal bago ito maramdaman ika nga dito sa atin sa Pilipinas, sa Ma'am Annalisa?
18: Well, sabi nga po natin, Sir Alan, ito pong panahon ng habagat. Precursor na po ito ng impact ng El Nino kung tayo po ay nagkakaroon ng mga matitinding habagat.
6: Mm-hmm.
18: Lalo na po sila po ngayon ng June or July, August. And then yung pagkakaroon din po ng ating mga bilang ng mga bagyo na maaaring madalang lang, pero ang mangyayari po ay mga lubhang mapapaminsala in terms of lakas ng hangin kung ito po ay magiging typhoon o super typhoon category.
6: Ayun, okay. So itong El Nino, of course, maaaring ang isa sa mga nabanggit nyo na epekto nito ay maaaring mas kokonte ang bilang ng mga bagyong papasok sa atin sa Pilipinas. Pero nandiyan ang malaking posibilidad na mas malakas ang mga bagyong ito, ma'am.
18: Yes po, Sir Alan. Historically po kasi kagaya po nung nagkaraang El Nino 2023.
6: Opo.
18: Nakalaging isa lang po tayo na bagyo noon. Pero 7 out of 11 po doon ay typhoon at super typhoon category. And marami po tayong mga taon nagdaan na meron po tayong El Nino. And halos kakaunti po talaga yung bagyo na naranasan natin. Lalong-lalo na po dun sa later part ng ating taon. So ngayon po, although nakakalima na tayo hanggang Easter, kasi yung first quarter po naman natin, meron pa po tayong La Nina that time.
6: Okay.
18: Na meron po tayong linya advisory pa na pinalabas ng first quarter, kaya yun din po, may mga indication din po na nagkaroon din tayo ng mga bagyo ng first quarter ng 2026.
6: Okay, and based on patterns na naganap noon, more or less sa kaparehong sitwasyon o kondisyon, ano or how would you describe, Ma'am Annalisa, ang galawan ng mga bagyo na papasok sa Pilipinas? Ito ba ay mamamaybay lang sa dagat o ang mga ito ba ay tatawid ng mainland na o sa kalupaan mismo ng ating bansa, ma'am, please?
18: Yes, Sir Alan, usually po yung ating mga bagyo, minsan nagiging erratic po yung tingin at yung pagdating niya. But during the first, yung early part po ng habagat, itong June, July, usually po, yung mga bagyong yan, dahil nadidevelop malayo, dahil nandun po yung malayo sa yung init ng Dagat Pasipiko, nagre-record po yung ating mga bagyo na kung saan na maaaring hindi siya pumasok sa Philippine Area of Responsibility o hindi po tatama ng kalupaan, ito naman po yung hahagod or magpapaantindi ng ating habagat na ulan. So yun po yung nagbibigay sa atin ng enhanced habagat, yung pong mga nagre-record ng mga bagyo, and at the same time yung self-sustaining po na ating habagat, ang hanging habagat na nagbibigay ng maraming moisture. And then after po naman later part po ng ating habagat season, mga around September, October, so yan na rin po yung maraming mga nagko-cross around August, September. Nagko-cross na po yan, either yung sa may extreme northern Luzon, sa may central Luzon, and southern part of Luzon. So yan po yung mga possible na hopefully wag naman po mga maging makapaminsala na malakas ang hangin or yung marami ang ulan. And historically din po, nung nagkaroon po tayo ng Ondoy 2009,
6: opo,
18: yun po ay pre-developing El Nino din po yun. Nagkaroon tayo ng matinding maraming ulan dulot ng Ondoy. Although mahina yung bagyo, marami naman po yung ulan. So, very, yung iba-iba po yung characteristics ng ating bagyo sa panahon ng habagat na may El Nino.
6: Ayun. Okay, yun nabanggit niyo, halimbawa ito onset June, July, August, magkaroon man ng mga bagyo, dadaplis lang sa lupa. Pero pagdating ng September, sabi niyo, ito na more or less yung period kung kailan ang mga bagyo ay tumatawid talaga sa landmass ng Pilipinas, Ma'am Annalisa, ano ho?
18: Yes po, Sir Alan. But July, August, meron na rin po yung mga tumatawid sa kalupaan natin. Pero usually po, dyan sa may extreme Northern Luzon and Central Luzon.
6: Mm-hmm.
18: And yung po mga September, October, November, yan po na yung bumabaybay talaga. Either Southern Luzon, Bicol, Visayas, and Northern portion ng Mindanao. So usually, yun po yung mga prepared tracks po ng bagyo. And kung sakali nga po dahil mainit ang temperatura na malayo sa atin, ng karagatan, malayo po yung tropical cyclone development niya. So lubha po makapaminsala kung ito po ay tatawid sa ating kalupaan kapag ganun po, yun po, maraming ulan or malakasang hangin.
6: Okay. And one more thing, Ma'am Annalisa, considering these factors na inyo pong binanggit, ano, ano ang nakikitang magiging posibleng dami ng mga tropical cyclones na papasok sa ating bansa ngayong taong ito, ma'am?
18: Apo, sa ngayon po yung forecast na po mula June to at least November, mga around 10 to 14 pa na bagyo ang posible pong tatama o dadaan po o makaka-apekto sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So yung iba po ay maaaring hindi tatama sa kalupaan, magpapa-enhance ng habagat, o yung iba naman po ay magkocross na maaaring mukhang lumha makapaminsala, malakas ang hangin man, o madami ang ulan, or combination of both. Merong mga bagyo na kukunti ang ulan pero malakas po ng hangin. So, yun po. Kaya kailangan po yung monitoring, makaabang po sa lahat ng mga abiso at updates ng DOST po bansa.
6: Okay. And in closing, Ma'am Annalisa, ilang mga paalala po, please, from your end sa ating mga kababayan, given these factors, ika nga na magiging bahagi ng mga weather prediction. At mga posibleng bagyong pumasok sa atin sa Pilipinas ditong darating na mga buwan. Please go ahead po, ma'am.
18: Well, sa ngayon nga po ay official na idineklara ng DOST Pag-asa yung tinatawag nating El Niño na posible pong maka-apekto sa ating weather and climate patterns. So mahalaga pong makinig at lagi pong magkaroon ng mga makinig ng mga abiso galing po sa DOST Pag-asa as well as dun sa inyong mga LGUs na kung saan magiganda ngayong panahon ng habagat. At yun din pong ating tinatawag na paghahanda kung sakaling magkaroon po ng significant na reduction sa tubig ulan, ay tayo po ay makapagtipid ng tubig. So habang may ulan, kung meron po tayong mga rainwater harvesting facilities, kung may kakayanan po tayo, ay yan po ay i-harvest natin yung mga tubig ulan para sa panahon po ng posibleng magkaroon ng significant na reduction sa tubig ulan, ay meron pa rin po tayong magagamit. At lagi po tayong maging handa, hindi pa rin po yung disaster kit natin, lagi maging handa at sumunod po sa payo ng mga kinauukulan.
6: Okay. Ma'am Annalisa Solis, salamat po na marami sa mga impormasyon at sa mga paalala mula sa inyo sa Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa, ma'am.
18: Good morning.
6: Thank you. Good morning. DOST Pag-asa Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section, si Ma'am Annalisa Solis.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 22 and a half minutes sa makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
15: Magandang araw, Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
19: Hi! I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit ang kape. Go. Okay.
20: Bukas na naman ba ang mga ilaw?
21: Ilaw, ilaw.
20: Bukas na naman ba ang mga ilaw?
21: Ilaw, ilaw.
19: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para, bawas bill mo.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
14: from PBS,
10: Presidential Broadcast Service
14: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto.
24: Serbisyo
23: tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas.
24: Bagong Pilipinas.
23: Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1.
24: Radyo Pilipinas.
23: 738 AM.
25: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Radyo Publiko.
25: 738 AM.
6: 25 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Tayo po'y makikipag-ugnayan sa regional office ng Office of Civil Defense. Yan po sa Davao Region, Region 11. Ano? Makakausap natin Regional Director Ednar Dayanghirang. Sir, magandang umaga po.
27: Good morning.

0: So, ang sinisikap nating pasukin ngayon, yung mga reported na tatlong barangay na ng Jose Abad Santos na hindi talagang pwedeng pasukin through ordinary means. So, it will be an air delivery of additional goods doon sa area na yon,
1: mm-hmm,
0: sa tatlong barangay ng Jose Abad Santos, pati by Navy boat or Coast Guard boat dito sa coastal barangays ng the same town, Jose Abad Santos. So, number one yun, sa pagkain, tubig, at mga dagdag na mga tents.
1: Opo.
0: Hindi pwedeng land transport. So, dagat at air na yun. So, meron na tayong coordination at agreement with the Navy and Air Force and the Provincial Disaster Office and Municipal Disaster Offices. So, yung other needs, for example, ng municipality of Sarangani, Davao Occidental din, ang tubig kahapon na karga na, napadala na, on the way na yun. Siyempre, babiyahe pa ng barko yun again kasi yes, island na municipality yun.
1: Opo.
0: Malapit na yun sa Indonesia, no? Yung municipality na yan. On the way na kasi yun yung initial request ni Mayor when we were there in the June 9, on board na tayo sa ground, no?
1: Mm-hmm. Opo.
0: Yung tubig, dagdag pagkain, plus yung mga dagdag na tent, and yung modular homes na siya na binibigay ni Presidente, na pag matagalang relocation na, wala pang, hindi pa mabigyan ng bahay, wag patagalin sa tent, dahil na baka init. So, ang ipapagamit is yung modular homes na tinatawag. So, na-relay na natin to sa Department of Housing natin through ASIC Boycaraig. At least, nag-request na ako ng 2,000 modular homes for Davao Occidental. Why Davao Occidental? Yan kasi ang badly hit. Diyan tayo nakapokus ngayon. Of course, may damage sa Davao City, Davao del Sur, but not much sa nakikita natin sa Davao Occidental. Halos mag-similar na sila sa Region 12. Iba lang yung Region 12, may city.
1: Opo.
0: No, Jensan.
1: Mm-hmm.
0: Itong Davao Occidental, walang city. Yung mga rural communities ang tinamaan.
1: Opo. Nabanggit nyo yung town, three barangays in the town of Jose Abad Santos. This is actually, sir, a coastal town. Nabanggit nyo kanina. Coastal town ito,
0: yes,
1: sir. So,
0: coastal. Pero may tatlong barangay na sa bundok.
1: Ayun. So, ibig sabihin, sa ngayon, dahil hindi pa reachable by land, kinakailangan ang delivery ng basic goods o pagkain at iba pang pangangailangan, pwedeng sa pamamagitan ng dagat at pwede rin mga chopper na magdadala,
0: yes,
1: ng mga relief goods.
0: Yes. Then, second, ang challenge namin kasi,
1: opo,
0: 8 nangyari. 9 na sila nakapag-report.
1: Mm.
0: Kaya, lumipad agad tayo doon sa munisipyo, Malita, Jose Abad Santos, pati sa Balot Island, at nagka-face-to-face dialogue kagad tayo doon, situation analysis, ano nangyari, anong gagawin. So, yun pala, dahil putol yung krasyada at walang komunikasyon talaga.
1: Mm.
0: In fact, personally, natatakot ako yung dalawang barangay sa Jose Abad Santos. Kahit man tao, walang nakapag-report.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, kasi if you are a barangay captain o barangay kagawad,
1: yes,
0: you see to it that you are heard by government, no? Mm-hmm. Higher government.
1: Opo.
0: Wala, kahit na sa municipal government na hindi nakapag-report. Sa probinsya, walang Facebook, walang social media.
1: Mm-hmm.
0: Nakatakot. I really, kaya pag madala na yung ngayon today ang yung mga tao and pagkain, dadali na doon, i-drop off na doon sa bundok. In fact, ang challenge pag drop off is walang communication. Paano, actually, yung army, nagpisa na nag-akyat doon. Kasi landing zone, di ba, kailangan.
1: Yes.
0: Specified. Saan magla-landing? So, ang usapan, pag walang kuhan, i-drop off na lang doon sa barangay poblasyon, sa proper, yung mga pagkain, pati yung mga tao, i-kuhan na lang. Yung mga search and rescue teams, ibababa na lang through. Alam mo naman yung mga pamamaraan ng mga Air Force natin.
1: Opo.
0: So, yun ang very challenging, sabi. All others, nag-provide na tayo, no?
1: Mm-hmm.
0: Day one pa lang, may pagkain, may tents. Augmentation na ito ngayon.
1: Yes.
0: We are in the augmentation phase. Dagdag, no? Kasi sabi nga ng Presidente, especially yung mga tents, hindi pwedeng patagalin yun. Mga tao titira sa mainit na tent. So, yung modular homes, ang model

0: natin yung bugo, pati yung Manay earthquake. Diba nangyari na yan? Pinabigyan ng modular houses yung mga nawalaan ng mga bahay.
1: Ayun. At saka itong mga modular houses na ito, Director Ednar Sere, kumbaga mabilis mai-assemble para agad na magamit ng ating mga affected individuals.
0: Yes, pag-deploy niyan, assemble agad. O. Ngayon, binibilang ngayon ang challenge, kasi nag-announce ang Presidente, 50,000 per death, di ba?
1: Opo.
0: So as of now, 13 yung deklaradong death natin sa Dahol region. So kailangan siyempre yung mga papeles yan. So
1: opo.
0: Hopefully by next week, ma-release na yung 50,000 sa mga namatayan.
1: Mm-hmm. Okay, itong nabanggit niyong may 3 barangay doon sa Jose Abad Santos na hindi ma-reach. Ibig sabihin, pag by land, ano po, may mga nasira ho bang mga infra o nagkaroon ng mga landslides sa mga pangunahing kalye papunta ron? Ano pong sitwasyon doon?
0: Okay. In fact, hindi lang 3 yung sabi mong kustal. Nakikita, ito to, nakikita mo ba yung picture niyan? Lahat, ilang barangays yan, kustal talaga.
1: Okay.
0: Yung 3 lang nasa bundok.
1: Opo.
0: No? Tingnan mo yung map niya.
1: Mm.
0: Itong mga barangay sa kustal, National Road ang dumadaloy diyan, yung
1: opo.
0: National Road yung Jensen, mm-hmm. Jose Abad Santos Tuglan Road, no? Yan ang maraming landslide. So 24/7 ang trabaho naman ng DPWH doon para maging accessible. As of last night, mukhang 6 na lang ang hindi pa accessible sa coastal barangays,
1: mm-hmm.
0: no? So yung iba naging dahan-dahan na accessible na, kaya inaayos na nga ng DPWH. So, yung 3 barangay doon sa taas, yun ang hindi pa talaga. Kasi barangay road yun eh. Barangay roads going
1: opo.
0: Up.
1: Opo.
0: Marami ding landslides nangyari.
1: At gaya nung binanggit nyo, yung going up, nandun sa yung 3 barangay na ito ay nasa bulubunduking lugar nung bayan na yon, Jose Abad Santos. Sir?
0: Hindi lang bulubunduking, dulo.
1: Uy.
0: Dulo talaga, yung on top, nasa kabilang munisipyo na yung boundary.
1: Okay, kaya pala.
0: Yung bulubundukin ng dulo talaga ng bayan ng Jose Abad Santos, yan yung boundary sa the next municipality na.
1: Okay.
0: So we were there, we were just that properly explained by the mayor. Ano nangyari, kasama natin ang DSWDRD, 10th ID Commander, lahat ng national agencies na yung tawag natin response cluster agencies, kasama natin.
1: Ayun. Gaya nung nabanggit nyo, given the challenges, nakatugon pa rin ng mabilis ang ating pamahalaan magmula sa regional level hanggang doon sa mga tulong na nagmumula sa national government na ipaparating naman din kaagad.
0: Yes, sir. Example, tubig, sabi ng mayor.
1: Opo.
0: We were there sa June 9. Tubig, kinakailangan. Dagdag na tubig kasi mauubos na. Kahapon, nag-loading na tayo ng mga battles, thousands of battles of water. Battle na. So, kinarga na sa barko kahapon. En route na yun today to the island, municipality of Balot Island o Sarangani.
1: Ayun. Okay. Nako, Director Dayang Hirang, sir, salamat po ng marami ha dito sa... Ay, teka, isang puntos pa. Sa inyo pong region ng damage na nabanggit nyo, yun sa mga kalye, no? Pero yung ibang mga... infrastructure dyan. Halimbawa, mga paaralan, public buildings, anong update sa aspetong yan, Director, please?
0: Okay, of course, meron na tayong mga social media posts na sisira, no?
1: Opo, opo.
0: Reported na yan. But, yung actual count, Ardana ang tawag yan. Yung rapid damage needs assessment.
1: Yes, sir.
0: So, i-deploy natin yung Ardana. May Ardana team ang munisipyo,
1: opo.
0: Mga provinces, pero sa meeting namin kagabi, kulang lang dagdag augmentation na mga tao. So, today, i-deploy natin yung regional Ardana team. Second, gusto kong ipa-inform din, ang mga governor po natin at mga mayor ng ibang province po, ay nagtumawag na sa akin at kinoordinate ko na kasi magpadala sila ng engineers, padala sila ng heavy equipment, padala sila ng dagdag pagkain, padala sila ng dagdag na mga tubig. So, kinoordinate ko itong effort na ito from Davao Oriental, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao City, Davao del Sur. Si Governor Dayang Hirang, siya naman Peace and Order Council Chairman, tumawag sa akin. Saan ko naman siya? Sabi ko, Gov, ganito gawin mo. Lahat ng coordination should be at the Regional Operation Center of the OCD. para pati yung logistics, security, para ma-provide natin yung needs para dadaloy talaga yung tulong galing sa ibang LGU to the affected Davao Occidental LGU.
1: Ayun, okay. Director Dayang Hirang, sir, salamat po ng marami sa mga update na ito mula sa inyong regional office ng Office of Civil Defense, sir.
0: Salamat, salamat.
1: Thank you, sir. Good morning, Regional Director Ednar Dayang Hirang ng OCD, Office of Civil Defense, Davao Region.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 37 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Maya-maya tayong makikipag-ugnayan naman sa Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Council, si Undersecretary Aboy Paraiso. Ha? Oy, ito ha, meron silang paalala. Siyempre, pagka may mga kababayan tayo na nabiktima ng mga sakuna, ano, nandyan yung bigla na lang may mga darating na, ano, na humihingi ng tulong at sinasabing kailangan ng, of course, kailangan ng tulong ng mga kababayan nating na apektuhan ng matinding lindol. Pero meron pa ring iba na maaring nagsasamantala, hihingi ng donasyon, yung pala mga scammer, ha. Hingi tayo ng update tungkol diyan maya-maya kay Yusek Aboy Paraiso. Maya-maya po sa pagbabalik ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
4: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
4: Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
4: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
4: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon. Sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli. Sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 impormasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
2: Sports Radio. 918.
4: Radyo Magazine. 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
2: Sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
4: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
4: The AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 39 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial, sabay ang broadcast sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 42 minutes makalipas ang 7 a.m. Makikipag-ugnayan tayo sa Cybercrime Investigation and Kunoy o Coordinating Council. Makakausap natin ang kanilang Executive Director, Undersecretary Aboy Paraiso. Sir, magandang umaga po.
9: Magandang umaga, Sir Alan. Maraming salamat po sa pag-imbita niyo sa akin sa inyong programa.
1: Yes, sir. Yusek, dito ho sa nangyari sa Mindanao, of course, marami tayong mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Abay, meron na naman ho yatang mga naglalabasang mga scammer na sinasabing naghihingi ng donasyon at ibibigay daw sa mga naapektuhan na kababayan natin sa Mindanao. Yung pala ay mga scammer ang mga ito, Yusek Aboy, sir.
9: Tama ho, no? Inasahan na rin natin to, kaya maaga pa lang tinutok natin yung threat ng monitoring center natin at naglabas ho tayo ng paalala sa ating mga kababayan na sa trahedyang ito, hindi ho masama na makibahagi tayo at magbigay ng ating tulong, pero gamitin natin to or gawin natin to sa mga lehitimong mga organisasyon tsaka mga tao na makakarating ang inyong mga donations sa kasi nagdipanan na nga itong mga donations kami sa to kung saan ho ini-spoof at nag-pretend na mga legit na mga para nagdo-donation drive itong mga taong to, yung mga scammers na to, para ho maloko tayo sa ating mga donasyon.
1: Ayun. At sa kasalukuyan, Ikanyo, meron na kayong mga namomonitor na ganyang mga nang-i-scam, pero ang mga ito ay kumbaga na-intercept kagad ng CICC. Yusek, sir?
9: Tama, no, na nung iba mga nakaraan trahedya na monitor natin to, kaya na kumilos kagad ho ang inyong CICC kung sa ano, again, tinutok natin yung proactive search natin, yung threat monitoring center natin, para active din maghanap ng mga gagawa nito. At naglabas din kagad tayo ng paalala, Sir Alan, no? Inbanggitin ko na rin, even itong ibang mga trahedya na nangyayari, pati yung mga pagkamatay ng dalawang basketball player, nakikita natin may mga donation drive para sa kanila. So, again, hindi masama tumulong sa pamilya at makiramay, pero para masiguro natin na makakarating talaga yung mga tulong natin, dumaan tayo at tiyakin natin, alihiti mo yung mga pagbibigay natin.
1: Ayan. Okay. Now, ano po halimbawa ang mga paalala ng ating CICC sa ating mga kababayan? Ano? Kasi yung iba, mabilis maniwala sa mga nakikita nila sa internet, sinishare, ine-engage ka agad. By way of reminding the public, Yusek Paraiso, sir, ano yung mga red flags? Ika nga, pagka, teka muna, mukhang scammer ito, para mapaalalahan ng seryo ating mga taga-subaybay this morning, sir.
9: Well, Una-una ho, no, nakakalungkot man, pero talagang ini-encourage natin yung mabayan natin na pagdating ho sa ating pakikisalumuha sa internet, mag-adapt tayo ng zero trust policy, whether it's scams or whether it's fake news. So, yung mga red flags ho dyan, pagdating ho sa mga scams is, it's always too good to be true. Pangalawa ho is urgency. At tinatakot tayo at pinipressure tayo na magbigay agad. At pangatlo ho, hindi ho lihiti mo yung mga sources or parang hindi naman kamag-anak or hindi naman talaga organization when it comes to donations na magganito, nakikita natin na create lang ng account or yung mga ano, hindi verified yung account, Sir Alan.
1: Okay. When you say hindi po verified yung mga account, ano naman yan, madali naman mahalata. Unang-una, halimbawa, mukhang bagong gawa lang yung isang account sa social media, pagkatapos walang maayos na mga pictures na makakapag-establish ng identity o ilang pang mga detalye tungkol sa kanila, Yusek Sir, di ba?
9: Tama, Sir Alan, no? At tapos nakikipag-ugnayan din tayo sa mga social media pages na madaliin yung mga verification process nila.
1: Opo.
9: Kung saan, no, for example, sa Meta, ito yung tinatawag natin mga blue checks para makilala natin na yung kausap natin siya talaga yung ano, kasi hinihingan tayo ng mga identification pag nagpapablue check tayo, Sir Alan.
1: Mm-hmm. Ito yung verified na, kumbaga, yung
9: yes,
1: account holder.
9: Yes, verified accounts.
1: Okay. Ayan. Nabanggit niyo yung ano, yung sinusulong ng CICC, itong zero trust policy, you know? Ibig sabihin, give us a little more details tungkol dito sa konsepto na ito, na ibig sabihin ito, pag may na-encounter na ganon, talagang ang punto rito, wala munang pagtitiwala dapat. Ganon dapat ang mindset, Yusek, sir, ano po?
9: Tama, Sir Alan, no? Kailangan pagdudahan natin lahat ng mga nakukuha natin. Whether it's yung mga promos, yung mga sponsored sites, yung mga nakikita natin na lumalabas sa mga feeds natin, even yung mga balita, no, kailangan na pagdudahan natin sila, i-check natin na maigi yung mga sources natin, we double check yung sources natin, at para naman hindi tayo mabigte na whether it's scams or yung mga fake news. So magduda, tapos i-verify para ho, makakasiguro tayo na lahat ng mga kinukonsume natin sa internet is tama at totoo lamang po.
1: Mm-hmm. And of course, nariyan ang hotline ng CICC para sa mabilisang pagre-report ng mga kahina-hinalang mga internet accounts sa USEC, sir.
9: Tama ho, no? At maraming salamat to sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na paalalaan yung mga kababayan natin na pag nakakakita or even if hindi pa kayo nabibiktima at pinagdududahan nyo na whether it's a scam or nagpapakalat na misinformation, disinformation, i-report lang sa ating hotline 1326 para naman kabe magawa namin yung interventions namin to either have the accounts blocked at kung magre-reklamo ho, yung mga kakababayan natin, maimbestigahan ho natin at matukoy natin sino-sino itong mga gumagawa ng kalokohan sa internet.
1: Opo, this is hotline 1326, Yusek Seron, ha?
9: Opo, Sir Alan.
1: Opo, Yusek, base ho, let's say nitong nagdaang mga buwan, ano po ang nature ng reklamo o pagdulog dito sa hotline ng 1326, sir?
9: So, depende ho yan, no? Pero constantly, andyan yung mga banta ng scams. Pero base sa aming pag-aaral tsaka sa mga datos, depende sa anong buwan, kung ano yung pinakamalakas na scams. For example, noong February, nag-launch tayo ng campaign, information and an educational campaign for love scams sa mga po nung matapos ho yun yung mga online lending institution. Sa mga po nung matapos ho yun yung mga online lending institution.
10: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipinas. Naghahatid ng mahalagang

0: balik eskwela na mga for our school supplies tsaka yung mga delivery scam. So again, these are scams na nangyari whole year round, pero mas nagpipick up lang yung ibang scams base sa, or parang mas naging maiting ibang mga scams base sa panahon ng taon, Sir Alan.
1: Ayun. So ika nga, mahalaga ang pakikipagtulungan ng ordinaryong mamamayan ano, sa CICC sa pagbibigay ng ganitong mga ulat para mas mapabilis ang pag-trace dito sa mga scammers natin, USXL.
0: Tama ho, no? Hindi natin magagawa itong lahat ng mga gagawa natin. Kahit magtulong-tulong ho kami sa pamahalaan, iba't ibang ahensya, hindi ho kakayanin ang whole of government approach. Bagkos, kailangan natin ang whole of society approach when it comes to solving this problem on cybercrime. At ang malaking component niya, no? O yung tiwala ng ating mga kababayan na magsumbong at mag-participate sa pagbabantay sa ating internet.
1: Okay, yes sir. Yusek Amboy, sir, salamat po ng marami sa mga impormasyon at mga paalala mula sa Cybercrime Investigation and Coordinating Council, sir.
0: Maraming salamat din po, Sir Alan, at magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga tagapasubaybay po.
1: Thank you, sir. Good morning. Ang Executive Director po ng CICC, Cybercrime Investigation and Coordinating Council, si Undersecretary Aboy Paraiso.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 52 minutes na. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Oh, good morning muna kay ano, ha, Sean Kyle Flores ng Angeles City, Pampanga. Good morning. Lagi raw siyang nanonood at nakikinig sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Thursday morning, June 11, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rovan Malilin, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial. Thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alianige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyo lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.